0: tanaw na to, expert man yun siya, ako nang investigar. Pwede ba ni? O dili? Isa nga, dili pwede. Nga naman, hindi mga acknowledgement receipt, dili ni pwede. Dapat official receipt or sales invoice. Labi na ini nga, dinagko nga amount. Number two, kining alias pwede ba ni? Kining alias, pwede luka pero dapat informant, dili pwede sa reward. Kaya kung kag-reward, pangayo tagaan, pangayo ko sa imo og ngalan og unsa nga aktibidades ang successful ba.
1: Uh-huh.
0: Kaya kung wala dili successful, himo-himo ra lugar ni sakto po dang iyang punto. Nga di man pwede nga mura mag maniklaro nga ngalan-ngalan lang, dapat na equivalent dito kunya successful ba ni, kay ngano naghatag magkag-inining amount na dili man successful reward.
1: Hmm.
0: O, na punto lugar.
1: Mm-hmm.
0: Then sakto ra po si Chief Escudero, presiding judge, nga oy, kalma sa among duha kay medyo nang lagting no inana to cool down.
1: Uh-huh.
0: Ako na amo take over mamangutan na ingon eh. So kung informant, your honor, pwede ra maghatag, allowed man na sa Joint Circular 2015. Pero kung reward, dili pwede, nga walay attachment kung kinsa ang ngalan o unsa nga activity ang successful ba ni o dili. The reason here, mga Exxon, is that kining kwartahan ni bisagi tugutan ang confidential funds, wala ni ma-convert into a private funds, therefore public funds subject to rules and regulation of the Commission on Audit. What is that? Joint Circular 2015. Kay public office magnumjun is a public trust, dili pwede nga walay klaro. So ingon ana lugar ang punto di vista magnumjun magnum Aileen.
1: Katong tagawa ag reward kining attorney, kinang lagyod ang klaro ngalan niya, dili na tong alias ang mahatag ngadto og lugar mahimong makuha sa kuha, attorney.
0: Matong ingon ni Commission on Audit lugar nga isa ka na bitawang informant nga naka-mask. Unsa to nga operation nga successful ba to, nadakpan ba ang katong tao nga dunay illegal nga gihimo, so i-specify nimo especially kung reward. Unsa nga entrapment operation kung so sa drugs man, bypass pila ka billions of drugs. Kinsa mga personality, asa, kanusa, magklaro ba? Kaya kung reward na ni nga walay ngalan, walay activity sa reward, mugawas, according to nakuha, walay klaro ni, himo-himo lang ni, ika nga, sabi ni saya, palugar, Magnum John, Magnum Aileen.
1: Okay, so karangingin nga, pagminta nga ni confidential na siya, confidential nga to sa publiko, dili pwedeng ibutyag sa publiko. Pero kung dito sa Commission on Audit, dapat mabutyag kung ang tinuod yun. Kining attorney.
0: Sagto ka, Magnum John, Magnum Aileen, no? Kay sa public, di man pwede ni mo nga, di ba, doon na to, alias Bicoy, nag-alias. Pero, kung iimbestiga na gani ka sa proper government agency, matukoy ni mo na, ma-spell out mo na kini si Bicoy equals mauna siya. Di ba si admin ko lang man na ito. Dinusa nga activity. Katong drug bypass money, for example, sa may Pasay City nga Changi, pila ka billions of worth of shabu. For example, 1 billion or 1 million.
1: Uh-huh.
0: Asa on May, this and that. Tanusa o where, when, how, who. In this case, walay klaro mga Exxon, Magnum John, Magnum Aileen. Inana, ika nga lugar. That's why it is disallowed. Ano? Wala malatid kini sa Joint Circular 2015. So, ana mga Exxon. So, ako lang realization gahapon nga, dilit nimo pwede ma-discredit ang kredibilidad sa usa ka testigo nga nagsulti sa tinuod o mao iyang trabaho. Mga pag-usan na pag turnover sa mga dokumento that wala gid ma-personally turnover katong first witness sa second witness. Yes, kay wala naman siya, but there were procedures nga na-receive, dunay logbook So wala ma-demolish ang kredibilidad. In other words, you cannot demolish an expert witness on the matter, Magnum June. Although there are instances nga na makaklugar, kung naamang galing, makita man nimo pagkahapon, wala na makak ang kuwa lawyer, ang kuwa witness lugar. That's my analysis on that.
1: Labi na nga iyang trabaho ang pag-audit sa maong lugar gigastuhan sa maong salapi nga iya mismo sa publiko nga salapi kining attorney. So manang lagi yun nga kung panalitan kana confidential, okay, dili iklaro nga ito sa publiko, pero iklaro na dito sa audit. Kay,
0: yes.
1: Kwarta ba na nga iyas katawhan? So dapat iklaro, dili kay murag i-alias gapon pagpahingin na dito sa pag-audit na, attorney.
0: Sino na, Magnum June? Ako, naka-affirme akong sandigan ba yan? I sat side by side with Jingo Estrada, kini sila Bong Revilla, even the first gentleman. Uy, first gentleman man eh. Once gani, may ingon nga, notice of disallowance, patay ka diha. Meaning, doon ay mga rules nga na labag. For example, may ingon nga, confidential, yes, confidential funds, but once the government agency would look into it for investigation purposes, you must be able to justify. O, kinsa ni Smiri Gris Piatos, asa ang reference ini? Kinsa man ni, unsa nga activities na successful ang alleged operation? What kind of operation?
1: Di pwede mo tabang nga, so, pangutanan o kinsa ni Piatos, di pwede mo tabang nga, confidential na, Your Honor.
0: sa public, yes.
1: Sa public,
0: but once
1: pero
0: commission on audit ang mga utana kanimo tubaga ka na kay kundi nimo matubag walay klaro kini nga operation ika nga lugar sa Binisaya pa sa layman's term lugar Magnum June.
1: Okay, Attorney Quaresma, sir, salamat kayo. Thank you, sir.
0: Daghang salamat, usab.
1: Inyo naman mga igsoon si Attorney Ed Quaresma, kani presidente sa IBP Mizor Chapter. Oras alas 8:07, standby sa mo pagbalik.
2: Time Check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ teen nyo mo.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, EQ teen nyo mo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel

0: Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Mga eksyon, dahil nagagto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa mong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
0: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Oras, alas 8:13.
4: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Magnum 45.
1: Magkawad siya na to si Atty. Tony Soriano. Atty., may buntag, sir.
6: Ay, June, may buntag.
1: Atty., medyo nagkainit o mayo ang debate karon sa prosecution o sa depensa sa kasong impeachment batok sa Vice Presidente. Kagahapon, magkinararasay na halos ang depensa o ang prosecution. Pipila ka mga analyst ang magkadunggan nga murag nag-anam o katataw daw nga doon nagyoy misuse of public funds nga nakumit ang Vice Presidente. Atty., yun sa mong lantaw.
6: Yun, una sa tanan, nangmusta si Kuya Sok sa imo.
1: The rebound. Rebound kay Kuya Sok.
6: Oh, uban mi karon.
1: Ah, okay.
6: Yun, okay. Balik ka sa kuan. So, impeachment proceeding. Tinood na, yun, na, nayagaw na yun ni. Nga naman, first one is, supposed to be ang senator judges, neutral na sila. Pero the way, napangutahan na sila, both sides, ha, either pro or against, sige, pangutana. Nga makayagaw ba sa proceedings ba yun? Kayagaw. Because supposed to be, ang senator judges, one voice lang sila, one voice. Di ba? Pili na sila mag-conflict. Tini. So, that's one.
1: Second, so, igo lang sila maminaw, attorney?
6: Igo lang sila maminaw. Makapangutana sila og question, but not necessarily nga mudapig sa pikas, oh, pikas.
1: Kaya nasa pinangutanaan nga mura o klaro kayo ba?
6: Exactly. Dili lang antay ha, but puro sab.
1: Correct.
6: So, muna may tabo yun nga, dili yagaw gini nga proceeding. And second is that, it's not actually judicial. Kasi pati mga dates, ila pang libatihan. Sayop lang nga date, ila pang libatihan. Now, third, ang testimony sa auditors yun. Yeah. Ang iyan lang i-matestify lang yun. Ang iyang nakita is nga libro o ang lugar ng liquidation. Other than that yun, incompetent naman siya mutubang. Hindi naging na pwede mga utana pang nakasaka na kamas bukid. Nakibalo na kaunsay resibo. Ana, wala naman na yun. Now, ang ikatunong pagyan yun, premature man na ang accusation nila against Vice President Sara. Yun, remember ba ya, lain ang audit sa special audit sa confidential o intelligence fund. Separate ka na nga audit. Pero subject ya po nasa audit. Muma na yun. Now, supposed to be yun is taga-tagaan pag chance lugar ang party to settle the issue. Doon na pauntay demand

0: to rectify, to reimburse.
1: Brother.
0: Wala pa man na yun, right?
2: Mm-hmm.
0: Nangano, ilan naman ang gilakip sa impeachment. Oo, mo man na ang problema yun. Ikatulo pag yun, mga legalistic na mga abogada sa abogado, nga ang impeachment proceeding ba ya is not judicial, not administrative, but political proceedings. Although, ang clear, ang atong rules of court, supletory, mo nang gagamiton. But it should not be the case nga to the point nga legalistic na tanan, dili man na maoyon, mo na madugay na, kasuman ang tao.
2: May pamaagi pa bang mahimo ang
0: Yes.
2: presiding judge kining attorney nga makurehan kay medyo lagi murag laay na ba laay na kay imagine nakatutok sila karon dugi-dugi na kanang sa Article 1 murag wa para bay kinatumyan nga makita attorney.
0: Yes, yun. Ang akong untang i-suggest na kadto mga justices bitaw nga kang Justice Corona na proceeding sa impeachment, ila itong himuong konsultan sa Senate, especially in lugar ka ni si Kuan, matabi man sa lugar ni si Senate presiding officer Escudero, matabi ba? O dili sa siya makontrol lugar sa iya mga kung kaulaw po siya sa return judges kasi pareho di ba sa senator basi ma-insultuhan po sila nga pareho raman ta Mr. Presiding Officer ay kung badlong nga sumusad na iyang kakatahasan yun ba nga mabadlong sa mga pros and cons tungod laga senator naman sila basing maaligsan sab siya
2: di pagin siya Senate President.
0: Oo, dili pagin Senate President basing maaligsan na siya. So iya accommodate niya tanan bisan pag more than allotted time iya accommodate na then ang mga pangutana na po sa both defense o ang prosecution yon irrelevant na yun sa maong issue on liquidation
2: moragwa
0: man ang naitabo
2: moragwa kay siya kaisog nga moingon sa senator judge nga oy ang imong pinangutana, murag klaro man kang nasa depensa.
0: Correct.
2: O klaro man kang nasa prosecution. Dili na dapat. Murag wala na siya, wala siya ang kaisog na ngayon mo on.
0: Yun. Ang kadaot pa sa Picas bahin, si Bunuan, dito sa Sandigan, na-exclose mga senador na tanan sila dun ay fund.
2: Correct. Sila di ay tanan.
0: Kusado pa. Kuingon si Kaitano nga, sumbong-sumbong ka diha, ikaw sa presiding officer, nga mo sa imo. So, muna nga, dilig, hadlog din sa yun nga maaligsan siya.
2: O niya, medyo raba, ug matuon as bunuan magnabailin kay, di man lang kay sa depensa, oh no, I'm sorry, di man lang kay naa sa minoriya ang naigo sa imis mong istorya. Apil bang na nasa mayoriya?
3: Majority floor
2: na.
3: Leader pa.
2: Oo, like Subiri.
3: Oo.
2: Doon naman siya mayoriya ka
3: rin. Majority leader pa siya.
2: Majority leader pa. So, murang bitaw, may kintang, uy, murang matuhuan mas bunuan sa inyong inistoryahan.
0: Yun, si bunuan yun, halos tanan, sa akong tanaw, halos tanan, tinuod. Kaya naman, gusto man siya mag-state witness.
2: Oo.
0: Muna ang lugar sa itsulti na lang niya tanan para makonsider siya as a state witness. So in other words, the most lugar, dili lugar siya kay the most guilty, but the most innocent lugar. Kaya itsugo man lang siya sa iyong sekretary, kanyan to. O si kinsang magigapang sugo na speaker niya o Senate President. So muna ipatugan niya tanan para makonsider lugar to iyong motion nga he will be considered as a state witness. So, iya sa supportan niyang kaugalingon. Isang tinalagay niya tanan. So, kini sa mga senator judges pro and con, laki po na sila dyan, according to him, except si Senator Lacson. So, in other words, ikaw, i-stop ko niyo pagsulti, ha? Ikaw naman sa kanday blood control project. So, ayun na diyan, sabi pa may tabi. Tugutan na ko niyo magsulti. So, wala nga kay tabo. Yagaw dyan, yagaw.
2: Now, yagaw. Napakay chansang kuan ba kana di na mayagaw unta attorney
0: na jun mag break sila
2: okay
0: and mangwa sila og mga consultant from the retired justices nga unsa og buhaton especially kadto mga justices sa panahon ni pag impeach ni Justice Corona mga retired naman to sila karon jun dapat sila magkuha consultant dili sila magkuha consultant sa mga academics. Kaya mura, dili kaya na lugar reliable. Although reliable sila as far as law is concerned, but the way how to manage an impeachment proceedings yun, dapat gayon katong mga maayon agad kayo ng mga pati kang kuha na ba, retired justices, muna maghuin mo silang consultant and then i-brief tanan mga senator judges. Brief gayon sila, John. Si Senator Padilla, nakanto ka na bas bukid, dili naman na kaya relevant nga question. So, na, dili man sa nato sila mabasol dyan, kaya kita man sa nagmutar sa ila. Ato na lang yung tabangan.
2: Number one pa na to.
0: Lagi. Ang sawag naman dyan, mo may lingaw sa tao. Kuha man sa tayo ba, respetado man sa dato ang tao nga nagbutar.
2: Mausab.
0: Pero dili gin makaayos sa atong nasod Pilipinas. Mo lang na ako makasulti dyan. So, mo ako rin isulti gin tanan dyan. Nga, dili lang sila ang sayop. Kita sa lugar ang bumumuto, ang sayopon.
2: Mo gani, huwag atong isawmon gin og maayo ba? Musumbalik sa ato ba? No? Kay, kining nga mga lideres, kaya nalabigit sa mga kaiwian, magdumailin. Giboto man siya ng aking eleksyon. Di ba? Minilyon pa.
0: Lagi. So instead na mapungot kita dyan, may smile na lang kita.
2: Unya, di magpagwas paglaom.
0: Oh, na dyan. Amo sa milyon. May unta sa nga, di na lang ganyan sa mo batiko sa ato administration. Administration, I'm referring to BBM and Vice President Sara. Okay? Vice President Sara, whether we like it or not, is part of the administration.
2: Correct.
0: Vice President Manato siya. So, dili din ta manaway. We have to respect the two, BBM and Vice President Sara, because they are the administration karon.
2: Ang pagrespeto ng ato nila, same as girespeto sab nato ang atong boto.
0: Exactly. Ang problema lalagay nato, nagbuto kita sa mga senador o congressman mayor, medyo tulibagbag sabta.
2: Kita si tulibagbag.
0: Tulibagbag yun kay naganitas dalan mo what, ha, di siya kumubuto, kay wala pa ulan-ulan, di ba? Very common na yun, anong isalan man nato. Isalan man nato, lagay, sa lugar yun, magbalibag tagbasura sa kanal. Saan pa ba nato si Vice President Sara? Saan pa ba nato si BBM? Kita man nasala. Mabito nang naglunok sa kita yun because sa basura, dagang kayo. Super basura sa Manila yun. Because kita raman talaga sa dangkuan. Ang mga mayo, wala sige pang buhat. Barangay Captain, wala sige pang buhat. Nagin siya may mabaso, BBM paghihapon. Vice President Sara paghihapon. Wala na yun. Kita yun, sir.
2: Kita gihapon.
0: So, mga nata-espiho dyan yun. Naka-espiho dyan sa imong booth. Tanaw na ito itong kaugalingon. Lakit ba miyan eh?
2: Permanente cellphone ay na ay selfie pa sa cellphone kita yung nagway permanente
0: so mo na John nga kini karo proceeding balik to sa proceeding mayon ta sab sa mala mag break and then mag seminar lang sa mag briefing ang mga senator judges ng kanay yung kapangbuhato both sides dili na mao gakasuman ang mga tao so mo na yung buhato punta kung mamati ka mo sa amo. Mo na kay independent republic man ang tagsatag sa kamang senador yun. As if nga lugar, abogado sila, maay na sila, dili yun. Isang pag summa cum laude ka nga senador, pagka abogado, tinahin lang gyapon yung mga advisors sa mga katigulangon ng mga justices yun.
2: Okay. Attorney Tony Soriano, sir, salamat kayo. Thank you, sir.
0: Salamat, John. O may muntag sa tanan.
2: May muntag. Oras, alas 8.24, parenta sa ato mga berita, karon sa ato Magnum National. Kaya magkakti Senator Bongo, ang alegasyon nga nagduso siya ang listahan sa priority projects nga ito kang kani DPWC Secretary o Undersecretary Roberto Bernardo. Kaya ang giklaro sa senador, human malakip sa gipanganlan ni kani DPWC Secretary Manuel Benuan, ang mga opisyal nga nagsubiter ang listahan sa mga proyekto sa ilang buwatan. Matunigo nga inay mag-angin o mang-angin o mga magbabalaod, mas makayong tutukan ni Buruan ang pagdepensa. Sa inyong kagalingon kay Shasab, gidurahan nga apil po sa mga kabataan.
1: Patuloy akong maninindigan laban sa anumang klase ng korupsyon. At tulad ninyo, hangad ko rin na magkaroon ng hustisya dito sa flood control scandal. Panagutin ang dapat managot na walang halong kulay o politika. Dapat lumabas at manaig ang katotohanan. Mahirap po mag-react sa isang issue na hindi natin alam anong pinagbabasihan at ano ang motibo. Marahil mas mabuting ibalik ang tanong sa nagbanggit nito. Base sa sinabi ni Mr. Bunoan, parte ito ng kanyang testimony sa Sandigan Bayan kung saan may hinahalap hinaharap siyang kaso. Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Dinamay pa nga kami ni Senator Robin.
2: Ang inyong nabati, mao si Senator Bunggo.
4: Gitawag ni Senador Robin Padilla ang katingalahan nga nalakip sila ni Senador Bunggo sa gipangadlan ni kani DPW Secretary Bunuan sa mga senador nga nagduso og listahan sa mga priority projects sa DPWH. Maato ni Padilla nga gani susamang nagpakalimos na sila aron namang makakuhag pundo tungod kay anaa sila sa oposisyon. Ginungag pa sa senador nga ang uban nilang proyekto ni Senador Go gimarkahan sa FLR kon for late release tungod kay walay pundo.
5: Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release.
4: Ang pamahayag ni Senador Robin Padilla.
2: Nagtuo si kanhi Committee for District Congressman Kiko Barzaga na dunay puruhang samtang nagadool na ang eleksyon, dunay mas senador nga mubalhin sa kampo ni VP Sara Duterte. Matud ni Barzaga nga sa kinaiyana sa mga politiko sa Pilipinas, dili irisgo ang ilang karira sa politika sa administrasyong patapos na ang termino.
6: It's a possibility at habang tumatagal ang impeachment process at habang lumalapit ang 2028 election, mas dadami pa yung mga lilipat since Vice President Sara Duterte is still the current frontrunner for the 2028 elections. At yes, hindi naman lang i-risk yung political career nila just for one year of the remaining administration.
2: Ang inyong nabati, maong pamahayag ni kani Cavite for District Congressman Kiko Barzaga.
4: Gibotiag ni Senate Impeachment Presiding Officer Francis Escudarong ang iproseso na ang pag-draft sa ruling warning of order kalabot sa paglapas sa Rule 18 sa Impeachment Court. Lakip na niini ang pagdili sa prosecution, depensa, presiding officer at senator judges sa pagkomento sa publiko sa merito sa impeachment trial. Matod ni Escudarong sa ilang monitoring, daghang higayon ang gilapas ang nahisgutang gabayan sa Impeachment Court.
7: In fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this. Because clearly, I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules. But I will do that on Monday, perhaps, after taking advisement the manifestation of the counsel for respondent. It's not really so much being cordial or nice or kind, but it's a basic violation of Rule 18. I already talked to the parties 2 weeks ago, reminding you that you might want to consider appointing spokespersons who are not part of the panel of prosecutors nor a private prosecutor, but you insist on maintaining that. So after 2 weeks, the court is constrained to make a decision and ruling on that.
4: Ang pamahayag ni Senate Impeachment Presiding Officer Francis Escudero.
2: Giklaro sa National Bureau of Investigation kon NBI, Director Attorney Melvin Matibag nga walay bisan kinsang labaw pasbalaon. Kinang iyang pahayag o tubag sa negasyong gigamit nini ang buhatan sa NBI batok sa mga kritiko sa gobyerno. Mato ni Matibag nga nagpamiling linggo ng integridad sa NBI ug manubag ang angay manubag.
8: Simple answer is ang prinsipyo ng we are no one is about the law. So kung sino man nagkamali dyan, ay ating pananagutin. Katunayan, I came from the meeting. We will be investigating a big case na ang mananagot ay hindi nagkikriticize sa, kung sakasaling mapatunayan, ay hindi nagkikriticize sa administrasyon, kundi more so, parte pa ng administrasyon. So, pares ko ang NBI dito.
2: Ang inyong nabati mo si NBI Director Melvin Matibag. Una nini, gitambagan ni Attorney Ferdinand Topacio si Matibag nga mag-apply sa pag-script writer kung matapos ng iyang posisyon sa NBI tungod kay maayo kining mutahi og mga istorya.
9: Sa akin lang, hindi ko maintindihan kung bakit itong direktor natin na hindi patapos ang investigasyon, may conclusion na. So lumalabas hindi lang siya direktor, producer, scriptwriter, at may istorya na eh. Sana hindi ganun because trial by publicity is anathema to due process and orderly administration of justice. But of course, alam naman natin kung i-weaponize mo yung iyong bureau para i-harass yung mga kritiko ng gobyerno, alam naman natin si Congressman Jing Paras ay isa sa mga foremost critics ng Marcos administration at founder ng Kampilan, siyempre, eh, bendalo na naman tayo. Ganyan naman lagi eh, di ba? Hindi naman ito first time eh, kay Mike Defensor, sa 18 Marine. So, hindi na tayo nagtataka kay Director Matibag. That's why I'm offering him a job sa Boracho Films na scriptwriter. Magaling pala siyang gumawa ng fiction eh. He might consider it after his stint at the NBI.
2: Ang inyong nabati mo si Attorney Ferdinand Topacio.
4: Kikasubo sa Eco-Waste Coalition na ang kadaghang mga basurang nanggawa suma sa lapad ng pagbaha sa Metro Manila. Mato ni Eco-Waste Coalition National Coordinator Eileen Lucero, nga di lang garbage crisis ang ilang nakita apan plastic crisis na tuod kay kadaghanan sa mga basurang nanglutaw, mga plastic.
10: Actually, inaasahan na namin ano, at nalulungkot kami na tama pala yung aming inaasahan. Ano. Totoo na may garbage na crisis. No? Pero hindi ordinaryo yung nakita namin. Eh. Nakita namin plastic crisis. No? Ang lala na ng plastic pollution no? Talaga sa Pilipinas. Kasi yung mga nakitang basura, puro plastic, styro, iba't ibang klase ng plastic. No? Kaya talagang ito yung mga klase ng basura na pwede naman natin maiwasan at mamanage na kasama yung manufacturer, siyempre. So, lagi kasi ang nakikita namin, yung sisi nandun doon sa mga mamamayan, hindi marunong magwalang disiplina, hindi marunong mag-ano. Pero, siyempre, ano yan eh, dalawang bagay yan ay una, kung mayroon sanang sapat na choices, no? Mm. Eh, siyempre, mas maganda na hindi yun ang pipiliin nila. Kasi doon sila sa mas mura na hindi kailangan ng plastic packaging. Pero wala kasing ganun eh.
4: Ang pamahayag ni Eileen Lucero, National Coordinator sa Eco-Waste Coalition.
2: Nagpagawas og direktiba ang Department of Migrant Workers kun DMW sa mga manning agency nga di una tugtang makalayag ang mga barkong dunay sakay nga mga Pinoy paingon sa Northern Black Sea. Kaya tungod sa nagparayong gubat sa Russia og Ukraine. Matod ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak nga mabot sa 291 ka mga tripulanteng Pinoy ang apektado sa pagpangatake sa mga barko sa naskutang karagatan, din 262 nini, samdan og turo na ang namatay.
11: Basta wag muna si Puloy sa Northern Black Sea kasi matindi talaga ang hidwaan doon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ito ang security, patay na rin sa security assessment ng DNE, ng DFA. Napakalinaw, pati ang international community nung nasa Turkey ako, nanawagan ng Turkish government na patungkol nga dyan sa pagprotekta ng kanin sariling mga barko at seafarers sa gitna nitong mga hidwaan sa Northern Black Sea. So, not to proceed muna ang mga barko na may dulan. Siyempre, they can proceed. Wala namang dulan ng Pilipino seafarer, pero huwag muna kung may dulan ng Pilipino seafarer. At yun ang ating direktiba sa ngayon, subject to a 15-day review period.
2: Ang inyo nabati, mao si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Karon sa Tumagdum International, sa Amerika giangko ni US President Donald Trump, ngawa na siya ay salig pa sa Iran. Mato ni Trump nga kinitugod kay kanunay na lamang siyang gibabagan sa mga nasun. Samtang gingunusab sa US President nga ang Amerika may nanag-iya sa Strait of Hormuz ug sila ang dunay kinitibukang kontrol nini.
12: I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person that trusts Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But we right now, we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East.
2: Ang inyo nabati mao si US President Donald Trump.
4: Sa Switzerland, gikabalaka sa World Health Organization kung WHO ang paspas ng pagkailap sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo. Mato ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na mas paspas pa ang pagtakod sa virus kung itandi sa paningkamot nga mapugngan ang maong sakit. Ginugang paniini nga sa dagan karon sa outbreak, posibleng malabuan pa ang ihap sa mga namatay na itong 2014 hangtod 2016 outbreak nga mayabot sa 11,000 ka mga tao.
13: It's already the second biggest Ebola epidemic on record, and it's moving faster than any previous Ebola outbreak. At its current pace, it's on track to eclipse the West African Ebola outbreak of 2014 to 2016. Officially, 4,449 confirmed cases have been reported, with 2,061 deaths across 5 provinces and 53 health zones. The outbreak had a big head start, still way ahead of us, and we're playing catch-up. About 90% of all cases and 80% of deaths are in the province of Ituri. Most concerningly, we see a high proportion of deaths in communities instead of treatment units outside of known contact lists.
4: Ang pamayag ni WHO Director General Tedros Adhamon Ghebreyesus.
2: Karon sa ato Magnum Business, gibutyag sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP nga nagpabiling nagunang risko sa inflation sa Pilipinas ang El Nino. Mato ni BSP Deputy Governor Zeno Ronald Abinoha, ngang ipikto sa ulaw sa presyo sa pagkaon ug abot sa umahan, posibleng hinugdan usab sa pagsaka sa presyo sa panpangpaliton. Pero dili, giingon ni Abinoha nga kinahanglan magandam ang gobyerno sa ipiktong dala sa El Nino.
14: So we are looking at these different risk factors to inflation. Some of them have materialized, some of them are forthcoming. So what is important right now really is to do the preparatory work based on these risk factors that we are seeing. El Nino seems to be one of the priorities right now. And again, as I've mentioned, the preparatory work being done by the government will be helpful. For us at the BSP, we continue to look at inflation numbers, inflation expectations moving forward. We continue to look at different scenarios that could affect inflation outlook. And every date, every meeting date on policy meeting, the Monetary Board discusses this outlook and look at different options.
2: Ang inyo nabati, mao si BSP Deputy Governor Zeno Ronald Abinoha.
4: Giturn over sa Department of Agriculture kung DA Regenta nakapig 10 milyones pesos nga katidad sa agricultural assistance ngadto sa duha ka farmers cooperative sa Lantapan Bukidnon. Nakabenepisyo sa mga ayuda ang kooperatiba sa pobreng mag-uuma kun kopoma o bantuanon arba multi-purpose cooperative nga dunay 325 ka mga farmer members nga nag-uma og mais ug balang ug balanghoy. Laki sa mga gihatag sa DA-10 ang combined harvesters, hauling truck, hybrid yellow corn seeds o biofertilizers. Gilamang makatabang kiniyaron mas mapalambo pa ang ilang produksyon o operasyon sa mga mag-uma. Tumang sa DA-10 nga mapalambo ang farm mechanization, production o access sa merkado sa mga mag-uma sa Lantapan Bukidnon o silingang mga lugar. Samtang sa itong foreign exchange rate, misakog 33 centavos ang dollar sa US dollar. Batok sa peso nga nasa 61 pesos o 10 centavos sa pagsira sa trading kagapon kung itandi sa 60 pesos o 77 centavos sa pagsira sa trading nitong adlong Martes. Samtang tungod sa nagparaan gihapong tensyon sa tunga-tungang silakan, ang kasamtang presyo kano sa Dubai crude oil nasa $84.56 per barrel, kinimisakag 0.59% kung itandi sa daaning presyo nga nasa $84.06 per barrel.
2: Karon sa ato Magnum Sports, nagpasalamat si San Miguel Beermin, head coach Leo Austria, sa mga players sa mayong performance sa nagparayong PBA Season 50 Governor's Cup. Kinuman sa sunod-sunod nga kanaugan, sukad sa iyang pagbalik pagpanguno sa Beermin. Mato na Austria nga dakong motivation kaniya ang paspas nga pagdawat o mayong response sa mga player sa iyang pagbalik sa mga team.
15: It's a great motivation para sa akin dahil alam naman ang lahat na what happened to me. Ano. And I'm so grateful because the players responded well during my return to the team. And then we're playing well. And the good thing today is everybody's enjoying with the team. And it seems to me na nagkakaroon na sila ng good chemistry. And if you notice, in the last three games, the bench really performing well and then almost balanced scoring. So I think it is a great sign of na the players just really want to win.
2: Ang inyo nabati mao si San Miguel Beermin, head coach Leo Austria.
4: Gipagawas na sa sanggoning ang kabataan sa barangay Puna ni Syudad ang opisyal nga listahan sa mga partisipante sa Binunala Pickleball Tournament. Kinisip kabahin sa pagsaulog sa Linggo ng Kabataan 2026. Ang mga grupong namugna pinagi sa blind pairing o roulette din random kini aron patas alang sa mga partisipante. Ipahigayon ang torneo karong Agosto 15 hangtod 16 ng tuiga, magsugod sa alas 3 sa hapon sa Ipunan Covered Court. Nunot inigiawag ang mga partisipante ng susihon ang opisyal na listahan upang itaon ang ilang mga kauban sa team.
2: Inyo nabati ang Magnum Grande 5 ng Adlawa, Huwebes, Agosto 13, hangtunugma, Timani Ayo Kalimti. Nga sa sagagawas ng katilingban, katauhan ang labing amhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Ginisi Magnum June Albino.
4: Managlahi managatong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panaghiusa alang sa kalambuan. Ginisi Magnum Aileen Akurin.
2: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, batok sa kurakot ng mga politiko, apil ang mga politiko nga karong bag-o sa sandigan bayan, gipanganlan mismo ni kani DPW Secretary Manuel Bunuan, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtunugma dinhi lamang sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
17: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
18: Mayong adlaw mga pinanggana mga taga-Paminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Karong adlaw, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inganing kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini nay duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually ga-cause ni siyang blood clot nga gabaran ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o mag-cause na og bleeding sa utok. Naay usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients naay mubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
19: Life Extension Vitamin D3.
21: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
19: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan o para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi, ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested, and proven. Uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, potent ug labing concentrated nga vitamin D3, ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante kayong pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga
0: text
18: butika.
0: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
18: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Life Extension Vitamin D3.
20: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
23: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay o linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco Uno.
24: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
24: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
26: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
24: Mensahe alang sa maayong panglawas.
27: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
24: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
28: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
29: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
30: Happy! Everybody is happy!
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together! Happy Higalaay Festival!
34: Gigutom na ba?

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now!
1: Ito ang idol ko!
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Na. Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong yulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
5: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, magbuhi ng mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
6: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Fronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
7: Get fair trade permit number FTEB 263368 series of 2026.
8: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fun, solid kaban.
10: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
11: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Arrest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
12: Arrest, alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
13: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
14: Mabalik sa pinakadulong ng butikin sa inyong lugar.
13: DTX 500. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabasa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas, tensyon at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
4: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
5: Let's go! Go with the flow!
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow!
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
5: Charmy!
7: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
8: Happy Higala ay fiesta ka na tong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
9: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
10: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik ko yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix sa mga butika.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
14: CDOIIIDON cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
15: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDON cheese dog ever. Buy now.
14: Ito ang idol ko.
16: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
17: The Miss Playtown Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
18: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
19: Happy! Everybody is happy!
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: See
1: inyo. Saan na gusti?
21: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom ng mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival!
9: Alas 8:59.
22: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
23: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
24: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member kiling KBP.
9: Kiling abay na ito kanato ni Kuya Rufin o Ronald Rufin sa may barangay Magkasandig, Cagayan de Oro.
25: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides: no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
26: Kini, maoy gisandigan sa programang walay gikalisangan og gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia og kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya og kaangayan. Magnum Rapido, og karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
9: Alas 9:02. Igala, kumusta? Mayong abuntang kanyang tanana. Welcome sa Tumragoban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
26: Magnum Rapido. Rapido.
9: Adlaw na sa karon may gala ng Webes o Pizza 13 na may gala sa bulan sa Agosto 2026. Thursday the 13th, karong adlaw mga igsoon o yan ata sa tunga-tunga paghihapon ng bahin may gala sa bulan sa Agosto. Hapit na may gala ng itong pistahan sa Dakbayas kay Kandioro may gala. O sa kasimanag, duhad na lagi kasimanag, gikan karon may gala, fiesta na din sa ato syudad. Sa tanan, taga mga suking tigpaminaw, mayong abuntang kanyong tanan, sa laing hugayon sa may gala, sa tumarang uban, sa itong programa, sa Magnum Rapido. Kanyong tanan, mga kaigsunan, nga nakaroon, kasunod sa itong programa, mayong morning. Sa itong mga igsunan, nga nakaroon, may gala, sa natatag sa kanahimutangan, sa karong mga panahon, sa kabuntagon, mayon sa nga pag-uban, nga nato, ni itong programa, may gala, sa kabuntagon. By the way, kagahapon nga daw sa gipagad may galang People's Day, mga igsoon, libuan kapin may gala dito mga igsoon ang natagaan o pagtagad o na-entertain sa mayor sa ato mga intaong may mga kapansanan sa kalabuhi. O ang last na dayon nga special People's Day is karong ada sunod simana, Pizza 18. Adlaw na may galang Martes. Mauna ni may gala ang katapusang special kanabang special nga People's Day para sa mga PWD. May gala Agosto 18 og kini may gala da gihapon sa City Hall Quadrangle og kini nga mga barangay. Morning mga mosunod, attention para nga dita mapapag sa ato mga schedules. Kay mo na ba ni ang katapusan Pizza 18 may gala. Mo na ni ang katapusan may gala nga People's Day para mga igsoon sa ato mga PWDs. Okay, so morning mga barangay sa buntag paminaw sa buntag karong 18 Martes sunod semana. Sa buntag, mao kini naglangkob ng mga barangay. Mga PWDs nga gikan sa barangay Agusan, barangay Bugo, barangay Kugman, barangay Gusa, barangay Lapasan, o barangay Puerto. Moni ang sa buntag may gala karong Pizza 18. Pagkahapon dayon, mao na sab ni ang mga PWDs nga gikan sa may barangay, barangay Balula, Balulang, barangay Bayabas, barangay Bunbun, barangay Kauswagan o barangay Ipunan. Mao na ni may gala ang last mga igsoon nga People's Day para sa itong mga igsoon nga mga dunay kapansanan sa ilang kaugalingon. So ayaw nyo si Piata kini kay pinahaom kini nga People's Day para kaninyo lang yon nga dunay mga diferensya sa inyong mga lawas. Okay? So dalikat kamo 18 Martes na may gala kay nang atong mayor sa Dakbayan mo atubang ni kaninyo mga igsoon ta nga dunay mga kapansanan. Of course, sa inyong pagdalikyat, sa inyong, mga problema, I'm sure nga mga problema na biruan ganyan is wheelchair may gala o niya tanansan batagag bugas pag-uli may gala, labi na sa pangsunaan. Ay man, ang biruan ganyan nga problema may gala, kinigayon ang atong pamahaw panyuntoong panihapon. Nala, Agosto 18, mo na niya ang katapusan may galag kanaabang special nga usa ka People's Day andos katawhan o gini para nga to sa mga PWD. Sa tanan taga mga kaigsunan, mayong nga buntag sa laing adlaw na usa may gala sa itong maraguban karong kabuntaga sa itong programa Magnum Rapido. Sa tanan ato nga mga igsoon nga nakaroon sa gawa sa nasod, may gala, pinagay sa itong live streaming. Nakamonitor ka na ito mga igala o sa bisan asang sok sa kalibutan. Basta kay may internet connection ka, pwede kang maminaw live sa Magnum Radio Cagayan de Oro. So sa tanan nga mga Pilipino nga nasa abroad karon nagmonitor ka na ito, no? Bisan asang nasod, basta nakamonitor ka sa Magnum Radio, daw susamas niya karagihapos Pilipinas. Sa tanan nga nakamonitor na ito, pinagay sa itong live streaming mayong morning. Salamat sab sa itong mga viewers, karong matagdas, kabuntagon, may galang, nagka-monitor ka na ito, pinagay sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyo sa makita niya, may galang, programa sa Magnum Rapido. Kaninyong tanan, nga nakaroon, ka-monitor ka na ito, may galang, sa itong Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, o salamat sa inyong pag-follow sa CBHAS Magnum Radio, Cagayan de Oro. Dini sa itong syudad, assalamualaikum, kanyong tanan, mga igsyon, taga mga Muslim. Mahag sa iyaaldan yung tanan, das bukid, sa itong mga igsyong lubad, mga baguma, sa tanan, ganas kabukiran. Maupay na buntag sa inyong tanan diya sa Islas Camiguin, ang islang gibansagang The Paradise Island. Balik ta, din sa itong nakbayas kay Gandioro, kay I'm sure mo ninyong gihulatan karon ang atong kahimtang sa lakaw sa parahon o kakinigabahin sa itong programa. Mauni may galang atong ganato ni Kagawan Alan Magsayo sa Barangay Tablo ni Siyudad.
26: Magnum, rapido, rapido.
9: Sa atong kahimtang sa lakaw sa parahon, unahon tamay gala ang sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa sulod may gala sa par sa Pilipinas, walay bagyo, walay low pressure area, siya bagat lamang may gala ang nag-inusara din ni Mangson sa Luzon, Visayas area. Di sa atos Pulos, Mindanao, localized thunderstorm. Pero sa gawas maya sa atong Philippine Area of Responsibility, daghan na kay mga bagyo may gala. Nabulit-bulit sa mga bagyo, dias gawas. Tua pa may gala si Bagyong Dolphin, tua may gala si Bagyong Chanhom, na si Bagyo may galang Pilo, na apoy Bagyo may galang Sinangka, Jackfruit, Nangka, moni siyang LPA may gala ito nakalabayang adlaw kagahapon, karo na himong Bagyo, Sinangka may gala, daganis lang ang mga Bagyo. Ba't munig akong giingon kaninyo may galaga, tungod aning epekto sa gitawag may galaga, kanabang habagat o kining Easterlies. Mga igsoon, nakapanganak silang mga LPA o gitawag ang Monsoon Gyre. O kini nga mga LPA, muna ni karon sila sa gawas may gala. Pero ang ilang puntarya is papalayo sa Philippine Area of Responsibility. That's why kini si Pilo, palayo, nga bagyo. Si Bagyong Nangka, papalayo gyapon sa tumpar line may gala. Muna ang ilang mga behavior nila, gapalayo. But kining tanan nga mga bagyo na karon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, pariyo ni sila nga mo'y nakapaipikto may gala, nganong masib ang ulan tunapita sa Luzon, Metro Manila, tungod kay iyang gihatak siya bagat. Kining mga bagyo sa gawas, muni nakaingon nga gipanghatak nila may gala si habagat nga nakaroon sa West Philippine Sea, padulong sulod may gala, particular na ang napiktuan ang western section sa may asato sa nasod sa Pilipinas. Okay, now, karong adlaw mga igsoon, tungod kay padayon manggihapon si epekto may gala si hangin habagat, napagyapindag ang mga pag-uwan nga masinatid na napita sa Luzon area. Labi na yung napita sa Bicol Region. Dinis ato sa Mindanao, tibok adlaw inita. Pero doon ay pipila din eh, kamakamakasinat gihapon sa mga localized thunderstorm. May mga localized thunderstorm, may gala, gamasinati, mga igsoon gihapon, karong mga panahon na. O hinungdan may gala, karong adlaw, alang sa kapangutan na pila bagayon ang atong heat index karong adlaw. Kay tungod ani, suspendido, way klase may galas dakbayans kagandoro, og sa Misamis Oriental or even to napita sa Surigao. Mauni may gala para natay guide. Ato may galang paghatag kaninyo sa ato may galang kainiton karong adlaw. Heat index nato og ang ato may galang actual kakainit. Inani. Karong adlaw, ang atong syudad mga igsoon, ang atong temperatura aktuala, actual. Ang actual kakainit nato is sa kadlawon naatay 26 degrees Celsius. 26. Bugna-bugnaw siya. Pag-abot may gala sa inaning mga orasa, alas 10, alas 11, alas 12, muna pinaka-peak may gala sa init, ang atong temperatura karon din may gala actual is muabot na may gala gihapon o 35 degrees Celsius. Ang equivalent ana,
0: sa atong heat index, moabot ta karong adlaw may gala og 43 degrees Celsius. 43 degrees Celsius. Now what about ug mga dawa? Ug mga dawa disim paghihapon, ang atong actual nga kainit is 35 degrees Celsius. Ang ato biyang average nga kainit lamang dinis ato sa Pilipinas may gala, or even dinis ato sa Region 10 mga igsoon, moabirin sa biyata may gala og 29 to 30 degrees Celsius. Kana actual nga kainit. But take note, karong adlaw giabot ta may galag 35. Even sa previous mga adlaw o kagahapon, 35 degrees Celsius. Ugmang adlaw may gala, adlaw mga igsoon nga Biyernes, pitsa 14, disim pagyapon ng kainit. 35 degrees Celsius gyapon ug ang heat index is 43. That's why, suspended ang klase may gala tungkol sa grabing kainit yun. Karong adlaw o ugma. Pareho ra ugma o karon may gala, 43 degrees Celsius ang atong heat index. Now, ang ato na bang lugar din may gala ang grabe nga kainit? Dili. Apil ang ubang mga lugar. Even may gala sa ubang mga lugar sa Mindanao. Sama may gala sa atong silingan nga syudad, ang Iligan City. Ang Iligan City may gala, karong adlawa, 43 degrees Celsius sila. Karong adlawa, Webes. Ugmang adlawa, mas grabe kainit ang Iligan. Muabot sila may gala og 44 degrees Celsius. Grabe ang sa ila. Ang sa may Butuan City, mga igsoon, 41 degrees Celsius sila. Karong adlaw, ugma, pareho sa ato, 43 degrees Celsius. Sa ubang mga lugar, sama may gala, sa may Kabakan, North Cotabato, gikan kagahapon nga ang ilang heat index is 43. Karong adlaw, parehas kagayan, 43 degrees Celsius. Ugmang adlaw, pareho gyapos kagayan sila. Ang ilang heat index, 43 degrees Celsius. Inana ang kainit may gala. Now, ang pangutana, nganong init man ni kaayo? Ang tubag mga igsoon is, mauna kinisya ang epekto may gala sa atong gitawag El Nino Phenomenon. Si El Nino Phenomenon may gala karon. Actually may gala, dugay ra siyang namaak, pero naalang siya mga igsoon sa mapa kung sasakyanan pa, Permira, Segunda, Tresira, Quarta,

ninyo pinuminon, mo ni siya'y pinaka-grabe gyud ang karon may galang nga tuig. Kay gawas nga taas ang iya may galang lifespan, pag-abot may galas panahon sa iyang pinaka-peak. Imagine may gala, ang pinaka-peak yun kayo ng El Nino is a mere months, labi na sa last quarter or last mga months sa 2026. Muabot pag yun niya sa 2027. Sabton, kining kainit nga itong gireklamo karon dili pa ni Mao. Dili pa ni Mao. Mas duna pa'y mas grabe pa kainit ani sa sunod ng mga labay ng mga adlaw. Now, ang mga pangutana gudayon, gabalik-balik, nga sige na itong gatubagon, ganong na may mga pag-uwan lagi na may El Nino. Na maka-il ninyo. Ang may tabo, may gala, wala magpasabot nga kung doon ay il ninyo, mapunggan niya, may gala, zero na ang rainfall sa Pilipinas. Dili na mao. Tungod kay mahitabo, gyapon, may gala, wala magpasabot nga doon ay il ninyo, wala na'y ulan. Naagyapon. Karong bulan na, gikan niya itong June, July, August, muna ang gitawag, may gala, naata sa gitawag habagat season or gitawag, may gala, southwest monsoon. Okay? Kinigyod ng mga period, muna ang ting ulan. Kay gikan sa summer season, may galan niya itong Pebrero, March, April, May, wala man ay ulan, di ba? Pag June, muna gitawag habagat. Ting ulan niya siya. Kung sa mga pananong panato, gitawag na ito na may gala panuig sa mga farmers sa bukid. Now, dili mapunggan or dili makapugong ang El Nino sa mga ting ulan, labi na pag may bagyo. Ang may tabo, nani? Mahitabo gyapon may gala ang mga pag-ulan or kinitawag na itong mga thunderstorms, ilabi na kung magpadayon gyapon nga makaepekto sa nasod ang mga weather system sama may gala sa southwest monsoon or kinitawag na itong habagat. Sumala may gala sa mga pagtuon sa ato may gala mga tinigadan sa pag-asa. Ang pinakabagong forecast sa pag-asa may gala, posibleng gyapon ang mga gitawag nga mga localized or kining mga rain showers or mga thunderstorm bisan pa og ang nasod sa Pilipinas naata sa kondisyon karon may gala sa El Nino. Sa pagkatinood mga tun pa may gala, ang western section sa Pilipinas, maunig yapon may gala ang makasinati o mga kanabang above normal rainfall tungod sa epekto ni ningitawag itong habagat. Si habagat, naa siya sa West Philippine Sea. Naa siya ba sa westing abahin. That's why, pag naa sa habagat, ang maapektuhan direkta is kining mga western section ng mga probinsya. Sama may gala diyan na pitas Ilocos Norte, kana, diyan sa La Union, Pangasinan, Bataan, paingon din may gala, paingon din sa Mimarupa, o paingon may gala sa Bicol Region. Darigta na sila maapiktuhan may gala tungod kay naasa sa western section ng bahin. Tungod kay mausap kini ang hinungdan, nga no may gala nga doon ay mga lugar, nga padayon gihapon makasinati sa mga pag-ulan, despite nga naana karon sa atong nasod ang El Nino pinuminon. Ang mga pangutana, nga nung nag-ulan man, nga bisan naka-El Nino man, ang tubag may gala, simple ang tubag. Ang El Nino, dili makapahunong sa ulan. Ang epekto nini makita sa mga overall rainfall pattern o mga distribution. Tungod kay ang mga lugar may gala nga diin naa maigo na ning habagat, makasinati gyapon sa mga pag-ulan. But ang El Nino is naa gyapon siya may gala nakaepekto sa nasod. Kung nag-ulan sa inyong lugar, karon magpasalamat pagani kamo diha. Kaya nga naman, ang ulan, siyempre, dito lang na sa mga lugar may gala nga maigo sa habagat. Apan samtang nagkaduol may gala ang Bermans, remember may gala, ang Bermans, muna ni ang transition period from southwest monsoon or habagat, mutransmit kita, mutransfer kita may gala, ngadto sa gitawag may gala, amihan. Amihan na dahin ta, kay December naman. Of course, sa December, kaning mga bear, October, November, December, supposedly, may mga ulan na. But, dili po mapunggan pag dunay musulod diha may galang mga bagyo. Nga nung makakreate pa magihapog bagyo despite El Nino? Remember, si El Nino may gala, napurma siya nga El Nino, tungod na may gala sa hangin or temperatura sa hangin, nga naadya mismo may gala sa kadagatan. Naalatos kadagatan may gala ga temperatura. Sama mga igsoon, nga nung gibasihan man may gala ang El Nino tungod kay si El Nino may gala sa pagkakarona, naana siya may gala sa gitawag mga igsoon nga 69% ang chance sa may gala nga magka-strong siya pag-abot na ning mga bear months. Okay? Base may gala sa pag-forecast, ang pag-igo, pagtama may gala sa strong El Nino,

0: sa ubang mga bahin may gala sa Pilipinas o sa ubang mga nasod sa kalibutan, nining tuiga may gala, makaipikto ni siya tungod kay nahimugso ang El Nino. Ang pangutan na nganong naamay mga bagyo gihapon. Inani may gala, diha sa kadagatan, labi na sa Pacific Ocean, mga igsoon diha gabasi nganong naay batawag El Nino, nganong mapurmang El Nino o nganong adunay bagyo. Mahimong dunay El Nino sa mga pagtuon sa mga kanabang mga naa mismo mga igsoon sa pag-asa or even may gala sa ubang mga weather expert. Kung ugaling may gala ang atong sea surface, diyas kadagatan ba? Ang atong sea surface temperature mutaas ganit ni siya may gala og 2.0 degrees Celsius. Musaka ang temperatura ni ana nga 2.0 degrees Celsius. Mga igsoon, labi na pagbusaka na siya sa tiyang temperatura from 2.0 up to 2.5. Mga gala, automatic na ang tsansa may gala nga aduna gayoy pagtaas sa gitawag may gala tsansa sa El Nino pinuminon. Sa karon may gala, nilagpas na siya. Nilagpas na siya diya mismo may gala sa kanaabang temperatura nga maoy gabasihan may gala nganong na El Nino. So, init ang kadagatan ang sea surface. Diya mismo sa kadagatan. Kung mainit ang sea surface, mausam na gabasihan may gala nga musaka may gala ang temperatura, makakreate og mga bagyo. Tungod kay ang mga weather disturbance, mapurma na sila, pinaagi may gala sa kainit, sa tubig, sa hangin, sa moisture, o sa dagat. Kung bugdaw gani, dili ma-realize o dili makasustain ang usa ka weather disturbance ka mapurma diya mismo sa Pacific Ocean. Now, that's why may gala nga, tungod kay mainit man ang atong kadagatan, kinakakaw sa El Nino, tungod kay mainit, magkakapurma usab may gala ang mga bagyo. Kaysa gikabutyag na, dili makapugong ang El Nino sa mga pag-uwan, labi na sa naisgutan nga bagyo. So, nag-uban sila ang El Nino o ang mapurma nga bagyo. Sa karon daan na nag-gipurkas sa pag-asa nga kung doon na may mapurma ng mga bagyo ni ani nga period karon mas grabe hinoon yun. Labi na kay naaparabas El Nino. Kay nganong kung mas grabe ulan sa Pilipinas, kung doon ay bagyo mapurma, tugod aning habagat. Kay siya bagat man may gala ang makaguyod, ang maguyod ni aning mga bagyo padulong sa itong nasod. That's why El Nino ta, pero ano nag-aulan? Tungod kay nay bagyo, naa sa bagat, iyan ang guyuron. Ang habagat, naa na gawas sa Philippine Area of Responsibility. Pero, kung doon ay bagyo, suyupo na niya, hatako na niya. Ang term sa pag-asa, pag way bagyo, magpalayo ang habagat sa Philippine Area of Responsibility. O tungod kay magpalayo, ang term na gagamito sa pag-asa niya na, ang ilang itawag, monsoon break. Monsoon break, tungod kay siya bagat, migawas, nagpalayo. Batuwa magpasabot nga nigawas siya sa power line, di na siya mabalik. Naara siya diha. Ang paghatak na lang niya anytime ang makapabalik kaniya, makapauwan. That's why, kung mupalayo, mugawas sa Philippine Area of Responsibility, si Hanging Habagat, ang term sa pag-asa niya na is monsoon break. Monsoon break. Pero mabalik gani, mauna siya nag-ipikto sa bagat. So, kung ato masinati may gala kaniyanto, ang last nato may galang na sinati ng mga El Nino pinuminon sa itong nasod may gala, of course, mga igsoon, kung atong madumduman, niyag tong tuig sa 1997. Grabe itong may kalakayo ga hulaw yun. From 1997 to 1998, naka-experience na niya na may gala og mga El Nino. Nasundan dayon siya may gala, niyag tong tuig sa 2015, padulong sa 2016. Grabe itong kainit. Grabe itong kainit may gala. So, gikan niya ito, karon ang balos. O kinikaroon nga El Nino, dili lang ni ordinaryo nga El Nino. Strong or super El Nino gyud may gala ang ato mga igsoong masinati karon. Now, tungod kay may El Nino unya kung nagreklamo ta karon sa grabing kainit kay giabot ta og 43 degrees Celsius, balikon ko dili pa ni mao. Dili pa ni mao. Tungod kay kini nga kainit mag-sustain gani ni sa kainit paingon na sa Bermans, pagsulod nato sa Bermans, which is mo transmit na sabta from habagat to amihan. Mga igsoon, mas grabe pa nga kainit ni. Kining atong nasinati, kung dili gani may gala, makaulan, kayo, ang makapaulan ani is abnormal namang ulan ani, kay El Nino God. Kung wala gani bagyo, wag ini siya ulan. So, kung masustain niya ning kainit, may gala, patay gid ato mga pananom dias kabukiran. Dili tanan nga portion sa Pilipinas ang naapektuhan sa El Nino. Pero, ang direktang naigog yun sa El Nino karong panahuna, may gala, kung atong subay-subayon, mga igsoon, usa sa direktang naapektuhan o naigo karon sa El Nino, may gala, is ang Mindanao. Mindanao ang usag yun sa naigo, may gala, nining gitawag El Nino Pinuminon. In fact, may gala, sa dinhi sa pulo sa Mindanao, ang igo, may gala, is halos tibok Mindanao. Doon ay moderate, doon ay mas grabe yun, nga drought, may gala. But ang bukid nun, ang Davao area, o ang Sarangani province, mo'n ipinakabadling igoon yun sa El Nino karuntuiga, may gala. Hangtod mulapas pa rin sa 2027. Sa ubang mga lugar, nga gideklara na sa pag-asa, may gala, nga naapektuhan na sila sa drought or El Nino, o niya medyo nakasapar-sapar lang karon kanay mga ulan tungod sa bagyo. But ang nangaigo yun dito na pita sa Luzon, may gala, nga maigo aning El Nino, maka-experience sa drought, mga umay gala ang probinsya sa Camarines Norte, probinsya sa Catanduanes, probinsya sa Biliran, probinsya sa Cebu, probinsya sa Negros Oriental, probinsya sa Northern Samar, ug ang probinsya sa Samar ug Siquijor area. Morning mga lugara, dito napita, but dinis ato, may gala sa Mindanao, ang maapektuhan yun, mga gala, is halos tibok Mindanao. Ug ang direktang igo nga mas grabing drought is, balikon ako, ang Davao area, lalawigan sa Bukidnon, ug ang sa Sarangani provinces. So, kining kainit, balikon pagin nako, may gala, dili pa ni mao. Dili pa ni mao. Kining kainit, ganun ng tanangat, nanon man eh, nga init man ni kayo, usually, ang atong masinati nga kainit, may gala, is diha para man unta sa summer season. Kano sa maning summer season? From February, March, April, May. Or from March, April, May. Kana maginunta ang init kayo, may gala. That's why ang pag-asa, maghatag o heat index nga pag-forecast. Kay bumagin ang ato na sinati nga init. Pero nga nung kinikaron, niinit man ni kayo. Nga niya man unta ta sa gitawag habagat season. Tungod ka na, balikon ta ang tubag, ipikto na kini nga kainit sa gitawag El Nino. But wala pata sa peak, sa pinaka grabe yun nga ipikto. Wala pata ha. Balikon na ako kung sa kanan pa ni Maygala, nga manual, pagdaga na to, permira ta, musigunda ta, mutrisira, kwarta, tinta, tanan. Kini karon Maygala, niya pata sa permira, segunda. Wala patas sa trisira, wala patas kwarta, wala patas tinta, uguban pa. So therefore, kung unsa kainit ni, dili pa ni mao. Nay mas grabe pa kainit niya ni. Tungod kay, sa history sa kalibutan, first time ni, nga ingon ani, kagrabe ang El Nino nga masinati sa kalibutan. Balikon sa nako, way back niya ito may galang 150 years ago, muto ang pinakainit. But kini, mas grabe ni. That's why ang term sa pag-asa niya nang gamit even sa mga nasod is super or strong El Nino Pinuminon. Na may El Nino nga gitawag may galang kwan lang, kanabang mild lang siya. Gamay lang siya ka El Nino, but naka-experience sa El Nino. But kini, nga ato masinati, karong tuiga, kini karon may galang nga pagpamaak is strong yun siya, ug super yun. Butang balikon ako nga angayan unta yun pangandaman sa itong gobyerno ang epekto niya ni. Tungod kay sa epekto ni number one is mga pananom, mga farm products, apektado. Kaduha, ang apektado ni mga igsoon is ang ato may galang supply sa panubig. Yes, tungod kay kung init kayo, wala na ulan, labi na sa mga nangagsalig may gala sa supply sa tubig ng mga dam, surface water, apektado sila. Kay mumalaman ng mga tubig na ilang saligan, labi na may gala kining mga deep well. So, tubig ang number one. Ang mga farmers nato ang ilang abot o tubig, apektado may gala. O sa kinatibukan, makaipikto ni siya may gala sa atong ekonomiya. O butang unta kini nga pangandaman, di lang kay politika ng impeachment, di lang unta kay tama na ta sa unsay at tumakawat aning budget na sabkaron, nga mga paldo na to, kundili kining unta may galang El Nino, nga gaibalik-balik ta, nga dapat unta pangandaman pag ayaw ni mga igsoon, ang ipikto niya ni. Kaya ubang mga nasod may gala, nga apiktuhan na sila. Ang ubang mga dasyon may gala, mga wildfire nagsugod na tungod sa kamala kainit kay nga sunog. Ang uban may gala, grabe yun nga mga heatwave ilan na sinati. Tungod ani may gala nga pag-usab sa klima. But sa Pilipinas, ang atong giuna is politika. Siyempre, aron nga di tamala pulihan sa pwesto, basig mga lakad kita sa kwarta nga itong ipangkawat. So, inana ang sa Pilipinas, puro butang unta nga dapat pangandaman ni siya may gala. Kagutom ang naanag paabot niya ni labi na sa mga farmers nga nades kabukiran na Minaw karon. Kamu mga farmers niya, ang inyong himoon karon, mintras kung doon na pa may ulan nga nasinati sa inyong mga lugar, pananom na kamo sa mga tanom nga musukol o tinginit. Ayaw ng mga tanom nga mga dili musukol sa tinginit, labi na ning mga mais. Kay kining mais may gala, siyempre, ang dili tanan eksperto niya na sa pagpananom, sa pagtanom nimo sa mais, kinahalan sa pagtanom, makatilaw gina siyang ulan. O kanang iya may galang pagtubo, dapat makaulan na siya sa iyang pagbunga o kanang paggawas sa iya may galang bulak kunbaga. Kaya kung dili ganin na siya maulanan, lupig pa na siya may gisoy, gikubol, nga hindi gina siya kaunod, mga matay gina. Busa, kung unsa may maayog karong tinginit, walay lain may gala, tanom gina to is, kanang gitawag bulanghoy, kamuting kahoy, or kamuti may gala. Musukol man eh. Kining mga saging, timani gani. Patay ni tanan, way mabilin ani may gala. Mulupay pa yung dahon ani. Kulo ni siya may gala mga matay tungod sa grabing kainit pa. Tungod kay balikon ko, kini karon nga na sinati ta may gala nga kainit, muna ni siya ang ipiktos il ninyo. Bisag atong kanjaman o sayang pag-asa nga lam-lam sa ingon, sa gilag ingo na il ninyo pagmansing ulan. But, ang kabaturan is kini karon nga kainit, muna ni siya, ipikto na ni siya. Ayan na mo pangutana, nganong init magini karon nga unta sa summer mo unta rin nga kainit? Yes, patsada kay nga pangutana. Tungod kay naanata sa il ninyo pinuminon karong panahon na. Wala pa lang ta sa pinaka-kulbahinam yon. Sa climax, kumbaga, niya patas introduction pa. Ga-intrada pa ta na kasi natin sa kainit, reklamo na ta. How much more? Pag-abot sa pinaka-peak, ani. Ang pinaka-peak, ani may gala sa il ninyo, sultian ta mo, naasa October, November, December. Kanin tulog ka mga buwan, may gala. November, October, December. And then, mulahos pa ni siya sa January, February, March 2027. Kana, mo dapat pangandaman. Kana, ang atong intutong kahimtang sa atong lakaw sa panahon, karong adawa. Alang sa mga naagabulan sa init, o kanikarong, at panginabuhi na ito, namunta sa gawas, mga igsoon, kung mahimo, inom gyud dagkan tubig aron dahil hydrated ta. Inom gyud kanunay tubig bisan pag wala pa kauhawa, inom gyud tungod kay diha sa to pag inom sa tubig may gala malkontrahan ta kini nga kainit. Kay sige gawas ang atong singot, tubig sa tong lawas mo gawas, but wala tay ga i-replenish. Dapat ma-replenishan ka na or else may gala ma-dehydrate ka. Ang tao ma-dehydrate ka balo tao si bation niya. Okay? Kana atong itutok kahimtang sa itong lakaw sa panahon, susamang higayon, kinighapan yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kini si Magno Manny Agustero, hantong taon niya may gala sa itong programa sa Magno Rapido. Dita maglangan sa itong programa, niya kaw itong mga top stories, mga headliners, unahaw itong uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
1: Magno Rapido, Rapido!
0: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, ganahipos may gala. Kinigabahin sa itong programa, itong kanato ni Kapitan Romeo Bacaro sa barangay tablo ng atong syudad. Sa mga balitang lokal, truck na highball dito sa Balintia City kagahapon. 14 na nalas hospital. Duha ka babae, undas pa twice swerte, patay. Gumikan sa grabing kainit na sinati karon sa Dakbayag Lalawigan. Deklarado may klase, Miss Or o Cagayan de Oro. O karon sa itong mga dagkong balita, balitang nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagkong mga balitang nasunod, may gala gumikan. Mga igsoon sa panaglalis sa hubog nga pulis ni resulta og pinusila dito may galas Cavite. Duha ka pulis o guardias mayor, tulo ay swerte, patay. Samtang duga mga dagko mga balitang nasunod, utang sa Pilipinas karong sunod tuig muabot pa mulampas pa og 21 trillion. Og sa ito mga dagko mga balita international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa balitang international, may gala o sa ferry boat nga overloaded nga naglawig sa kadagatan dito sa nasun sa Zimbabwe. Disgrasyang nalunod. 47 kataong sakay, patay. standby sa itong mga dagko, mga butang at isgutan, karugabutag at mga paluap sa itong mga pagitabo sa itong palibot. Stipot sa oras, alas 9:32.
2: That time check was brought to you by Presto Creams.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. DGX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulog.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagnugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Visayas Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Mari, ngano na ginuktok man ka?
5: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
4: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
4: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
6: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
7: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad, alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.

0: BBB Bernie Busog Bite CM Recto Branch is now open. The All San Nazareno Church, Gilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat
1: bites busog.
3: Kanunay ka bang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Gagandero City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternativo, CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
5: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Duna usab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
6: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Happy Fiesta Sitio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Kanahimutang sa Osmeña Street, Sitio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
3: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's three-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off on Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals. Get fair trade permit number FTEB 26236 series of 2026.
4: Oras alas 9:40.
5: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik tayo magkala pag-uban sa itong programa magkala itong Magnum Rapido. Now standby magkala sa itong mga butang at isgutan karong butaga. Mga igsoon, pila ka bulan masinati ang ilninyo. Na yung mga utana nga pila ka bulan. Nag-start na actually magkala ang ilninyo. Actually, nani mga igsobe, mubalik sa ta sa discussion sa El Nino na sab, ganabay mga pangutana. Actually, may gala ang El Nino is tamaak na. Ang pinaka-peak niya mga igson is sa last quarter niya ning tuiga. October, November, December. Mulahos pa yun na siya dito sa January, February, or depende na umabot pa siya glain. Basta kay January, February, umabot pa na may gala next year ang El Nino. Now, ang mga pangutana sa... Ang ilang bagong pagto is wala pa El Nino karon considering may galang nga na may mga pag-uwan. Balik ko na to. Ang tupang Abril, nagdeklara na ang pag-asa nga dunay El Nino nga moabot. Hangtod sa bulan sa Mayo, nga naanagyod ang El Nino. Pag June, July, muna ni siya may gala ang paak niya hangtod karon. But, ang pinaka-peak balikon ko dito na siya may gala sa last month, mga igsoon, last quarter ng October, November, December kana. Grabe na ginna may gala. Okay, now, para sa atong lugar, pagkategorize kay usay binguta pag El Nino, usara ka El Nino, dili. Ang El Nino may gala, gikategorize na siya. Nga doon na gitawag weak El Nino. Na po gitawag moderate El Nino. Na asay strong El Nino. Na asay gitawag very strong nga El Nino. Now, kano sa aban na sinati na to ang kaning gitawag nga strong El Nino? Lahi ang strong o very strong ha? Na sinati na to ang strong El Nino, mga igsoon, yagtong 1995, I'm sorry, 1957, 1965, 1972, 1987, 1991, o 2023. Moni sila nga mga tuig ang strong. O kumuingon tag very strong nga nasinati na to nga El Nino sa Pilipinas, kadtong giingon ko kaganina, ang very strong na sinati na ito may gala is niagtong 1982. Isigundahan na yon siya sa 1997, dunay strong El Nino sa Pilipinas, very strong. Gisigundahan na niya itong 2015. So therefore, sa very El Nino sa Pilipinas, very strong El Nino, 1982, 1997 o 2015. Muni siyang tulog at tuig kaniyadto. Kung atong i-recall kaniyadto mga panahon, kung mga utana ta sa unsinitabo niya ng mga tuig kaniyadto, diha nagka-grabe ang gitawag nga very strong El Nino. O karon na yon. So, gikan sa 1982, very strong to nga El Nino na sinati na to. In fact, na crisis ato sa energy. Nasigundahan din sa 1997, of course, may gala. Mawag hapon to, doon ay rotational blackout. Tungod sa kuryente nga that time, atong gisaligan is ang ato pang hydro power plant. Lapan ni mga IPPs karon bago. Kining mga IPPs, mga independent power producers ba? Hindi, kining mga Istiag, kining mga FDC. Munos lagi tawag IPPs, independent power producer. Nahitabo ni sila, tungod ang tong atong pagka-experience kanya to, that was 1997, nga doon na may galay rotational burnout, pulipulitas kuryente, kay dili makaya ang kuryente nga gikan sa itong hydropower plant tungod sa nasinati nga El Nino. So, tungod adto, nahimugso na dayon ning mga IPPs. mga independent power producers. So balik ko na ko ha, 1982. Naka-experience tag very strong nga El Nino. Sigunda dahil sa 1997. Very strong gihapon to. Ikatulo niya itong 2015 naka-experience gihapon tag strong gihapon. Very strong El Nino. Og karon dayon. Karon dayon tuiga. Dito na nato ni ma-experience may gala mga igsoon ang grabe October, November, December. Mulagpas na yun eh. Matod pa may galas mga pagtuon sa posible January, February. Okay? So, alam na itong pangutana kay human na itong discussion na ni kaganina, but ato lang itubag ng mga pangutana sa uban. Okay? So, balik ko na ko ha. Huwag magpasabot nga nai-il ninyo nga mapunggan sa il ninyo ang mga pag-uwan sa mas bagyo. Naagya po'y bagyo. But, pag mingon tag-il ninyo, abnormal ang ulan ani. At the same time, kainit mo'y ato matagamtaman. Muna, mga matay ang ato mga pananom ni ana. Like sa nitabo kung atong i-recall sa mga tuig nga nagka-il ninyo ta sa atong nasod. Sa akong giingon kaninyo may gala. Ang pinakadaghan ng mga nasiyateng il ninyo na ato is katong weak il ninyo. Then, siguro din ang mga moderate ng mga il ninyo, ang strong, balik ko na ko, nagka-strong il ninyo ang Pilipinas niya itong 1957, 1965, 1972, 1987, 1991, og 2023. Kana strong na nga il ninyo. Og ang very strong na sinati sa 1982, 1997, 2015, og karon dayon, tuiga. Pero I don't know, kay karon tuiga, matod pa may gala is di lang kay strong, kundi super yun, il ninyo ang term. Super il ninyo. So, mas grabe ni. So, hulaton ta na lang ang susunod na kabanata.
6: Magnum! Rapido! Rapido!
4: Anyway, kada may gala sa Lakaos Parahon, mga igsoon, gagapangutan na sa tanan. So, istipot lang mo sa inyong nahimutangan, sa inyong mga panimalay, ayaw paggawas-gawas. Ayaw paggawas-gawas tungkol sa kainit. Kaneng heat index, nga, usap na heat index, o actual nga kainit. Ang actual nga kainit, muning init kayo. Gawas gani sa inyong balay, mga igsoon. Pag gawas sa balay, kanang landong lang. Di ba, mulis ngaw ang grabing kainit? Muna siya heat index, may gala. Muna inyong mga experience ngaw. So, pa rin nga, grabe ba kainit sa gawas? Grabe mo lang itong panit mo naman, kakaluto man, balik ta sa sulod. So, muna siya ang na-feel ninyo nga kainit. Muna gitawag heat index, may gala. Ang lisngaw sa hangin, sa kainit, o gikan sa yuta, sa surface, may gala, mulisngaw mo, feel ni mustaw, muna gitawag heat index. Okay, biya na tadiha kay ang oras taga kamang-kamang. Pabuta kay karong adawa may galtong kauban na karon sa gawas. Mga igsoon, tungod kay kiniabang dunay gapasigabot malagi ang atong kapistahan sa Dakbayan na ang gitawag nato diha may gala nga himuon nato karong buntaga karong adawa may gala ang road clearing. Road clearing may gala sa dalan kay actually mga igsoon, dinhi karamas kagayan di or makakita may gala nga ang no parking gipang parkingan. Ang mga dalan, both sides, doon ay nag-parking. Kung muwag to kag Dabaw, di ka kita na, di disparas ka gayan. Kung muwag to kag Cebu, di ka kita pareha na ng dalan. Nga gipang parkingan ang dalan. Or even, labi na sa gawas sa nasod. Undi dis ka gayan di oro. But take note, may balaod ya ang abdili, bawal. Pero naaragi hapon. Naaragi hapon, may gala. So kung ipatumang gina to itong balaod, hapsay ba itong dalan? Usahay, i-consider na itong ang balaod, usahay. Usay ato lang i-consider may gala itong balaod. But mula gina, fiesta karon dugok ang taong mga bisita na to, apikik atong dalan tungkol sa dagang activities. So, ang dalan, himon sa atong dalan. That's why, i-road clearing sa nato. Na ay mga dalan may gala nga nangabot na diya mga igsoon ang mga iskinita sa mga balay or mga tindahan. Na ay mga dalan, gihimong terminals. Na ay dalan na to, gihimong alihanan. Na ay mga dalan, gihimong grahianan sa mga sakyanan. But take note, dalan na, gibuhat pa ta dalan. But ang nakabinipisyo ang usa ka individual nga tao. So, that's why giclear na karon. Hopefully, unta, kaning humas clearing, tuloy-tuloy na unta. Unya, dapat unta ipang-utilize ng mga barangay. Kunha, mga barangay official. Kaya naman siyong tong karon, unta, pag clear na unta na, wala ibubalik niya. Pero sa politika lagi. Pero nganong nahimo mas mga lugar like ang tukag dito may galang Cebu di ka kita sa sentrong bahin may galang nga nagpark ni dalan Sige, buhata, pila ka segundo. Gituwing na na imong kan. Gito na ng imong sakyanan. Giguyod na. Ito na sa impounding area. Inana ka sila ka strictly nagpatumas balaw. Dabaw. Sige, suway ganit na yung pag nandaplin diha. Di ba? Tingala ka, gitikitan ka, giguyod na imong sakyanan. Batis ato, wala gina. Ganon din ato mabuhat. Ang kakabuhat sa mga lugar. Karon, naamay ka lang ang road clearing, basin karon lang ni Pilakadlaw, after na, balik na sab. Hopefully, unta may gala magtuloy-tuloy nga doon naging balaod nga mupaak may gala. Aron nga ang dalan, dili lamang sa pipila, kundi para natuntanan. Gibuhat ni siyang dalan, aron agian sa sakyanan, dili kahimong parkinganan. Diba? Kay muna nakapiot, nakapatraffic. Kay kung wala lang unta parking eh, wala lang unta himong garage, wala lang unta himong terminal, wala lang unta himong may galang grahianan ang atong dalan, sus, lapad itong dalan na ito eh. Kanang usminya lang ay. Anagay usminya, di ba? Galison kang aging, ano man? Di kay nag-double pack lang ko nilip. Double di spikas, double po spikas. Ah, di kay nag-agi. But, gigi mo na itong okay ra. Anyit na kong marka, no parking. Dako kong marka, no parking. Pero, gigi mo mangyapon, may galang parkinganan. Gibutangan pag mga bangko ni nakamarka exclusive parking for aning establishment. Hagas na imong exclusive parking gala. Dalan mo na. Exclusive pa. Butangan pa may galag mga bangko aruway lang makaparking. Pastilan. Sige. Pabutas magdumpersi blank kanadya karon mga Ekson. Samtas pikas gabahin, unya na magis gabi eh. Unya nas gabi eh may gala ang ihimuon mga Ekson nga kanabang free all rides sa Mary Rose Carnival. Pizza 13 man na, og 18. Na, matay pa siya man, sir. Kay larga man itanan, kay ganit man sa itong interview sa mayor kagapon, nga, what if, kung nalit taga-miss or, nga mo, anak mo, avail po niya sa libre, matay pa siya, mayor, libre kagapon. Why, ginidaan? At itong invite itong mga bisita. So, ang question is, kayahon ka ng iriyahan niya Slim Kit Kai, nga nahimutan ka ng Mary Rose sa kadagas dagsaan sa mga tao? Ang tumag-imagala is, diligin niya kaya, tungos kagamay sa location. Ang question, unsay pa maagi nila? Pabuta ka das Magnum Jane Luna di akarod, mga Ekson. Pabuta lang. Samtang ang Barangay Bugo, until now, daghan pa sa itong mga Ekson di aming kalang kapanarbaho o kapangiskwila, kapalimawang panghak.
6: Magnum, rapido, rapido.
4: Way tubig? Wah, pagyapoy tubig, may kalang until now. What went wrong? Unsa pa inetabo, Mr. Kiniabang Water District? Wah, pagyapoy tubig di aming kalang. Pila na, magsimana naman siguro kapin. Nay uban mo tulo pero magtulos ihis amo. Nay uban mga Ekson, wagi mo tulo. Wagi mo tulo, may gala. Pabuta kay naadya karon mga Ekson. So, pabuta kay ato ning Seron gikan sa Kapitan Sab. Samtas pikas gabahin, nay nagpabot na to may gala although kada adlaw man taga-agi di Espirito. Atensyon ni Espirito. Kapila dia dunay mga bata hapit mga ligsan may gala sa National Highway. Ngano man? Usay mi Pilip mo gawas kay atong pagka-Pilipino ba? Ang iskwilahan niya sa Puerto at mga nandiyalibi niya ba? Gibutangan gina siya, gigastuan gina ang kwartas gobyerno, nagbuhat og overpass. Pero, ang may tabo, ang mga bata, gikas gate, mendagan, just highway, may gala. Kuy, gino ko kanilikado kayo. Kamu barangay official ba niya sa Puerto? Butangi sa inyo nagtanod. Unya, kamusan mga magtutudlo, principal niya sa Puerto National High School or Puerto Central School, ignasan ninyo na inyong mga estudyante nga bawal mutabok sa National Highway kay naay dalan nga gibuhat nga overpass dito sa Moagi. Kuy, Ginoo ko magkala kuyaw gikay mga bata lumba pandagan ba gikas gate. National Highway ba na? Kamu diya taga RTA pod, butangi po ninyo na ang tao diya. Aron nga di naging mutabok, kung mahimo, butangan ka na tula ba? Oh, gidili ang pagtabok sa dalan sa mga estudyante, gamita ang overpass. Usay mo gawas ang atong pagka unang-una pagkatapulan nga musaka anong tapulan man tani ana nga ka pila ram nakapakog gadalan niya ang safety man niya usay gadali ta kay gusto ta kay way hago tinapulan na mamatay ka na hinon. So attention barangay kapitan, barangay council de Espirito, i-implement yun na nga dapat wala na yung mga bata magdagandagan diya sa National Highway, ipaagyan ang overpass. Kamu sab artiga tapok labudagan kay budya. Butangin nyo na ka dili paagian, dili patabukan sa mga bata na nadiha. Unya, kamusan niya mga principal o mga magtutudlo, tudloy ninyo mga bata, ngahoy mga estudyante, ayaw mo pagtabok sa highway, ha? Kanay dalang nagibuhat kita ang gobyerno na to. Pila kamilyon ko na, ngadalan. Unya dili mangagi, kay magdagandagan niya sa highway, may kala. Pastilan, ginoo ko ni Pilipinas, usahay, mga igsoon. Muna nga makaagto ta dito sa mga nasod, mabaguhan ta ba? Mabaguhan ta sa ila kay in order maging kaayog yun. Na ay overpass, gibuhat na para may kalaagianan sa tao. Ade yun, manabok yun. Manabok, bisan niya sa taguluan, maumagyapon, why pulos ang trape aga ng overpass niya kay naramagyapon magtabok-tabok sa highway may gala. Mo'y makakos sa traffic. Pero musunod lang ang tatas balaod, hapsay ba yun? So kamodya taga Puerto, kamodya mga magtutudlo, gamita sa ninyong common sense. Common sense ha ba? Sabay mo't pasabot sa common sense, sentido common. Samot, yung kalayo na gininoon. Masarang-arang ba itong common sense kaya medyo masakpan, masabtan-sabtan pagamay? Niliko na gininoon. Kaya ang common sense, gihimo naging Espanyol, sentido common. Ha? So, gamita ba ang utok na ito ba? Nga, ni amay overpass, gibuhat ang gobyerno, kamahal na maging kaayo, diha na gibuhat para sa tao. Aron dili mo tabok sa dalan. Kay mga bata, gatabok-tabok, gandagan, dagko kay mga truck, may kala. Mapisat ang ulo ana, pugsit ang agi. So, ina na lang unta, mga igsoon, kasimpul ba? Pagtambayayong saan mo diya? Council, RTA, eskwilahan, ortanod ba ka? Nga ka nabang di naunta manabok ng mga bata diya, kay luoy kay mga sus, ginoo ko mga mamugsit ang mga ulo ng mga tumbas, mga truck na dagko kayo. Kay paggawas, manggulo mo ng gate na sa eskwilahan nila, highway, ah, dagan na kang tabok, ah, abot na ka sa tumoy. Dabi ka ron, kung na yung mga antrak diya, busy ba kayo nga dalan diya? Kanabi ng mga dagkong truck, ang pagturo ba sa mga tao, kaning pedestrian, na kung ang truck may gala, nakahinahinay or stop, din nila sa tubangan mo agi sa truck, pagtuon nila may galag, makita sa di ka makita niya, blind spot na niya. Di na makita sa driver, busa, pag agi ni mo niya, niya gabaklay-baklay ang tao, mga bata sa tungkaran, sa dagkong nga ulos mga truck, o niya nakabinta na, mudaga na ang sakyanan, apigsat, gig ka niya. Di na makita sa driver na, blind kanang kwa na siya niya, blind spot na niyang iriyaha at tumangan sa tungkaran sa truck. Busa, kamudya council, di aspirto, kamu mga magtutudlo sa eskwilahan, tudloy insakto mga bata, na di na magtabok-tabok sa dalan, kaya na'y overpass. Gamitan nyo ng overpass, Diyasos, ginoo ko. Bugawas ganyan sa inga itong pagkatapulan o ganga itong pagkasupling ko ba? Ibuatan may gala og dalan sa tao, dili mo agi, kaya mga ayaw mingitag yung sayon. Butangan na niya may gala o ginadili ang pag-agi, agian yun. Ginadili, gibutangan, dako kay katura, ginadili ang pagpangihi, ihian yun ng katula. Pinoy yun, sa kunsaon, Pilipino yun. So muna, mga isyon, kanun sa mabata ma-edukar sa atong kaugalingong balaod. Standby na may gala. Bulyada ta sa tumagbalik, kumirsa sa ta. Pagbalik, may gala, kumustahon ta ang road clearing karagipay gayon karun dia. Sa tumagbalik, oras maginikanan alas 9:56.
0: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
7: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
4: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o Senior Citizens Discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Naghahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwalaang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
16: Para sa matino nga dugo,
17: DTX 500.
16: Para sa healthy gatay,
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant,
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kalunay.
16: DTX 500,
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500.
18: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
2: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy
4: breathable panty liner for every wear confidence.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon.
0: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Oras alas 10:02.
4: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
8: Balik ka itong may gala sa itong pragoban sa itong programa sa Magnum Rapido. This time may gala itong i-check itong kauban si Magnum First Aid Blanca sa ipagayon karon diya nga Operation Hapsay sa itong kadalanan kay na karon may gala ang clearing operation. Asa dapit na sila ugun sa ilang na-clear karon maparona. Magnum First Aid Blanca, kuat!
10: Magdumani, init kayo ang panahon.
8: Init
10: karon. Init yung ganya, init pag kayo karon din sa palibot sa Kugon Public Market.
8: Kugon sila, lang tirada karon.
10: Kugon sila, gilibot nila ang Kugon magdumani. Katong mga estante bitas, mga relo din sa Jerbura.
8: Oh, bulit pala dyan.
10: Murag yagiyan to magdumani karon o buyer magdumani.
8: Pagay.
10: Sold out tanan ang ilang mga estante.
8: Wala ang kariton.
10: Wala tanan, katong mga relo-relo din nga pang repair.
8: Oh.
10: Mura pag na-sold out karon, ron, nagian sa buyer magdumani nga mularas pagpalit.
8: Padawan nyo sa itong Magnum Live, mga Gisyon, pati kariton, tikangkang.
10: Padayan karon ron ng palibot din sa atalismong Kugon Public Market. No? Kung katong mga naminaw ka ron, kay kusog-kusog sab kayo ang atong programa din ni karon nga rapido.
8: Of course.
10: Ilag yun magdumani nga, ipusun yun nila ang ila mismong mga istante nga na mismo sa mga sidewalk.
8: Ipangkarga din na ba ang mga kariton ba?
10: Hurot pagkarga magdumani, makita minimo di ha, daga na kayo, puno-puno o niya, lahig yun dili, ginagmay ang ikargahan karon katag yung dump truck, di ba ang 10-wheelers truck yun magdumani?
8: 10-wheelers RTA.
10: 10-wheelers RTA ang gamit karon ang ilang gihimo. Nga magkarga yung tanan, no?
8: Katong what is na makadagan di ay nga, Rugar, naanad ba ni sila nga na ng mga karatidor, o? Ano ba? What is na kamanta ni karatidor gamot?
10: Bagit sila kay namay, actually, magdumani.
8: Buntag. Siya dapat, layo pa ba ni ganoon sabi na ito niya, di ba?
10: Pero mao lagi magdumani, buntag manggod, ang upan, wala pa kabalo, kay pagtuo nila magdumani, o dili maguna o operate.
8: Ang ilan, laing lugar siguro?
10: O, ang pagtuo nila magdumani, unaon ang Carmen, unaon ang dito sa may area sa... Hindi bang Agura?
8: Oh.
10: Busi pagtuo lagi daw nila.
8: Oh.
10: Auto karon nga nakurapan sila, na-surprise sila.
8: Oh.
10: Kaya pag-abot nila din, ipangtawagan naman sila kaman, bago pa magpangaligo sa ilang balay, kaya muhani lagi din sa mga istante.
8: Agay.
10: Ipangtawagan naman sila nga nawala na yung mga istante, kaya karga na.
8: What about ilang mga baligya? Katong mga medyas, katong panal mga medyas, o nagtagatagak mga chinilas, ana?
10: Nagagapoy na kontiskit gapoy pero dili kay daghan ang mga inginana magdumani ang kasagaran gid karon mga estante gid.
8: Oo.
10: Oh. No kani mga estante bitaw nga mga sa amin nang uban ani magdumani kahoy.
8: Nahawa do kay tang kugos palibot.
10: Naa magyud ni sa palibot sa kugos niya mao lagi na nga dinig ihuna. Kay daghan na pud lagi magdumani.
8: Dili gid sa kanibang kakanin katubang imong katong si kwate katubang murag tibukhay nana ba? Natos kanto dia.
10: Wala na nagkaroon din magdumani kay kasagaran na sa sulod man katong mga igunana, mga kakanin.
8: Oh.
10: Sa sulod ba pang dinigid karon sa palibot sa Kugon. Unya, laras po taran karon mga motor nga gipang parking din kay grabe kadagan mga motor magdumani gipang parking din bisikleta, mamotor, at puno ito sa sila sa tikit karon. Tikitan kita silang tanan nagdaman ito.
8: Tikitan lang, walang ikarga.
10: Walang ikarga mga motor, tikit. O, ipang tikit lang magdumani, ang matikitan lang ang mga motorsiklo.
8: Oh.
10: Niya, din ikaroon sa Kugod Public Market, ang ilag yun mga katabitaw, mga labisa, labisa na kahit agan magdumani ilang.
8: Kapag maligyan as mga Ray-Ban ba, nga Murkax Randy Santiago ba?
10: Kaya naman doon na ka na sa isabit-sabit lang ba?
8: Sabit lagi, bro. Ay, no, nga,
10: baligya, isabit lang din. Bit-bit-bit-bit-bit naman po na nila.
8: Oh.
10: Sumuto nga, nagkabalo naman daw sila nga nag-announcement.
8: Oh.
10: But wala sila magdaong nga din eh mag-una.
8: Grabe.
10: Bawa na nga na-surprise git sila karon.
8: Tanawan yung mga eksyon sa Tumagnum Live, oh. Karga, why pili?
10: Paalaman ka sila pili pili, gira? Mga box dito sa mga Apple.
8: Oh.
10: Oo, kana, mga bangko, mga lamisa.
8: Silpon dito,
10: ano ang upan mag din ni magdumani, gikan mag din nilang ila din eh.
8: Ha?
10: Ginahikan nila mga dili, gitaw kawato ni mabira.
8: Ang upan lang, gikan dinahan.
10: O, gikan dinahan lagi, mauna nga dili, basta basta malukat kay gikan dinahan man. So, mauna nga karong panahon ha.
8: Oh.
10: Ongoing, padayon pa magdumani ang ilang clearing operation.
8: Hmm.
10: Matamasayod kung kanusa ka dili, dahil pasaba to asang sunod na set ng mga operation.
8: Ay,
10: para
8: pasaba.
10: Itong mga nagid lugar ga obstruct yun.
8: Oh.
10: Kuha gito magdumani. Kaya naman yung
8: mga itago. Ay, mga sablay ng itong liog ng mga pieces, mga trapal-trapal. Apil lagi kuha, wala?
10: Ang apil lang magdumani ka ng mga kalibit.
8: Kaya mga trapal?
10: Ilo ka mga trapal. Kaya ako ba naman nagiging panghikot. Wala na niya kuha ang trapal. O sa'yo magdumani, malaso, oh. Malaso ka stisi ba? Kaya naman yung stisi ka.
8: Liog lagi niya, basa kayo. Sabgit mo liog ka.
10: Lagi kaya ang stisi magdumani, gihikot magdumani.
8: Kuha.
10: At bang, so pag-ana ni mo, pag-agi ni mo magdumani.
8: Oh, sabo ni mong liog.
10: Sabit ni mong liog. So, gipang putol itong pisi.
8: Oh.
10: Oo, gipang putol itong magdumani. Dayon nga, parang yung lugar nga, maagihan yun sa tao nga di siya malaso.
8: Kana.
10: No, so, inana lugar na magdumani ang naitabo. So, karon parayon pa sila, nana sila din sa may dalang
8: nasa media. When ang singkita niya, kayo suwali, ano ba, magsingkita niya ni nga, mauni, ang mga kabos, ano ba?
10: Wala man ni noon, magdumani na halatoy ganina, medyo dili mo sugot nga kwaon, pero nahangyor magbun nila nga, yatag na lang na, kay kini operation ng yun eh.
8: Mas may buhaton sa RTA ng mga kariton nga ilang ipandala, ina, panglapuga na, or malukat raga po na?
10: Wala pa magdumani, ang uman magdumani, posible malukat, ha? Ito tanahan ka lang si Dino Ocaret, magdumani, pautan na po, pero...
8: Nababay chance malukat
10: ka? Nabagaran lang po, hindi magdumani, malukat ng yun mo.
8: Kanoon yung mga kariton, magdumpersin, ilang binang inutang store ko na, kay muna ilang ga... Andaw-andaw bayad ana.
10: Bawal lagi. Mugin ni magdumani. Pero kanisa mangod, malukat pag yung kasagaran din sa ato. Ang magdumani, kato mga nag-confiscate din. Kakalukat mangod na nila.
8: Lukat na rin bayad sila. Na,
10: oh, like mga sikad.
8: Oh.
10: Ang sikad magdumani, 500 na.
8: 500 ang sikad.
10: Oh, 500 ang sikad. Kung motor, motor ni mo, matikitan.
8: Kariton, kailan mo ng kariton?
10: Kailan mo, yung magdumani, maori ka po yung presyo. Pare-parehas naman na sila magdumani. O, niya kaning motor, nga mga ticket, huwag yan po, pero maanyo naman na niyo dito sa People's Day.
8: Ah, malagi siya.
10: Oo, kanang mga kuwan lugar, People's Day, maanyo naman na niyo mo magdumani.
8: Hmm.
10: Oo, so, ano naman na ka, kuwan, ginabuhatan lugar, pagkabot dito sa People's Day, magkaanyo man na sila, no? Dali naman nila maanyo lugar, magdumani.
8: Wala naman ka pamalayag CD niya, bawa, naman pa niya po yung CD niya? Hindi pa niya puso
10: siya. Wala naman kayo nagkaroon CD. Ang din ni karon din ni kada mga soundbox magdumani.
8: Ah, kana pang kantahan.
10: Oh, mga speaker
8: mga,
10: kana ba?
8: Na siya, mga Bluetooth box or speaker.
10: Oh, kana mo na nagkaroon ng
8: kada kada mga CD kada to. Number 1 kung ako niya, sukit niya. Tulo sa gatos ba? Tulo sa gatos.
10: Wala na eh, wala na CD karon ligay.
8: Ang CD niya.
10: Ang panahon makuan gyud no kada bitaw.
8: Usa ang kapanahonan.
10: Kapanahonan ba ma sapaw-sapawan gyud magdumani.
8: Oo.
10: Oh. Okay, ang CD tama nang imo nang kadihato din eh. Oh. Mga DVD yung sabon na diya.
8: DVD, CD.
10: Oo, oh, naagyo na din ni Skogon. Kusog kayo na
8: DVD diya, player kanya to. O siya, imo lang siplat-siplatan. Taganggang usa. Imo sigat-siplatan.
10: O yun, pero
8: utang, karon. Utang, bayan-bayan, bay, nana.
10: Oo, pero karon, wala na magdumani eh.
8: Wala na ng CD ba?
10: Hindi na kayo tamaka, kuhan, hindi na kayo tamaka kinibang pakitaan na din eh.
8: Oh.
10: Mga DVD, mga inana, wala na kayo.
8: Oh.
10: O bingaw naman magdumani kung inana nga matang. So, karon, pa-forward sila, magdumani, no? Ah, grabe, pag inakutay, dagan pa kayo mga na...
8: Dagan pa kayo na playbook yan.
10: Oo, oh, dagan pa kayo na... Mga tala sa tagay, sir, Bing.
8: Sige, Bing.
10: Atong amigo, sa karte, sir.
8: Kana?
10: Kalang ilang mga kariton ba na magkutuskip, malukat pa na nila?
3: Hindi ka bubuka po na... Sila rin nasayod.
10: Ah, okay.
8: Isa sila, silang nasayod.
10: Silang engineer of karit, magdumani.
8: Ah, wala niya, isa may ilang head na diya, karon, ilang...
10: Ama din si sir, sir Chua, magdumani.
8: Oh.
10: Ama din si... Sir Chua sa area.
8: Oh.
10: Tapos naman po dito si General Claret, magdumani.
8: Oh. Pasada na kanay official dia yon nga may magbago.
10: Oh, na naman pero mo lagi na sila mo gigi pangunay no. Sila gigi pangunay din sa area. Kasi duolan din ni kay nagtapo ko man sila din ni magdumani yo ang mga kita ko pan sa sus puno ang pala puno ang usa ka kini bang
8: puno ang kanang kanila forward truck. Na taga ang Santa taga Santa Ana magmo proceed ng utana na pa bay baligya dia ka BHS.
10: Grabe no, sige na
8: kapatid.
10: Pangtigilang naman sa ikaw na magdumani.
8: Wala pa man mga tulik niya na mga panahon na.
10: Oo, oh, kanang BHS. Grabe, nagitagay kakaraan. Nagitagay ng BHS, oy.
8: Kapangita ba mag-BHS o kaset?
10: Listen, kung baga na-rewind mo magdumani, kanang mahuman ang tanaw.
8: Oo. Oh.
10: Lisuda, nag-rewind lagi, ano,
8: oy. Lisuda, kay gahe kay patuyok.
10: Oo, oh, lisuda kayo
8: ay... May mga kanakaroon, wala naman na, kinaraan mo na lang pabunta mga tuli na ng mga panahon ng BHS. So, ginoo ko bitin.
10: Ah, mo, lagi sa pare. Magdumani, nagigan sa ato ang atong amigong gikan sa RTA.
8: Oh.
10: Nga ito na pagpuskip ng karuton, di na rin mo malukuha magdumani.
8: Ay, di na makuha, di. Kanagyan na ba kayo?
10: Di na makuha, ay.
8: Isa ko na nga din na. Isa ko na
10: nga din na. Oo, na mo sa ato.
8: Sa ngayon na ito na ito, isunod.
10: Di na rin na. Ito na kita, ipipondi kiriya.
8: Sayang ako na ba na? Ipang utang para ba store ko na?
10: Ah, okay. Ano ba
8: ka ng karipan?
10: O, tala ba, sir. Gamay lang sabi. Magdumaran dyan, sir. Pwede lang. Tama na niya. Ay, o, tala tuwi. Kani ka niya. Sir, o, tala natin, sir. Magdumaran dyan lang. Makuha pa ba nila niya mga karipan nga hindi kontiskit niyo? Pero malukat pa ba nila niya?
11: Ah, so, pagkakaroon din sa mga kahat na gugbanan niya, unsang i-desisyon niya, kaya magulat kami ni Mira niya sa mga kontiskitid to. Mahatag ba niya, Jiloy na?
10: Pero sa balao, di ba? Nagbutang man dito nga dilit na pwede mga lukat?
11: Kanina sir, kanina mong na-confiscated, considered as garbage sa ginis.

0: Kumoto magdumani no nga. So, magkuntong kay... Kuan lagi magdumani, dispose na yun. No, dispose na.
1: Apil na malamisa-lamisa.
0: Oo, oh, kanang malamisa-lamisa. Consider to kita siya magdumani.
1: Box-box nga retira na sa cellphone.
0: Daghan mo galagi din yun. Kanabi itong istante sa cellphone.
1: Oo. Oh.
0: Pag-palitir ka sa itong amigo na ako nga si Gingon nga yung rilun ko na tag 1.3 million.
1: Oo.
0: Oh. Sige, lagi ito nga sa... Oo, oh, rilun ako. 1.3 million eh. Tanawa niya sa, kuan, tanawa niya sa, kuan, sa online.
1: Oo. Oh.
0: Pilay presyo niya kung rilun. Kato magdamaning payo ay sa rilo. Kurot lagi, hawan lagi.
1: Pangutan na itong taga Santa Ana kung na po ba itong mamaligyaan na nandiyan sa kato mga iskandal ng mga...
0: Naunsa naman yung abo ito. Kato, kanili ba ito sa magdamaning makamabag sa dalang kagitaguhan mo ito.
1: Gago
0: mo ito. Di ba ito pwede nga i-display? So dito siya
1: mapagpagin. Ano ito nga? Naimong iswated niya kato. Skandal ba?
0: Yung kahit masikrito mo ito, di ba ito man matigit mo ito? Lisan ba ito gidisplay niya mo din sa dapling sa dalan magdumani?
1: Lisan mo ito pag itaw ito mga iskandal.
0: Masikrito na magkanga, pre, na imo niya, pre?
1: Oo.
0: Naadi rin, pre. Bila ka mo kayo mo, pre. Nga pag-uro man eh.
1: Mag-uro, kato imo, so katong kuhan, katong litis ka iskandal.
0: So, sikrito man ito. So, dili ito siya lugar yun ma, kuhan, mag-confiscate. Ah, eh, tinaguan man ito. Pag nahin mo palit, ayan ba siya ito kuhaon dito silalong sa hunos?
1: Ay, ana rin sikrito rin. Nabili mga sikrito na.
0: So, dili kito sa mag-contiscate. Kaya ayaw naman tayo gawas itong panginanglan naging pag-ayaw sa kinipang buyer.
1: Oo. Oh.
0: Oo, so sa customer. Oh. Kaya makita naman po di mo, mahila naman po di mo nga nanapot siya.
1: Oo. Oh.
0: Oo, napot tuyo. May bala na ni mo ang customer mo ingon nga musulod dito maglamulamog pili-pili.
1: Hmm.
0: Pag wala na yung tao nga
1: nagpili-pili. Dala lang lingis, wala ang tao.
0: Siya na lang nabilin. Yan, discarte na dahil nga napayin nyo niya. Oh, so, mauna, magdumari, no? At least karoon, padayon pa ang ilang operation. Pagkarga sa mga nakababag sa dalan sa mga sidewalk no sidewalk yod magdumani niya kani mga motor diri nga bisag-asa lang ka parking
1: kani mga motor nga kalabira nila
0: nakakos yod sa traffic no ligid ingon lugar yod magdumani nga mo okay mawra pa dito irason
1: pero kung dalan diya sa palibot kogon sa panep allowed na paparkingan diya dili
0: dili magigit sa paparkingan magdumani mawag yun agay nagipang tikitan tumuban pero na yung mga
1: nakakos kogon asa pa parking
0: lagi na magdumani sa dangkapait din eh. No, pero mag-deliver ka din yung saging, mag-deliver ka na kay time nga mag-deliver.
1: Oo. Oh.
0: Dili pwede nga dili po kay pa-deliver. So mag-deliver niya pong ka.
1: Ah, okay.
0: Tapos mag-deliver ka gisda.
1: Mag-drop lang ka niya, dili pwede parkingan.
0: Oo, oh, dili pwede nga parkingan, di mo buntag tayo na sa gabi eh.
1: Ah, mo di ay.
0: Oo, oh, so pero na po yung nakadesignate din nga area magdumani nga pwede ka mo park.
1: Oo.
0: Oh. No, pero ito lang itawag nga first come, first serve sa blagi.
1: Oo. Oh.
0: Kay kung maunan ka dito, na din nakaka-park. Like mga motor. May mga area din nga pwede ka mag-park, no? Oh. Dito lagi ka mag-park po. Dili kayo naraang parkinganan din na pag-repark dito, dili nga parkinganan nga allowed.
1: Oh.
0: So, kung sa'y mga tawag lugar nga mga balao din eh, sundon na to kay mawa na magdamani nga magka-traffic pagsamot, tungod kayo sa gasa naman tamo parking.
1: So, hawa na karoon ang palibot kogod niya?
0: Awan-awan kayo magdamani, no? Gani, daghan mga kwan din eh. Mga,
1: so, asan sila karoon napit?
0: Ana sila padulong, urag padulong sila din naadapita sa kinibang human ani. Usbinya siguro ni padulong laos diya sa...
1: Usbinya?
0: Oo, diya bito sa... Kung ato, kanang mga nagbalig-balig diya bito og mga pisa.
1: Ah, diya pisa, usbinya, dapit pisa.
0: Padulong sila diya.
1: Oo.
0: Manong ka pamita, sir, unsay mong masulti sa road clearing? Unsay mong masulti? Angay bagit mag-road clearing, insakto bagit, kahit tungod sa nanay mga kababag sa dalan?
2: Okay naman kayo para makaagi sa mga pedestrian ng mga tao kayo. Delikado kayo, traffic is kugon. Pati mga side street ang mga tao.
0: Ah, okay, so, na kayo, okay na sa imo.
2: Oh, hapsay na ang paglakaw-lakaw sa mga tao.
0: Ah, okay. Sige, salamat kayo sir. So, okay siya magdumani nga hawalan.
1: So, asa na ni mamaingon yung mabaligya ni karon?
0: Ah, magdumani?
1: Asa na po ni mamaingon yung mabaligya karon? Kaya mo baligya na magigihapon na kadya mas na nangubuhi.
0: Bawal lagi sa ating problema karon kay kuhan mang yun, magdumani. Like kani si Manong oh. Manong na confiscate ang imong kwan, imong sa na confiscate mo. Magnum radio lang sa tong ni Bawi.
2: Ako na ko sa Tayalan, kuya.
0: Ana mo budi nila kabutang lagi sa dala dapit.
2: Wala gari ang susunod.
0: Ah, dapli.
1: Gari mo sa
2: susunod ako.
0: Ani kanang lamisa bitaw nga para ko magtahi sa sapatos.
1: Ah, Tayalan sapatos.
0: Oh, Tayalan sapatos, wala man sa lamisa. So, i-apil pagkuha magdumani.
1: Pati ang Tayalan.
0: Wala, ang Tayalan nara ang imong gamit.
2: Ara noon, gantong kaong ikaw, sapatos upan. Kaon lang. Sapatos upan, doon dito, gizala.
1: Pati mga sapatos, dami, pagtangkas na giyato.
0: Oo, oh, dahil pagtangkas na giyato.
2: Oo, oh, ino, ikuha, skrate.
0: Pasalton na lang nila, pasalton. Oh.
1: Ayan na,
0: paminawas magdo.

0: lagi. Interview ko eh. Kagpilsip, siya pangalan mo?
1: Richard.
0: Richard.
2: Gulis.
0: Tagpin. Ha? Tagpin. Tagasam ka? Gara sa una, sa Usames, may kapuyo.
1: Sa?
0: Usames.
1: O karo, naman kapuyo ron?
0: Ramonal.
1: Ramonal Village. Ah, okay.
2: Kung namin naman tagyag to, nagpatay sa sapatos karon na nagpa-repair, ay napagdahom, kaya imo sapatos. Gidala sa swagan.
0: Wala na, na-appel kay, asa man po na nagpahingo, yara wala magkakabalungan na ay clearing karon.
3: Balong ko, dari ipasood dito sa, ipasood ako kay Juan.
0: Pero pag gabi, igawas mo to.
3: Hindi, hindi sulod.
0: Inid lang.
3: Okay, kuha mo niya ako, sulod naman sa building na.
1: Ah, okay.
2: Kuha, gapong karito.
1: So, nakuha, magdumani ang yung labisa-labisa nga mao to'y bala niya. Butangan sa yang ba, mga sapatos nga tayi.
2: Pinikas nila sa sapatos sa tagyag to karon.
1: Mao yun. So,
2: pinikas na.
1: At sa interview, mas magdumani na ebidensya. Di ba kung mo ano yung isa, ay makaka ka, pasigin mo itong ibalik siya lagi, paminaw, mas magdum.
2: Oh.
1: Dito, kay interview ko. Oh, so, paulo ka na yung ebidensya lugar, ang magdumani.
2: Sa sapatos, kagawa nila, maringgo. Tiktak ka sa patos.
1: Grabe sa tayo.
2: Wala natin yung mga pares karon. Kito ang ipandala.
1: Di nagkatang-apil sa maraton, ani. Okay, patay na ba ito para dagan-dagan sa maraton ba?
2: Sa patas ba yun?
1: Oo, so paano man ito yung mahimo?
2: Sige.
1: Magdaman eh, kay isaot taman.
2: So,
1: palahod lang yun.
2: Pati os-os na pa yung utos sa sminya, ha?
1: Pati os-os pa, pero wapan din siguro kay init na ba kayo. Nagingin na ba ito na? Ang ating itang taas-taas na naman, so mapoy-poy na siguro tagadyot.
2: Delikado.
1: Oo, mapoy-poy tagadyot pa. Alamay mga bindos na rin eh. Mga karaan, ano yung mga
2: gabalikyo ng Maldumani. Ito na itong mga bawian.
1: Oo, na sila manang. Manang, nabalikyo mo din ba? Magdumradyo lang, kumusta man ang inyong kanil eh. Ang inyong kaya, madadala man ang inyong baligya, di ba? Manang, magdumradyo lang, madadala man ang inyong baligya, no?
4: Okay na sa amo, kaya mabalik rin mag may pagkuhan kay gamay, raman ni amo mo.
2: Ang mabalik rin
1: kaya. Ito yung mga panakot, di ba?
4: Oo.
1: So, ang ilang mag magdumaling baligya, kanang mabit.
2: Ang mabalik rin kaya sila pag
1: oh, ikaw na, nila. Kumusta man ka? Niyos pad man ka?
4: Nagupuan ko, kanang nangos pad ko, kaya wala tayo palitan. Kaya nangorong pad, panggal lang.
1: Ay, customer, rin ka.
4: Customer, ay.
2: Ay, customer,
1: rin ka. Nangos pad ko sa magdumaling.
4: Ha? Ay, brato na ilang baligya. Kaya mga kaidu, nasa karit ko.
1: Ano
4: pala ito
1: man?
4: Hindi sa 50, tag-50 ang tuman bitaw, tag-30 ang pagkabuhok. Tapos, ihatara nila sa amo, balik, mga kustomer, 250.
2: 250?
4: So, nakalaman eh.
1: Ano man, barato na lang?
4: Barato na lang eh. Pangabarguho naman sa mga ande eh.
1: Nagkapabor lugar sa kamanang.
2: Karatihuno naman, di.
1: Oo, so karatihuno naman. Nakapagato na lang magdumani.
2: Katong ka ba maligya niya bitaw bidjas niya o katong brief bitaw gani nga imitation? Napay ba to?
1: na, nagkwanoy. Akti kayo sa nanay. Akti kayo. Pinakauna nakasibat magdumani. Pagtanaw nga nanay nag-grabe ng kinuha dito sa ubos.
2: Lantap na.
1: Automatic dahil lantap. Hipos dahil.
2: Oo.
1: Wala dito nakuha kay bawal ang mga gitawag ng mga abtik kayo magdumani.
2: Oo, sige. So,
1: abtik kayo panglantaw, so nakakuha ang yung lugar na wala yung lugar nakuha. So, maulang na, no, katong mga kaigsunan tadi ha, nga naminaw karon, i-dapoy na ninyo daan, midras karon. Na ato naman ang gimension dias kahanginan nga, road clearing ni tininood din nga road clearing.
2: Tininood bitaw.
1: Dili din sa road clearing lang magdumani bitaw nga, hey, saan mo dila, ano ba?
2: Oo.
1: Tininood yun ni, nga, ato yung hawanan ang ato mismo mga sidewalk. Kay nailamisa, naay mga pangko, naay mga daghan kay nakababagyot, no? Na makita nimo nga may gipangkarga karon. Tungod lagi sab na magdumani kay na magud ang inabuhi sab ta sila lugar. Turi man pud nila si Poson, di ara man pud nila lagi pasagdan niya.
2: Kaya ka kana wala to lang palitanan sa brief dia kada ko kay marka nga Angry Bird. Angry Bird.
1: Naman, nakapalit pa yabo ka, kaya dagan magis palibot sa kugo mo dumani
2: sa sulod. Sa sulod na lang.
1: Oo, oh, mga katong Angry Bird, katong mga rabbit, nga marka.
2: Ay, rabbit?
1: Ay, rabbit, ay. Dako kay dalunggan nga rabbit, dako kay dalunggan.
2: Lapad na ba kayong garter, ana? Manggawas imong garter. Ba?
1: Nakuyayan ko, ana, magdumani kay kanabitaw siya, gisiyon.
2: Kanya?
1: Kuhaol tong ubos.
2: Oh.
1: Ang nabilin ka tulang guma bitaw niya nga naimarka okay. Nga dako kayo nga kinibang dalunggan sa
2: kwan. Playboy.
1: Ibutang to niya sa agtang para magdulag basketball.
2: Ay, himuon itong hitbang. Lagom-lagom na rin mo siya.
1: Himo
2: mo. Himo na ang kwan na. Lagom-lagom mo siya. Lagi sab.
1: Himo mo yun pa. padi sa tagtang na noon, padamay. So, muna na, magdumari, taas-taas na ilang aki, gito yung kanila, Jarburha, padulong na sa Dinis, Osminia, pero di sila magsaba, secret, rin mo, asa na pinag karon ng mga area, sila mo sulod. Pero magpaula, sa siguro mag taon, kaya sa init kaya panahon. Magpaula, inuminom sa yung tubig. Yung tubig, paulay, so, presyo na sa panama. Kapag mga naminaw karon, ito sana, kaya para nga di makarga.
2: Sige.
1: No, ito sana para di makarga. Ikan sa Pogoy Public Market, Magnum Persit Blanca sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
5: Rapido, rapido.
2: Salamat Magnum Persit Blanca. So, hawa ng kugon karon may gala. Agianta na karon yung hawa na bagay tinon. Pero mato pala, mamalik, almohon yung yapon sila. Hulator man lang mubiya, kaya mamalik, almohon yung yapon sila. Kuy, ginoo ko. Sige. Kadyo sabi, sa nipata magtapos si Magnum Jane Luna, karon naman yung gabi, may gala, kay Pizza Trisi man karon. Alas 5 padulong tungas gabi, libre ang tanang rides dia may gala sa Mary Rose Carnival. Ang gaganahan dia ni Runigaw dia katong kuan katong Priswell. Ganahan siya sa katong Priswell. Kay pagabot sa taas, murag overlooking ka ba? Lami kay mong pananaw basta na overlooking ka. I-check tas Magnum Jane Luna on sa may sit up karon dia kay magdugo kininta ang tanan nga gusto mo sakay sa mga rides nga libre karong adlaw. Magnum Jane Luna, good.
6: Sa magdumamani, no, live na karoon din is Mary Rose Carnival. Di na karoon nga panahon na nagsugod na ang inspeksyon sa itong BFP.
2: Oo.
6: Ikan sa lapasan ni siya magdumamani, no, pero di sa sila paisturbo karoon tungod kay kamulong mangkod sila sa pag-inspeksyon.
2: Oo.
6: Lang nga gisuta karoon nga ang mga pila kaiha sa mga fire extinguisher matag rides. Kay naamang guya umpon nga pila kaihap gud ini. Di sa may bumper car na ay tulo ka mga fire extinguisher.
2: Bumper car?
6: O nga ilahang nga gibutang kay di biya malikayan panangitan nga adunay lugar mang malfunction eh, simba ko masunog ang kining sakyan. So diretso no nga makaresponde
2: dapat
6: dayon.
2: Dapat ipagrasahan na dano di mga gilkil ang tingog ba sa release. Tama
6: na
2: grasa.
6: Oh, pud lagi na magdobaba
2: ni to. Oil baka plus sa pasag yo oil ana.
6: Gid magdobaba ni pero inuuna andam na matud sa ampi pila pud ka mga operators din he kay sila man gid pud ang mahulog nga more caretaker pud ani ilaha ko nga mataga. So, din ay 12 din ika rides magdumamani. Tapos, 8 ani ang extreme. So, pasagot ani ang sobra pang bata, nag-gid siya, parihanin kay Aladdin, ganito, tuyo ko lang kapaubos.
2: Oh,
6: yeah, kini Aladdin? Kini Carousel, kaning Grand Safari.
2: Katong ilang na, ilang tawag niya nga wall of death, ana?
6: Na, katong nabitoy sa mga sakyanan, magtuyok-tuyok, na, din
2: tuyok siya.
6: Wall of death, da, sa likod, aning spin.
2: Wall of death, ana?
6: Oo, wall of death, good siya, na yung mga sakyanan.
2: Si Dragon, si Dragon, na, dako
6: si
2: nga Dragon.
6: Si Dragon, na, paghapon din yung magdumamani.
2: Magsige na, lumalumba ang Dragon, lumalumba, ana.
6: Balamba lang ka.
2: Alam-lamba lang.
6: Tapos skyliner, katong gusto mag-date di, sa iyo mga uyab, din mo, no, isa ka,
2: dapit, ano na yung pwede mag-drag-uyab, dapit?
6: Pwede mo din mag-uyab-uyab, kaning spin na,
2: Priswell, Priswell.
6: Oh, Priswell, bakit ang
2: gwapo niya magsakuban kasi mong uyab, sakay mo si Priswell. Niya pagod sa taas. Dala na yan mong popcorn baka or ice water baka ito sa taas. Lingaw na, di ba?
6: Popcorn. Kaya sa pagdumamani.
2: Oh. Ice water na yon tagsa.
6: Sabi ba, palit din nga mga shake pagdumani.
2: Ay, shake.
6: Ay, shake din yung mga balik
2: mango
6: siya.
2: Mango shake, carrots, ana.
6: House na gin siya daan magdumamani.
2: Isaw sa kaya ice water. Di ba mo ba ni mong uyab, anag, imulan.
6: Duduam sa tanang magdumamani ang ice water ni mo, ay.
2: Pamingga, ice water na itong palo na nilang ka. Ice water. Ay, di man taga nag-uba ni mga ice water ay mong idalitan.
6: Oo, good. Magdumamani ko, ay, ice water din balik dyan magdumamani, ha. Ano yung mga shake, mga
2: pater dropping. Siguro. Kaya na siguro, pater.
6: Ang arang na lang ng pater kay kanon man.
2: Kanon niya na ay sagol. Kaysa, badlaka ka ice water mo, may uyab ni mo ba na na.
6: Oo, good. Magdumamani. So, kung magdumani naman kita sa Magdum Live, din ang Ferris wheel, tapos kaning Skyliner.
2: Mm.
6: So, din overview ni sila. Kani sila nga rides, pwede sila ang pang-overview na ay panahon na ni nga, mahunong mukha siya tiri sa tunga, tungkol sa lagi, kay enjoy ninyo ang view. Habog-habog yapon siya magdumamani, no? Kani, nakatesting naman yapon tayo ni.
2: Walay kuhan niya? Walay limit sa attire? Katong attire sa pickleball, pwede rin mo sulod ka niya, naka-attire ka sa pickleball attire, ano?
6: Nakabikini ka din yung magdumani.
2: Amo ba?
6: Oh, wala may nakabutang din sa gawa.
2: Katong talaag, sklaberia ba? Katong talaag. Mingon siya nga, okay na siya, wala ako niya. Niya, atayan ko itong pang pickleball.
6: Murag kaila, galing ko ano, huwag namamani mo.
2: Kinsa man talaag, to sklaberia.
6: Oh, kaila ko ano, nasusi sa sklaberia, yung mga amiga.
2: Dosmo na ba? Kaka-dosmo.
6: Balag, pagka-dosmo, basta kayo mo abot sa destinasyon. Mama na importante, focus sa goal.
5: Fuko sa Gold Nayo. Hapon magdumamani.
2: Oh, lagi.
5: Ya, gali no. Dari makita ang Sea Dragon. Dari mong
2: sea Dragon, na dyan. Oh.
5: Ano itong makita magdumamani no. Ang presyo di dani no sa matanda Tagalog baguni ang matanda 100.
2: 100.
5: Ang bata 100. Pero unya libre na ni sa tanan magdumani. Oo. So ang itanya magdumani no matud pa ni Sir Jada Adiser nga 8 ka tickets per head.
2: Oh, dai ticket gyapon din eh.
5: Oo na, mangyapon ipanghatag din.
2: Dili ni siya libre gamu sulod lang kadya, ana. First come first serve, ana.
5: Libre man ka makasulod magdumani pero kanang ticket ni mapadulong. Asa ta magwanan
2: ang ticket na to?
5: Sa entrance magdumamani.
2: Adya ra gyapon.
5: Oo, sa entrance ra gyapon. Pagsulod din mo din ni,
2: dili sila katagaan
5: og coupon.
2: Ang ticket, ana.
5: Oh, mga kag-ticket. Tagaan kanila og 8 ka-ticket sa extreme ni siya magdumani.
2: Saan na sabot-sabot extreme?
5: Extreme. Kaning mga roller coaster, spin, skyliner. Itong mga panglugwa mata, bitawag yun.
2: Ano ang ginay na nag-yapon?
5: Panglugwa mata, yun.
2: Shush,
5: panglugwa mata, yun. Yung mga rice magdumani. No?
2: Mas labi niya kung mag-uban kang uyab, ha?
5: Pwede po. Mag-ubani kay kuwa kay uyab, ha? Huwag yung kailain mauban. Ikaw na lang yung mag-enjoy, enjoy.
2: Lain na siya na magpaklay-baklay. Ikaw na usan niya. Mura magkakirong may tag-iya. Kaling
5: di naman, kaya mamang tumong magdumani, kaya maglingaw-lingaw, magigit magdumani. Lagi. No?
2: Pero nga so, bata po, kada niya, actually para magindas mga bata na. Di ba?
5: Oo, pwede nga po sa mga bata na, ay carousel din he, kaning Grand Safari, ilahang tawag ani, tapos kaning Aladdin, nga nagakos ka, Princess Jasmine.
2: Si Aladdin, nada?
5: Oo, Aladdin he, kaya tuyok-tuyok ka magdumamani.
2: Okay.
5: Oo, so pwede sila na magdumamani, no, naadin na pwede mga bata, pero extreme, nagigit ka sa gara, na ang horror house, nagigit malimtan. Horror house, so diligid na to.
2: Asa matanapit, na musakay ka na bang, makagakos, imulang lang sa imo ba?
5: Kay... Makagakos, din he ka sa Skyliner o sa Ferris wheel.
2: Ferris wheel, magakos ba rin sa Ferris wheel, nga lingkod naman
5: ka
2: da.
5: Lingkod ka, tapad mo, gakos dayon.
2: Di ka lang, wala ganyan tuyo ang makagakos siya sa imo ba, na?
5: O pwede, gahapon ko din yung magdumaman eh.
2: Magpahantugit pa primero niya, pag sakay na niya, makapanggakos na siya ba, na?
5: Din yung ragit magdumani, or sa horror house, kay din yung manggod sa uban ng mga rides, siya parit manggod mo ubang ko.
2: Ah,
5: oo,
2: okay.
5: Din yung kay tapad mo ba? Mm. Dili mo ingon nga ka na si parit nga, nabito mo yung ng safety belt bitaw. Din yung manggod, wala siya safety belt, ani nga, kanang Ferris wheel, mo ingon rabi akaani, niya, luwas mong kadahan po no, kay ginalak mo po rin nila magdumani, so wala na yung safety belt, ani, so makagakos yun ka.
2: Ay, kanaway matada, basta makaubantag lang lang niya, aron nga makagakos.
5: Uban yung lang lang yun magdumani, kay matagumani mo, boring man kung wala
2: boring
5: kay lang lang.
2: Boring ka, marugang may tagiya, maklera sa sulod.
5: Magkasagara gyud sa mga gaanhi din na aside sa magpamilya maghigala mga managuyab gyud magdumamani no.
2: Nabiya ka nang gakson ka sa imong langlang ba nya may pagka sweet sa gamay mo gakos ana ba
5: gahi pa lang na imong langlang kay dili ka sugakon
2: mo gamay kabalo gi kaging naman dito de gilusapan naman ay
5: oy mo lang ini gi delikado wa gamamani no nga kay di bitaw nga abig kaya ba nya magkaging naman di kalit imong kauban. So, mo po na, no, i-declare, gindi lang kung nasa lang sakit sa heart, magdumani, no, tawag pa yung
2: lumatot
5: katawan, kaya, sige, Tulubagon man noon sa city, kaya giyang ko naman po ni Mr. Jade Adiser, no, nga nasa Tulubagon, kung magkinaunsa, pero kung ikaw, wala ka nag-declare po, dahil kay kalapasan gihapon, ana. Napo dito yung UFO, magdumani, pero dili ka makagapos, eh, muhang lang lang atong doolan.
2: Ah, wala, nada na di bugakos, di kabayad ng atong gilibre, saya.
5: Libre pa pag pretty. Libre pa din ni Mayor magdumamani.
2: Libre pa. Adi, libre pag pretty pag pingon dia. Libre pa rin mo skaon.
5: Opo, lagi na magdumamani.
2: Onya, di ka magkagakos.
5: Pwede man mo gakos pagkahuman. Muta na, nag-enjoy ka. Ana, dahil magdumamani, no? So, mo niya ang UFO magdumamani, no?
2: Kaba yung ipo, nabit ako sa ito magnum live, mga Gison. Apat na makapalit ang pagkaon niya. Kaya kung huwag ito yung dalag yun, magpatagas water yung popcorn niya. Unsa baka?
5: Ay, naitin na handry pa lang sa entrance.
2: Ay, maruya, baligya niya.
5: Wala yung maruya din yung magdumani. Ang na din hi kay mga fried chicken na ay...
2: Mahal-mahal din niya itong...
5: Oo, expensive gihapon, no?
2: Magubantang uyab niya, mura gasto kayo.
5: Oo, medyo na, gito yung pagka-pricey magdumamani, no? Pero sulit pang gihapon. Tugod kayo, di man ginagmay po ang ilahang serve.
2: Oo.
5: Tapoy, tapioca baligya din.
2: Ano yung tapioca?
5: Nata din yung tapoy. Saan yung tukneneng kung Tagalog?
2: Tukneneng?
5: Quick! Ah? Quick, di ay quick.
2: Ah, di quick di ah. Muna gitawag tukmining.
5: Oh, tukmining. Tagalog na Tagalog. Isang nalala, no? Tagalugayat naman tingalitaan yung magdumani.
2: So, sometime nga, kung nakay kwarta, pwede ka magkapaulit og pagkaon sa sulod.
5: Hindi gid kayo magdumani. So, karun ganino, nag-prepare na gid sila magdumani. Naapoy mga siomay, na yung mga fries. Oo, sagusagol mong guni diri magdumani.
2: Nailinusak di ah.
5: Gan magdumani?
2: Nailinusak.
5: Sa
6: ito man ang magdumani, oy.
2: Wag ka
6: kailan
2: na. Wag ka kailan ginusak.
6: May buntag, ma'am. O, nangitanas yung buntag daw na. Ma'am, mo sa'yo mga baligya, diri, ma'am, sa magdumradyo, di ay.
7: One, shumay. Eh?
2: Ano, shumay lagi, oh?
7: Shumay,
2: quick-quick.
7: Fishball,
2: isaw. Isaw-saw.
6: Hotcake, hotcake.
2: May hotcake niya.
6: May hotcake, ma'am.
7: Wala.
2: Uy, may hotcake, oh.
6: Ma'am, pero atong nga, kining, ma'am nga, ma-affordable, gihapon itong balik niya.
2: Hotcake lang na to, kay Barato ra.
6: Affordable, gihapon magdumama. Ninapon sa mga chichiria,
2: ina na. Ice water niya.
6: Ice water daw, magdumama.
2: Way ice water, oh.
6: Wala yung ice water.
2: Bottled water.
6: Oh, mineral, bottled water na.
2: Last na siya.
6: Pa-impress po taga may isa to ang kadate magdumani. Bottled water lang po.
2: Pastilan ba?
6: Tapos ay mga soft drinks din eh. Tapos mga kape-kape. Ito mga gusto magkape. Kaya balag init kayo. Mga noodles gihapon magdumamani no na apo din.
2: Na siguro agang-agang dia. Siguro baligya sab. Kung wala man gali hot cake dia. Agang-agang ba? Maruya ka ng saging mga...
6: Nanggang.
2: Ha?
6: Ginanggang?
2: Ginanggang?
6: Nangagang-agang.
2: Kang ibon naman siguro na. Kang ibon naman ang baligya.
6: Maupo lagi na. Manapin magdumamani. Ay, nibalibad na si ma'am. Ulan,
2: ayan na lang. Kaya sorry, ito kapangitaon. Huwag man niya. Huwag ginusak na saging. Pagkita
6: din magdumamani. O, ang kinilugar nga area din. He. Wala pag yun di siya gipasod lang magdumamani. No, kay Unya, pala 5.
2: Ah,
6: pero karoon, padayon paghihapon ng inspection magdumamani na sa kong BFP. Sa na, dosi ka mga rides din mismo sa may Meros Carnival, di eh, break ni no nga kaya po sa to po nga mayor sa syudad alang usab na sa pag sa ulog sa Higalay Festival 2026 din sa Mero sa well kini si Magnum 124 Shane Luna sabi taong sribusyo magdubradyo
8: Magnum rapido rapido
2: all systems ready na may gala para unya sapon mga ikson libre sa tanang rides dyan na pita may gala sa Miri Rose magdala na lang mo og gamayng bala ba kay medyo ang wak mga barigya dito may gala nga ginanggang saging. Wak mga siya may gala is water. Pasti lang, sag popcorn na lang unta ito may gala. Dali rin na ito mapalit at the same time, dali dahil kung gasto sa itong uyab. Atong uyab, usay, magpahatugit pa pagwan, sa paghawid sa kamot, itakahawid paguman, dako yung gasto. May itong gasto lang mga igsoon nga pang, kuan lang ba? Shooter na shooter lang, tagsitag is water, saka ito sa presuel. Sweet na kayo natanaon, tos taas may gala. Kapubre, magiging kayo mga igsoon. Ang budget may gala, manubas, uyab, paguman may gala, popcorn naman ay mga igsoon, o ice water. Why, babae mo ban dia? Kinsa may gana. Ano niyo? Alangga, maglaag ta, ama ta, agto ta sa Miri Rose. Dabi, ay, why problema, kargada ta. Palitadaan o ice water. Magbalon tag doa kaputos ka pandisal. Katong panisal nga init, meto kay sigpamugos gyud kay lagi ko no, matod pa, medyo makabusog. So, kamo diha, ay na mo pagdala og langlang nga kana bang mga demanding kayo. Matod pa sa kasantaan nga nay uyab niya nga sige demand mga igsoon niya, may ra bang ipandeman nga mga pagkaon nga kuy Ginoo ko. Ara-ara tutog hotcake lang. Sabay mo hotcake lang ta. Di man sa bukaog hotcake may kala kay mo pa social man sab. Pastila ning mga laglang. Di kabayad may gala kay mo usay pa magpahatugit pa sab ubanon nimo. Sige, warte kong oras may gala. Kaya busunod na sab ang Magnum in Action ni Magnum Jola Kobo. Kita-kita na latantanan unya dia sa libre nga rides. May gala dia sa may Miri Rose sa may Limkit Kai Center. Dagan kay piling sakyan dia may gala. Nga libre mga igsoon. Karon ng adlaw pizza 13 o sa pizza 18. Okay? Sige. Wa na tayo kong oras. Salamat mga suking tigpaminaw. Salamat mga listeners. Salamat mga viewers. Ay kalimot may gala. Sa usa ka gagawas ng katilingdan, katawhan na bigamhanan. Managdahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan na matuman. Kailan man yung anchorman, kini si Magnum, Manny Agustero din hilamang sa balitang serbisyo. Magnum Radio.
8: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagpaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 10:37.
9: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Nandito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry! Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby! From day one, i-continue ang comfy sleep! Use EQ Dry!
5: EQ Diapers! From day to toddler, i-continue mo!
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Fronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
9: Check fair trade permit number FTEB26236 series of 2026.
3: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
10: Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level?
3: Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
11: Diyan na mag-aso.
12: Ang imong sugar sa una, pila man?
11: 300.
12: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
11: Magduha pa kasi mana.
12: Yung sa man yung pag-inom?
11: Muntag og happy eh.
12: Pila naman sugar ni mo ron?
11: 126 na lang.
3: DTX 500.
13: Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
14: Mga ka-DTX! And of course, mga ka-D3 Bayon! Usa ka mahimsugon og mabungahon nga adlaw. Sa gyapon ninyo mag-uuman ay dogan sa lima analo sa inyong ginaham og mga paborito nga sibya. Notice ninyo kanunay mga nanay, mga tatay, basta naatay hypertension, kaning tulo lang, kaning ito nga HMB. HMB, H stand for hina, naay biglang hina. Kalit nga paghinay sa bisan asa nga parte sa lawas, especially ang tiil og ang kamot. Muro mag hinay na ning akong may kusog, bantayan na. Biglang hina. Ang tiil, murag naluya, murag bugat na, murag way kusog. Bantayan na niya sa mga may hypertension. Ikadua is kanang M. Manhid, way kusog, unya gapaminhod. Mani kong bugton nga, may kusog, unya gapaminhod. Mani. Inotice ninyo na, basin ka na mga initial signs for having a stroke. Ikatulo is kanang B, bulul. Manotice na mo nga, murag lahi naman ning akong inistoryahan. Murag dili naman ni siya normal, murag masalap pidnang ako ang pag-istorya. Mura man o ganang maglisod na kuglitok pronounce. Bulol. Biglang hina, manhid o bulol, inotis na. Kay basin padulong na siya sa pagka-stroke. Binagyod kay init kaayo ang panahon.
3: DTX 500!
15: Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
16: Ricardo Albidera.
15: Ilang taon na po kayo?
16: 75.
15: Anong iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
16: Noon, nag-dumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos firme lang ko ng allergy sa tibala. Noong 7 years na ito nga nag-adto ko dito sa imo, sa imo niya. Daw mga gintagaan ko sa ito, sa pa-sugar test ba lang, ako ang sugar, ito 14. Tapos ito, gintagaan ko sa imo, din 15 days ito.
15: Oo.
16: Ay, nakumpay ko man tapos ang pagkaon na po nga, hindi mo ginbutang ito, hindi ba na iwasan ko na.
15: Oo.
16: Wala ganit mga 1 year, guru. Na, tapos doon babakod na ako na. So, ay na po yun na kurba ibla. Kasi doon doon pwede ako na kurbaan.
15: So, ano masasabi mo sa pag-inom na DTX, D3 Biomite C?
16: Naya, sige-sige din na ito. Diya, kada weekly, yan kabakalwi ko diya. Kaya nang 10 nga D3 Bio, 10 nga Mite C, 10 nga DTX, one week na yan.
15: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
16: So, basta, 5 ba?
15: Okay, 5.5.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
14: Grabe, kulang sa tubig, unhealthy lifestyle, kulang sa tulog, pulaw, bisyo. Pag naani na to, may edad na ta, stress ta, kulang ta sa nutrisyon, pwede kini nga mabot sa kinabuhi na to. Iting paita ma stroke. Ay kalimutan DTX 500 og Mighty C, usa sa mga sulbad nga ato ang mapugngan ang dalian nga pagka stroke. Mapugngan na to nga dali tang magka-problema sa tong hypertension. DTX 500 og Mighty C.
17: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kaya ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday wala day konsulta, pero pwede gihapon mo muna sa clinic magbalit sa tuang mga clinica products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
0: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balinga Terminal. DTX 500.
18: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
19: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
21: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber Summit na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
0: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!

0: Magnum in action.
1: Oras alas 10:48, kala kumusta mga ito kadaran. Welcome para gumanti ni sa atong tulumanon. Ang inyong tulumanon, ang atong igalang Magnum in action. Karapat lang may gala na karoon nga Huwebes, pizza 13 na may gala sa bulan may gala sa Agosto.
0: Magnum in action.
1: Maning swerte may gala nga lang, 13 may gala. Anong swerte ang 13? So, may isla nga, Friday 13 may gala, di malas. Di malas may gala. Friday may gala, the 13th, mga egzon. Inana, di ba? So, karon na Thursday the 13th, may gala. Anong swerte karon? Tungod may gala kay libreng rides, may gala karong adlaw. Kaya sa atong Mary Rose Carnival. Karong gabi, mga egzon. Anya, karong sa adlaw, may gala. Of course, Hoyves man. Karong adlaw, may gala. Di lang si Kagindoro, sa Misabi Central. Apil, may gala ang Iligan City. Suspendido, may gala, temporaryo ang klase sa gikan sa elementarya sa kinder, pengon may gala sa school. Tuwad may gala sa kainit, may gala nga itong masinati, mga egzon.
0: Magnum in action.
1: Swerte may gala, diba? So, Magnum, nganong 13, swerte. Nganong swerte may gala, tanawa mga egzon. Sa kinibang itawag, nga last supper may gala, nga napakita ng larawan diya sa inyong mga panimalay, last supper. Pila katao na diya? Diba, pila ba katao na diya, mga egzon? Diba, kana sa last supper may gala, nga lastunga si Kristo. 12 ka mga apostolis may gala nga naasayang palibot. Ika-13 may gala si Jesu Kristo.
0: Magnum in action.
1: Amo na may gala nga nung swerte may gala kanang numero nga 13 kay 12 ka apostolis. Ang ika-13 may gala nga tao nga naglingkod may gala sa tunga. Sa last supper katapusang panihapon may gala. Sa wapa may gala giya dakop may egzoon si Ginoong Jesu Kristo. Mao na may gala ang last supper sosyam pinaka-13 may gala. Diya may gala sa katapusang panihapon mga egzoon. So 13.
0: Magnum in action.
1: 12 apostoles, ika-13 may gala si Jesu Kristo.
0: Magnum,
1: in action. Mayroon na sa pragoan, sa itong tulong may gala. Kumusta? May gato ka entran. Salamat na magparangasin ng may gala. Ito kalimta kanuna. Ito pagpasalamat sa itong labaw ng makagagahom. Salamat Ginoong Jesu Kristo. Salamat Diyos Amahan Anak, Diyos Espiritu Santo. Sa mga yata ka na mong alaing adlaw, Ginoong Jesu Kristo. Sa imong pagkatulad ka na mo, nining alaing ka doon. Sa alaing kinabuhin, usap Ginoong mong gihata ka na mo. Utang na mong kinigadiha ka na mong Ginoo. Musa kami kanunay magpasalamat Ginoong imong kami giluguayan pa sa among kinabuhi. Ginoong kami magpasalamat kanunay sa uwas sa mong pamilya. Ilabi na sa mga grasya nga mong gihata ka na mo. O ingumusap kami magampo kanunay nga unta imong imo Ginoong bubuan sa bugrasya ang mga naganto sa karaplinan. Iriuso sa mong pangayda kanimong nga untay mo kaming kanunay iiway sa disgrasya, katalagman. Iiway kami sa mga panulay, sa mga rautan, sa mga palibot. Kanunay kami Ginoong proteksyon sa tanang panahon labi na batok sa mga among kaaway. Kaya magunsa mo kami Ginoong wakap sa pinagi kanimo. Kining tanan among isali Ginoong diha kanimo Ginoong Jesu Kristo. Amo sang pasalamat Ginoong ay mo kami itagaan kanunay sa kabasog sa lawas. Kami sa magampong ang temong hikapon. Ang mga nagmasakiton nga nakaroon sa nagadang tamalanan, ihatag ganila ang kabasog sa lawas. Pasalawasap kami, Ginoong Jesus. Sa among mga salangan ay muda ka nimo, ingumang kami, anak, masulungan to sa mga kasalakan na mo. Kiling tanam, among ipangayap ni kang Kristo, mong bugtong anak, buing nagari, hando sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Katala mga namina, may gala, may ngoto kayong tanan.
0: Magnum
1: in action. May gala. O ga, happy tagi may gala ang atong kapistahan sa nakbayan.
0: Viva, Senyor, San Agustin.
1: Advance at fiesta, viva Señor San Agustín. Diri sa atong siyudad, may gala.
0: Viva Señor San Agustín.
1: Apasali pa, may gala. O sabay, mga good news o bad news, may gala. Karon ang good news, nita sa good news, may gala. Kay karon nga gabi, may son. Yato mga medyo apikigid kayo silang bulsa. Libre, may gala. Nga rides, may gala. Sa carnaval, karon gabi.
0: Viva Señor San Agustín.
1: So, may mo sa inyo na, no? Dipindi lang sa mga sulog. Kaya sigurado, hugpaan kayo sa mga tao. Kanang karnaval, may gala. Diya sa Limkit kayo center.
0: Viva Señor.
1: Gratis may gala, first time nga ang pamilya may gala ni Mayor Rolando Clarex Hoy ang nag-sponsor may gala. Libre tanan na sa sulod ya, sakay. Sila may gala ang mga nag-sponsor, sila nag-sponsor may gala, duha kadlaw kini, karon og pitsa 18.
0: Reklamo,
1: wala pa reklamo ana, wala pa ha.
0: Magnum in action.
1: Wala pa bad news may gala, karon gingon may gala, kainiton may gala sa Dakbayan, 42 to 43 degrees Celsius. Ang heat index may gala, karon nga adlaw. Grabe gid may gala mo na nga kun tanaw na to ang Kagindoro misamo suntal apil ang Iligan gipaubos sa duna may gala ya temporary nga suspension of classes face to face may gala tungod lagi may suon kaya tungod ani may galang kainit sa atong panahon.
0: Magnum in action.
1: Para tong gigo nga uban mingon dili tinod na agoy mga gala sumay na manangandam kita daan kay unsay na tabo may gala dito sa Pransya, sa Greece, ito may gala sa Italy, sa Canada, guban pang lugar may gala sa Europe. Ang kainit may gala, grabe doon na heatwave ginila dito. Grabe gin may gala, super El Nino gin mga egzoon. mao na nga daghan kay nga mga grabe pila kalibo ka mga tawo nga namatay may gala na sa Europe tungod bay gala sa kainit. In fact, kaniabot ang gala dito may gala sa South Korea. Ang North Korea di kay kakahibalo may gala kay komunista man ang ilang Ginoo may gala si Kim Jong Un man. O kanang ilang presidente may gala mao na nga ang ibutang to imbis Ginoo may gala yan dagway kaysa may Ginoo sa ilang pagtuo. Wala sila Ginoo nga wala sila pagtuo sa Ginoo. Ang Ginoo may gala sa North Korea may gala mao may gala ang ilang presidente. Na mao na og sa mga tabo dito pag ihaon ka ba dito wagi mo gawas nga balita. Ang balita may gala sa North Korea puro daig may gala sa ilang presidente hanga-hanga kanibang buang-buang ang klase mga igsoon. Kaya ang iya puro kagubot tanawa sa dito sa Ukraine. Di ba? Ipadala niya 30 mil may gala ka mga sundalo. Aron makikaway sa Ukraine niya laban sila may gala sa kini may gala ang Russia. Tanawang ka tulidok sa utok may gala ang iya gusto kagubot yun. Pagabot may gala karon ang South Korea may gala o ang Amerika nag-drill. Gay palubaran niya may galag mga ballistic missile mga igsoon. So ngayon mo rapag sungog-sungog niya magkikitag away yun kinintawanan ni. Tungkol nagtuo siya may galang agamahanan o pasakatilaw may galag sa itong gubat.
0: Magnum in action.
1: Kaniyan to may galag sa gubat sa 1950 mga igsoon. 51-52 dito may galag sa North Korea kay ilang mga ilogon ng South Korea mga igsoon sa history 40 mil may galag banabanang mga sundalong Chinese may galag o banang North Korea, North Koreans. Inkwentro may gala sa 900 lang ka mga sundalo nga Pilipino. Ay sus ginoko, dagan may gala ang mga sundalo nga Chino may igsoon o ni apil ang mga North Koreans. Tulo man sila may gala ka kaneto sa tuisguta ng history. Tulo may gala ni sila ka grupo na ay Puerto Rico, na may gala ay Turkey. Ang tunga may gala Pilipinas. Gamay na kang Pilipinas mga 900 sila. Kontra may gala sa 40,000 ka mga sundalo may gala sa China. Nga nilapan may gala sa North Korea kay kining North Korea hilabtanon kining nga nasod.
0: Magnum in action.
1: Oh, so kana komunista man gud ang ilang gusto mura bag sinamok lang pirmi. Namo na may gala nito nga ilang isulong hapit na gid makuha may gala ang South Korea mahapit makasulod. Pero tungod may gala sa 900 lang ka mga Pilipino. Mga igsoon nga nag-atang, mga igsoon ang Turkey, wala na. Si Batang Turkey may gala, di makaya yun. Kepsos, 40 mil god. Pagabos pikas may gala sa left side, tuwa po rito may gala ang Puerto Rico. Dagan may gala ang Puerto Rico. Ang nastunga may gala ang Pilipinas. Mga sundalo may gala ang Pinoy, mga igsoon.
0: So,
1: ibisintos lang kapin may gala sila.
0: In action.
1: Abdan sila may gala buntag sa gubat, mga igsoon. Hala, biniraha yun, grabe. Motoy last, mga defense may gala nga once katong yultong hill mga igsoon sa North Korea, sa South Korea sa netong 1951, kung nakasulod may gala ang mga Chinese at North Koreans, kay nag-usa man sila, ang South Korea may gala wala na, mailog na sa komunista may gala ang nasod.
0: Magnum in action.
1: Pero tungod mga igsoon sa grabe may gala nga kinibang atang sa mga sundalo sa Pilipinas, mga igsoon, nakadagan may gala, surrender may gala ang mga Chinese, dagan sila, balik sila. Diba? So kung tanaw nimo 500 kapin ang patay may gala sa mga sundalo, may galang Chino o North Korean, pila lang may gala sa Pilipinas.
0: Magnum,
1: so moto nakaluwas yung may gala, amo na nga ang mga Pinoy, di yun magiging sa gubat, tanaw nimo mga mayukmok lagi kayo. Apirme may gala, underdog, kaminusan, pirme ana may gala, pero pagabot may gala sa away, murag na ay mga katingalahan kay kitabo may gala. Di kadutlan, di maigo, na magani uban mamatay. Pero alkansiyon ko itpirme may gala ang mga kontra nini.
0: Magnum,
1: sama na, tungkol may gala kay kita, gipanalipdan may gala sa itong labawang makagagahom.
0: Magnum, murag ina,
1: sumawa na may gala nga nini, sa kainit may gala, ang mga Pinoy, agwantador. So, di lang tamong kumpiyansa may gala, kaya una, daghan mga di kagwantag init yun. Olosato, medyo agwantador man ta, pero silong-silong at napanalagsa. O di ba kay karon may galag ugma wagi klase temporary sa ato i-suspend kay tungod lagi may gala aron di mapuriso pagayo ang mga kabataan sa ilang pagtunga sa eskwelahan.
0: Magnum in action.
1: Sumunay ba Dios may gala no 43 degrees Celsius ugma posigilo musaka pa tuloy-tuloy na ni may gala karon panahon na. Pero ang ilaga ning forecast may gala mga by July mag-start na pero dinhi sa August, September, may gala, October mo na may gala ang dito hinahina may gala hantol mag-pull blast may gala ang kainit sa atong panahon.
0: Magnum.
1: Kung sa ikaw, high blood ka, masakiton ka, doon na kay balatian nga dili maayo may gala nga magpinit-init, ayaw giyon og lakaw-lakaw. Labi na itong doon mga maintenance. Agay, palayo agad mo.
0: Magnum in action.
1: Mas maigit may galak na kahoy diya. Magpayag-payag is lounge kahoy diya ka. Para may galak. Kanunay may galak. Nga presko yung ginawa kaysa yahay nas bukid may galak karon kaya makasilong lang kas kahoy. Ay, pahit sa. Di ba? Dini sa syudad may galak. Sos ginuokong muragi og pugon may galak. Pagkagawas ni mo. Mga 5 minutos sila mag-standby da. Dagko na kagsingot may galak. Manggawas ni mo.
0: Magnum in action.
1: Muna may galang dili mayo may gala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Ito mga nga may gala nagunang mga sa mga balita. Una ito may gala sa balitang lokal. Clearing operation may gala. Dias Mercado palibot sa Mexicanos Kugon. Nagpadayan may gala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Naghan may gala mga kaptangan, mga paligya may gala nga nakali. Dias Kadalana labi na palibot sa Mercado. Ang nangawas out yun. Nangawas pa sila. Gignan sila nga ayaw na mo pamaligya kaya bawal diha. Adi, kalitan sila may gala sa clearing operation. Hurot may gala mga tinatinda may gala labi na mga stall diya palibot sa Mercado sa Kugon.
0: Mabuti
1: lang nga dugang kalabuan may gala sungkawa pinag ni Magnum First in Blanca. Samna rugang balita may gala gingo kay Gandioro may Sambi Central. Apil may gala Iligan. Sugod karon may gala suspendido sa ang klase. Tungod may gala sa kainit may gala ang forecast sa pag-asa ang digid sa tiaw. Kaya wapang takatilaw ta lugan ini. Pero matur pa dili pa na siya mao. Mas musaka og muinit pa may gala ang atong palibot.
0: Magnum in action.
1: Ikit tiyaw tiyaw may gala, no? So muna nga din ato kaminusan may gala kining atong panahon karon.
0: Magnum in action.
1: Sandar ugang balita may gala. Gingo maturpang tulukan na may gala nga Mindanao Business Conference. Tapusan na may gala karong adlaw.
0: Magnum in action.
1: Bang kayo, no? Ang nasangpit nga Mindanao Business Conference may gala. Labihan gi kay Megala ka malamposon og daghan o mabungaon kayo.
0: Magnum in action.
1: Daghan kay Megala mga negosyante nga lugar mga dunay pag lugar innovation Megala sa mga negosyo Megala ilabi na dinhi sa ato sa Mindanao.
0: Magnum in action.
1: Samtang lugar balita Megala gingon Biofire Protection Megala nagpahimangno kanuna gyud matagadlaw. Batok may gala sa sunog sa itong palibot.
0: Magnum in action.
1: Suway publika, wag ay kumpiyansa kahit tungod may gala sa kainit. Labaw pa na sa kanang itawag nila nga 5 prevention month. Kiningin may gala nga panahon. Sus, ginuo ko, grabe. Pero kining nga 43 degrees Celsius may gala, diya sa Caraga region, niyabo sila 46, 47. Niyato nakalabay ng mga adlaw. So karon may gala kay sa ato niyato, murag 39, 40 lang ta. Subot pa sabot nga kung dini sa ato, may gala mabutag mga 32, 33. Karon ha? Dito may gala sa Caraga, mabot na may gala almost 50 degrees Celsius mga egzon.
0: Magnum,
1: grabe ka na kay may gala, sos ginosa, di ba? Kaya din sa ato, ato man ang monitor. Kaya while kung kita sini, mabutag sa ato, 39. Ang ato heat index may gala, degrees Celsius. So sa'yo, ating 40. Taba na. Sa limuang na yung mulawa sana may gala. Ang upang ito na small na standby. Pero musaka pagani may gala, kana nga lugar kay initon, ilabi na may gala mabuto ga 42, 43 degrees Celsius. Ang dito sa Caraga may gala nga niabot sila 46, 47 degrees Celsius. Musaka po na sila may gala ilang kay initon. So posible, nga kung musaka sa ato din eh, kay ang Caraga abay naman na ito, sa ila may gala sa Caraga region may gala mabuto almost 40 degrees Celsius. Simbako. Grabe may gala ka na kainit mga egzon. Sumunan itong gingon, balik-balik diba? So balik-balik lagi tayo ngayon nga bantay tani. Unya des balay abon na atong atong kwan sa mga slum area. Kani mga sikit-sikit ang mga balay unya mga light materials may gala. Kani mga balay nga nang sikit-sikit nga labi na sa mga lugar nga mga residential area. Atong agaton ninyo mga official kamo mismo dia pag ready gid mog tubig. Unya mas maayo nga magpalit mog baril. Baril ha, baril. Diya sa inyo nga sulod sa mga interior magbutang mog baril dia. Butangin ninyo daan og tubig.
0: Magnum in action.
1: O na itong ipahimang no, ito isgutan ni may gala kay kini nga kainit, dili ni ordinaryo. Kaya pasiyon na pala ni, papalugar kini siya, di pala siya mao, mo pala ang pagsugod pa lang. So mag-expect na nga pagabot may gala sa bulan, mag-end kini nga tuig, mga egsoon, mas grabe ang kainit hanto sa 2027. Nang ato din ni karon, mo ni ato pahimang no. Pahimang no sa ta may gala, kay importante man ni siya. Pahimang no, yun ta. Bisan gani o ikaw imong balay semento pero mas maayon nga naa kay prepara magpreparar ka og kanabang tubig.
0: Magnum.
1: Sa balay may gala anata sa first floor duna may gala nagapalit gyud ta na kwan duna kitay fire extinguisher ya. Pagabot may gala sa second floor natay fire extinguisher mga igsoon. Naa pagid may gala tong baril ready may gala og tubig. Kay simbako may gala magkinaon sang kalibot ate sang atong balay semento man. Durante Megala, di makai seksimento na may mga karabang madutlan Megala. Ang ato likaitang ano, bantayan Megala kini mga sama ni ini kay labi na katupitang close kay kayo nga mga karabitang mga budiga o guban pa. Delikado Megala, labi na kung doon ay mga init, mga karabang mga dali mo spark ng mga butang sulod sa mga budiga. Di ba matingala kang ano, budiga Megala, may tao diya, kanon lisiga man, tungod kay una, tungod sa kainit Megala, doon ay mga butang sa budiga Megala nga lisa kagwanta. Muaso lang sa iya, may galahang doon makakreate siya kalayo mga egzoon sa tungod sa kainit. Mabita na nga mga balay, may gala karon kung imong isirado na, samot may gala. Tining panahon, ayaw ka na dapat doon ay ventilation nga muhungaw, may gala ang kainit, muhungaw mga egzoon.
0: Magnum in action.
1: Kina na muhungaw, may gala ang kainit kay kung ang kainit, may gala na sa sulod, pwerte nga may gala, ugaha kayo, gamay kayong gawa. Bikila na may gala, dali na kayo musiga ang mga butang, labi na katong dali mas madutas kalayo. Kung yan sa mga barangay, ng mga Islam area, yung kamumiso mo, kung dili maka-afford o dili lugar, magbali-bali inyong mga barangay official. So ang inyong batong kamo mga silingan, naman siguro yung mga organization ninyo diya, magpalit kid mo baril. Bain, magwalang, kalamang mag-amot-amot, kaya baril karo, mo tag 2,000 mas siguro ang usa. Kanapit ang blue. Butangin ang tubig, ang iyang kwan, butangin ka, kanang iyang ba, may gala, kuhaan na siya, kanabang kuhaagin na siya, kuhaag taklob, pero kanang inyo, may gala nga, kwan, kining inyong tubig, baril nga na tubig niya, taklobin na pala dili po yung lamok, taklobin lang siya, o kanang dili masundan ng lamok. Preparasyon, may gala, simbakog, doon na may gala yung mga pagdilaab sa inyong silingan niya, ang ato may gala, buwaton, bakit relay, kung nakay tubig niya dool, labi na na baril niya sa imong tungod nga na tubig, motoy gamiton may gala sa pagkuha o ag tubig niya isabya simba kog dunay sunog nga may tabo.
0: Magnum.
1: Kanala mga isoon ang ato mga paimang, no? Kana may gala, mga super tips may gala, kay tungod init lagi kayong panahon. Init lagi. Mga isoon, init kayong panahon mga gala. Kita mismo nahandlok kita ng sitwasyon kay namagani may gala, kadila magani ang uban nga murag natural lang, unsa na kaog init kayo, di ba? Mao na nga, amo na diya sa alas, barangay 32, sa ato mo na silang katambagan diya, pirmi. Mismo dili diya nga, kumahimo na agin mo'y baril. Kaugalingon diya. Kaya, kanang mga lugar nga na yung mga sikit-sikit ang balay, magbutangin mo may gala og baril nga naagi tubig mga egsoon. Kanang lugar, bayanihan na lang, no? Kanina lugar, butangan nyo ang isa, dito sunahan, ay usa, dito, usa. Magamot-amot lang mo kung mga imos barangay, kundi maka ang barangay magbali-bali, kamo mga tao, kay inyong kagulingon, may luwaso ninyo sa inkasong naisunog. Di ba? Kaya kung naisunog may gala, ang barangay igor na matabang nyo, pakaon nun mong pilakanlaw, paguman, humana. Humana may sun, pakaon nun mong pilakanlaw, humana, kamo na ibaris yung kagulingon. Ana naman ang barangay, di kinayong nga magpakamatay sa inyo nga matabang. So haron nga, dili mo tama biktima, simbakog doon na may gala yung mga pangitabon na bakit, akining bakit, relay na dahinta. So saan na ito na, guha tayo tubig, wala tayo tubig. Saan yung mamahimo nimo kung walay tubig may gala tumagamit simbakog doon ay pag-spark, meaning pagdilaab sa kalayo. So kung naay mga baril diya nga puno og tubig, simbakog may galag doon ay mga katalagman sa kalayo. Kaya itakabaluha kay kining panahon may gala, gamay ra kayong bikilan eh. Kung dili ta mag-amping may gala, dilaab lagi. Tanawagan eh.
0: In action.
1: So at least kung may gala, makakuha tag tubig, dagang ka sa area nga nagsiga, tinabanga gyud katawhan, tinabanga gyud. Luwasa, bungkaga, kanang nagsiga, kumakaya ninyo, ayaw gyo pagpandagan og biyae ninyo. Ang uban, mabungkag niya na, ang uban, sabias tubig, mga igsoon, maunay pamaagi, may gala nga, at least, kung simbako o gadunay sunog, while may gala ang bumbero, layo pa, at least kita una na nga ni palong sa kalayo, mga igsoon.
0: Magnum, in action!
1: Mahalag, finishing na lang ila, kung, ang ato, tip na lang, mga igsoon, diyan ninyo, kay mo na may gala ang basic kay nga buhaton niya. Ayag kahluking kalayo. Katong na maestra bito sa tos bulwa. Tanawa tos bulwa o. Di ba nga ang maestra pagtanong niya, uy, iyang balay turas kilid gani, turas sa distansya kilid. Kalayo magyon. Aso, kalayo. Kung sige mo sa maestra may gala, babae, maestra, babae na, di ba? Ang maestro, laki man. Babae, maestra. Saka siya. Siya po may nakuha niya, yung anak, sige. Pagkabutan na, nagigamit na presence of mind kasi katong sa Sun 7 bulwa ba? Nagkuha sa mga katong panapton, mahabol, gibasa niya, mo yang sa laba, may gala, itong nagkalayo, balabalagin may gala. Unya ang silingan, ahead na yun, respondis, itsa rin sa kaya, nakuha naman ang kalayo. Pero sa gihimo nila, may gala, natabang pa magin nila, niya mo tamumbero, pero pinising na lang, huwagin makalamay pagayo ang kalayo mga egzoon.
0: Magnum in action.
1: So nag-bucket relay ang mga silingan diya sa Zone 7, Bulwa. Kaya kung wala mga egzoon, ay, ang mga silingan diya may gala, hurot. So muna, may gala ang pinaka-importante karong presence of mind. O niya, andam tag-tubig daan. Mga baril, ha? Liputan sa atong balay. Kusina, naagi mga baril. Ito nga, tubig na nga pundo daan para in kaso may gala. Tungkol na naging panahon, mga egzoon. Ang ato nga nasinati karong panahon na. Kaya una-ulanan maganita, tagduha ka na tulo, tag sa kabuan sa may gala ang kainit at tiya mo ka na. So dili, ikin may gala sa yun. Sa busa, presence of mind. Ayaw ka hanlok sa kalayo. Basta makaya pa rin dasmag, yun na. Puspusaan ni mo na, bunalan ni mo niya, katong habol may gala nga, gihumol sa tubig. O niya mo na, ipuspos ni mo mga egzon. O niya, ang mga silingan ng uban, tinabanga yun ta. Tinabanga ang mga egzon. Pag na mga adik diya may gala nga kanang usay magkwana, gapusan niyong adik, kumay mo may sunugan niyo na. Ang mga buisit may gala kini mga adik uban.
0: Magnum in action.
1: Kalawat tong ubang nga sunog diya, di ba? Di mga sunog nga kisi nagsunog, asikwa kay naglasong kay muna. Ano ba nga, di nakasabot siyang utok. Buang-buang na may gala, muna gisunog. Before makasunog na nga di ka na, muna siya may gala, kung mahimo gapusa daan niyo na kaysa ang mga tao may gala, may malisgrasya, tungod may gala ni daghang adik may gala nga pila na ka lugar din sa ato nga ang suspect may gala mga adik isunog ilang balay tungod sa kadaot sa yang utok na pating balay din nga dalahi kang uban mga igsoon.
0: So
1: ato lang ang isgutan may gala kinisya tungod kay una karon gani what a classic nangutan na lang wapay wamahon naman o Facebook ko ikot tanawa na kaya basin o fake news na tanawa pa kayo kaya basin fake news na kaya wapasukan gawas o dunay bagyo. First time man mga egzoon nga ang atong ang LGU nagdeklara may gala nga kung mahimo wala sa face-to-face classes sa mga bata dito sa balay mo julal na sa illegal may gala appeal guys illegal di ay gani kanong kanong tinatawagan sa way klase din eh. So inana may gala ang dagat mga egzoon muna itong ato may gala nakita sa galabo din eh. So first time din doon ang utahan na lagi nga na may face-to-face sa kanila may klase kanong kay init kayo kung nga init ng panahon pero I don't know no kaya mayon ang order kung tanaw sa kabasig fake news kay daghan bang fake news at least na klaro may gala nga naagyod kaya money ilang gibasian may gala ang lugar kini bang pag-asa nga karon ugma init may gala kay atong palibot so mo na may gala ipapahuway sa mga ginikanan pagkuha sa mga anak ang mga bata sa may gala tipo class kabalayan
0: magnum
1: o mo na may gala no so dili sayon tanawa sa Europe. So, si Dos Pransya, daghang kay patay. Kasagara may gala, mga kato mga masakiton, mga tos balay, sulod, may gsoon, patay. Pila kalibo. Dilan dia, Italy, sa Greece, sa Pransya, dito sa UK, dito may gala, basta apilay, South Korea. Daghang patay may gala, niya, nangasunog ilang, ilang mga kalasangan. Hangtod karon may gala, mao gyapon. Why undang may gala, tungkol sa kainit, hangtod karon pa na, so naglamay na siya, pero din sa ato, i-forecast na may gala, nga, muabot din sa ato sa Asia. Ang Pilipinas usagid may galang agian niya kini nga heat wave mga igsoon. Pero insa kini dinhi ang Pilipinas lamay siya ba. Hangtod may gala sa katapusan may gala sa sunod nga tuig.
0: Magnum in action.
1: Sa first quarter may gala of next year. So kana mo ga kanunay init may igsoon. So ang ato mga kabtangan, ang ato mga tanan sa palibot may gala binagkahoy ugagi kay na may gala. Gamay ra kang bikilan na may gala nalay mo sila gamay mo.

0: ato may gala kainit mga igsoon. Sumona ang atong kalbaryo may gala, pero pila mo ni mga pahinumdum ni biblikal na ni mo ni mga pahinumdum natong tanan. Unya tungod kay ang atong mga leader dinhi murag wala may lugar murag di na gyud ang uban labinan tuas taas di na masaligan. Mao na nga pahinumdum kanang ng Ginoo sa mga binuhatan sa uban nga magbag-o na, pero asa yung bago nagtipog ng kwarta may gala kay nalagi kuno'y kalamidad. Hindi may kailang gumatagas, pagkakas, may kailang para gumatini sa ato, trumang tong oras, alas 11:14.
1: That Night Check was brought to you by Presto Creams.
2: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba lang ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa Imo Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Masalika.
3: Epektibo.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala gito yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ni Utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
9: Unsaw ni mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
10: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
11: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
14: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
15: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
16: Mapalit sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabahal sa mga butika.
20: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.

0: sagag nindot sa barato na presyo. Busaod sa pang-imong gihulat. Palit na og syera sa labing dool na autorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: May gila namang balita sa mga panglawas. Ang toksin mudaot sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas, inumatag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Kumadugod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako paggasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
2: Take fair trade permit number FTEB 263368 series of 2026.
3: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
4: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamhan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver? Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga sugar, sugar cane na pamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrak sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa kaginurog Misamis Oriental. Pabudyo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens disc sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mitis C ko. Kaya sulayin ganin ninyo, Mitis C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
10: Inom na og Mitis C!
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
12: Miguel Apeta sa ato para kubang din sa ato nga tulungan ng Miguel Ato Magnum in Action. Nakatext Miguel Ato ni si Tata Masamulo Miguel Ato, ingon pa na din eh. Magnum Jewel, niya ako sa karon sa gawas, ako nga gipanitan ang kainit. Grabe gyud. Mamaak Magnum Jewel, init na kaayo karon. Unsa pagkahak ako nga maabot nata sa pinaka peak sa El Niño base na mo hubas na ang atong kasubaan ani. Ampo lang kita sa Ginoo. Pirmi dili sani nga unta dili mo grabe ang atong sinati nga kainit karon. So grabe kainit sa gawas.
11: Magnum in action.
12: Silong-silong sa panalagsa mo niya.
11: Magnum in action.
12: Inuwi sa ato para gawa, may ganda sa ato, tulungan nun. Sa atong isyo, may gala tutagas, pagtagad, may gala karong utuwa.
11: Magnum in action.
12: Pabuta, may gala, i-follow up na ito, gapon, kini may gala nga clearing operation, no, diya sa palibot sa Mercados Cogon. O, so, kay karon may gala, hawa na may gala ang palibot sa Mercado. Mamay, ito, may gala nga, kanang, kina ba nang na-skillet, pero kanang murag mo, atang ka nang yun, halos, imo na yung, atangan may gala ka nang agyana sa Mercados Cogon, Dizan Mayo. Diba? So, sa nga itong gobyerno, kasabot mo na lang. Pero kung imong yung murag atangan na lang gini mo, sa imong baligya may gala, amuna may gsoon nga, amuna may galang clearing operation karon.
11: Magnum in action!
12: Pabuta may gala, no? Kaya itong pre-report may gala sa Magnum First Aid Kalabot. Samtang sa lang isyo may gala, pabuta.
11: Reklamo i-Magnum!
12: Duhani may gala itong tagas pagtagad, reklamo i-Magnum may gsoon. Tagatas pagtagad, depende lang kaya itong oras may gala medyo naghamit na nga nunayat pang interview nini. Kini may galang diya sa Tirel Subdivision, kini bang diya may gala sa Pigasus area. Likod niya na may gala doon ay bukid niya nga yuta may galang gipundo. Ay kabalakan sa mga tao diya, simbakog doon ay ulan, although init man karon mag-landslide siya. Unya karon may gala, wapagani naman niya gibutang sa ilang kilid sa ilang mga balay. Dito ni Paingon may gala sa ang baga kay nga yuta, dito ni Paingon sa ilang kabalayan. Ang ilang kusina na sus, nangatambunan may gala, sus, grabe yun, luoy kayo mga tao. Ambot may gala, sabi mo, nagkatawa lang siguro ang kontraktor na lang, developer, o seryo na himo nila. Diba, so, although, ang ato may gala nga mga officials siya sa Tirel sa Humor sa Association,
11: reklamo, i-Magnum.
12: Ilan ang gicheck may gala, labi na sklindro, kung nabalay panugot niya, aron mabadlong po ni sila, limpiwan po nilang hugaw nilang ilang himo dia may gala sa Telehealth kini nga usa ka subdivision nga nakakilid may gala dia sa Telehealth.
11: Reklamo Imagnom.
12: Gabi balay may gala daghan dia nga sos tuwa tala ng yuta pa ingon sa ila kay bukid man. Ang likod ana gibuldos. So dito gipundok may gala sa likod nila. So pagdahili ana tuwa sila mga kusina, silang kwarto nakapaingon ng mga yuta. Uy, kaya ay bakit dapat ani damage may pabayro ni may gala kini nga nasangpit nga developer dia.
11: Reklamo Imagnom.
12: Sa kadaot may gala ngailang gidulot may gala niya ng mga kabalayan sa Telehealth. Pabuta na.
11: In action.
12: Yatong gipacheck may gala gani mag ni Magnum Jin Luna sa pang area. Samtang sa lang issue may gala pabuta. Tagaan sa pagtagad may gala kining laing.
11: Reklamo Imagnom.
12: Lulag 300 ka mga balay may gala karon dia may soon sa kalaanan relocation. Kining Lutheran area kaya gingon may gala dia nga kining lugar may suon lisod og dugay og wa sila tubig dia kining relocation site. Nadaghan man kay sila almost mga 300 ka mga bubong. Now ang reklamo may gala og hangyo may gala sa katawhan dia sa Lutheran dia may gala sa relocation site sa kalaanan. Gigani sila may gala tungod kaya mura bag wala bali-baliha relocation unta pero wala sila ay panubig, wala sila garipo, wala tanan. Ang uban may gala kumplito. Now, tungod may gala ni Ana, ang Pueblo de Oro may gala, kinaluoy nila, nag-donate may gala, o 12 karulyo, kana nga dos may gala, nga tubo, kana murag pulitilin. Kana itom ba itom? Kana itom bitaw? O kana siya, pulitilin man na siya, di ba? Muna siya kanang itom, di ba? Kana siya, na 12. Giyatagaan po sila may gala o siminto. Para may gala nga lugar magamit to inkasog dunay ugbalas kay inkasog dunay lugar karon nga kanasya makatabang lugar sa pag-install sa tubig. Now ang tubig may gala i-connect nila sa water district pero gingon may gison nga libre na unta ang water district igo na lang sila mutaod wala pa gidili ambot kay saan na sila nga itaod namo na may gala labi na kay init kay karong panahon na kinahanglan tag tubig di ba kinahanglan tag tubig init gud. Nato ng tagas pagtagad kay iya mo ka na may gala dulag 300 kabubong sila in town dugay na kay nag-anto sila sa tubig niya karon may gala ang Pueblo de Oro mo na nag mo may gala ay nag-donate na lang kay naluoy sa ila nga dapat unta sa CWD niya kay once nga matauran magbayad man sila gapon pero wako no bali-bali may gala ang ilang hangyo naman natong gusto na may nabi may gala ang ilang director gin mismo. Sa CWD, may gala nga si Director Canyo ang chairman, pero nag-meeting pa sila, nag-board meeting. Pero ato kaya puntagas pagtagad ni kay nga naman, tubig magod siya, init kayo panahon, nagkinanlanta, og tubig karong panahon na.
11: Reklamo Imagnom!
12: Kabuta na may gala, kaya muna itong tagas pagtagad, may soon, duwa ka, reklamo Imagnom, at itong tagas pagtagad, may gala karon.
11: Magnom!
12: Update kaya punta may gala, nining atong fiesta sab sa atong ay gala ay festival, may gala 2026.
11: Viva! Senyor! San Agustin!
12: Oh, so muna may gala samtang sa lang issue may gala dinis corruption kini. Mga eksoon, naibawa na nabisto karon may gala nga kini di may gala ang atong diyo sekretary kaniadto nga karon ombudsman na muna ning grabe kin siya kay may gala ka agresibo kayo. Siguro pagingon nga muna ko na ako'y bahala na. Sige, ako'y bahala tanan. Kinapayas gud ba? Dabi kay isuya kay plunder na, wa may sala. Plunder kay pero sa pailo kaso. Na karon may gala, ang atong vice presidente, karon may gala, kamulo ang ilang impeachment. Actually, sa impeachment may gala, murag di makakabati na yung mga tao kapaminaw. Murag wa may ga-interest. Sila-sila naman niya, ganipati-dibati may gala, money, depensa, kini, prosecution. Wala na yung ganap, isang ilang mga present sila sa mga ebidensya na murag, atong i-monitor ang mga tao, murag wala interest. Wala ka interes may gala. Ano ang kalisod sa panahon may gala mo ikinteresan sa taon saan nga mabuhi sila. Kalamidad may gala ilang gibantayan na binakaling kuhan. Wala. Sige kag mamina ng hago-hago kag paminaw ana. Sila-sila lang may gala. O niya, I don't know kung sa'y abot ara. Now, mga eksoon, sa 2025, nabisto may gala karon nga kanyato sa DOJ Secretary pa may gala si Kinis Ombudsman Rimulya, Buying, agoy mga eksoon.
11: Viva, viva, senyor!
12: Nabibas si San Agustin naman noon. Kini na lang may gala, oh. Oh, so nabibas si San Agustin naman.
11: San Agustin.
12: Di ay may gala si Buying Rimulya mga eksoon. Sa 2025, nakatiyam-tiyam din siya may gala o gaduna siya ay ang iya ding opisina. Doon na may gala ay mabot sa 1.5 billion million pesos may gala nga Intel o confidential funds.
11: Magnum, inaction!
12: Pero nang hilumilom siya may gala ni anak ay nabisi sila, nag-impeachment may gala tungkol sa gamay nga kandidat, millions lang. Pero kini may gala 1.5 billion Intel kuno may gala o Intel Intelligence Fund o confidential fund. Nga dito may gala sa sekretary pa si Boeing Remulla. So kung tanawan ni mo, kani mga sakop, may kani sila, grabe de kwarta may gala ni kay... Although, may reklamo po nila. No, muna, may gala nga, magkatawa laging uban nga niya may dagko kayo dito sa nakafocus sa gamay. Nabali lagi kalibutan mo, ragundama pa. Kaya ba nga, pildi ka na ba? O ikaw mo mapildi, daog ka. O ang muda, o pildi. Pildi ka na, kon. Bali ba, ikaw nga walay tulubagon, ikaw mo ikipriso. Akatong mga nai, dapat lakagos gobyerno aron nga pusasan, mao may galay gawas nun. Namao na may galang corruption sa Pilipinas. Muna itong gingon, lagi may galang ang mga tao, kung paminawan nimo nagtatanata, wala gay interes may galap sa kanyang mga manggawas. Wala kay sila interes. Kaya nga naman, ang ilang isiguro may galang unsay makaon nila, unsay musuon silang tiyan. Kana may galang ilang dipatidibati, ngising-ngisi di may galang, murag gihimong katawanan lang, wala kay may galang, murag wala kay interesado mga isoon. Wala may controversial. Gawas kung na-controversial, wala. Diba, so muna may gala ang atong obserbahan, ilabi na kalabot may gala nining nagparang impeachment kinibang trial. Kinigubad, pagkas, pagdagat, may gas, paragubad nila sa atong tulamanon. Itong oras, alas 11.32 na. Itong kinato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936. Sa side ka ba nga adunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Di ba ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease? Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City Agula Lapasan Cagendioro. Text lamang sa 09-8501-32-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
14: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yakapin Street, Ogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.
15: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
3: May gala pa sa ato para kuban din sa ato nga tulumanon ining mainit may gala nga kautuhon kaya ang kainit may gala matod pa mag-start may gala alas 10 paingo sa alas 4. Mao na pinaka-peak may gala sa pagsugod yun sa pirting initag ikay nga palibot sa tong dakbayan. Magnum in Action! May gala, tuwing na ito paglulagas palibot Magnum Perset Blanca. Magnum Perset!
4: Pagkakayon sa panahon karon lo, medyo nilandong karon ang ato palibot din sa atong sentro. Pero gani na grabe git kainit kayo. Pero katutras at siguro din nga paglandong magbunjuel. Katabunan ng gamay sa kiripag gabod ang ato mismong kawanangan. Pero gani na sugod yung buntag at tukar makalabad git sa ulo ang kainit sa atong panahon. Talinga sa kwad kayo, kanibang igang kayo magbunjuel.
3: Igang.
4: Yung amigo nga si Kiripang Ramon, kuhanaw sa katulog kagabi.
3: Ha?
4: Huwag ko sa katulog kagabi, bilar ko nungay sa karun mag-enjoyer.
3: Kay?
4: Ay, ikang, ikuno kayo ang yapamati kagabi, bisag ko nung kusog na kayang electric pan. Ikang, ikuno kayo, huwag sa tulog.
3: No, nga, bisag maglingkod lang ka, patingala ka nga, basa naman yung lingkod, sarina, di ba? So,
4: palagi matulog atong singot.
3: Dili kay kakabantay nga tungod sa kainit ba, sa panahon karun?
4: Oh, yun, mag-enjoyer tama, yun ang imabusa, mag-amping-amping kita, no, katong mga walagi, importanteng lakaw. Alas ang lakaw, pundo-pundo lang sa agani at mga estudyante, pasalamat na mag-enjoyel. Nagawas nga, di ta magastuhan sa Sabado, kakalibang adlaw sa Wibis sa Magandulog Bernes.
3: Oh.
4: Luwas po sila sa kainit lugar mag-enjoyel. At saka salamat po tanyana. Ay ang balon lang sa estudyante mag-enjoyel, makalabad ba yung Japanese solo?
3: Aha.
4: Sabi na huwag tulog ka po kay mga estudyante, upat ka po, klima. Ay ang balon na na huwag kaplite.
3: Aha.
4: Sabad yung solo, but at least nga karon, duwa ka adlaw mag-enjoyel, medyo maghahan-gahan ka may langsad. Ang ato mismong mga balon baka niya o pagkaon ngayon padalata sa itong mga estudyante.
3: Uh-huh.
4: Kaya tungkol man sa grabe kay nga kainit sa panahon ng mag-enjoyel.
3: Uh-huh.
4: Amping-amping ta, labi na sa itong mga kaisunan. Amping-amping na ito kung sa grabe kainit kayo ng ato nga panahon. Guest location, mag-i-person vlog, kasabalit ako, sir.
3: May nga mag-i-person, ito na siguro ta, para alin ito maputol. No? Kumusta ang kailangan ko presyo na tapos na?
4: Pagkari mag-i-deal di pag hindi matapos kay taas pa o nagdagan.
3: Ang muna nilang i-dasmagan diya, katumang diya sa palibot sa Merkados, Kogon.
4: Yes, tama. Piyapil ang yapon ng Merkado.
3: Okay, katunang maligag to gatoy diya, nangawala to?
4: Piyapil ang yapon ng Merkado, mag-i-deal. Dili kay palibot lang din sa amin. Apil din ang Merkado mismo.
3: Okay, so, yaman. Oh, alam mo sa palibot sa Mintang Merkado, Jar Borja, Captain Vicente Roa, Yakapin, o diya sa Suminya, di ba?
4: Oh, tama agad, mag-i-deal. Gilibutan yun nila, upatig mismo ang Merkado sa Kogon palibot. Iawanan yun, no, katong mga gitawal lugar na ito nga naagit na mabunjuel, nagbaligya, naagit na kababag sa mga dalan. Iawanan yun ito, mabunjuel. Niya katong imong mga amigo ni mo, bitaw nga mga istante sa relo. Just yan burha. Sanlag tanan, mabunjuel.
3: Wala tanan?
4: Wala tanan ang mga relo-relo nga katong mga istante.
3: Agoy, kaluoy ba?
4: Kaya wala sila kabantay, mabunjuel, kay sayo man ang clearing operation.
3: Aha.
4: Nagatunguban mag-enjoy nga dili tagi ha.
3: At tawag... ilo mga rilo nga ilang display, apil na dala?
4: Asin na dato katong naisulod mag-enjoy, apil to gawag kadala kay aguban mong gudula, mong gud pa diha kaabot. Kundi awa magandagi sila kabalo nga di na magandagi mag-una mag-operation.
3: Oh.
4: Pagto ganila gubang area, ba't di hamag yun nag-una, so wag ganitaw, nadala ganitaw mag-enjoy lang ilang mga stante.
3: Oo, asante lang, kay ulo ang uban diya, ang ilang mga kagamitan, ilang man ang bit-biton, dalhon man sa ilang lugar, balay.
4: Oh, mga guba man ang uban ng ibang kwan diha, display mag-enjoy, putang lang ba diha, no? Mga display lang, pero mo lagi na. Namagod siya sa kinibang itaw, lugod na ito mag-enjoy nga dalan yun lugar. Abo nang agi hawanan gyud no ato bispong
3: kinabuhi hawanan tuloy-tuloy o para fiesta lang na siya
4: tuloy-tuloy na ni kay murag magbutang sila mag-enjoyel di og mga team nga mao'y mag-grooving din after ani no nga maintain na gyud siya nga kung wala na nati ha wala na gyud na forever dili kay wala karon tungod kay wala na nahuman lugar ang clearing so bumalik sa din pagkaugma di na pwede
3: makaya so, kanila na kay murag panahon ni magtahas mo na balik-balik panahon pa to ni kanato kang uloy ruwa
4: Pero,
3: gadagandagan. So, at least, patagaan pong trabaho ng uban, Magnum Perse, di ba?
4: Ayun, mag-enjoyel, ba't di man po maayo mag-enjoyel kung na nagigadas itong asdalan na gitkaw balik
3: niya? Na, may dilit. Dautan
4: na tayo. Hindi, dapat yung mag-enjoyel nga kung natay.
3: Feeling lang.
4: So, natay maagian sa mga tao ba? Mawala pa lang ang ilang ihimo. Di ba tingin nga gilagta ni mong baligya? Ito lang nag-extend ka. For example, Kenesia. Dalan na ginis tao. So, ayaw, pag-i-extend po di mong baligya di ha. Aron nga di isang lugar makahasol yun na mag-enjoyel.
3: Sige, so importante di ang muhawan siya. At least ang mga bisita makakikiay pag-agis pista.
4: di lang kay pista, mag-Joel. Di man kay pista rin nga gihimo para yung lagi forever ni siya ng mga tao. Nga mo ani sa atong dagbayan, kita mismo taga dagbayan.
3: Mintinan kita nila mag-no-percent. Kaya kita, karaan na magkikaitaga at suru-suros merkado. Panahon po man kanina ito, nila kaga. Pero kikapoy man ang mga kanang sigiglakag kay mula kayo sa iyong panginabuhi. Musingit kina ulo ginagmay sa murabag sa kada usalang kadangaw duha hanto taas na pod
4: pagina na ang adas ko na kita na di ba amagyo nang imo magdunjoel so
3: o panginabuhi magnum percent mangita gyud nagpaagi sila wala siya dito ta sunahan so murag daladala pa no sila murag duha kadangaw lang bitaw nga bitbiton hangtod nga kapuyan ang uban biyaan na sab o inana ang dagan so ba siguro ang inana nga dagan magnum percent pangitaag pagi nga plaster nga naman social problem ang gud ni meaning kining mga susama ni dili ni basta lang kay murag successful ta kun dili while na successful ka sa imong usa ka tuyo pero gipatay sa nimo ang imong usa ka tuyo ang nang party so ang solusyon pangitaan og bagi unsaon nga mabuhi pud sila mura gid simple ra kay na magnumfersed kay kada mga tao sa unsaon pa nimo na og magpakabuhi na sila mangita nagpagi
4: Naro magyapon sila. Huwag magyapon sila. Gyapon mga Joel. Di bungkag lang itong nag-iopisyo nila nga mga baligya. Mura ba na ang kwan mga Joel? Wala pa sila gyapog or giyonsa.
3: Aung sa manila.
4: Wala pa. Katong mga extinction. Aung sa manila.
3: Katong mga extinction mo. Ito ay atong gusto nga mawala. Gyo.
4: Katong nag-extin. Lo, example din ko. Na ako nagtinda ko dali. Nag-extin mga mga Joel. Kaya nagbutang mga gudin niyo ka ng piso nga mga kwan mga piso-piso nga hulog sa piso nga tubig.
3: Oo, nanay mo tindahan niya. O niya, imo pagbutangan. Dito kasulod sa tindahan.
4: Wow, gitu siya mag-enjoy. So, mo man nangita mo, wala man yung nga nagbaligya ka rin na kung tindahan din ikipahawa ka diya.
3: Wala hindi mga mag-enjoy. Duha man nakaklase diya. Duha kaklase na mag-enjoy siya. Kanang usa diya nga murag na tindahan, ila pag yung alihan ng tindahan. Doon na sa iban diya nga naras kilid, nagbutang kayo ng inabuhi lang. Niya, wala sila tindahan. Murag duha kaklase na sila ang kanang dagan. Para rago na kanang ingon na nga, oh, wala mo karon na, kinanan, wala na ipabaligya. Pagkusaon ni mo, primero sa kasimana, pagsunod. Nibalik yun kaya manginabuhi, although ginagmay. Pero at least ang ato niya, o ginana magani, imintin na lang nila nga wala na kayo makabaligya diha, wala na kayo maka-extend. Kaya may oras po miro. Oras po mga kong isurya, klaruhon talaga may oras po miro na. Panahon pala ginang uloy ruwa mag-lumpersin, ang to ni Magtahas, hangtod ni Kwan. Maura ginabalik-balik sa una, panahon ni Dungkoy Mano. Gay, butang naging atop nun diya kay bisagunsaog badlong, di magigapon kay usay na sabta panginabuhi. Sumona ang sitwasyon mag-no-first aid.
4: Okay, mga mag-jul nga, balaod.
3: Kaya may tabo mag-udani, okay, Monisha.
4: So, Monisha, mga tabo. Mag-jul nga, balaod. Ipatuman kontra panginabuhi.
3: Muna nang iyo nga, mag-no-first aid nga, muna nang iyo mag-no-first aid nga, ang mahimong daw tanani, kapag-abot sa panahon, ang gobyerno. Diba? Kaya balaod lagi niya daw, bikaroon kayo mapagitain nila, pamagi nga, asa man ito ibalhin eh, mabuhi po ni sila. Abala sila silang panginabuhi niya, basta kay hawana na ito na siya. So, anyways eh.
4: Okay.
3: So, at least, mga mag-represent,
4: sige. Si Major Sebastian Tachua, retired Major Sebastian Chua, mag-enjoyel. Kaysa mangyid ang kinibag-itawag na gano'n na itong co-chair presence sa task force road clearing mag-enjoyel. Paminawasan na ito si retired Major Sebastian Chua.
3: Sige, paminawasan ta. Ayun lang kayo, Miguel, ang plasa sa
4: nato. Sige, mag-enjoyel. So, wala na. Siguro, mag-enjoyel.
0: Minaw na to ang iyang statement.
5: Pero so parang na-announce na rin na ito, no? In fact, 4 years na rin paningkamot sa city government. So that's why, murag, yung nakagawa na ito, Mayor, seryoso na sa butang. That's why, kita, i-call na itong attention. Ako lang, ang pagtabang lang po din sa Cagayan de Oro. That's why, nakita na ako, actual, ang mga tao ko din, mga gahi. Dagan excuses, no? Parang yan yun ako nga magkinabanga ang tatak, eh, puro naman tatak ang Euro. Hindi naman ito tumagahi. Makinayalig nga taking advantage over the other. Hindi naman ito maglamanga, eh, puro naman tatak ang Euro. That's why, yan yun ako yung tanan. Ever since, yan yun ako sa ila. Na yung mga threats sa ito, pero istorya ra. So, kung namo yung mga problema, umulo. Atong mayor, open sa inyo. Kay siya man akong chairman ani nga kon.
6: Unsay nakita nimo sir? Si dire paglibot ko gon mga nabantay.
0: Sa mga nakuha niyo sir.
5: Naay pagaygay gyud pabilib. Wala. Dili ko na moy complain dito ta kami mayor. Lagagay mag footage. Sagdaay sila let the public na seryoso ang city government atong mayor sa gyud.
6: Naay mga extension ba sila mga
5: Well, naay extension nga gi padumala sa sibda ato nang respeto no na pila ka metros ana ako nang respeto rubian dat pantay tatangdan awa
7: ano mo to sir tagaano ng extension dito pa dito
5: well to be fair sa ila sa former siguro na sila nakasabutan
7: okay
5: ilang sa linyahan to give justice sa ila no at least ma-aired na nila I was being surprised na nare demarcation line nga pala ako nang respeto ala ko
7: pero considering sir nga nata clearing operation karon kay revision ni sir na pwede ni matanggal para at least tagaan gid luwag-luwag ng area diri di Bukos Kugon
5: sir well mismo lang di lang kay pag demolition ang ganyo akong gibuhat nagani kay sa ila di ba pila ba ganyo kagaya anon remember walay makatabang sa kapwa kagaya anon ra gyapon
0: sa side sa sa may tabuan ni sunod sir nga nag-confess kay tunya unsa may sunod na basi mobalik ra pud
5: eh pag mobalik sila wala tay problema ato na ipatawag ang mayor if ever gid mo igahi then we will file charges against them
6: oh sir, sa mga sidewalk na putay mga na sita ba di pang kumpis ka ganin ninyo unsa mga observation ni mga to nila
5: well daga naghuhong sa ato nga nalipay sila ingani dai gusto nila fair ang pantay ay muhong sa ato ato na ay nice salamat
4: Well, dito nila, wala pa gamay pagayo magduel kay luwag bayring kugon
3: magayo to
4: terbura lang daan magduel mo
3: ani to sila nga exactian to ilang dump truck murag ang mga ilan na
4: kuno oi puno
3: puno kayo oo
4: puno kayo magduel sa tama istante
3: oho
4: purot magduel laras kung sa baligya pa na sold out magduel
3: sold out oh sige okay
4: diyan lang kayo sa magpapasid bangka sa balita og serbisyo magduel radio
2: Magnum
3: Inaction. Salamat salamat ni Miguel Pusongoba, Miguel Magnum First Aid Blanca. So parayan Miguel karon ang clearing operation des palibot sa merkado.
2: Magnum
3: Inaction. So observant lang Miguel ang sa dagang kanini kaya kana may clearing operation Miguel murag dugay na kay naanad na Miguel sige clearing operation dia pero balik man gyapon. Di ba? So I don't know kung sa nga pamagi ilang buhaton nga kana bang although na ordinansa pero ordinansa di pa ginaingon ordinansa nga muraga di na lugar na usay di ang ordinansa ila bang muraga i-adjust lang po nila kay panginabuhi o siyempre tanan may gala kutob sa giabog niya nang inabuhi na sila pero doon ang mag-uban niya may gala nga nanailang istol di ba nanailang istol di pa kayo sila kontento may gala ipagawas pag nila nang maghimo sila glamisa dagko kayo niya babagan pandalan adilis at mahayo na dapat may gala matangtang po na kay di atapusin yung istol manggawas maging uban. Sina, Miguel, dua ka klase na siya. Kato mga wala istol o kato na istol. Amo na, Miguel, ang ilang gimo nga clearing operation karon. Para na kanyang to, Miguel, nga why pili, di ba? Pero mula gina, kung ikaw, Miguel, politiko ka, unya mo na andagan, mag-unhonagi ka kay mumanay unang kontra ni mo. Mawagin na sa Miguel, pero sa usaka na ko nga syudad, mga igsoon, ato, realidad din ato, realidad gini may gala dili ni ingon kanang usay magpasikat ta dia may gala kay muna ang ato dia kung kanabang mga abog tangawa na makabalik unsay mga pamagi so pagitag pagi nga abogon na mo din eh pero panginabuhi man no adini mo na mo ibutang kay para ati sini mo balik kay pero kung imo lang abogon para lang mo hawan siya unya wala sila pang, panginabuhi mura na may gala og kanabang pagpila manayming na sila pagabutan na mangitag pagi na nga maka balik ka puno sila bala ginagmay hangtod nga mudako na sab pero kung ato na silang i-arrange siya nga wala on siya
2: Magnum in action
3: kana may gala murag at least sa lugar makaginawa na tana kay murag silang plaka man na siya abog karon so ni sipana na nasab sa pagbutangan nimo na may gala nagitig abog niya kay para ko na nga makita layo pa kay ka muna silang mga hapon ba layo pa kay may gala, baho pa lang nimo, tuwan ito sunahan, managan na sila, pero at least ang ilang panginabuhi, magpabilin kaya po sila. Aton dawaton ang kamatuoran. Realidad ba? Dili ka nang usay, magpasikat lang tayo, kayo mo ka na, pero wala ka tayo solusyon, sa na ito nga mabuhi, pero mga tao, biyan na, di ba na mga mananap, mga igsoon nga, pwede mo, idihar lang nimo na. Di ba? Parani ka ron, ting fiesta na. Imbes nga uban na, manginabuhi ginagmay, manilang naipayt og humba, naipayt og mag-ambit og baboy. Maningkamot mo na sila. Nag-iimo na nga lugar, wadaan sila sa katungon nga makababuhi po niya. Mula ginang atong ingon, nga isa mo pag-ali. Pero ang inyong sangalihan, dakpon, gid mo, kaya may balaod diyan nga bawal siya. O inana, mga Ekson.
2: Magnum, in action.
3: Pila na kahigayon, may gala, kadaadlaw, mga taliha, sukat pa kaniyantos, gamay pata. Wa maginawala ng sidewalk, mga Ekson. Although, karon siguro, para lang mulimpyo gamay, niya, balik kasab, aka na siguro, pero kung maghandom ta, o ga, aloga na, sa unahon na, pangabugon nga to, hantos-hantos sila, imposible ka na, mga Ekson, may tabo. Tuo lang, diigin may tabo. Kaya paginabuhin nila na, ikaduha, mga pobre na nga sukol ang init gani, uwan mga ikala, makamahalilan na sila. Pero kung inyo na pagitagpagi nga, abogon tani, pero asan to ibutang sila para di sa sila mga lugar aron imamalik, aka na, sulban na nga problema. Siguro, huwag bumalik mga ginagmay na lang. Para gos merkado nga, atong itagaan o gapwisto, na second floor na bukabantay. Kanang second floor may gala, muna yung mga sidewalk sa una, kanan na mga mamligay di ba? Sa pagtuo, nga kung atong tagaan sila pwisto sa taas, wala na yung sidewalk na may tabo. Asa yung sidewalk? Ni grabe naman noon, nga naman, panginabuhi lagi.
2: Magnum in action!
3: Daghan klases panginabuhi, manginabuhi ka sa opisina, nagnegosyo ka, nasa yung pamaligay sa kilid para mabuhi mga Ekson. Noong saan man mo na, di man ang gusto sila mamatay. Gusto nila mabuhi man sila, so bahala o ganguban, masuko. Mas may man ito masuko, may gala, kay plastada man sila, aircon pa. Kana init kayo, karono, init na kayo, pero tanawa, makita ni mo, ang tuso nila ng kainit o ang kabugnaw, o ang kainit o ang uwan, may gala, mabuhi lang sila. So lahi ang ilang ang matang sa ilang panginabuhi, compare ng may gala, sa naa sa aircon, mga Ekson. So muna nga, ang ato diya, solusyon simple lang. Ato nga bugon sila, pero kanang mga nadiya nga namintaha, gano'n nga bisang na-install, mugawa sa dakpa, ginakay, hinangalan na siya. Pero katong uban, pangitaan na tukpagisan nga, dinisa mo ha, dito mo, dito, kay para, ay mo diya, dito na mo dapit, kay nate balao din nga supak mo diha.
2: Oh.
3: Dito sa Manila, pa namin itong Isko Moreno sa una, pagabot, hawan kayo, pagabot sa sunod bulan, balik man, normal man ang sitwasyon may gala. Oh, di ba? So, inana may gala dagan. Panginabuhi gani ang imisugutan, sukol ng tao, may gala, bahalag ulan init, mubalik na sila. Ikaw nga sigig badlong, ang imuna na, ay bahalag di mo totoo diya, total, sulit mong kumpirme. So, hantun ang uban, musurinder sila kay panginabuhi lagi mga Ekson.
2: Magnum, in action!
3: Dili na yung paglaban sa unsa diya, kundi li, balansi may gala nga dapat ang atong LGO, mangita sa pamagi, nga unsa na to, o atong abugo ni, asa na ito ibutang ni, nga mabuhi po sila. Social problem ni. Problema kay punas gobyerno, nabigway kaonon. Dito magatang pirmi sa asa sila magatang, aron tagaan sila pagkaon. Puslan man, inyo mamingi tagagiwan ag panginabuhi din eh. Muna man mo makaya nga sa among abot, sa among pagkatao, sa among edukasyon, mamaligyaan na magin mi. Unya, wa naman may kapahingan kay dako pang kanin, unya, panggubaon na mga gamit. So tagay may pagkaon diya, maglinya may kaladlaw. Pupunta ko ito panihapon, among panihapon diya, pamaw pa nito. Muna ang may tabo, may gala.
2: Magnum, in action.
3: So, kung inana ang dagan, siyempre, ikaw nga, uy, ilusun ba kayo kita magbuhi? Tagay na muna nga tagaan ginato siya, o ga, kanabang unsay ilang magpapinabuhi ang sab. Give and take siya. Give and take. Mabita na nga kini may gala pag mga problema sa unsay nani. Mura magkaringin nani. Mura na siyang man-made calamity gapon na siya. Mura na siyang nabahaan gapon ang kanang ilaw, wabahay. Pero kay iwanaan sila panginabuhi, ang normal may gala nga, mga ipunan sila pagkaon, kaya wala may panginabuhi, imbis nag, ang amo diya, nag tinarong amo, wami mga awat, pero abugon man may, kaya hugaw may pananaw sa mga tao sa palibot. So, mga ipunan sila pagkaon diya, linya may karon, bay linya, pinanan na siya. Pero tagay gani, o pwisto nga, mabuhi po sila dito, di ba? Di na mamalik sila. Pero gato lang abugon sila, nga, muragla lang, kaya nga to nga, maniguro ta nga, limpyo tanahon, unya daghan ang mga medyo napihig may gala, dili may tabo nga din balik. Karaan kita sa merkado may gala, karaan kita diya. Sukal palagi uloy, uloy ruwa ka nito, mayor. Muna na may galang sidewalk diya, di ba? So, hanto ni magtahas, wagi na mawala may gala. Dito ang pinaka-brutal kay may gala katong panahon ni Moreno. Brutal gito may gala ng sitwasyon. Di kakaplasta diya, birahan ka na. Pero bisan pa silang gimong ka-brutal, wala ginila maabog ang sidewalk may gala. Isidewalk, isidewalk, kanang na diya. Ang atong mga una-una, patsada kayo, pero hunahunar na nimo, pero ikaw na diya nakabutang, muna itong giingon may gala nga dili sa iyo ang ilang kinabuhi. Bayra kita ang istorya. O istorya, iskutan may gala, idea, patsada. Senta bang nimo? Wala. So, hilom-hilom na lang ka diya.
2: Magnum, diba? In action.
3: Idea may gala, patsada. O senta tabang mo sa mga tao? Igiplastar ba ninyo sila? Para nga dili na sila mabalik? Wala. So, muna ang problema. Kung inyo nang iplastar pagbalik diya, mangita mo, dinimo dapit. at least ma-solve ang problema. Pero abogo lang nato diretso, bahala ka sa mo balag, asa mo maginabuhi, may labot ninyo, basta hawan na na. Imposible ka naman ang tawag. Imposible sa pahak, miagi.
2: Magnum in action!
3: So mo na, may gala. Anyway, sa ito, Brago, manato lang isigutan na kaya umabot ang fiesta, may gala. O niya, siyempre, kanang uban dia, hawan na siya. Ang uban lang isa, sir. Makaambit na may oga humbaan ni sir. Pero wala naman, kay maglisod naman nun, may. So, gipag-plaster mo, ambot, asa may yan ni sir. Kay masalbita kay pwisto nga dito sa may. Dito may mga lugar. Mo na, karoon may gala nga. Para nato mga igsoon, atong lugar gidaig nga naa ka nang sitwasyon at least daghan ang malipay pero lugar wa man tagay og pwesto nga murag dito sa sila magpanginabuhi bahala ginagbay mao na may gala hinay na mura na sa kalimango hinay na mo kamang gyapo na sila diha hangtod may gala nga pulan na si badlong mga wala na diha ang magbadlong may gala kay pulan man na sila pagabot sa panahon mga igsoon. Inaway sa para kondi sa tutro may gala tong oras alas 11:56 na.
8: With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
3: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salag sa Prince Supermart. Balingasang Bisamis Oriental.
9: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
10: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
9: DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mabasaga butika.
12: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon, tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol, human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo, apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph.
15: Life moves fast, and so should your savings. At King Multipurpose Cooperative, we've got your back. Get dental, medical, and optical assistance to keep you feeling your best. Build your emergency savings for life's unexpected moments. Grow your personal savings for goals you're chasing now. And secure your future with retirement savings. Start early, stress less. Smart moves start with smart savings. King Multipurpose Cooperative, making life better.
16: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Ikinapit na sa paraguban din sa itong tulungan may kala itong Magnum in Action. Magnum sa itong paraguban din sa itong tulungan may kala ang iusgutan ta, no? Kining, kining may tungod may kala sa itong reklamo i Magnum. Kining panubig may kala diya sa Malasya Perse, Perse.
17: San Agustin!
3: So, anyway, no? Ito sa nga, ito may kala ang iusgutan na, pero apike man sa oras sa itong iusgutan na, kaya magbalita man ta may kala. Kaya itong gusto may suon nga mahangyo po nato dayon ang COWD. Mayingod to dede sa Tagalutira, Descalana Relocation Site. Siguro ugma may gala. Sa ato ning tagas, pagdalabi na sa kini mga reklamo kay nga to may gala nga makuha sa ato dayon. Kay kini ilang mga lugar, gahangyo sila sa kinibang buhatan may gala sa COWD. Nga kini may gala ang gidonate nga kinibang mga politilin may gala nga kanabang murag, kanang host mga eksoon. Nga ito nga dito mudaloy ang tubig. Naghatag na lang yun, no, sa Kaluoy sa Kinim Pueblo de Oro. Nag-donate sila may gala sa katawhan diya mga egsoon sa Lutiran area kaling sa Kalaanan Relocation Site para nga lugar matauran sila o galinya sa tubig. Dose may gala karulyo. Nag-donate sila may gala o karibang simento o balas para lang yun nga lugar mahatag mga egsoon. Ikadua, siguro na busy po ang water district. Gipasalig nila pero ang ato follow up na lang kay Hantol kuno karon wala magyapon may galay gitaon sa COWD niya unta ilang trabaho pero dugay na makuno sila wa maapil sa panubig sa pagabot nila diya pila ka tuig na wa sila ka tilaog tubig ang gikan sa COWD mo na nga tungod kay naghangyo sila sa Pueblo de Oro gitagaan sila pero ang question diya may gala ang ilang sang gihangyo nga unta matao dapod kay nining tinginit at least may gala na sila tubig pero medyo elevated area makuno na diya munang ang tubig dili kay gasaka diya may gala sa ilang nasambit nga lugar.
17: Viva, Señor San Agustin.
3: Siguro musaka may gala na panahon sa gabi ina kay wala man kay mo gamit, di ba? So anang area sige lang kay ato na may gala nga tagas pagtagad. Pero gusto nato may gala kanang mahinabi nato ang mga ka, atong kaigsunan diya ilabi na sa Homeowners Association diya may gala sa Lutiran diya sa Kalaanan Relocation kay dulag 300 sa kabubong. So sa 300 daghang kay na. Mayingod to rin sa kakalanan. Mayingod to rin yung tanan dia. Sige lang, kaya ito na yung tagdo na inyong, inyong problema. Labi na kay tubig magod. Basta tubig kakatalanta at may gala o atiman aning giditso kay una, lugar init kayong panahon karo. Wala kay klase mga gisuspindo na suspended ka agipag temporary sa gisuspind ka may gala ang klase kay aron nga mga bata dili kayo mapurisos ka init sa panahon. Samot na dia may gala wagi kay tubig. Oo, so ato ni tagas pagtagal kinina lugar ato sa may galang tong inabion ang atong director sa COWD pero na timing may galang at sila nasa board meeting katawhan dia pero nanabi na to si director kanyo ano ato lang natawagan siya pero nakatext siya kung basahon may galang no kay para mabawaan ninyo nga naagyoy nag-communicate niya kay nga to dia nga direkta na to siya nga magpatabang para mataod na may galang kay taod naman lang niya dapat ang COWD may mutaod kay ang ingon pa nila, mutabang sila may gala kuno diya sa pagpahikarabang murag bayanihan sila tabang sa COWD para madali. Niya din ang tubag na din may gala no nakakuha mo na to. Jujak, CDO board meeting may karon. O isa na may gala pagtawag na to. Tawag ko after mahuman. So until karon, wala na human. So muna gusto na to nga lugar ma-interview mga egsoon kasi sila gusto na to ipahangyo. Unta sila ang atong gusto ipahangyo sa COWD. Kini nga ito may galang katawahan diya kaila mga ang homeowner sila ay pagsuri na ito sa undier may gala sa atong director may gala chairman sa board sa COWD.
17: Reklamo, i-Magnum.
3: Para mas dali pero until na muraga kamulo pa ang ilang board meeting may gala sa ato siguro sa COWD.
17: Reklamo,
3: sige lang ha.
17: I-Magnum.
3: Wat-wat lang mo diya, wat-wat lang mo. Kaya ito ipasalig na nga ato ning isgutan. Labi na kining problema po may gala sa Tier Hills subdivision kay Pike Maguto sa oras may gala. So nakatings may gala. Si Director Kanyo, no? Okay na, Jack. Okay. Siguro, Director, siguro man sa itong mga balita, tawagan ka na mo, although nabawaan naman ng problema, namina man si Director karon, parties problema may gala. Kaya ang hangyo sa mga tao, nining dulag 300 kabubong may gala sa diya sa Homeowner Association sa Lutiran, sa Kalaanan Relocation, mataod lang ang tubo nga gidunit sa ila sa Pueblo de Oro. Naluoy magod ang Pueblo, gitagaan na sila o gatubo para i-connect ang tubig tubo mag-host ang host may gala dito sa mainline, ipalaos may gala sa ilang lugar para nanapoy tubig ang katawhan niya nga ilang magamit kay duga na gidin taon sila nag-anto sa kalisod sa ilang panubig mga igsoon. Sige lang, anto ni tagas pagtagad pero karon mga isa tagpasaylo nga lugar magbalita masata mga igsoon. Aon niya siguro na pay oras may gala ato ning isgutas para guban din sa itong tulungan itong oras alas 12 sa isda.
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
21: Life Extension Vitamin D3. Kasi
23: ganita na pag pupuntuhog sa kita, gindi ba? Habit na 4 months ang sakit sa kumpuhod. Pagkabalo nga ako nga, naligit ko na yung Life Extension. So nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitson? Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas ka na itong kinabuhi. Butangan mag-yong extension.
21: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron malikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Likay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Likay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuo naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
24: Life Extension Vitamin D3.
25: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation nanaay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
26: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
22: Bili ang labing kaayong suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa Vitamin D, nagpaubos sa serum uric acid.
21: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga

0: Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Gikapuy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaod sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
4: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nga nahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, de kalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
5: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
6: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
7: Pre, na ako'y Project Kroon. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
8: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
7: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
8: Wise jud ka, Mari.
7: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
8: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
9: Sigar de Oro Corp. Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
10: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
11: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
12: Alas sa 12:16, sigala, kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Oras Magnum Local Task Force Road Clearing Operation, isugdan sa unang adlaw, palibot sa Mercados Cugon, sa atong Magnum National Defense Team. Ni Vice President Sara Duterte, may klaro, kalabot sa pahayag, naghimo sa Lead Defense Council, nga si Attorney Sheila Sison, bato sa post sa social media ni House Private Prosecutor Attorney Ligutan, atol sa impeachment trial. Sa atong Magnum International, 14 na katawang ihap ang nangamatay human malunod ang usa ka barko dito sa Zimbabwe. Sa atong Magnum Beses GSIS, magpatuman og emergency loan para sa mga aktibong membro og pensioner nga apektado sa kalamidad. Sa atong Magnum Entertainment, Jorin Ligaspe, mapasig karbohon nga Pinay tennis ani Pinay tennis star Alex Yala sa iyang makalampusan sa karira. Sa atong Magnum Sports, kumpiyansa ang veteran sports analyst nga si Kineto Hinson, nagdagang medalya ang masakpin sa Pilipinas sa 28th Asian Games sa sunod bulan.
11: Magnum Noontime News.
12: Mga Ikson, kumusta mayong udto karong adlaw-adlaw karong Huwebes, Agosto 13, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
13: O Magnum Chingindirina Enriquez.
12: O karong salitara sa Magnum Lokal, akong piskal sa Task Force Road Clearing Operation, ang uwayabay ng mga ilegal nga nakababag sa sidewalk alayon sa unang adlaw sa road clearing operation palibot sa Cugon Market. Mato pa ni RT Managing Engineer Donito Clarit nga ilang gipasabot sa mga vendors nga nabawian sa mga gamit sa pagbaligya sa maong operasyon. Sa pikasin niya, may gala, may nabi live karon ang atong RTA manager nga si Engineer Donito Clarita sa continue mo no? Padayon ni Magnum.
13: Atong nasabtan Magnum Joel, no? Kay pahigayon sila kaganina sa ilahang road clear operation palibot sa Cugon Mart. Nasa ipahigayon sa karon nga meeting Magnum Joel. Posible ba ka sa ilang initial kaganina nga ipahigayon nga clearing operation Magnum Joel, labi na sa mga reaksyon sa tuang mga

0: vendor palibot ya sa Kugon Market, Madam Joel.
1: Yes, because siya si Engineer Nonito Claret, ang ato manager sa atong RTA. Engineer, may ingod to nimo. Wala pa may gala, no? Kaya na yung meeting nila. Ano na, ano na. Okay, so let's speak kasi niya may gala si Engineer Nonito Claret. Engineer, may ingod to. May ingod to, may ingod to,
2: Jack, may ingod to.
1: Oh, nahuman na mo sa clearing operation, wala pa?
2: Ongoing mo niya po na Magrumbo Jack, medyo lang nga break siguro karoon na kay Aslusi naman. Uh-huh. So, gisugda na kaganinang bunta.
1: Init po ka, Engineer. Grabe kainit kayo, di ba?
2: Grabe yung kainit.
1: Grabe. Oo, kay bisa din yun. Giyabdihan ako bintana ni sa Magnum. Jesus, lahigil ang init ay kumpara to natural. Karoon, murag init kayo. So, hinahikwal lang tayo. Kay basig simba kong doon mga membro na to niya nga medyo musakan dugo ba tungos ka init. Aron sa mga atis, maluwas po naman now. Kumusta to? Pila ka porsyento na ba ang atong ipigayonan sa kining atong clearing operation?
2: So far ang na-cover magluluwasak din pa man sa Kugon Market area, mamaygi una gid sa Rumbo lugar sa task force road clearing pinanguluhan ni retired police major Sebastian Chua. Uh-huh. Siya magida ang bago nga co-chairman karon Magrum Project.
1: Aha.
2: So lugar kita sa RTE membro ra man ta katong uban nga mga departamento. So na suporta lang ta sa unsa may mga yapong instruction lugar sa task force sa Magrum Project.
1: Mm-hmm. Okay, so bali karon si Major kani retired Major Chua mo na siya ang unsa nga grupo sa task force sa task force sa clearing operation sa ni? Road clearing, task force sa road clearing. Siya,
2: kompleto ng ngalan Magrumbo Jack kay Andy Oro, road clearing task force.
1: Mm-hmm. Road clearing task force. So mm-hmm. Meaning kini siyang task force engineer, kuan siya permanente na kini siya, muna ni siya murag naa na gini lugar nga usa ka grupo nga moy kanunay og trabaho nila ang pagli-li niya ng mga lugara.
2: Matawag na itong mauna gina siya, pero minti mo mo siya kay bago naman nag-reconstitute sa itong mga nung mayor, Mayor Clarick Soy.
1: Uh-huh.
2: Na naman na itong mga niya. Yang di pabalik ko gara karoon nga itanaw po ang mga membro nini, doon ay mga natugang o na mga bagong nga membro.
1: Uh-huh.
2: Define po ang iyang function gid mo mo siya.
1: Mm-hmm.
2: Expand ko gara ang iyang function.
1: Uh-huh.
2: So kita karon kung sa may mga direction lugar instruction po diyan sa atong co-chairman kay
1: mm-hmm.
2: ang chairman pinaka-chairman na ni si Emil Clarix Mangyot.
1: Uh-huh.
2: Niya ang giputan niya nga co-chairman si retired major police major Tua. So ang mga membro dito sa lugar mag report po siya kung
1: uh-huh.
2: may mga ipatawag niya nga katiguman o kung sa mga instruction mm-hmm. po siya.
1: Pero isip lugar bimbro ang RTA kay na kuman yung rule dia kay of course bitag road clearing o bitag road mao man gina ang inyo kamo magud sa RTA mao gyoy inyo ginang trabaho ang paglimpyo sa kadalanan. Now unsa man target kana lang dia sa palibot sa merkado or entero kag indi oro basta dunay makababag sa Dapris dalan?
2: Dili lang na siya matawag yung nga Kugon area lang manubo.
1: Oh, tanan na.
2: Takot mo, tibok sa ganyan siya kay mo kita ang pangalan sa yaga kay Enduro Road Clearing Task Force.
1: Aha.
2: Yung jurisdiction ng tibok kay Enduro.
1: Aha.
2: Coverage niya.
1: Aha. So bali ang una lang diha sa merkado sa Kugon.
2: Mani opening salbo lugar sa karon nga at tumala lugar manubusak.
1: So unsa pa toyo gid ini engineer no kining road clearing meaning limpyuhan gid ang entero dalan ginagwa na gid makita ang mga naiga pamaligid na skilid-gilid na engineer, limpyo gyud, kini hawan gyud siya. Kay clearing man, road clearing man.
2: Ang isa ka katuyuan ni mga lumusak nga lugar mabalik lugar ang kalsada nga magamit sa motorista.
1: Oh.
2: Ang mga sidewalks sa magamit sa mga pedestrian, so mga lugar na pinaka inyong fundamental lugar nga katuyuan nga girusad o balik kining massive na nga road clearing.
1: Pero sa inyong tanaw, engineer, bakaya ka ganyan yung kinisiyang trabaho considering murag kining sidewalk, ikaw siguro wapaka diya sa diya sa lahimo kang empleyado sa City Hall, murag ang sidewalk di man kakawalag yun. Sukat ba bang kanyang to, engineer? Panahon ni Uloy Ruwa, magtahas, murag ang sidewalk hantong karon, murag buhi man gyapon, engineer. Although mo kalma ka jot, mo balik na sab, murag inana ang dagan.
2: Kita man ato ang resulta ninyo ng lumulusan mo, agad lang punta sa ganing performance sa atong task force. Eh, well, kita sa RTE, kabahin naman tayo
1: kabahin, ninyo,
2: pero
1: oh.
2: Doon na tayo mandato kita ang atong departamento, ang departamento sa RTE.
1: Mm-hmm.
2: Doon na sa specific po niya task force, tasking.
1: Uh-huh.
2: So, kining mandato sa RTE Malumulusan, padayon nga po na ito.
1: Padayon,
2: oo. Bisan o walay task force ang RTE na agyapon nga mo matuman sa Buluhaton
1: atin
2: lang pag-clear agyapon sa kadalanan.
1: Okay, kaniyag to sa dita ba limot, panahon sa katundaang administrasyon mo to'y ato nakita nga pinaka-brutal yung ayaw nga wagi kuang yun, kabalab kuang yun, daka kutob sa ginawa, inana ba? Pero bisan pa sa ilang paningkamot nga limpiyon ang dalan, ang sedwag nagpabilin agyapon. Although medyo ni kalma siya, muraga na neutralize, pero naagyapon makita ni mo ang sidewalk, although murabaga murag iring o giro la kanang ilaga o giring pag naang iring dagan ang ilaga suksok pagawala sa iring balik na po ang ilaga, so inana naga. But anyway, ang ato di atis pagmalampuson po ni siya para lugar atis mo limpyo-limpyo po ng ato nga palibot, kaya nguban di murag nanagins dalan sa nga nakababag specialist mercado nga nakababag naging pagkaya sa ato mga motorista ilabi na sa kaning mga diya sa ato nga palibot dalan gyud, no, diya sa ato nga palibot sa merkado, engineer, ba muna ato na matikdan mo.
2: Yeah. Yes, Mr. Mozak, so daghan pa gyud ang trabaho
1: ko
2: buhaton sa atong task force. Bisan kita sa RTE lugar, ang inyong RTE palingkamot gyapon nga makatuman pud sa inyong buhaton, daghan ang buhaton pa gyud, Mr. Mozak, so tinabangay lang sa ang atong maayo nga kanini sa himuwasap.
1: Aha. Uh-huh. Okay, so engineer, Clarit, sir, salamat kini mo, engineer, maayong udto nimo.
2: Salamat sir, maglumusag na udto.
1: All right, nyo ba tibay kala si engineer nito Clarit, no, padayon og muna tuhan niyo sa mga nadia sa palibot nga andalan ay pala bi ipod og atang kanang aligi diha kay mo manay usa nganong lugar nagtukod gyud og road clearing task force para nga limpyuhan ang atong dalan na uban magud maglumcing. Na uban diha nga muraga tag tulin sa makuha nila.
0: Oh.
1: So dili na mahimo na, no, nga nagtulen sa uban
0: dalan.
1: One lane mo na nga usay muhuot siya pero nagoy dalan pero muhuot kay naadaghan kay makababag. So muna ang nauban diha nga nauban ginagmay na sa uban diha nga murag ila na gyud ang dalan. Ana pagay diha mga tindahan diha, dako nga tindahan diha siya kape, no. Nga lugar nagparke ang motor diha gibadlong pero kaning nay duha ka linya ang dalan nga dito nagbabag tong dako nga sakyanan nga diha nang gipang parking. Wala gyud mabadlong. Dias Mercado, kanang nay diasa ko, no, kanang nay Usminya.
0: Oh.
1: Abot gihimo na parkingan na mga van diha nang nay mga isda, ano, kaning mga freezer sa karne mo siguro na.
0: Oh.
1: Kay Usminya ba, Usminya?
0: Tanawa
1: diha. Big ako tanaw na unya kay nganong dili mabadlong na niya nang reklamo na diha. Wala na yung ang tanaw ni mo sa Usminya, tulin sa lang siya.
0: Mm.
1: Ang kanang nasa kilid, mura gihimong official ka parkingan na mga puti nga van nga gakarga karne. So dapat dili na mo natong talaon kung makaya og ila ba nang karong agian ta karong hapon kung ila bang nabadlong kay kung dili na mabadlong na kanang naay mga dibeta na basurahan diha maglumcing na basura.
0: Oh, dito sa petsa.
1: Oh, dito sa kanto. Kanang kilid diha na ra makita nimo ang murag gihimo siyang official nga parkinganan.
0: Mm.
1: I don't know gabayad ba na siya sa atong gobyerno pero four lanes na siya. Duha lang na lang ang nabilin tungod kay naay nagparking diha. Na kung dili nyo mabadlong na o dili nyo mahawa na, may pagmangundang ka mo. Kung dili nyo mabadlong na. Tanaw na ito na karoon. Nasa lang na igingon nga na terminal des kugon sa kanang terminal kuno na. Adot asa na dito sa Lanao kuno paingon. Tanaw na kay kung dili nila mabadlong na diya, aw, muna itong gingon, may pagmangundang mo diya, o dili nyo mabadlong. Kung mabadlong ninyo na, musaludo tali nyo kay kagmay magkato inyong ipangarsa. Nga kanandag ko diya, gimong parkinganan na ginang atong merkado diha, kanang sa Usminya. So kung di nyo mabadlong na, munang giingon nga magtiwas kita na diya sa nasangpit nga lugar. Para sa mga balita.
0: Gipahinwang nuan ni Regulatory and Compliance Board kung RCB Chairman Attorney Jose Edgardo Uy, ang mga driver nga ati manon ang ilang mga traffic citation, matod ni Uy nga sigurado nga kini musangpot sila sa land transportation, masangit sila sa land transportation office kung LTO kung dili babayaran ang ilang mga administrative fine.
3: Kung seryoso ni nga kumpanya sa road clearing, appeal gig ka ng mga implement niya ng unattended ticket o mga TCT nga dili ka tagdon sa mga driver. Kini, usa lagar ni ka fair warning or may ni nga notisya sa atong mga drivers, no, gabiaan lang ilang sakyanan di asdaplin sa dalan. Kung dili nila na ariglahon ang ilang unattended ticket para pag-renew sa ilang rehistro, musangit sila kung dili nila bayaran ang administrative fine dinhi sa RTA or sa city government. Ato na lang yung likayan nga mo parking kita sa mga no parking assign. Daghang ka idea na no parking ato bangon na magparking lang gihapon. Ang ato mga dalan gihimo para sa tanan. Wala na himua para himuan na itong garahe or parking area.
0: Ang pabahayag ni RCB Chairman Attorney Jose Edgardo Oy.
1: Alas 12:28 na samtang adugang balita lokal at tuwakan si Richelle Patel-Curin Dahay, Head sa City Education and Development Office nga pagtinabangay ang kinanglan aron na mas mapalambo pa ang edukasyon sa kabataan-unan. Matod pa ni Patel-Curin Dahay nga naningkamot sila nga matabangan kato mga gusto nga makakaton bisan unsa man ang pangidaron.
4: Nakita nato unsa atong rank kung lelat kayo ta sa literacy and numeracy. Muna nga mo ginang ginalaban nga dili pwede maghulat lang ta unsa ang desisyon sa national. Dapat magproactive buta sa ato ang end. That's why involved kita karon sa aral, involved kita sa karon sa mga app development sa mga tabang sa mga bata nato. We tap the private school to help us no address the out of school youth problem sa Cagayan de Oro. So kung OSY ka karon nga naminaw kanang na pwede ka mo eskwela balik bisan pag pila imong edad, every people's day ni Mayor Clarex to pwede ra gyud ka mo ingon na ay naglinya sa People's Day. Ina lang nga, sedo. Gusto ka mag-inquire, gusto ka magpa-training, gusto ka mo eskwela balik, idaran na ka, pila man. Among pinaka-idaran nga scholar is 47 years old. Dapat ito 50 applicant po, di nga na. So, nga na importante may magtimbaya yung tao. Unang-una, education is a right. Katungod so, sa katawo ang maedukar, makabalo. Gusto nato, no, nga ka ng matag kagayanon makabasa. Walay kagayanon nga dili kabasa.
1: Ang ipayag ni Richelle Patel-Curin Dahay ang head sa City Education and Development Office. Alas 12:30 na karoon sa itong Higala ay Festival Update.
5: Magnum Higala ay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
6: Viva! Viva!
1: Magpagayon ang Department of Trade and Industry kung DTI o diskwento caravan kaya magusto ni Siyotso hangtod binding tuwika diya sa City Hall Mini Park sa Cagayan de Oro. Kiniisip pagkabahin sa celebrasyon sa Igalaay Festival sa mga kaliukan mapalit sa mga konsumidor ang basic necessities sa prime communities o mga kinanglanon alang sa pista sa mas barato nga presyo ang kaliukan na usaka mobile platform alang sa mga manufacturers aron na direktang mabaligya ang ilang mga produkto sa mas barato o abot kayang presyo ngadto sa publiko.
5: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
6: Viva! Viva!
1: Ngayon na kailan sa itong lakaw sa panahon.
5: Magnum Weather Alert.
1: Winata pa kailan si AJ Sunyaga pag-asa weather forecaster si AJ. Kumusta ba? Pila na ba yun ka degree Celsius karon kay wala ba'y klase? Tungod din eh, pila ba ka degree Celsius ang kainit ito ang karong panahon na, Sir AJ?
7: Yes, sir. Mayroon ito, sir. Sa Tanangaso, Quintag. I mean, sir, para sa atalaga, sir, update karong adlaw, localized thunderstorms sa padayon karong adlaw sa tibok. Kanya na, sir. Sa talaga ito, magpadayon kining mainit o igang nakaintang sa panahon, karong ulto o sa hapon. Anay siyansa lang sa mga patak-patak na pag-ulan, kiyot o padalugtog tungod sa mga localized thunderstorms lalo sa hapon o sa gabi. Doon ay hindi na doon sa katarang hangin, gikan sa habagat na doon sa habagat ang kasatang direksyon sa plang ato kadagatan, hapsay, na doon sa kasarangan ang pagpalon. At itong temperature range karang adlaw, sir, pwede yung mga abot sa 26 to 35 degrees Celsius at ang atong highest heat index as of ganing alas 12 sa ugto, muabot na sir sa 41 degrees Celsius sa extreme caution ng kategory. Pwede yung mga heat cramps o mga kakapuyan sa init or heat exhaustion, o mag-alikay lang tao o mag-inom daghan na tubig labi na karong if magawas ta sa karong ugto o sa karong hapon. No, para sa ito, Philippine Standard Time, sir, alas 12:34 sa ugto o gikan na sa buhatan sa Rio Cipag-Asa, mulugod na sa Border City, kini si EJ Sumiga, danang salam.
5: Magnum Weather Alert!
1: Alas 12:32 na.
5: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ay family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o gani sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
10: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit o dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Ang nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
11: Mari, ngano na ginuktok man ka?
12: Nagproblema lagi ko, Mari, oy. Kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
11: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
12: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
11: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
9: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
13: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
6: Magnum Noontime News! Alas sa 12:35 na, para sa mga balita may kalag karoon sa itong Magnum National. Iklaro karoon sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang kalabot sa payag gimo sa lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison at all sa impeachment trial alayon sa Facebook post sa House of Private Prosecutor nga si Attorney Armando Ligutan, matuban ni Defense Team Deputy Spokesperson Attorney Justine Nicole Gular, gihimo ni Attorney Sison aron kini mohatag katinawan sa payag ni Attorney Christine Ferrer, Michael Bigitan sa misleading question o sitahon ang mga aksyon ni Ligutan.
14: Ito yung take ko sa nangyari. Sa korte kasi, nagkakainitan kasi yung mga abogado, maraming iniisip yung mga abogado, at sa tingin ko naman, feeling ko, and this was the point that was raised by Attorney Sison, Attorney Ferrer never an instance said that misleading questions are allowed. Alam po naman yan ng lahat ng abogado, at tama naman po yung post ni Attorney Ligutan, lahat ng abogado alam na bawal yung misleading yung cross-examination. I think the issue on the part of the defense, it was being framed that it was as if na sinasabi ng depensa na pwede po yung misleading question. But if you recall lang po, yung basically sinasagot ni Attorney Ferrer is pwede mo naman pong i-compel yung witness to answer.
6: Ang payag ng defense team, Deputy Spokesperson Attorney Justine and Nicole Gular.
0: Gipamugos sa ni House Legal na Tolosa Jr. nga naisgutan lamang ni Attorney Armando Ligutan na ang basic evidentiary rules siyang post sa Facebook page kagahapong adlawa mato ni Tolosa nga gihatagan usab ni Presiding Officer Francis Escudero o gigayon si Ligutan nga klarohon ang mga post na hitabo kini human misupak ang defense team pinaagi ni Attorney Sheila Sison na kalabot na sa post ni Ligutan mahitungod sa pagdili sa misleading question.
15: Well, mukhang ganun ho yung nasabi daw kahapon, no? To be fair to him, sabi naman ng presiding officer, bibigyan din siya ng chance na magpaliwanag, no? Though ayoko na sanang pahabain pa doon dahil naliligaw lang tayo mga kababayan natin, imbes na nakatutok doon sa mas importanteng
16: doon sa
15: paglilitis kahapon, no? Pero siguro, very quickly, sabihin ko lang mukhang wala namang hong bad faith, no, sa ginawa niya, at masabi natin doon sa post niya, wala namang mali doon, when I say mali, inaccurate, no, that was correct information. He was just citing a basic evidentiary rule ng misleading, bawal ho yun sa lahat. So,
0: ang babayag ni House Legal Spokesperson.
1: Alas sa 12:38 na sa pagkibutang sa abdi lead na prosecutor Congressman Jervel Nuestro nga walay provision nga nalapas sa si Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan kalabot sa iyang pulita sa iyang social media post kalabot sa pagdili sa mga misleading question. Madali Nuestro nga pag dili lamang ang paghatag sa komento sa mismong merits o sustansya sa kaso.
17: Dito naman sa concern ni Attorney Ligutan, since day one of the impeachment trial, the entire prosecution team was very much conscious about the rules. Ano ba ang sabi sa rules, no? Ang sabi sa rules, do not comment on the merits. Merits daw. So kapag procedural, and that includes the issue on misleading, ang tanong namin, meron bang violation? We maintain the position there is none. So long as procedural ang nagiging subject matter ng comment mo and you are not dwelling on matters concerning the substance which will later on ay i-consider ng senator judges in voting in this impeachment trial.
1: Ang payaga ni Lead Prosecutor Congressman Jelvera Luestro.
0: Giklaro ni Dr. Dennis Coronacion, usa ka political analyst ug chairman sa UST Department sa Political Science, nga ang grabing pagkami sa social media dili makatabang kalabos sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Social media inay ang tinuod nga hisgutanan alang sa impeachment trial.
1: Alas sa 12:40 na karon sa atong Magnum Health Alert. Sa atong Magnum Health Alert, nagpinumdum ang lokal nga pangamanan sa Kagindoro ubos sa pagpangulo ni Mayor Orlando Clarix Uy sa tanang kakayanon nga magpabiling hydrated o amping nining panahon sa grabing kainit. Palayon ang pagsaka sa heat index sa Silakbayan nga mahimong hinungdan sa seryosong risgo sa panglawas kung na kinidili tagdon. Pinagi nini nga heat index sa advisory nga video. Inyo may bawaan ang mga angayang buhaton aron malikayan ang mga peligro nga dala sa taas nga heat index o panalipdan ang inyong kagulingon batok sa epekto sa grabing kainit. Gipinumunod sa haba ang tanan nga kanunay mag-inom o igo nga tubig o likayan ang dugay nga pagpabilin sa mga lugar nga direktang maigo sa init sa adlaw. Ilabi na sa alas 10 sa buntag, hangtod alas 4 sa hapon, magpabiling alerto, magpabiling hydrated o panalipdi ang inyong kagulingon kagayanon. So, muning putantin ni Maglumching, no? Kay masa init kay Magdumching, grabe gyud, waka ka naog sa silong, pero atong giobserbahan gyud kani. Lahi gyud ang kainit, ha? Lahi gyud kay kita, sige matag kuan. So karon siya, medyo ang kainit na ni namurabag ni kuan siya. Ma-feel gini mo ang kainit karong panahon na. Ma-feel man nato, pero kani mas kuan siya, mas init gyud siya karong panahon na. Palayo lang, labi nato doon na mga balatian, mogi nato minsay, palayo lang gita, kaya delikado gyud kayo ang kainit. Okay, sa Maglum International sa Zimbabwe, dili maubos ang 44 na ka mga tao na namatay human malunod ang usa ka overloaded nga barko sa lake sa Zimbabwe. Matod sa Civil Protection Unit sakay ang 114 ka mga hingkod ang punoigon, 5 ka crew member o wala mapiyo ang ihap sa mga bata nga sakay sa barko diang naitabo ang insidente. Nasuta nga dunay kapasidad lamang ang 90 ka mga pasayro ang maong barko. Una nini nagtala sa mga awtoridad ang 77 ka mga tao ang naluwas o 15 nini ang patay o ang apela na recover. Isairan nga mibiyay ang barko bisan paman sa lautang panahon o posibleng naigo sa kusog ng hangin o gabalod nga hinungdan sa pagkalunod sa barko.
0: Sa Fransya, moabot sa 1,200 kamatao ang gihikling gikan sa usa ka campsite human miulbo ang duha ka makalahi nga wildfire duol sa Bisha Fransya. Taliwala nga uban kontrolado ni sugutan nga sunog apan nagpadayon gihapon ang lain na pagpag-ulbo sa kalayo tungod sa dili maayo nga panahon. Naglisod ang awtoridad sa pagsulod sa lugar hinungdan sa paspas nga pagkailapas sa kalayo ilabi na sa kalasangan. Dugtong nini gibotyag ni French Environment Minister Monique Barbot nga posibleng moabot pa sa 15 billion euro o kapig on trilyones na pesos ang damyos sa heatwave sa maong nasod.
1: O ganoon sa itong Magnum Business sa magpatuman ang Government Service Insurance System kung GSIS o Emergency Loan kini para sa mga aktibong membro o pensioner nga apektado sa bagyong Maymay o Kabagat. Kini adunay 6% ang interest rate nga pwedeng bayaran sulod sa 36 kabulan o 3 katuig o mahimong ma-avail na itong adunay existing loan isip dugang financial sa mga apektado. Mato ba ni Attorney Joseph Philip Andres, Executive Vice President sa GSIS, nga makakuha o loan na kung membro o residente sa lugar nga gideklarang ana sa state of calamity. Dugdo ni pwedeng mag-apply sa emergency loan pinagi sa GSIS sa Touch Mobile app application. O ganoon sa itong forces rate ang usa ka US dollar nagbalor karon og 61 pesos ug 32 centavos ang Canadian dollar 43 pesos ug 28 centavos ang Hong Kong dollar 7 pesos og 81 centavos ang Australian dollar 43 pesos ug 29 centavos Taiwan dollar 1 peso og 90 centavos ang Korean won 4 centavos ang euro 70 pesos og 66 centavos.
0: O ganoon sa itong Magnum Entertainment. Ipaambit sa aktor nga si Zoren de Gaspe ang iyang garbo sa Filipino tennis star nga si Alex Ayala kinsa iyang nasaksihan ang pagbansay o kompetisyon na sukad pa sa pagkabata. Nakita ni Zoren ang kakugi, disiplina o kalisod nga nasiti ni Alex gikan sa pagsugod ni ini sa tennis. Mato ni Zoren nga sobra ang iyang gibati nga garbo sa masunod-sunod nga kalampusan ni Alex sa kalibutan sa tennis.
1: Alas 12:44 na karon sa itong Magnum Sports. Kumpiyansa ang veteran sports analyst nga si Kinito Hinson. Nagagang pang medalya masakmit sa mga atleta sa Pilipinas. Sumabot ng 20th Asian Games dito sa Aichi, Nagoya. Sa September 19 hangtod 4 ng Tuiga sa Nagoya, Japan. Ang multi-sports quadrennial event. Adunay 43 ka sports o 469 ka mga medalya. Ang mga ansang maong kalihukan bilang pinili ng mga preliminary nga kompetisyon madol pa ni Hinson nga dako ang posibilidad nga malabuan sa national team ang upat ka gold, 2 ka silver o 12 ka bronze medal sa Asian Games sa 2023 sa Hangzhou, China sa umabot nga Asian kung Asian sa sunod bulan. Mga eksodyo na bati itong kompletong detalye sa itong Magnum Nonsai Manu sa lakarong na karoon nga Huwebes, Agosto 13, 2025, sukaroon sa itong headline review. Sa itong Magnum Local Task Force Road Clearing Operation, isugdan ang unang adlaw palibot sa Kugun Market. Sa itong Magnum National Defense Team ni Vice President Sara Duterte, miklaro ang kalabot sa payag na gimo sa lead defense counsel ng si Attorney Sheila Sison batok sa post sa social media ni House sa Private Prosecutor Attorney Ligutan atol sa impeachment trial. Sa itong Magnum International, 44 ka mga ihap sa namatay human malunod ang overloaded nga barko sa Kiraba sa Zimbabwe. Sa atong Magnum Business GSIS wag putuman og emergency loan para sa mga aktibong miyembro o pensioner ang apektado sa kalamidad. Sa atong Magnum Entertainment Zoren de Gaspe may pasigarbo nga si Tina kung pinay tennis star Alex Ayala sa iyang kalampusan sa iyang karera. O sa atong sports kumpiyansa ang veteran sports analyst nga si Kinito Hinson nga dagang bidalya ang masakwit sa Pilipinas sa 20th Asian Games sa sunod bulan. Mga eksunti man lang sa gawas ng katilingban, katawan ang labing gamhanan. Managlayang mga atong baruganan kung sa katawan ng matuman. Hangtulog makini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
0: O Magnum Chingintirina Enriquez.
1: Kapag sa mga news writers, Lander Delgado, Chris Nedio, News Manager, Aylina Curin. Dini lamang sa balita o serbisyo,
0: Magnum Radio.
18: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
19: DTX 500 Health Alert.
20: DTX 500 is a potent herbal nga nakuntabang sa pagpaminhod pamoy-poy.
21: We must be aware nga ang gravity sa illness, dili ni sa ingon diha-diha mo effect, mag-inay-inay ni siya. May mga signs, kapoy lawas, di ay naanad ito yung mga sakit nga ga-develop sa itong lawas. Kung kita ga-suffer sa depression, acne, flu, headache, etc., ay galas din tas pag-inom sa mga medicine. No? Hopefully nga kini mag-find ng instant cure. Una, inom na dagdambal. But literally, hundreds of medication on on the market. Promise a quick relief, ha? From irritating symptoms, unfortunately, most drugs treat the symptoms of a disease and almost instead of the cost, leaving the body infected with the disease and almost incapable of curing itself. Most of the time, we are curing the symptoms. We are eliminating the symptoms but not the disease. Kung umita mo inom ta, mawala na yun. Then pag mawala ang effectivity, stambal, mabalik ang atong sakit. Muna nahita muna to. We are curing the symptoms, not the disease. Ginaayo, ginawala na to ang sintomas pero ang sakit nagpabilin. Pag nagansunod adlaw, malipong na pugka, mahimlad na pugka. Kung ka-diabetic na pugka, musakay mong sugar. Malipay na kaka, kaniubusin mong sugar. Pag nagansunod adlaw, nisaka na pod. Muna magsigi. Ang rotation, inom, inom, inom, inom. Karon, ang mga residue ng mga chemicals na asa man napaingon, magpabilin sa tong lawas. Toxicated lang ang tong lawas. Muna ang inalong run, magkosog complication. Uy, nag-out naman ng imong kidney. Uy, si kasing-kasing ni hubag na. High blood dragani ang hinung lan. Di ba? Uy, kaning imuhang bukog. Wa na, brittled na. May insomnia na kulok. O, di ba? Gakatay-katay na ang sakit kong balatian. Usa sa mga gina-encourage na to, ayaw mo pagduha-duha paggamit o herbal nga epektibo. Usa sa mga marikomen ako, ha? Kanang DTX 500 o kanang Mighty C kada adlaw. Buntag o gabi. Pag mata, inom nag DTX 500 o Mighty C. Pag katulog, inom nag DTX 500 o Mighty C. Ang modern problem na to karon, ang atong mga pagkaon, contain, ha? Mas dagan ta pagkaon nga ga-contain og preservatives og insecticides og pesticides. Halos tanan pagkaon nato nag-contain og preservatives. Talagsa ra pagkaon ron nga mapalit nato sa market, malls, convenience store nga walay preservatives halos tanan. That's why at the age of 30 at the age of 40 naanay mga sakit, naanay baladian. Sa unang panahon atong mga katigulangan, ha? Sugod ra man nagkaon og lagot mon. Kana mga tao nga mga niabot og tag centennial bitaw, 100, 90. Tanawon ninyo ang ilang ginabuhi sa sikreto. Utan sige, gulay. Nakita lang andoy tang maayo dahil ka sa itong mga sakit o balatian. Huwag ganin na ito nag-i-considered. Usbon ako, ang DTX 500 o Mighty C makatabang. Epektibo ka ay niya nga herbal. Nga taas o antioxidants, mutabang sa itong mga organo nga dili madaot gikan sa mga free radicals. Nga makuha na ito sa itong ginakaon. Admitted man na, di ba? 100% sakit ka ron na gikan sa pagkaon. Kung ang sakit gikan sa pagkaon, ang tambal na sa pagkaon. Walang giingon ni Hippocrates nga let your food be your medicine. And there is no other medicine than your food. Ang atong pagkaon ron, gawas nga kargado preservatives. Ubos, kaayo og nutritional value atong gipagkaon. Aguban gyud walay nutrients, including na ha, junk foods. Kana. Wala gyud. Kasi may naa, lamira, paratra, tamisra, muna na. Huh? Exposed ta sa toxic substance atong environment. So, gamalnaris ta, ga-undernutrition ta. Muna nga itong mga organo, gahinay, ang atay, ang kidney, gahinay, gakaluya. So, kung nalay high blood, wala, samot ka daot. Abagan na to ang ato ang lawa sa pag-inom sa DTX 500. Og Mighty C, i-combine lang na to na. May mga arthritis, bukog na to, dra, galuya na, cartilage. Kadtong mga may diabetes, kay panguntra yun na to ning DTX 500 sa mga may diabetiko. May mga high blood, panguntra na to na. Mighty C of DTX 500. Kadtong may problema sa atay, sa kidney, sa kasing-kasing, sa baga, DTX 500 og Mighty C. Naa sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
22: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre na check-up. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tayong konsulta kaya ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tayong konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa ang mga produkto nga inyong ginainom.
23: Kaya, punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad ng rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: Nagala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-anto sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas, nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas, inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Happy! Everybody is happy!
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
7: May gina sa ito para kumante ni sa ito nga tulumano may gana Magnum in Action itong oras alas 12.57 na
12: Magnum
7: in Action mga butang may ito isguta no pero ang itong oras may gana medyo apiki so ugma at tunti wasuni ugma may gana doon sa iyo taas nga oras may gana binayarang oras may gana ugma no sa City Hall muna nga atin sa kining mga reklamo ilabi na Diaz Kalaanan sa Lutiran housing kining Lutiran dahil sa Kalaanan relocation. Unya kini pun sa tira sa ato ni tagas pagtaga do na pay ubang mga reklamo ha. Okay, upat mo human Megala, nya magabit sa ta magsuon sa atong fiesta. Importante ni Megala, focus sa ta sa fiesta Megala, kining mga problema sa to makaigsoonan dinhi sa atong dakbayan, ha sir ta mo lupad sa unahan. Dinhi sa ta Megala labi na sa atong fiesta Megala, kaya doon na ra gyud, no? Gamay na lang kayo by the way. Og mga lawa Megala pizza 14. Anti-respira sa Megala sa fiesta sa Barangay Lapasan. May untong ato ni Kapitan Litlit Oxemer.
12: Magnum in Action.
7: O, diya sa Barangay Lapasan. Megala sila mga official diya. Kaya sa pizza design, Megala, muna ang kapistahan, may iksoon sa patron, Megala, Senior San Roque. So, muna itong ipabot, no? Niya sa ato din ni Megala, daghan ang mga kaliukan nga niya na Megala. Ato na nga lugar mabati, makita, Megala, ilabi na sa atong dakbayan. So ang atong yatangan may gala mga dagkong kining kalihukan kinig ang atong civic military o marching band competition onya ang sa Bitsa 26 kining street dancing competition dinitalan mga agi sa Tusibian kilid o dinigitalan mga agi may gala karong sunod simana Karong apitsa 26, 27, 28. Ang 28 may gala fluvial procession. Dako-dako sa na may gala ang kaninga kalihukan ng guban pa.
12: Magnum,
7: so muna may gala nung ato sa i-update ka mo unsa na yung mga dagan labi na sa preparation may gala sa kapistahan ni Senyor San Agustin.
12: Magnum in action.
7: Anyway, so para ko may gala, medyo apikin sa oras sa ato may gala ang reklamo yung Magnum. Atong tiwason may gala sa sunod adlaw may gala sa atong programa. Ilabi na mga reklamong ipanangat may gala sa paragoban din sa atong Sibihan may gala sa atong Sibihan sa Magnum Radio.
12: Magnum.
7: Inyong alagad sa nginan, Magnum Jura Kubo sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
13: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipanangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
7: Oras, alas 12.59.
14: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
15: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: TTX 500.
17: Ako sa Jubilin.
18: Sobra kataas akong blood sugar.
17: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
18: TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
17: Kasunod sa isa ka bulan.
18: Normal na jud akong blood sugar.
17: 95 na lang.
16: TTX 500.
19: Mabali sa mga butika.
16: TTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
16: TTX Coffee Mix.
19: Pamasaga butika.
21: Bugas-bugas sa nawo nga dili maayo? Balik-balik nga skin allergy? Pag-blood detox na! Mag-DTX 500 na ka! Ang DTX 500, maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kay puno ni sa antioxidants nga adunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens, o guban pa. Ang DTX 500, maayo sa panit, allergy, o pang kontra sa damage nga ultraviolet rays, gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka, apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli, usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-013 2198 o 0991-4504-163.
22: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: at tamo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga Tika.
9: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
10: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna ug opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala ug gawani sa Magdum Radio.
11: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
12: Mayong hapon, mayong hapon, mga igsoon. Kita una magkiguban ka ninyo, gumikan usab kay adunay mga importanteng lakaw si Binsayros Herona Elyurin. Kita kini si Nelo Abruginya, hangtod alauna imedya kita mga igsoon. Adlaw nga Webes karon mga igsoon, pitsa 13 bulan sa Agosto 2026. Og mao kini ang I think 19 days na sa impeachment trial batok sa Vice President Sara Duterte. Oga mga igsoon, ato sa panimbayaon na si ABC President Marlo Tabak, yung manusab, si Barangay Captain Jongjong Paasa Labrada sa Barangay 13, ay yung manusab ni Mayor Jay Bago, ang LMP President sa Misamis Oriental chapter, mga igsoon. So, mga igsoon, diniuna kita sa o yung nanusap ni Barangay Councilor si Cecilio Buloy na Kalaban. Mga igsoon, daghan ng utana nga usahay makagalibog sila nga how could the Vice President became accountable sa mga gipagawas nga gigamit lugar sa confidential funds nga doon naman siya ay special disbursing officer nga mao si Jena Acosta. Og naasab siya ay chief accountant nga mao si Julieta Villadelri. Mga igsoon, kanang giingon bitaw nga human responsibility kay siya ang head of office. Mao ka na nga, accountable gud siya, siya ang manubag kay kana silang mga disbursing officer, appeal ka na ang yung chief accountant, dili nila na buhaton kung wala instruction ang head of office. Nakinsa man ang head of office. Di ba ang vice president? Mao man ka na mga igsuon. Mabita na nga, siya ang gitumbok firme sa COA. Kay gani, bisan ang COA kang Commission on Audit, nga nung acknowledgement receipt raman, o walay official receipt, dili OR. So, munang na nga, unya ang mga ngalan pagyod nga gisubmiter nga nagamit sa pundo sa Office of the Vice President o sa iyang, ato na lang ng kung ano ang kanang iyang pagka-DepEd Secretary, besides that she is still liable with that. Pero, ang ako mga igsuon, kana mga pangutanang nga, kana nga mga ngalan na abagyod ka kana. Kay sayunan kang mga ngalan, ako nakita na ako mga fictitious name ang kini sila. Kay I don't know ha, in the long run sa ongoing trial diya sa impeachment court, which is mao ang Senado, kung sa ilang panahon sa defense lawyers, defense panel, mapresentar nila kini nga mga ngalan. But I doubt kung mapresentar nila kay sayo lang ka kini mga ngalan na giingon ra ba na dumduman ako nga giingon ni fugitive senator Bato de la Rosa nga dagan kuno apelyido Fiatos, Fiatos diya sa Davao City. Ano makita nato na og ilabang mapresentar kay gani base sa COA record sa gipang submitir nila kini si Pia Fiatos Lim nagamit ang gamit niya gitagaan siya 140,000 appeal sub si Rap Jos Bacon 150,000 Heart Santiago 250,000 an ung Pauko 50,000 50,000 niya kini ispon mo si Jokno Jr. Kini not related, I don't know kung naaba kini nga tao kay sa giingon ni Congressman Chael Jokno nga walay si Jokno Jr. Sa ilang nga pamilya. Pero muna nga gidinay kini ni Congressman Chael Jokno nga nagamit po kuno, nakadawat sab kuno, recipient siya sa 120,000. Appeal sab si Dayan Mapul Lapid 150,000. John Lapid 350,000. Clarice Suntiveros 500,000. So ubay-ubay kini mga igsuon daghan pa kaayo matud pa sa di ko na lang ni basahon tanan kay taas man kay kini nga listahan. Ang kuha miingon nga halos 70 million pesos na ang nahatag na rewards niining kini mga ngalan tanan 70 million na patunay lugar pagpamatuod nga mao ni ang accomplishment nga wala pa ang pundo. May aktibidad ba nga kanang giingon nga gibuhat na wala nya mo nang giingon nga ang questions of liquidation sa Office of the Vice President mao ka na ang gihangyo sa COA, sa Office of the Vice President, nga kung mahimo na ay mga official receipt apan walay napakita. Mo kana nga kining 73.3 million nga gidis allowed nga confidential funds sa COA sa Office of the Vice President dini na igo ang Vice President kay matud pa sa ebidensya nga gipresentar gipalit kuno og mga kining dili man unta pwede nga mga bangko, mga laptop ug uban pa. So mga igsuon kini nga mga allegation nagpakita lang kay sila may nagsubmit niini ha gikan nga sa Office of the Vice President ngadto sa COA ug kini nga mga dokumento iya kini sa COA nga records nga gisubmit sa Office of the Vice President ngadto sa COA to justify nya na-follow ba ang justification? Mao namang igsuon nga wala ma-follow ang justifications kay ang gipa-comply sa kuwa ang official receipt. Mao nang moingon ko nga I doubt kung naa ba kining mga tawhana nga mga ngalan kay grabe kadaghan. Grabe kadaghan. Nakamuna lang mga katawhan ang mututalimbang niini sa mga pangitabo kay dili man pwede nga walay pagpanubag ang vice presidente sa mga pangitabo kay kung dili accountable ang vice president dili siya mapanubag niini na unsa na maladangatan sa atong gobyerno delikado na kini kay dili na maproteksyonan ang atong pundo ang buhis sa katawan. Kaya nalaman unya'y presidents nga mabasihan, nga mga pangitabo, nga gi-allowed, okay ra di ay. Na usaka na kabutang, nga I think ang mga congressmen, ang mga senador, unsa ba ilang himuon, nga balaod ni ini, nga mapalig-on pa ang pagproteher sa buhis sa katawhan, government funds, kay di man pwedeng iwaldas lang kini kay matud pa sa kuwa na apoy gi-submit nga gi ang kwarta gigamit pud sa mga Christmas party, birthday party. Nya abi ko man og confidential funds. Kay supposedly ingon ganit tag intelligence and confidential funds, it should be discreet operations of the office of the vice president kay gusto man siya manginlabot sa

ko nga pipila lang kini ang mga impeachable officials. Dili tanan nga anaa sa government offices, mga impeachable officials. Pila lang kini ang mga impeachable officials. Na mauni nga, labi na gyud nga dunay mandato gikan sa katawhan, na kinahanglan mag-amping gyud nga ang paggamit sa pundo, labi na kay buhis sa katawhan, matukma gyud sa gihatag nga guidelines sa atong kining Commission on Audit. Kay kuidaw og lain na ang mamunuan. Unya, dili mapanubag ang sibisyan kinsa nga mga impeachable officials. It will not only address to the Vice President Sara Duterte, but to all government officials. Nga kinahanglan, you should be accountable sa imong actions, sa imong mga activities, kay gigamit na nimo sa imong mga activities, sa imong mga actions, ang pundo nga buhis sa katawhan. Mao ka na ang katuyuan. Mobitaw na nga gikinhanglan gyud ang sihag nga panggobyerno. Transparent government. Kay wala may laing partner sa transparensiya kundili ang pagpanubag. Accountable. Accountability partner na siya sa transparency. Dili man pwede nga magbulag. Muna nga, na kini atong programang Barug Mindanao, kinanglan ma-inform na to ang atong katawhan. Ma-inform na to ang katawhan kung unsa ang mga pangitabo kay daghan pagyudyapon kayo. Nga naa sa mga interland barangays nga nasayod ta. Wala gani sila kabalo kung unsa kini ang mga senator judges, galibog sila. Unsa na sila? Digan ka pangutan na ako, I've been there a few days sa lungsod sa Magsaysay, sa lima ka barangay. Suroy ta dito, himamat sa mga higala. Digan ang utana, unsa magyud ni ang mga senators karon? Wag sila kabalo nga. Ang mga senator, judges na sila sa impeachment court. Nga naamay impeachment trial, tungod kay naamay kaso ang vice president nga impeachment case. So, atong gi-explain dito kanila nga unsa kini ang impeachment case ug unsa kini ang role sa senator judges. Munang usay gatingala sila, ilang gipangutana kay natingala sila ng ubang pipila ka mga senator judges while using the robes which is a symbol of their being a judge. Natingala sila kay gadipinsa maninun sila na ba dahil judge kuno nga mo dipinsa. Muna usay, makatawag ta kanila ng mga they are defense judges. Di ba? Defense senators. Nilad mga igsuon nga talan-aon. Nya ako muingon gyud ko sa ini mga pipila ka mga senator judges nga ang ilang actions kung huwis mo diha, you will also be judged by the people. Oh, sa katawhan, pagahukman gyapon mo sa katawhan. Kay the ultimate judge ni ining impeachment case, ang katawhan, kay kini silang mga senator, subject for elections man sila, ang ilang posisyon. Di man sila halas nga magluno lang dia, nga muhangtod sa ilang lingkuranan. So, dunay limitasyon mo, mangani, nga dunay mga term limits ang atong mga government nga subject for elections. Muna nga timan-an gitanan o kinanglan ng accountability, it not only address ngadto sa impeachable officials, including to those nga naa nagunit sa posisyon, labi na gyud ng posisyon nga dunay mandato sa katawhan. No. Mayingon ganit ang mandato sa katawhan, muna ng mga government positions

0: subject for elections. Kanang mga mayor, gobernador, congressmen, senators, barangay captain, kining barangay officials mga igsoon. Ang barangay is the lowest bracket form of government sa atong society, sa atong komunidad. Nga sila atong ipapanubag sa ilang mga aksyon, sa ilang activities, unya kininong naa sa taas nga posisyon sa gobyerno, dili nato mapatubag, dili pwede. Tanan manubag, basta naggamit kamo sa pundo sa buhis sa katawhan, pundo sa gobyerno. Muna nga, like for example, kinikaroon pangitabo sa Senate Court, tawag tamanig Senate Court kayo, na may impeachment case nga gi-trial diha. So, which is ang subject mao ang Vice President. Let's give a benefit of a doubt, the doubt sa Vice President. Kay, who knows later on, let's give here impartial. Kay, who knows later on, she will go to the impeachment court and talk regarding sa iyang estado sa mga pangitabo nga akusahan siya ni anang using confidential funds nga wala na mamao, wala masubay sa guidelines nga gi-implement sa COA. Kaya mapag-aksyon sa mga government officials, dunay guidelines ang gaihatag. Nganong gaihatagan o guidelines? Tungod kay sa ako nang giingon, ang government funds, buhis ka na sa katawan, and it should and it must be protected. Nakinsama, unsa man nga agency ang gaproteher ni mauki ni ang kuha. Munang doon natin commission on audit. Bisan gani ang mga private companies. Doon ay audit, auditors. Accountable gapon ang mga managers, mga supervisors, mga dagkog position sa usa ka company. How much more sa gobyerno nga ang ilang gigamit nga pundo kwarta sa katawhan, buhis sa katawhan. Muka na mga kaigsuunan. Nga nung naa nakalatid sa atong konstitusyon nga pag dunay ma-filan sa impeachment case nga mga impeachable officials, mag-convene ang Senate as a Senate court ug ang mga senator will become as a senator judges. Muna, ako usay very discouraging. Very discouraging alang tao na to, ang Senate Court nga anaay mga senator judges nga dili sila worth it to be called as a senator judge. They are not worthy to use that robes as a symbol of being a judge sa usa ka Senate Court. Nga naman, nga nung ingunta nga very discouraging. Kay kung paminaw nimo ang ilang line of questioning mga igsuon, wala magpakita sa impartiality nga they are fair, they are balanced, the way they treat the witnesses, the way they appreciate the evidences. Grabe. Nga, nakita ino nato nga, maingno nato sila nga mga defense senators. O, defense senators. Kay, supposedly, as a senator judge, igo lang ka maminaw diha, dapat ta, mauntan niyang angay nilang buhaton. Kay, ang akusado, doon naman si defense panel of lawyers, ang prosecution panel, doon na po yung mga prosecutors, mga lawyers, mga litigators. Busa, pasagdan lang na sila diya, o being a judge, maminaw ka unless kung doon ay mga foul comments sa defense lawyers, sa prosecution nga panel, that's the time that the presiding officer will intervene, will correct if there is an objection sa mga both sides of panel of lawyers sa prosecution o sa defense lawyers, kinahanglan ay pana mo intervene ang presiding officers, which is ang presiding officer mao si Senator Judge Ches Escudero. Nga, karon matingala ta kay most senators, ha? Daan yung mga senator judge, nga we consider them as a senator judge, nga senator defense lawyers naman siya. Defense senators naman hinuon kay they're using the time. I don't know kung they apply delaying tactics para di mahurot lugar ang mga evidences, mga witnesses nga ma-presentar. Musugot og dili, ma-presentar man gyud na siya. Kay ang presiding officer musamot og kasuko ang katawhan. Kay sa ginaingunan ako, ang taong bayan ay nagmamasid sa ginagawa sa impeachment court. Kung ano ang kanilang ginagawa. So, maubitaw ng ingunta nga the ultimate judge is the people. Kay kini mga senator judges, hukman gyapon ni sila sa katawhan. Kay kung wala mamao ang ilang hukom, if they are going to base the way they render their judgment through their political affiliations, not by the evidences and the testimonies of the witnesses, even grabe kayo ang gipresentar ng mga ebidensya o sa mga testimony sa mga witnesses, na basin biya na mahitabo na sab. Do wala pa mangandoy ana, may tabo na sab ang susama sa naitabo kang former president Irap Estrada. Ha? Masin may tabo na sab. Wala ta mangandoy dili maayo nga talan-aon nga kanunay lang ta. Gas tan-aon ta sa silingan nato nga mga nasod dinhi sa Asian nations nga ingon ani kita ka immature politically. Supposedly, kita unta, matured na ta sa aming aning proseso sa politika. Although ang impeachment case is a political process, but it will depend to the people's judgment. Kay, muna akong ginaingon, kumubase sila unya sa ilang political affiliations, inclinations, basin ba ya og muribinta ang katawhan nga mauon niya ay hinungdan nga magkaguliyang ang atong nasud, which is dili nato na gipangandoy o wala nato na panganduya nga kung mahimo hapsay ang resulta ni ining impeachment proceedings diya sa Senate Court. Kay maupod na ang gikinahanglan sa katawhan o gipaabot sa katawhan aron makamove on na ta kay labi na nga daghan kaayong problema sa atong nasod. Unang-unang problema sa atong nasod ang nagkagrabi nga presyo, sigig saka ang presyo sa atong petroleum products. So, kana apektado ang tanan. Gani kung atong makita, grabe ang paningkamot ni President BBM nga kung mahimo dunay daghan stocks ang atong nasod ni ining petroleum products, labi na gyud sa diesel. Kay galamiton kana aside sa transportation sectors, gamit kana sa mga companies ug mga planta nga aron anaa kanunay ang productions sa atong mga inadlaw-adlaw nga gapaliton. Kay halos tanan karon mga igsuon nga produkto muagi naman sa makina. Kita unta mga igsuon ni muon nato nga kana bang suportara nato ang gobyerno nga naningkamot nga ma-stabilize ang atong ekonomiya. mulambo ang atong ekonomiya ug ang kahimtang sa katawhan. Muna nga gikinanglan ang kining accountability kay kung wala kini, dili nato mapanubag kining naa sa taas nga posisyon sa gobyerno nga mga gitagaan natog mandato, mudaghan ang mga abusado. Nakinsa may alkansi sa usa ka abusive leader ang mga adunahan ba? Dili. Kita nga mga kabus, mo'y alkansi. Kaysa ginaingon ko na ang nanginahanglan sa usa ka gobyerno kining mga kabus. Kining mga pobre, nato nga mga igsoon. Kita, mga pobre, kita ang nanginahanglan sa gobyerno. Muna nga, gapaabot ta, gahangad ta sa gobyerno kung unsa ba'y maayong nga programa, alang sa katawan nga muangat-angat ra ang kahimtang. Unya, naapay problema nga naasigi ang demand sa ato mga workers nga wage increase, sigig-sagit nga mag-increase good. Kay gamay ra kayo ang gi-implement nga increase tungod sa nagkasaka o nagsaka, nagtaas ang presyo sa tanan nga mga palaliton. Epekto sa maunga siging saka sa mga petroleum products. Nga I hope ang atong DTI magmonitor unta sa mga dagko nga mga groceries nga ma-stabilize og dili magpasulabi og pasaka og presyo kining atong mga groceries. Kining mga dagkong negosyante. Muna nga kita mga igsuon atong gay pa tan-aw ay pabati gyud nato, ipadungog nato, ipahibalo sa katawan ang ongoing nga impeachment proceedings aron aware kamo ug makita ninyo ug mapanaminan sa uban nga mga government officials nga no one is above the law. Mapanubag yod kung dunay mga pangabuso kay kanang mugamit ka sa pundo buhis sa katawan nga walay accountability, walay pagpanubag, pagpangabuso ka na. O pagpangabuso. Nakinsa ang gipangabusuan? Kita, mga kabus. Ang mga katawhan, maayo man ang mga adunahan. Kaya mapalit man nila bisan unsa kung gunsay gusto nila paliton. Nakita in taon nga mga kabus nga gahangad sa gobyerno kung unsay mahimo sa gobyerno nga mga programa nga mapahimuslan sa tanan katawhan. Mauka na mga kaigsuunan. Now, hopefully mga igsuon na padangat na mo din eh, sa itong pagpanag-uban ang maong nga mga proceedings gani inyong makita kung naa mag-monitor mo, pwede man mo mutanaw sa Facebook, sa Senate Live, i-type lang ninyo sa YouTube, makita ninyo ang proceedings o kamo mismo mag-monitor. O kamo mismo aron naamoy kaugalingon nga paghukom kung unsay insakto o unsay dili insakto. Dapat aware kamo, aware kitang tanan sa pangpangitabo sa atong nasod. Kay government emanates from the people. Busa dili pwede nga magpasagad kita nga matingala na lang ta, nahimo na tang nagkaguliyang na, daghan kayong problema ang nasod, sulit as cooperate and support the government. Labi na kung ang leader gapaning kamot biya sa in-town. Tungod sa atong dili maayong kahimtang sa ekonomiya, tungod ni ining grabe kataas sa mga palaliton. Kapuloy mga igsoon na nagitaigong oras, maning basin na ugma, makauba na nato si Binsayro Serona Eliorin, ang atong partner din sa atong programang Barug Mindanao. Sa ngalan na lang sa atong station manager din sa Magnum Radio, Sir John Albino Kinlog, ug sa tanan na lang sa kinatibuk ang pwersa sa atong partner sa technician, daghang kayong salamat, sa atong mga televiewers sa FB o YouTube o sa ato sab nga frequency sa 99.9 Magnum Radio. Tigan salamat again. God bless us all.
1: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
2: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: mo mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
2: Mighty C,
4: mapalit sa mga butika.
5: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ang Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na autorisado ng mga hardware o depo stores dool kanimo. Tayo

0: This song is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for Everywhere Confidence.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitika mo.
2: I-shout out na na. Magnum shout

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
3: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9. News and music.
2: News and music.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Sa rika.
7: Epic.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun. Magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kagil. Tay sa lawas, mangod na patsyagan kung ano bawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
11: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat.

0: mga aligot-got.
1: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
2: Shout out ko sa akong boyfriend na nakakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. It's 30 minutes after 2 on Magnum Radio.
2: Oras atut kaninyo sa DTX 500.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Tas pang ibo blood sugar.
5: Ato na kamay diabetes?
4: Mag DTX 500 ka!
5: Ang DTX 500.
4: Ato na kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
4: Charantine.
5: Nagkapo mo po sa glucose.
4: Visine.
5: Controls blood sugar.
4: O polypeptide.
5: Kapanahong epekto sa insulin.
4: DTX 500.
5: Highly recommended
4: sa mga eksperto.
6: Mabalik sa lugar.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization. Alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
11: Caress. Alagang panatag with Caress Adult Diapers.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
2: Basta Riloni Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Duna usab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo ni Pulso, Wadhos Quality Store.
3: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ang Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yung nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingi ang imo atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Magnum Radio Time, it's 2:32.
11: Oras, atud kaninyo sa DTX 500. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
12: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
13: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Oras mga igala, alas 2:45 na.
1: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Alright, may hapon sa tanan, may gala. Welcome sa atong programa, ang Magnum Music Jam. Kauban siyempre yung Magnum Friends sa Kanginan. Kini si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban na sabta mga Magnum Friends. Hangtod ta sa alas 4 sa kapunon may gala. On a Thursday, Webes na. Uy, pasok kayo alam no, Webes sa magkaroon ng adlaw de may gala na. Sa, ano, sa ato mga Magnum Friends nga ano, karoon ha. Sa ato mga Magnum Friends nga kapaminaw sila mga panimalay, nakalimot nga si adlaw ron. Webes na Magnum Friend ha. Webes na karong adlaw may gala. And syempre, karong adlaw, walay klase ang mga estudyante ha. Sa public and public schools actually. Sa ubang mga private schools na gyapon na ay mga declare. Diba? Pero mostly ano, gid sa public schools may gala. Walay klase karong panahon na tungod sa kainit sa atong panahon mga Magnum Friends. Tungod sa kainit may gala. May pa ang panahon init pero ang gugma ninyo wa na gid ka wa na init. Sao na lang gid mga Magnum Friends na. So walay klase karong adlaw. I think apil ugma may gala, walay klase. Eh, grabe ang kainit sa atong panahon, mga Magnum Friends. Di na mabang-bang. Di na kita kabaloon sa ako na ni Megala, no? So, grabe sa, no, grabe ang kainit sa panahon, mga Magnum Friends. So, at least na itong mga kabataan sa mga kanapitong, at least di kayo sila maapektuhan sa kainit sa panahon kay wak may klase. I think ang uba nag-online class, di ba? Online classes, Megala, karong adlaw. Kaya di po para kanang di maputol ang ilang ano, ang ilang lesson may gala karong adlaw. Nagapoy nagpaygayon og mga online classes. Dili online shopping. Ay, to. Maurat atong kwarta ng online shopping may gala. Kanang bitang magsikag lang tao. Uy, marag nakapalit na ka online. Nya, tataon, marag ganahan. Magsiglan tao lang tao. Marag maka-addict bitaw may gala nga. Magsigin lang kag ano, kanang palit og mga produkto sa online, di ba? Marang maganahan, mag-ug ka mag-shopping on, sa online may gala kay igaw lang ka mag-scroll-scroll sa iyong cellphone. Hindi mo lang mag silang kaglantaw-lantaw. Makita niyo mo dito mga, ano, mga produkto. Kung ganahan ka mo, check out na sa dying ka. Munang online shopping. Kani online classes na gyapon sa mga estudyante. Di ba? So, maayang pag, ano ha, relax mga estudyante, karong adlawa. Webes ug Biyernes, Sabado, Domingo, upat ka adlaw, walay, ano, walay klase, di ba? Pero na siya mga Magnum Friends para, ano pa, importante atong kalawasan may gala, atong healthy, ba? Para safe ta kanunay mga Magnum Friends. Dagan ka ayong sakit atong batunan may gala. Kung kanapitong may guta sa kanapitong grabe kainit may gala, di ba? Dagan kayo ang gipang ubo, gilanat, gipang subawan may gala na bitaw tungod sa kainit sa panahon. Gikan ka sa gawas, grabe kayong ang siga sa adlaw may gala. Unya, tadtaon mo, ato ka sa mall kay magpabugnaw ka dito. Di. Sao na lang. Apektado good ang atong health ng mga Magnum Friends, di ba? Walang magdala mong payong may gala, ha? Magdala mong payong, kalo, o ka, magamit mong sunglasses para di kayo makalabad sa ulo, di ba? Kana magong siga sa adlaw may gala, kung imo ng ilang taon, tanaw na nimo sa imong mata, pinagi sa imong mata, makalabad na sa ulo may gala. No, makalabad kayo na sa ulo mga Magnum Friends kanang imong pananaw na igubitaw sa grabe ka siga nga adlaw agoy tagtaw na mga Magnum Friends maglabad yung ulo ana. So ayaw mo kalimot mga Magnum Friends nga mag-inom og dagang tubig ha. 8 hangtod sa ano, 8 to 10 glasses a day, di ba? Kung pwede pa lang may gala pasobraan niyo Magdum Friend. Kay para ano no. Atong pakigbatukan may gala ang kainit sa panahon karon, di ba? Muna siya itong buwaton karong alaw may gala o gilang karon. Matag-adlaw mga Magdum Friends. Aron makalikay kita sa mga balatian. Nagsakit na gani mong heart kaya nagbulag mo sa imong uyab. Unya. Magsakit po ka tungod sa atong panahon na saor na lang may gala, di ba? Oh, sige, okay na siya mga Magdum Friends, ha? Alas 2.50 na sa kapunon. And syempre, at ang inisabang ato mga nagunang mga segments karong hapuna sa ato nga programa may gala. Nanapot ay makalingaong pangutana sa talagsaong pangutana. Unsa na po itong talagsaong pangutana may gala, inyo ka ng masairan sa Di Madugay. Gawasan ang mga Magdum Friends, nanapot ay laing segment ang ano ang latest. Unsa tong chikan unya may gala unsa kan isya o kinsa ka mga Magdum Friends? Atang ilang ha. Dini sa atong programa mga higala. Ang inyong mga favorite songs syempre di gina siya mawala may gala. Oo, atong i-play inyong mga favorite songs gapon. Para pampa good vibes sa inyong kapunon while namo sa inyong panimalay. Uban na sa opisina gapon kay wala man gi cancel ang ano ang trabaho di ba ang ano lang ang eskwela sa mga estudyante kay kita mga ano naman ta na naman tay mga buot may gala kabalo na gay kamay gugma kana pa kang init sa tong panahon di ka kabalon so dapat buhaton di ba so nangagapi ka trabaho karong adlaw mga estudyante ray walay ano ron walay klase oh ano siya may gala kita kay makamanage naman taon sa atong buhaton mga Magdum Friends di ba kabalo naman ta kung unsay dapat buhaton no unsay dapat nga likayan di ba gawas nga likayan ni mo yung ex likayan po di mo ang grabe sa kainit sa grabe kainit sa panahon no na siya mga Magdum Friends ha so atangi atong makalingawng pangutana sa talagsaang pangutana. Ang inyong paborito mga music yapon, ato ng giplastar, ato ng gihanay, hanay sa iyong tanan. Dili lang mga balita atong ginahanay dere. Apan, ginahanay sab nato ay inyong mga paborito mga sunata sa atong musical nga programa may gala. Ha? So, muna gina yung sit back and relax may gala. Kaya ako na'y bahala na mga Magdum Friends. Ako na'y bahala mo hataw kalingawan kalinyong tanan may gala. Oh, kung ganahan kang malingaw, paminaw sa Magdum Music Jam kay dere, walang ano dito, walang mga negative, puro ra positive. Samot na kung boros ka, positive kaya na. Ito na, alas 2.53 na, mabati ta sa Tibuok Kalibutan. Kung nabaka karon sa New Zealand, makapaminaw ka sa Magdum Radio. Kung naba ka sa Myanmar, grabe na. Makapaminaw gabong ka sa Magdum Radio. Kung nakakaroon sa Bangladesh, makapaminaw gabong ka sa Magdum. Sa, kung naka-internet mga Magdum Friends, magtaka lang ang website sa Magdum Radio ang www.magdum999.com. Sa Facebook, syempre, Magdum Live. Ha? Murag, sa wala pa nakabalo. Sa mga nakabalo, ayos kayo. At least sa uban nga wala pa kabalo, at least now you know. Magdum Live may gala. Oh, Magdum Live mga Magdum Friends. I-like ninyo, i-follow, o i-share. Ha? Dili lang ang inyong uyab, inyong i-follow, i-like. Ako lang Magdum Live. And syempre sa inyong mga radio, sa mga medyo kadapitang dili pa gagamit og mga gadgets, walay cellphone, ang ilang gamit may gala, ang ilang radio lamang, syempre, Magdum Radio 99.9. Kana lang. Simple ra. Oh. Simple ra, pero rock. Ano ang tawag dati? Okay. Dalita mga Magdon friends sa itong unang segment, ha? Mokini may gala ang gitawag nga talagsaong pangutana.
4: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
5: Talagsaong pangutana.
0: Sa mga fiesta celebration may gala, o ka mga birthday, o uban pang mga gatherings mga Magdon friends, siyempre, dagan man kaya ng mga pagkaon, di ba? Oh, mas malingaw ka sa selebrasyon kung daghang pagkaon. Oh, daghang pagkaon may gala. Malingaw gi kana. Pero mautana ko kaninyo Magdon friends. Unsa kahay mga rason? Unsa kay rason? Kung ano ang mga tao, mga Pinoy mahilig mag bring house. O mag kanabitang BH. Unsa kay rason anak Magdon friend kung anong makitang mga Pinoy mahilig bang kaayo mag balutin mo ako? Ay labi na sa fiesta, birthdays, o uban pang mga celebration may gala na ginang ginatawag nga balutin mo ako. Para kanimo Magdon friend nga naminaw karon sa atong programa. Unsa kay rason kung nganong naay mga tao nga mahilig magbalot, mag-BH, balutin mo ako. O, kana bitaw? Kung na kay katubag mga Magdon friends, syempre, tawag na sa 0995-322-6237. Ato'y balik ha? Ito inainayon para gilok. Ah, gilok. Para makuha nyo. 0995-322-6237. Sige daw, be. Tubag daw ka, Magdon friend, be. Tubag, ikaw daw ang anaminaw ron, be. Unsa kay mga rason kung nganong naay mga tao nga mahilig mag BH, mag bring house. Human bitaw ang celebration sa birthday, ano. Mag-BH, gina, magdala-dala, ginag-sudanan. Sa kay rason na naman, Magdon friend. Sa kay rason nga nung ga-take out, ganyan sa pagkaon before mo uli mga gala sa, ano, pa-birthday nila. O ka, ga-kanang pag-pamiesta, di ba? Sige daw, Magdon friend. Let your fingers do the exercise right now. Pwede nyo itawag mga gala yung tubag, ha, para madunggan mo sa kahanginan. Para musikat ka, Magdon friend. Eh, ayos kayo, di ba? Kung medyo maulaw ka, i-text na lang. Kung medyo maulaw ka, i-text na lang yung tubag. Kanara bang maulaw may gala kay na feelings? Sao na lang mga Magdon friends? Sa bakay feelings? Hindi ka katubag o tawag? Hindi ka makatawag? Sao na lang? Caller, mayong hapon!
6: Yes, mayong hapon.
0: Oy, mayong hapon, Mitch.
6: At kailagay,
0: nadugay, nagay
6: ko
0: ang katawag. Di pwede makaila?
6: Abi na ko nakalimot ng kasakong tingog.
0: Ah, wala po dahi. Ikaw nakalimot ng kasakong tingog?
6: Wala!
0: Ah, wala. Ikaw gani, wak kalimot sa yung tingog. Samot na ko, wak ko kalimot sa yung tingog.
6: Sana all.
0: Ah, bitaw. Unsa yung mga rason nga nung naay mga taong mag-bring house giyon, mag-BH, magdalag pagkaon, kanang ting uli na, pagkuman sa ano birthday, fiesta, kuban pa.
6: Number one is kuan jud na siya na gay taong ugali na jud nilang mag-BH. Dayon, napuuban mag-BH kay labi na sa mga mama no, mostly mga mama jud ni siya at papa nga gano'n na muna sa mga anak na mag-inin. So, pare sa kuan, practically no, kanang adto ko sa kanang akong iyago or akong mga friend, basta close lang ako.
0: Oh.
6: Nga. Pag-BH ko para sa akong mga anak. Ako ang problema! Gano'n, pagkay ko. Kaya nga ako rin ko madala sa mga anak. Kaya nga, pagkay na, kanang ako rin nagkaon, tapos ako mga anak, wala. Ano, so, na ay mga rason. Pero, ako sa kung ano hon, kung pananggit ko niya, kanang dako sila ganda, Kung igaygura, ayan ay. Kung maulaw po tapo yun, nanakit sila yung mga next visitors.
0: Oh, lagi. So, oh, napay mga second batch. Diba? Nainana ng mga guests, ang mga bisitang na ay first batch na po yung sunod din, second batch, nga lain grupo na sab, di ba?
6: Oo na. Gawas kung ang pagbalay na dyan yung nga pagdala o kuan para sa inyong ganyo. Salamat daan. Ano arong? Kanang magilat lang. Kay,
0: wala ba ka kasuway, wala ka kasuway, Mitch, nga nihangyo ka sa ano, tigbalay, tagbalay nga mag-BH ko, be. Ano, dahil siya nga, ayaw lang sa, dili pwede. Nakasuhay ka na, wala, Rasab.
6: So far, wala po ko nang, kanang wala po ko nang hangyo nga gigalibaran ko.
0: Wala, Sab.
6: Or, wala po ko na hangyo nga, kanang, kuhaan ka nga, hangyo nga, ayaw kay nai bisita, wala po po to kadpod.
0: Okay. Ano na siya, kanang initiative na lang bitaw ni mong murag, na pa may mga bisita nga niabot, oh. Hindi na lang sa, siguro ka mag, ano, mag-balutin mo ako.
6: Okay, wala mo na sila nga kanang asal mong mga anak to sa balay. Kung wala wala ni mo giban. Yan to be no na dagan kayo ni. Kanang tulubi ako mga anak ko, plus ako pa upat ni sa buo. Ya, so kung ang kita tag invite ako lang. Oh. Ay duha man ni sa buo. Ay dili na kami kani tanan kay grabe pud. So, wala sa naan man kuan, aman mura dito ang tagbalay nagsikat tenda. Kaya na, ano si Kuan, yun, wala man, wala. At sige, kanang, Kuan na lang, kanang. Kung wala, hindi ka unya, ha?
0: Oo. Oh.
6: Salamat. Ano na rin ko, salamat. Mm. Bili, di kong inon na, ayaw na. Pero, kung panang nasgib na maura, di kailan handa na igu-iguro, Jud. Ayaw na lang kay Kuan, kanang, dahil napaking maabot. Pag mo, ma-insist, gano'n siya, hey, pagdala, Jud, nagdala. Nagdala ako, pero kung mabalibad kong, ayaw na, kinaparaba ka naman di kita. So,
0: kailan
6: man
0: po
6: nung
0: matay
6: ko, maninungo sa
0: katao,
6: di ba?
0: Oh, kana. Inana lang ng mga pamaagi lugar.
6: Oh, maniit ka sa palibot kay.
0: Alagi.
6: Ayun
0: bisod na kay ulaw sab kay nga napay mga bot nga bisita, nagdala kag ulo sa lechon unya. Napay na nga bot. Unya ang mga niabot sa balay, wa nay makaon. Saon na lang.
6: Wa nay handa, nabuot.
0: Alagi.
6: Pero itong Juan magmang-Gilbert, baka na nai-siesta. Kami ang first nga nag-abot dito. Kaya ako po, kanang isoon sa kong panda, isoon sa kong amiga. Daligidalam niya dito, pag-abot niya dito. Kaya, pag-open sa gate, yung sunod man dito sa mo akong mga badyaw.
0: Nagdalang
6: mga kanalusan sa kubag.
0: Oo, niya. Kaya,
6: ang kasupod, ang tagbalay, natingala po kaya agin niya sa uban na mo.
0: Oo.
6: Unya, kami, duwara may kabuok. Ang katong nagsungod na mo, unong kabuok.
0: Mga badyaw?
6: Ay, tayo.
0: Ah, so, dobi na. Na
6: dipanulod o bag. Wala na siya isinabi
0: ng panulod o bag ang mga badyaw?
6: Ang ano, ang mga sudan.
0: Ah, sudan eh. Joke oh, lang, joke lang. Lagi na.
6: Yes.
0: Muna siya.
6: Oo. Mm-mm. Kanang mo nang ang kung invite mo rin ko siya magto then magulat maniid pa sa palibot ko daghan ba siya ganda o angay baka mag-DH or maghulat ka sa tanggalay.
0: Alright. Oh, sige. Salamat kayo, Mitch.
6: Yes, sir. Kuan, sir, mag-say hi, hello ko kay Kuan. Ikatuloy kang namaligid speaker ba sa Kugon Market? So, hindi gina siya nakamagnum ay.
0: Siya yung ngalan niya.
6: Dili ko kaina nila pero kanang kanang di kang namaligid speaker diya sa may pinaka-merkado dito na itong atunga diya. Always good na siya kay ikaduha dito ito nagagi ang first thing na ang question gani mo ako is kanang nga nung 99% raa nga nung 99% unsa nga nung unsa yung dan.
0: Oh, lagi-lagi. Oh, oh. So, mayong hapon sa mga namaligag sticker diya. Lamang siyang pagpaminaw. Oh, ba? Nalingaw din sila. Bitaw. Hi sa inyo! Shout out! O, sa iyong tanan niya. Sige. Okay.
6: I din po sa riders na si John Lloyd. Kanang gayon, John Lloyd. Kanang dagan na kasi followers. Kanang nag-trending sa iyang... Kita ka to? Nag-trending sa iyang passenger?
0: Wala pa ko kita. Ako na itong lantaon o niya siguro.
6: Okay.
0: Sige.
6: Bye. Salamat.
0: Happy ba ka karon?
6: Yes.
0: Say happy.
6: Happy.
0: Happy.
6: Happy.
0: Salamat.
6: Thank you,
0: Sargan
6: Boy.
0: See ya, bye. Okay, salamat mga igala and sa itong mga Magdum friends nga kapaminaw karon. Mubalik ta, dapat happy lang ta. Kanunay, mga Magdum friends, mubalik ta. Atong oras, alas tres, cinco na.
7: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
8: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
7: Casting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
9: Magnum News Alert.
10: Oras sa Magnum Radio, alas 3:07 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Gipanumduman ni City Information Officer Jade Adiser ang katawan nga likayan na ang paggawa sa ilang mga panimalay. Karon na sinatian ang taas nga heat index sa syudad, matod ni Adiser nga kung dili malikayan nga magawas, kinahanglan nga muinom o dagang tubig o mugamit o payong aron dili direkta nga mainitan.
11: Karon ang taas heat index dari sa itong syudad. Amping lang yun ta, stay hydrated. And kung dili kailangan magawas, stay at home lang ta. Due to the extreme no, heat index yun nga ito na sinati dari sa ito ang dakbayan.
10: Ang pamahayag ni City Information Officer Jade Adiser. Samtang gibuto ni ko na giklaro ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga kung mahinayon ang pag-reset sa barangay and sanggodi ang kabataan election ko ni BSKE. Dili masayang ang mga napakita nini nga mga balota mato ni Garcia nga mugamit pa kini o ko na magamit pa kini kung o posibleng mas dili mas ko na posibleng ang masayang lamang kadto mga tinta o ballpen o indil ko na indelicable. Gisiguro sab ni Garcia nga andam na ang COMELEC para sa November ko na Nobyembre 2 barangay og SK election ning tuiga.
12: Kung sakasakali po ba na ma-reset ang barangay ng SK elections, ay ano po ang masasayang dito kung meron man? Ang balota po hindi po masasayang. COMELEC, kahit po ito may date na, it will just issue a resolution na kung saan ang sasabihin lang namin kung ano na print namin na balota, ay yun na rin po yung gagamitin natin sa isang reset na barangay ng SK elections. Kung meron po siguro, titingnan po namin yung po mga tinta, yung mga ballpen, yung mga thumbprint takers at saka po yung mga indelible inks sapagkat isang taon lang po kasi ang expiry dates ng mga yan. So may posibilidad po na matuyo bago ang kulay o hindi na sumulat yung mga ballpen. Pero yung iba pong election paraphernalia magagamit at magagamit namin.
10: Ang pamahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. O karon sa tong Magnoma News Hunter, bantay bye-bye campaign official na nga gilusad sa Bureau of Customs Port of Cagayan de Oro sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 23, Kia Abellanosa.
7: Magnum News Hunter.
13: Official na matutang gilusad sa Bureau of Customs Port of Cagayan de Oro ang bantay bye-bye Interagency Information Committee Awareness Drive Against Cigarette Smuggling. In Northern Mindanao diha sa piyaping itong barangay makabalan ni nga syudad kung nga di-indicize ka mga grupo sa mga mananagat gikan sa mga coastal communities sa syudad ang mismong ekonomisa noong sa panawagan o gamay mong aktibong partner sa pagbantay sa coastal border. yun, batok cigarette smuggling. Tungod kayo sila pamilyar sa mga maritime activities at nakaplaster na sa mga baybayin na lumasayon, nga makahatagog yung sakto informasyon nga makatapang sa motor na doon masumpo ang guwapungan ang smuggling activities. Ubay-ubay batot pa sa mga ahensya ang nitimbayayong oron ingusgan ang kaibalo sa publiko pagpalambo sa partisipasyon sa komunidad o guwapungan ang iligal ng mga kalihukan sa smuggling. Isaraan yung bantay-baybay campaign ang pinakaunang community-driven initiative sa Bureau of Customs sa mas ibaligoy ng pagpaging batok sa illegal cigarette smuggling. Pinatagigan sa Bureau of Customs Port of Cagayan de Oro, kinisumagdong yung Center 23, kaya Adeline Osa, Balita og Servisyo, Magdum Radio.
10: Nagang salamat Magdum Hunter 23 Kia Abilianosa. O karon sa itong Magnoma Water Advisory Gipay Balo sa Cagayan de Oro Water District kung COWD ang ilang mga konsumante, kalabot sila ipahigayon schedule water interruption na sugod ang mga adlaw Agosto 14 ng tuiga, Biyernes, sugod sa alas 12 sa Kadlawon, hangtod sa alas 12 sa Udto, kinialang sa ilang ipahigayon nga installation sa gate valve, stub out connection sa 600 mm diameter isa pipeline nga naimutang sa Cubitaguanao ning syudad, may apektado sa hinay ngadto sa pagkawala sa tubig ang aya sa Richmond Hills, Elena Homes, Buena Oro, Santa Cecilia Phase 2, Aluba Tibasak og portion sa Makasandig ning syudad, GR Bora Extension, Crossing Pimentel paingon sa Santa Cecilia Junction, portion sa Lapasan, lakip na sa Limketkay Mall. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
14: Magnum News Alert.
15: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
16: Listen to the music, relax and have fun.
15: Magnum Music Jam.
17: Magnum Music Jam.

0: Sister Talang Saon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: You're still plugged into Magnum right now, 99.9. Your number one FM station in Cagayan de Oro. Kaobad pagyapo ninyong Magnum friends sa kanginan kini si Mr. Talang Saon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Astras 22 sa May Gala na nakita sa atong final hour of the show May Gala. And syempre sa atong programa ang Magnum Music Jam. Makiguban ko ninyo hangtod sa alas 4 sa kapunon mga Magnum friends ha. Walang tuloy-tuloy lang. Ayaw magbal hindi ang May Gala no. Maglingaw-lingaw ta mga Magnum friends ha. Welcome mo nagmerienda na karong panahon ha. Pero naminaw gyapon sa Magnum. Salamat sa iyong tanan. Mga bagway lamang nakamata, may nga po sa iyong tanan. Sigurado kung ipaningot na ka Magnum friends yung pagkatulog niya. Okay, init nga po ng panahon. Kanang electric fan May Gala. Mura man na siya ganang respetar na lang bitaw May Gala. Kay bisan na kay electric fan o niya, init ang panahon. Murag, ang ginabugang hangin, init ng sabgayo. Murag kasamot ang kainit sa imong paminaw sa imong bation bitaw nga ka electric fan ka pero ang hangin niya ang gagawas nga hangin kay init gyapon saan na lang gyud mga Magnum friends eh. So nakita sa atong final hour na sa atong programa ang atong talagsaon pangutan ng mga Magnum friends nga makalingaw syempre unsa kay mga rason mga gala kung nganong naay mga tao nga mahilig magdala og pagkaon gikan sa ilang pagpa-merch day o gikan sa pagpamiesta. Kanang ginaingon nila ng Sharon May Gala nga balutin mo ako. So kayo mga rasonan na mga Magnum friends, ha? Base na kay katubagan na May Gala, tawag na! Call na! 0995-322-6237 mga Magnum friends. Aron ikaw makatubag o madunggan sa radio, di ba? Aron maingon yung silingan bitaw nga uy si ano man na oh la nananawag siya oh sa Magnum ana bitaw na familiar bitaw yung tingog nimo si ano man na si Maria man na oh nanawag oh, si Mari la si Mari nanawag na bitaw di ba at least na recognize kasi yung mga silingan di ba so muna siya mga Magnum friends let your fingers do the exercise. Right now, karon na. Now na. 0995-322-6237 May Gala. Ano ka na ay mga tao nga mag-BH yung mga Magnum friends. Ilabi na paguman sa pag-tambong sa birthday. Di pwede nga way dala? Di pwede way dala May Gala? Kailangan yun na idala mga Magnum friends? Sige na ba. Let your fingers do the exercise. Right now. Natay caller, hello?
2: Hello!
0: Uy! Si, kisa na eh?
2: Sorry, Japon!
0: Kinsa man?
2: Jamox!
0: Ah, okay. Sige. Unsa may tubag niya mo ni Jamox? Nga nung namin mga taong mag-ano yun? Kanang mag-BH yun dog pagkaon? Gikan sa ano, pa-merthday o pa-miyesta?
2: Actually, nasa Magnum Gilbert, karaan na mag-unagod.
0: Karaan na?
2: Sa akong mama pa, sa kapanahon, pas kong mama, huwag mamista, mingon man, mingla, pagdala, huwag mingla.
0: Oo.
2: Kanya, ang katasang atuan niya, hindi sa maulaw mingon, no, may tag-BH, tara, naging andan man, oy, tag-BH, pagdala, BH. Pero karon magtunggal ba, pero maula na mga ikag-BH, kaya, high-tech sabi karon.
0: High-tech na. So, maulaw na tagpangayo kung high-tech na ang panahon?
2: Okay. Maulaw mo gato. Mangalitan nga. Hala, pre, na para ba si Kwante? Maabot pa, pre. Basi nung pakulangan ko, pre. Kaya, ano ba kung Kwante? Handa, pre. Mura, kasi budget ra. So, gawa si sa mga taga-bukid niya, style, kaya, wala may mga leksyon, kasurang lakpa ka nga baboy. Abalat mo dala ka itong baboy nga medyo kuwana. Pero karon labi na dili sa city, murag disod giga mga yung anang bihis. Diyawa siguro ganyagat ka. Pero dito sa mga kabukiran siguro, kay bisag dili ang gato dito, tungan ka man dito sa imong tukaran sa imong balay, dire sa siyudad. Pagkay kinural man, maulaw man kag pag atong ako ka, kay kinural man dito kay di man kinural, pero sa ako, kanang bihis, kay nakuhan ko man gina sa akong mama sa una, okay na siya, pero sa karon murag maulaw na siya kay labi na ang mga galastosono na lang. Salamat ka lang ganyo. Ubay ko ang dahoy, ato sa ako, pista, ato sa akong birthday, anak.
0: Oh.
2: Yeah. Ngayon, panugal ka nga, ah, wato ko, kung ano biya, gito ang sihit ka, ha? Okay.
0: Oh.
2: Anak, isa ka dusina.
0: Sa may kasagang rason nga nung mag-BH man, kay?
2: Nanang BH man, God. Kuhan mo na siya. Wala ginagayon ako sa una rin pa na mag-BH ka, kay ang uban na wala makauban.
0: Oh.
2: May nalang asag kay ma pakaon na imong mga sakin sa kupan sa inyong balay.
0: Oh.
2: Nanalong
0: so balido so, balido lugar nang balido lugar nang rason nga wala magkauban si pare nimo Mare oy kay nagsakit man ang tiil ako lang dadan balido lugar na nang rason na jamo
2: ako lagi na ang oh. Ako lagi sa una karaan na magpunan mo nang ako lang karon okay lagi kung ang imong gantuan lagi kung musukot lagi yung
0: Diyo na. Hindi natin ang pero
2: kita mga ulaw ra.
0: Ulaw na. Medyo ano na. Kung baga yung kag-face, walay ulaw-ulaw.
2: Kung maulag yun na, watay kay kong malayo dito, pero matay kong itong
0: kung maulaw dito. Ikaw ba, mahilig ba ka mag-BH kung nakay tambungan nga ano, celebration?
2: Dili ko, dili kay ko ga atong mga inana kay unang-una, maulaw ko.
0: Maulaw ka.
2: Siguro ka nang ang gato ko, pero di ko ang gato niya may yung lakong kauban na. Kaya ito tapay, kay Martin ko, maulaw ko.
0: Maulaw ka kay... Sa may rason nga nung maulaw ka nga, Igor, ang magkamukaon din to?
2: Maulaw ko, labi na ang tagtungod, wala maghanggas ako niya, labi na. Pero ang tagtungod mo, ato na, adipindi ka po na.
0: Depende rin ka po, no? Okay. Kay na yung mga taong sama ni mong maulaw naagi ano bitaw makabati nga pag kaulaw kung mo ato sa laing balay mamiesta
2: ako pag na iksoon ko kada ko iksoon kay yung birthday niya ano nga ako mo ato nga iksoon man may ko ako batasan basta di ko ang gaton bisa pa iksoon ta
0: di ka mo nga mo ato
2: ako na ako batasan yun mang nung pag nung Gilbert.
0: Kung hanggaton kag sumbagay, sumbag manumbag ka. Kung hanggaton kag sinumbagay.
2: Ay dili sa kumusukol pero giya ko ko ito magnung Gilbert halukaan ko gid siya.
0: Goy, sao na lang gid. Bitaw no so para kanimo dili nga kanang sana kanang para kanimo maulaw kang ma-birthday, ma-miesta, mag-BH sana. Dayon kanang ang rason kay nganong mag-BH kay syempre na ay wa nakauban sa pamilya mo nang dadaan na lang sa balay.
2: Pero usually mo gina ya kay tabo kay.
0: Mo gina. Mo ba?
2: Pag-abot, palipay tong anak, palipay tong kuan, asawa nga na kidalabi. Pero mo lagi na giyon nato, case to case lagi na. Kung ang katong libertihan o gipistahan mo ay mo ang katli mo nga ay pagdala diri o may nalang inyong kuha nito kabanay mo mga sako baka kaunsan o kanaok pera pero ngayon din nga ngayon ambot lang urag layo oras tinuhod yun
0: ana ba may nal pagdala okay wala pa man kagig wala pa man sab gikaon sa iro ni o dog food naman eh.
2: Kaya
0: ingon sa tuto mo lang hatak, dili. Pagdala o, oh, lapawan po gikaon sa iro. Nara pa man di ako, na pa man yung gilabtan. Na, na unsa.
2: Uy, kahadlok pa. Magpalita lang kung
0: ito panok sa gawa. Ma o. Saan. So, salamat kay Jamok sa iyong pagtubag sa itong talagsang pamatana.
2: Magnum Gilbert, shout out ko sa mga driver sa Regency, especially kang Dukart, ang among mga lasting kuhan din na, ang dispatcher.
0: Ah, sige. Ang singalan?
2: Si Kart. Dito, alias Ducard.
0: Ah, binali ng pangalan bali-bali, ha? Kisa pa man?
2: Ang kwan din, itinom siyur. Financier na sa kwan, mining.
0: Mining? Uy, cool ba kayo ng mining, ha? Okay, na pa?
2: Wala na. Wala ka. Salamat kayo, Magnong Gilbert.
0: Happy ba ka karon? Happy ba ka?
2: Happy, happy!
0: Okay, salamat sa atong Magdon friend. Si ano, syempre, si Jamox. Happy daw siya. Maayo. Natay line caller. Hello?
3: Hello? Maayong... Haluan?
0: Halo? Kinsan eh? Kinsan
3: na nga pa, Magnum Gilbert.
0: Si Dan Ray Gapon?
3: Oh.
0: Kani si Dan Ray, kaya murang mahilig ni mag-BH.
3: Dili.
0: Giday. Sayop, giday ka.
3: Sayop.
0: Okay. Nga nung na yung mga tao nga mag-BH yun, Dan Ray?
3: Kaya, naiuban kay maingon din nga mag-BH kay gamera mag-ikaon sa kanang yung dianaan. Ngayon din nga, pag-uli. May nalang pag-uli niya, dito siya makahamal ugayo.
0: Ah, so medyo demure lugar, okay. Maulaw mo kaon og daghan, dili mo hab-hab.
3: Oh, dili mo hab-hab kay daghan man tao din. Ginagmerte na hinumitan. Di, pag-abot sa balay, gutom ragyapon, di mo nang mga yung bigit. Kaya rin pag-abot sa balay, dito maghamal.
0: Ay, mo ba? Ano dahil na? Napilain?
3: Kuan, napiuban ka ng maingon din. Isang totoo yung gingon na itong unang caller nga. Maingon din nga. Kanang mga BH kay na pamilya nga wala nakauban, ano ba? Aron sa makakaon.
0: Okay. So, balido na nga rason lugar na? Balido?
3: Depende kit sa kung kuan. Kanang imong gianaan, imurang kamag-anak or imbitar di ka nga sa naghanda.
0: Dobe, kumingon tong tagbalay ba nga? Ay, magdala-dala pa ka nga. Kulang, ramanin dire. Sa ito bag?
3: Wala na lang. Unta ka ng hanggat. Anara ka sa yun.
0: Kulang, ramanin sa moa. Magdala-dala pa. Yung kang ikaw ramang guna mong gi-invite. Magdala-dala na nung kagpagkaon sa inyo, ha?
3: Hanggat-hanggat pa ka. Ay, nalang paghanggat kung kulang ramari sa inyo, ah.
0: Tubagong gilugar ni mo siya, ana?
3: Ay, tubagong gilugar.
0: Tubagong gilugar ni mo. Mugawas yung pagkamaldita gilugar.
3: Dili.
0: Pero dili ni mo, ano, dili ni mo nature na yung nana, bitong magdalag food, kanang magdala lagig BH sa balay. Pag uli, ana?
3: Dili.
0: Dili ni mo na
3: li, ano? Kaya dili magpukonsad ka ng isa ko hilig mamista or mamabibili.
0: Hindi ka hilig
3: na. Mas maayo pa nga ako pa pamistahan or pamagbihan kaysa ako yung mamabibili. Hindi ko kaya.
0: Ano man? Anong maulaw ka? Ano sa'yo rasonin mo?
3: Kuan ka ng labing nagdahan tao nga dili na ako mailaba masagol-sagol dito. Dili ko komportable inang munala.
0: Okay, makamit ba kaglaing mga tao, ana, di ba, kanang kaila, ano bita, diari ni mo ma, ano bita?
3: Oo.
0: May ila-ila ng birthday, yun yan. Hanggaton din kag-shot, inom ginagmay, awan, saon na lang.
3: Mugali na, dadarin ba, dabi ka ng paghungit, ang imong hungit kay bantayan.
0: Bantayan, ana, dahil ito yung katapat mo, dakuha, punigba-aba niya mo hungit, ay.
3: Mauwa, no? Nang kalikayan ginakuan ng mamaysi, mamista, eh. Diyan akong balay. Maramang yapon, maramang yapon, musog ka.
0: Lagi, no? Maramang bahu apod pag gumani mo atong CR, di ba?
3: Mauman. Dalag raga pigawa.
0: Bitaw.
3: Wala may kausaban kung kaon sa balay o kaon sa kanang mamaysi.
0: Lagi maura man, no? Maura siya. Parear. Bitaw.
3: Morgan.
0: Sige. Happy ba ka karon?
3: Ha?
0: Happy ba ka karon?
3: Happy kayo.
0: Salamat, Dan Ray, ha?
4: Salamat. Salamat lang ko sa tanan.
0: Sige. Salamat kayo.
4: Salamat.
0: Sige, bye. Moto si Dan Ray. Salamat sa imong pagtubag sa itong talagsang pangutana. Alright. Hello, Lady M.
5: Hi, Magnum Gilbert. Good afternoon.
0: Kaya po. Sige, be. Sa itubag din mo, be. Ang kabalo kong bright pag si Lady M. Ang kabalo ko sa meaning sa imong M. Lady Matalino.
5: Ganon.
0: Oo.
5: May ano lang, may konting alam lang naman.
0: Lady M, Lady Magnum.
5: Pwede.
0: Pwede, di ba?
5: Why not?
0: Coconut.
5: Yeah.
0: Ngano ka nga na yung mga tao nga mahilig mag-BH? Ano, Lady M?
5: Ang uwan na andan naman good na kay... Kontra po masayang, malabay lang mga sobrang pagkaon na wala na ilabdan. Sobra. Ipangatag na lang.
0: Pangatag na lang?
5: Magmadala ng BS na lang.
0: Kasi kanang
5: ikot na katong mag-BS ang mga bisita ang nangayo.
0: Kanang mag-BH ba?
5: Kaya
0: ba, Lady M, kaya namang BH ka, kailangan ba mananghin or ano na lang na, diskarte na lang na imo, magdala ka sudlanan?
5: Uy, ulo po di ka mananghin, oy.
0: Dobi, kung di mo sugot tong ano, Dobi, di mo sugot tong tagiyas balay.
5: Ayaw, wala pa. Matay mahi mo kung dili siya mo sugot. So, dapat, ano siya pa, kung sa iya, kung sa iya, magdala. Then kung niya, okay, pagkuha lang dila.
0: Dobi, muingon to yung mong kailangan. Nagkakaon na gani. Ikaw, apa ka nabusog? Ano ang lugar ka? Unsa itubag ni mo?
5: Ay, dili. Ingon ko, salamat na lang. Magalang mga sobra, sayang na na yung panglabi na na ninyo. Baka na lang dito ibawag sa iro.
0: Lagi mahiling, baka gano'n?
5: Kasi makapauta na, makapa sa mga atuan katong wala na kasaon. Sayang lang dito naman ito lang mabawag sa iro.
0: Ikaw ba, sa imo, ikaw gahilig, mahilig baka BH?
5: Ang
0: kuno
5: na
0: lang
5: ako, oo.
0: Proud lugar kayo ka?
5: Ang akong uban mga kan, ako wala man ni Kuyog.
0: Ang pag-BH ba, Lady M, dapat daghan ba kagdadon o gamay ra?
5: Isang gamay lang, pwede naman.
0: Pwede ra. Isa ra ka slice nga.
5: Depende lagi sa tag-iya. Kay siya may amagbutang, dili man ikaw bisita.
0: Daw ba, mayingon man siya. Ikaw na kuha diya, pre. Bahala ka diya. Mare, ikaw na kuha. O, anak lugar.
5: Dili, magkat ka. Kung magbutang na ko, anak. Mukhang, gito siya na, mayingon ka siya. Napadiri ka niya. Dadalan eh. Dadadon, anak la.
0: Oo, anak lang. Anak lugar yung buhaton. Okay. So, gina-admit yung lugar yun mong member ka sa hakutin mo o kanang balutin mo ako.
5: Ate sa kutin, pero dili siya kawat. Kaya nangit ka sa tag-iya sa naghanda. Para makadala ka. At least na kay Sudan ba? Pagkaugma, ibutang lang sa ref.
0: Ang lain, anak, Lady M, kanam itong magbalutin mo na ako, anak, itaw niya, gakaon pa ka, anak. Pare, pwede ko magdala pagkaon, mare. Gakaon pa bitaw?
5: Abis ka, overload na, nagkaon na ka, then kung mo, before ka muli, marangin na muli na ako. Di man sa pauli on. Sige, kunya na kapag uli, kay magdala pa sa pauli mga pagpagkaon, kaya na may sobra.
0: Daw ba yung ingon ng tag-iya, makadala mang kamare, pero ikaw hugas plato.
5: Abis na, mag-ingon ako yung sabang mangutkob ko, maghugas kong mga plato. Utabang pagani ko magluto. Kaya
0: ba?
5: Sabi ni eh.
0: Ay, mao. Okay, kayo.
5: Utabang pa kumagkutad sa mga lamas.
0: Very good day. Kayo ni Lady M.
5: Yeah. Ano lang good na.
0: Sige, shout out na.
5: Yes. Shout out na lang na ako sa lang mga loyal group of friends na ako. Na Daminaw karon kay Ate Vicky. Ate Selena, thank you. Wala di ka nanaw. Daminaw lang day ka tiraan. Happy listening.
0: Gibingaw na ko sa yung mga ano. Ma'am Delama.
5: Hi, Ma'am Delama. Salamat. And happy listening, Dela.
0: Okay.
5: Pwede kay Inday Villamo, Andy Tumampok, and Chrissy Takagalas. Baka naman.
0: Sana all.
5: And kami ay belated. Happy 22nd man sa Risa. Ang gawin ni Mitchell Shower. Mm. Thank you.
0: Alright. Happy ka ba karon?
5: Super happy.
0: Alright, salamat kayo kay Lady M. May nga po ni mo. Alright, sige. Salamat kayo, ha? Happy ka dito mga Magdum friends karon, no? Munang patsyada may gala, no? Happy lang tanan. Munang okay, di ba? Happy lang yun ta. Kay labi na kung maka-BH ka. Ay, sus! Grabe yun naka-happy may gala. Happy pag yun na. Super happy mga Magdum friends. Anyways, may gala. Salamat sa mga nanawag karon, ha? O sa mga naminaw, kanapitong wa pa nakatawag, pwede pag-iapon mo mutawag may gala sa atong segment ang talagsawang pangutana karong Thursday. Nga itong talagsawang pangutana may gala. Ngano kang ang mga Pinoy, mga tao may gala, mahilig magdalag BH. Unsa kay rason na ng may gala, ha? And syempre, tuloy-tuloy ta para sa atong laing segment.
6: Uy, mga Marites! Unsa nasab kaha ang init nga chika karon? Sa iyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na!
7: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
6: Sa ano ang latest? Boom na
0: boom, Marites! Alright, boom na boom! Ano ang latest nga ni? Kini si Mr. Talagsawan Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Live na ito may gala sa atong Magdum Live. Kita na ito may gala. Oh, nakita na ito sa atong mga Magdum friends. Hi sa iyong tanan. May nga po mga Magdum friends, ha. Be, magchika ta kadyot may gala, ha. Live ta karon sa Magdum Live. Ano ang latest? Ang atong chikahan may gala about kinis nag-trending video. O saka video may gala nga nag-viral. Ha? Okay, nasayad man ta mga Magdum friends dito sa kauluhan. Grabe ang ulan tungod sa habagat may gala. Ha? Nga, adunay usa ka na nag-viral nga video may gala sa social media. Sa usa ka pamilya nga gikan sa barangay Pulang Lupa, Dos Las Piñas City nga nag-set up og DIY flood barrier sa atubangan sa ilang panimalay niadtong Sabado may gala, August 8, 2026. Kay ngano man may gala, ha? Tungod kani sa syempre nga kusog nga dala sa ulan. Dala sa ulan may gala sa tungod kay habagat mga Magdum friends. Matod ni Paula Bianca, nagpa-install sila og floodgates. Human nakasinati daw sila og taas nga baha nga niabot kuno sa hawak ni atong dala. Actually habagat gyapon ang rason may gala ni atong July 9, 2025. So nakatuon sila, nakabaton sila pagtulunan may gala ni aging tuig kay kusukeng baha ni abot na sa ilang hawak. Munang naka-decide sila may gala magbuhat og DIY nga floodgates. Ang baha mga Magdum friends ni abot na daw sa gutter deep ang baha may gala og tuudan nag-set up sila mga Magdum friends og DIY nga flood control. Eh, may pani may gala manapay flood control, di ba? Dugang pa niya mga Magdum friends, this habagat season 2026, we were protected from the floods in Las Piñas. Matod pa niya may gala, matod pa ni Paula, dugang pa niya mga Magdum friends, muabot kuno ay umuabot daw may gala sa 100,000 pesos ang ilang nagasto sa pagpataod og unom ka panel sa flood barriers. Og tanaw may gala, wa sila bahay mga Magdum friends tungod sa lang DIY nga flood control. Patsyada may gala, ha? 100,000 ilang nagasto. Pero kato mga flood control nga wala direwa dito. Milato ka milyones, bilyones may gala. Ang uban, wa pag nakita mga Magdum friends, ha? Pero kanay ha, tungod sa ilang pagtulon-an nga nakuha last year. So para sa mabaan o Trumay Gala, nag-do-it-yourself silang flood control project. O kanang floodgates may galang makatabang silang panimalay, di ba? Ano na siya mga Magdum friends? Discarte gapon na. Discarte gapon may gala. So kung kaya nilang magbuhat o flood control project, wala diha. Kanang si Paula Bianca may gala, nakabuhat siya flood gates, flood barrier may gala. Pinaagi sa ano sa kanang unom ka panels nga nakakontrol gud sa baha na masulod sa ilang panimalay. Muna nag-trending karon sa social media may gala. Wa sila bahay may gala tungod sa ilang pagbuhat og do it yourself nga flood control. Sana all. Ano yun na may gala, no? Sana all. Anyways, salamat sa tanang naglantaw sa atong Magdum Live. Maying hapon sa tanan, inaot pa na mo karon sa maying panglawas. Inaot pa nga okay mo diya mga Magdum friends. Og salamat kaayo sa iyong paglantaw sa atong Magdum Live. Sa iyong tanan, shout out ha sa iyong tanan mga Magdum friends na naglantaw karon. Shout out mga higala, mga talagsaon. Kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert para sa ano ang

0: nga inom? 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada kaso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
4: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depot Stores dool kanimo.
5: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, mabuti.

0: Kabo Bangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Atlay ka butangan!
4: Bugas-bugas o katul-katul? I-DTX 500 na! DTX 500! Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul. DTX 500! Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix!
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: Gapanakit ba ang joint sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Pusa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubo sa uric acid sa imong dugo ug banalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Tayo na

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: CDOIIIDOL. Cheesiest.
2: Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Karun na yun.
6: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasaga butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. 90s. And today, this is Magnum Music Jam. Music Jam.
8: Y Alessi, párame la pista. Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida. Actívate, que aquí estamos locos todos.

0: Muéveme los pies. Llama a tus amigas para enseñarles que lo que es. Yeah. Levanta la mano. Muéveme los pies. Llama a tus amigas para enseñarles que lo que es. Yeah. Y Alessi, párame la pinta.
1: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment.
2: Mr. Talangsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
4: Balik ta. Sa atong programa, natay tubag dari may ngapon Magnum Gilbert. Maulaw man ko magdala og BH. Dili pong ko mangayo oy, pero kung naay ipadala nga BH, dawaton para makakaon akong mga igsuon or mga anak or asawa nga wala na mista og ng birthday from Enting Labadan, Villanueva, Misamis Oriental. Alright, salamat kay Magdum friend sa iyong pagpaminaw. Para ka na ako Magdum Gilbert, ang rason kung ano na yung mga tao nga mag-BH giyod kung mag-adto sa selebrasyon kay para na siya ay mauli siyang asawa. Ay basin, dili siya ipasulod sa balay. Pana, kana bitaw na iusay nga asawa mo, yung bitaw nga pagdalabi, pagkaon love, okay. Magulat ba ako ni mo love? Pantay ka love, no, kung di ka makadala, di ka kasulod sa balay. Na yan, saan na lang. Wala ang mga banaw sa'yo, mapugos na lang hangyo sa ilang mga kumpare bitaw, sa ilang mga amigo nga. Pare, papadad ilang kong bisang gamay, di, pare, baby, humba na lang, pare, baby. Basin, hindi ko kasulod sa balay, pare. Kaya nag-iulga naman ko daan sa kong asawa, pare. Hindi ko pa kasulod sa balay kung hindi ko makadalag something. Saan na lang. Bitaw na. Last caller ta ha, pero pinaspasay na lang ni kay wala tayong oras. Hello? Hello?
5: Hello, mag-break.
4: May hapon. Oy, may hapon, Maria Isabel. Sige. Unsay tubag ni mo, Maria Isabel?
5: Magdum Gilbert.
4: Unsay imong tubang sa itong talagsaang pautana?
5: Ay, bawat ano Magdum Gilbert, okay raman magkalaog. Tapos sa taon, okay.
4: Ha? Sa to?
5: Okay ra mag, okay ra mag BH basta tapos na pagpangaon ang tanan mga bisita.
4: Pero unsay rason nganong magdala magyug pagkaon muli?
5: Kuan ang gud na Magnum Gilbert kay mali ang nabilin sa balay malipay makasaon pod and then ang sa una nga bay Magnum Gilbert kay nang gihi ko tapo kaon. Panahon na bitag may mga okasyon, mga birthday, pista, uban pa. Dili kay ko ay sana okay tapo kaon. Ay hara ko mukaon no makaabot sa balay.
4: Abin ako ayara ka mukaon kung makaon mo ang balay.
5: Eh, abot na
4: ubalay. Ay, abot ubalay. Oo,
5: okay na. Ako kay tig-assign namin po tsaka ng food committee. Ganahan kung ako'y mag-serve bitaw Magnum Gilbert.
4: Mura na kag... Food committee, food committee ka. Mura na nagbayaning Magnum, ha? Food committee?
5: Oo, na namin po. Namin simpan. Ako ginang in-charge kay gusto na ko ang katunggi pang nangag-sponsor ka ng mga puslan mapakaon din sa mga tao nga angay gid pa kanon and kanang dili bitaw ka dili nimo ipa-transparent pa dili nimo ipanipti pero kanang kuan gina Magnum Gilbert pero na gyud mga sobra and then bahino din ako sa uban mo nang ma-in-charge gid ko anang food committee Magnum Gilbert.
4: Okay, ikaw ba hilig ba kag BH pod?
5: Dili ko hilig og BH, dili ko hilig BH Magnum Gilbert.
4: Di ka baga BH pero gadala lang.
5: Oo, pag ma-in-charge ko, ana. Pero kanang ma-in-charge bitaw ko Magnum Gilbert ko, ganahan mang kukay. Ang mga lami mang good na asa kanang sobra na bitaw Magnum Gilbert. Oh, kanang mga palaman.
4: Kanang bitaw sinupsupan nga bukog ba? Kana, muna yung dad-on. Eh, lami na, sobra na.
5: Dili, kuha na siya para na sa mga iro. Kailangan tayo mga iro.
4: Dili, ang sala na. Kung mga kagbukog, muna na yung ka. Wala ba?
5: Dili, pukuting pangayo o ganang mga bukog. Kaya naman tayo uban, matingala ko nga. Mangayo o ganang para bitaw sa ilang iro. Dili, kuha na na.
4: Namay uban nga pasumangil na para sa iro. Para mo na sila.
5: Basin. Inana po ng ikan. Basta ako kay dili ko hilig diits ka ng mo serve lang gyud ko sa mga tao tagpila gyud na kanang na hindi problema nga in charge lang gyud ko sa pamainit kanang ayon gyud ako nagtimpla kay daghan ba mga donors na makita man nila nga transparent akong pag serve sa ila
4: mga
5: sobra Magnum Gilbert
4: mo na nitong tag-iyas balay ng utana na day mo iro mare na oy
5: ayo oh na nay iro pero dili pugo hilig ko kanang pangayog bukog
4: Lagi na.
5: O para sa iro.
4: Okay, sige. Antay yung oras sa Maria Isabel.
5: Sige.
4: Happy ba ka? Happy?
5: Happy always.
4: Sige, sa to?
5: Sa service yung Magnum Radio.
4: Happy?
5: Bye-bye.
4: Happy?
5: Happy always.
4: Sige, watay yung oras, may gala. Salamat sa yung pagpaminaw. Mayang hapon kay Jonex, mayang hapon. Kay Nakayama Miho, mayang hapon po nimo. Salamat sa pagpaminaw. Nagbaton sa prinsipyo nga kung unsay makaon sa bana, makaon sa asawa. Ah, ha, ha, ha. Dari may gala. Salamat, Magdum friends, sa pagpaminaw. Musunod na si Magdum Angel Sado may gala para sa Magdum Reports. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. Atangi.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: GTX 500, mabali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Pamasaga butika.
4: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mao'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
5: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
6: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
5: Ha? Ngano man?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kung nakuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
5: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
7: Sabado Night!
0: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit na bisita, ug dagan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
7: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Oras alas 4:12.
9: This time check was brought to you by EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
10: Magnum Radio, News and Public Affairs, pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab ng abati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
11: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
12: Oras sa Magnum Radio, alas 4:14 sa hapon. Mahigala, kumusta may hapon ka natong tanan. Welcome sa itong programa ng among tulumanong nga Magnum Reports. Hingad na waadlaw karon mga higala nga Webes. Webes na karon na pizza trases sa bulan sa Agosto tuig 2020 size. Karon po ng adlaw mahigala nung nga murag gilauman yun ato nga mo traffic yun yung samot ang atong daak bayan. Tungkol kaya doon na po yung pagbukas karong alas 5 sa hapon sa libre Carnival ride or amusement ride din ano sa Mary Rose Grand Carnival nga gitanyag ni Mayor Orlando Clark suwi ug sa iyang pamilya. Lagi tuuhan na pa po nung dili lamang mga residentes kagenduro ang muanhi din eh. Napunod ako ng mga gikan sa itong kasalingan ng dapit. Amping-amping no sa iyong mga pagbiyahe. Ugunta, malikin po ng mga nagkariyang insidente. Oras alas 4:15 sa hapon sa itong kapagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Kini, si Magnum Andrew Alzado, gikan karon hangtod ta sa alas 6 kagabiyon, inyuhang madungog ang mga nagkariyang balita nga nangahipos usab sa itong mga kauban. Magnum Hunter 30, Magnum Hunter 23, Kia Abelinosa, Magnum Hunter 22, Faith Velez, mga balita po nga nangahipos ni Magnum Hunter 24, Jaina Luna. Oras alas 4:15 na, ug sa tuwa nga duha ka oras nga programa mga higala at ang atangi kay maki-update po ta sa itong sitwasyon sa palibot. Lakas po na hondagan sa trapiko dahil at ang atangi sa mga higala. Kaya ito po din po ipahulagwa itong mga kauban po no, din sa kaning carnival po. Kaya naalagi po na din hapon ang wagang duod sa katawhan nga gi-expect nga muabot unya sa alas 5 o gamulungtad pa hangtod sa alas 12 sa kadlawon. Kaning mga higala, unang adlaw sa libre nga carnival ride nga gitanyag ni Marylando Clark suwi o siya po nga pamilya nga sila po no nag-sponsor lugar. Dili sila ang tang-iya din sa Mary Rose Grand Carnival pero sponsor nila. Kabahin niya po no ni sa ilaha pong murag makonsider niya po no nga gipahidungod nila nini pong atong kapistahan sa Daak Bayan na maong Higala Festival 2026. Oras alas 4:16, dito maglangan sa itong pagpanag-uwan. Una ko na itong paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa atuang mga balita. Balitang lokal, balitang national o balitang international. Sa atuang mga dagkong uluhan sa balitang lokal, Task Force Road Clearing Operation, gisugda

0: Apil na nung imbis sidewalk mga igala, di na magian. Kay lagi, naaman po da sila. So, usan ni sa mga giya, pakahugtan na kampanya karon sa Kuguna Public Market nga area. Sa tuwa po rin pong hinuusang para sa mga higala. Sa RTA, sa PNP, sa GSO, napunin po rin ang tuwa mga taga-SEBDA, napunin ang Task Force Demolition, daghan pa ni sila po mga higala. Kaya lagi, mandom god ni Mayor Orlando Clark, so yun, dapat mahimo na gid ang pagpatuman sa road clearing. Kaya ang DILG, sige balik-balik, ani, ang compliance mga higala sa LGU is a must kung mahiskuta sa road clearing. Dili lang ni mando no, ni Mayor Orlando Clark, so apan mando ni sa kauluhan yun mga higala, nga dapat ang matag-dala na to, mahimong accessible gud no sa mga sakyanan, nga dili mahimong traffic, tungod kaya dunay mga strukturang nakabutang, nakaharang, o guban pang nakaparada din ha, o baka ano mga ganing nga tindahan, nga dili man na sila para po no sa ilaha pong o sa pipila lamang ka personal nga kagamitan no, para na sa publiko. So dapat ang dahlan no, magamit yun po. So mo ni mga gala no, ang atuwa po din pong buhatan sa DILG, sumliyo lang po nato, dili lang po ni sa LGU sa kaning syudad. Apan kini nagmando no sa matag barangay pagani.
1: Magnum Reports.
0: Ang barangay road clearing. So ang barko. So, dapat no ay kaning barangay road clearing operation yun. So kung panalitan dinas yung barangay like mga inyuhang dalan din ha, nga nagsilbi na lugar nga main nung agianan yun po niya na apag yung mga nakaharang mo na ginalimpiyuhan yun na dapat sa barangay. Pabalitan wala naghimo inyong barangay ana, so matingala mo if ever na nga naghimo po ng inyong hapong barangay ana no, sa road clearing, unta mo sa nung pod mo. Kay kung dili po nila natumanon mahigalang mando sa DILG, sila man po ang masumbalikan. Doon ka na, no, dakong tabang na kung palitan, mahitabo ang road clearing yun po no, nga makaingontag ni Tuma na ang tanan. Kay kita ramiya po yung makabenepisyo. Like ang kaluag na dense kadalanan, no, di na kayo mo traffic. Dayon, kung palitan, adun yung mga emergency, dali makaliyot-liyot ang ato po din po ng mga kaninga sakyan, no, like sa bomberos ka, pulisan, o gauban pa. Kay di man ma-access sa uban pod gud ang mga sakyanan ang atong mga kadalanan din sa pipila no ka mga heavily populated gud nga mga lugar, tungod kay dinha pod sa ilaha pong mga kadalanan mismo sa interior sa ilang barangay na pa din po yung mga gipanghimo pod nga sumpay mga istruktura nga nakababag na sa ilahang dalan, like pointa din ako sa may barangay Lapasan, dinis may puntod mga kabalan area. Bisan asa man na agyod no na yung mga nang lapaw na gyud sa dalan dinigani sa may 17 Konsolasyon, 18 no, din na kay mga kwad gyapon na crowded gyapon nga area, pero ang ilahaging dalan gagmay nagreke cute na gyud mga dalan pero gi pakitan pa gyud samot. Kay naa may mga nagahimo po no sa pagparada, pagbutang og ilaha pong sumpay sa ilahang mga kaning ilahang gate, isumpayan po din po mga higala sa ilaha po din pong tindahan. So portion sa dalan mga higala nga para unta sa sakyanan ang ilahan ang naggamit para silang personal lang no, personal nga katuyuan. So balik ko na to ang dalan no para na sa tanan, dili na para sa pipila. Oras alas 4:21 dinita sa tungdugang balita, balitang lokal. Dinita mga higala kay giingon karon na RCB nagpahimang no po sa mga driver nga areglahon dayon ang inyuhang mga unattended traffic citation ticket. Aron nga panahon pod ko mo mga higala nung umuadto pod sa LTO, di mo masangit. No, dapat inyo ginang ati manonog kay gani na ipuy uban no nga gakapasakaan na ba o gakaso. So, ang uban gakahimo ng wanted person pero ang kaso ra di kay traffic violation. Oras alas 4:21 dugang uluhan sa tunga balitang lokal kay giingon pod karon mga higala no pag tinawangay ang gikinahanglan aron mapalambo pang edukasyon sa kabataan-unan, kini pod ang gituhan ni City Education and Development Office Head Rachel Pitalcorindahay. Oras alas 4:22 City Agriculture Office naghimo pod sila sa pagpaniguro nga dunay constant nga monitoring ilabi na sa pagtabang pod sa mga mag-uma lunot tergini ini pod atong nasinatian nga strong El Nino. Strong El Nino mga higala no ang atong na-experience.

0: karon og tungod pud niini maalayon pud sa mga El Nino nga topics mga igala. BFP region ta na nagahimo sa pagpaniguro nga andam sila taliwala pa man niini po nga El Nino sa isgutanan sa pagresponde o sa isgutanan po da sa pagplaster sa ilahang mga ekipo o sa tubig. Oras alas 4:22 na sa hapon sa tungdugang uluhan sa tuang balitang lokal dinis sa mga higala kay Gibutyag po da koron. Kaganihan mga higala no, tungod sa way klase nga gihimo lagi karong adlawa kay naay hilabihan nga kainit nga atong ma-experience pod no ang lungsod sa Claveria kung inyuhang lantawan ang listahan nga gipagawas pod sa Provincial Information Office sa Misamis Oriental. Wag sila ragyod ang wagyod nagpagawas ng executive order siguro kung naay gipaapas karon pero ang waman ta nakamatikod mga higala so dito sa Claveria man god bugnaw ilaha dito. Bugnaw no, bugnaw gid kay sila dito. So, kung maingon tag tungod sa kainit sa panahon, murag di siguro gid kayo init dito. Kung moinit man pero ma-experience gyapon nimo no ang kabugnaw kay daghan ra kayo o mga punuan sa kahoy. Oras alas 4:23 na sa hapon, diri sa denta sa tungdugang uluhan sa tuang nga balitang nga lokal kay paapas pud mga higala dinhapod no sa kaning ipahigayon nga pagbukas karong tagtuod niining libre nga rides sa Mary Rose Carnival. Ang pagpasalig pud karon sa buhatan na sa CDRMD ug sa atong nga kapulisan lakip na sa Bureau of Fire Protection ug UBO alang sa kaluwasan sa katawhan. No kay naghimo gyud sila sa pagsusi ka ganiya, nag-inspection gyud pud sila aron nga maklaro ahaba ang mga entrance exits sa bay ilang mga fire extinguishers unsa bay ilaha pong gihimo no nga plastada sa ilaha po nga mga rising ha nga dili pud dayon na dali pud mga higala nga mohangak lugar kay muraman siguro nagmahutabo no non-stop kay daghan ba kayo po ang mo anhag yun na for sure higo lang munaog sakay na po ng uban no, daghan na ba sila rides mga higala na sila mga ferris wheel na sila katong UFO na katong kaning na si Aladdin o si Jasmine tong carpet nila tuyok-tuyok gihapon. Napasalay ka ng horror chain. Depende no sa mga dali yun kayo mainggan nyo sa mga inani no nang inhanglan ng adrenaline rush ng mga activities. So, dito mo kung ganahan mo. Oras alas 4:25 sa hapon sa mga dagong uluhan sa tuwang balitang national dinita kay Department of Trade and Industry ng DTI. Magpahigayon ng diskwento caravan o magpahigayon ng diskwento caravan sa pipila ka mga lugar din sa tuwa sa Pilipinas. Kiniisip ka bahin gyapon na sila nga paghatag o kaygayunan sa mga konsumidor nga nagdaginot o anaapod no sa kabus ka sektor nga makapamalit sa mga basic necessities sa baratong presyo. Oras alas 4:26 sa hapon, nadugang na itong uluhan sa itong balitang national. Hinihipod na mga higala kaya pipila ka mga grupo na nagpahigayon o pagprotesta sa Manila aron nga supakon ang Pax-Silica taliwala pa man sa kusog nga pag-ulan. Dugang luhan sa itong balitang national collection sa BIR sa unang buwan, milapas sa 2 katrilyon ka pesos. DOJ namugos sa karon nga di gyud apektado ang impeachment trial sa kasong grave threats batok ang Vice President Sara Duterte. Dugang uluhan sa itong balitang lokal kung national kay Senator Lacson nagaduso na sa iyaha po din pong sugyot balaudon nga pataasan sa 57 anyos ang retirement age sa PNP, BJMP o BFP. Samtang Malacanang nga naghimo pod mga igala sa pagsuspenso sa mga governmental work o mga klase sa NCR, no ilahan na po ninggi pagawas karon ng mga dugang abiso tungod lagi ng epekto sa habagat. Kung dito sa ilaha sa kauluhan, grabing ulan, nagbaha-baha, dinipod sa Tuscaguayan de Oro sa Bislig area mga igala, kainit po ang nasinatian. Samtang giingon po mga igala ni Attorney Claire Castro, nag-iingon po ng Malacanang karon nga misleading questions ang di good allowed during cross-examination. Kinino komento gyapon ni
1: Magnum Reports
0: Palace Press Officer sa nagpadayon nga impeachment trial sa tua pong vice presidente. Oras alas 4:27, dugang natungluhan sa tuang balitang national kay prosecution na mugos nga ang impeachment court kinahanglan nga muhimo na sa pag saway, no, dapat kasabaan na gyud daw si Vice President Sara Duterte sa pag pagawas ug nga di maayong pamahayag sa isgutanan sa pagdungog sa iyahang kaso. No? Kaya murabag kritiko, ragid kayo daw kuno si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. So, dapat, no, lahan na ning badlungon. Samtang palasyo, doon na po'y dugang mga pamahayag mahigala kay Marcos, giingong wala matudpay kasayuran sa giingong adunay leadership fund para sa mga senador. Giingong 65,000 ka tonelada nga basura ang ma-generate patag adlaw sa Pilipinas sa sigon sa pagtuon sa DNR. Sa Samtang Department of Education mihimo karon sa pagpahinumdom ngadto sa ilahang mga empleyado nga di gamiton no nga loan collateral ang ilahang ATM payroll cards. Anong ginainandan ko ron kayo? Huwag mo gilain nung mahimo po nga garantor. Kanaragin po mga ATM, mga igala. Okay, yun man nga, masudlan na ito nagswildo. Oras alas 4:29, sa itong mga dugang uluhan sa tuang balita, dinitas balitang international, kaya giingon po da karon nga ihap sa mga nga matay sa linog sa Colombia, matod pa silang presidente, niabot na 265 katao. Samtang 1,200 ka mga tao ang mihimo sa pag-evacuate tungod sa coastal wildfire sa northern France. Oil spill. Gingong na himo na karon nga pinakalisod nga problema sa isgutanan po ng mga higala sa tuang kadagatan. No, kay dito karon na sa Gulf mga igala, no, dako kayo nga Persian ang na puno gyud kaning nalibutan ni ini pong oil spill. So pila na pud no ka kaning pagsusi ang gihimo na may mga satellite imagery o environmental groups mga igala ang mahimo sa pag-imbestiga. So nakitaan dito nasa Kabaybayunan or din sa dagat sa Oman na mga grounded tanker nga nagdala og Russian crude oil na nakaabot na po dito sa mainland. Dayon, aduna po din po yung mga ingon lagi nga nanay mga oil spill tungod po din. So, nana sa 2,000 square kilometer. O, naana sa kanakatupumi agi, naapod ako noon ni agi gyapon ang mga Russian oil nga dunay dalang 800 barrels. So, na mga tansinsis gyapon mga galang dito po sa mong area, gaka kaning disgrasya ang mga barko. So, na mga tanker spills, no, sumuna din na natigom din po sa dagat. Oras alas 4:31, dugang uluhan sa tuang balitang international kay Ukrainian President Zelensky miingon nga maguba gyud ang Ukraine kung ang tanang nga Russian ballistic missiles no ibaligya sa US Patriots ang 10%. So samtang dinhi sa dakay ang Iran nagiingon mas mahimong agresibo sa dili pa ang US midterm election. Samtang White House Press Secretary Leavitt gitakda ang mukana og siyang puesto. Og 44 pud ka mga tao patay. Human nga malunod ang iyong overloaded nga bangka sa Zimbabwe. Muna tumadag kong luhan sa tuwa mga balita. Lokal, national, international. Oras alas 4.32 sa hapon. Dinita, makisayod da sa itong kadalanan. Kumusta bang atuwa po rin pong sitwasyon karon Magnum Hunter 23 Kia Belenosa? Labi na sa atuwa pong dalan karon sa mga major thoroughfares nato o sa atuwa po rin pong kalangitan. Yes, Magnum Kia!
2: Yes, samag naman, Angie, no? So, ito ko pagulagwes ako sa panahon karong panahuna. Wala na may kabalakan kaya. Hindi ulam to na kasente sa mga pagsatanite o mga pagpunagumpod niya itong mabatayan sa kawanangan magdumaan. Gino naman, kung itan, di po gano'n yung mga unto o kanina mga buntag sa iyo po magdumaan. Gino naman, oras-alas na yung bigaroon. Medyo makabating na tao ga kabugnaw sa panibot o ga medyo nila pong kayo ingon nga alimot. Kaya kung man kag kanina unto magdumaan siya, igang magigawin. Pwede kung kayo buhaton, gatulo, magigili mong singot. Pero at least karon mga orasa po tungod kay medyo landong nga gidang palibot og medyo makasiti na punta og makura makabatay na punta og kaning hangin po da diri sa mayagawas nga bahay kay naman kung isudan po da nga to ang lakaw sa I mean dagat sa traffic sa mga dala niya itong nga particular dira sa Maya Carmen area, sa Maya Kauswagan, diri sa Maya Bulwa, sa Maya Patag Highway, diri sa Maya Kugun area, uga diri po sa Maya Lumkikay area po magdamaan. Light na moderate traffic lang itong nabantayan. Pero di sa Maya area sa Ketkay, ito hindi kay gisugan naman po na nga kanina pagpasarood sa mga tao, labi ride sa Carnival yan, sa Mary Rose Carnival po Magnum Angie. At doon na po yung kaning medyo yun na yung pagkaginod sa dagat sa mga sakinan. Pero hindi rin siya ingon nga mudugay po Magnum Angie. Kaya gaya naka kanina kablasaran po ng mga tao dito sa kilid na po sa dalan nga kanina na po sila ingon po nga makabalda kung makatanggugit po sa kanina mga sakinan. O garagan mo po nga nagkatag ng mga RTA sa palibot na bisiri na po sa magkadikariyang po nga portion sa mga sentro siya po Magnum Angie. Alam mo siguro nga nagit po ingon nga kanina madugay o kanina katanggung nga mga sakyan nagbabakas laos-laos gihapon ang dagat sa trapiko ni ini nga orasa. Tawag ito kapagulagoy sa kasunoon, sitwasyon sa dagat sa trapiko. Gikan din sa kasunoon sa Maya Kugun area ng atong asyudad. Para sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras alas 4.34 na sa hapon. Dinis na tamang higala sa itong abotan sa pag-asa. Kanakaroon sa Pikasinya niya sa Sir Joe Frivaldo. Sir Joe, mayong hapon.
3: Sa Magnuman Jay, mayong hapon sa itong mga suking tingkapinal sa Magnum Radio. Sa itong pagmator, distance sa Northern Mindanao sa pagkakaroon na may mga dakong wider distance bands. Kaya sa nima isolated ng mga pagulan. Tala sa localized thunders. Yan ay hinay nga sa kasarangan ng hangin magagikan sa habagatan nga sa habagatang kasadpang direksyon ng kapagatan sarangan ang pagbalo. Temperatura, 26 centigrado ang kabugnawon ang kanitong 23 centigrado. Itong heat index, mabot sa 42 to 43 degrees Celsius. Philippine Standard Time, 4.35. Gikan sa Bataan sa pag-asa Mulugan, El Salvador City, Joe Frivaldo. Ngayong hapo.
0: Sir Joe, pwede makapauta na, Sir Joe. Katong imong na-mention yes, ba nga na yung mga posibilidad sa pag-ulan? Kano saan na mga experience, Sir Joe? Abot na din sa tuwa sa Cagayan de Oro or sa Northern Mindanao?
3: Yes, ma'am. Pero yung chance, medyo. Mayroon yung chance, ma'am. Kung sa isolated lang po siya, delete pa ng areas, ma'am.
0: Okay, katong mention po ni mga heat index na to, muna ni ang pinakataas or napay mas taas po ani nga gi-expect po na to?
3: Yes, ma'am. Karong adlaw ang pinakataas na itong na nabot days sa itong lagindingan station sa 41 degrees Celsius. So, atong forecast na ni, mga 42 to 43 itong masinatigyan po.
0: Okay. Pero kani siya nga kainiton na Sir Joe, kanino, makonsider pa ba ni nga tolerable paghapon na sa atua din nino nga ana daman ta sa init ato ang mga katawhan dinis sa Pilipinas.
3: So kani siya kung 41 to 42 na nasa sa danger level na si 42 degrees Celsius so hindi ako kanagin siya init din siya.
0: Unsay tawag gyud nato gani ani Sir Joe nga phenomenon na nagita sa ato na gyud ang tagunog El Nino gyud or unsa na super or strong El Nino.
3: Sa kabayan kay El Nino ga-exist na siya ma'am no atong pang July so nana siya si El Nino pero na pa siya sa weak level pa no so dili pa siya kanang strong so atong forecast nga mas makwagit siya no mas makusog pa siya by November or December.
0: November, December, di na natamarag makakuan o strong El Nino.
3: Kusog na dyan. Yes, ma'am.
0: So, karon nagpabilin nga weak El Nino, pero ang heat index na, sir, unsa kaya itong i-expect ka na nga number? Karon kay 42 man ka.
3: So, on the coming days, medyo makakuan lang siya, no? Or pwede siya mo masaka pa dyan, no? Depende sa kuan. Kaya karon ang panahon man ta sa kwan po sa Southwest Monsoon or Habagat, pero ang apektar karon dito lang sa Luzon tungod sa mga bagyo na forma dito sa Eastern Luzon area ang forma. So ang gitabo ay ang pagkusgan niyang Southwest Monsoon, kung may mga bagyo sa panahon sa Habagat, medyo pagkusgan mo niyang Habagat. So ang naforma siya dito sa Luzon, so dito na po siya ga-apektar sa Luzon ng pag-ulan karon. Diri sa ito, medyo luwas pa karon. Kung na yung maforma nga, diri sa Eastern Mindanao, din, ang kuha na po sa Habagat, diri na po sa ito ang ma-apektar. So okay. Pagkakaroon, naforma siya dito sa Eastern Visayas or Eastern Luzon area. So may mga bagyo dito sa gawa sa itong PAR.
0: Okay. Last na lagi, Sir Joe, kayo na yung mga nag-message din ni Bao ka na matikdan pa rin ako kagania kay lagi sa Claveria, bugnaw man na dito. Pero di sila maka-experience yung inani nga kainit kani nga itong na-mention kagania. Kay, kuhaan man po sila, di ba?
3: Depende gyapon sa mga areas, no? Pero kani siya, matong average na itong mga kuhaan. So, sa ubang areas, labi na sa mga mountainous areas, so medyo kuhaan nilang kuhaan ito, ilang temperature. So, although makasinatiya mo sila mainit, mga pala.
0: So, bliyo na nato, Sir Joe, no, katoy mong na-mention, kaninga digits, no, degree, dangerous na yun siya para sa tao.
3: Yes, ma'am, na nasa sa kwan, magkakuha na ito, no, kung mga heat cramps, heat exhaustion, so, kinanglan mo, magkuha na nyo kung may mo, dito sa mga landong areas, dili tamagdugay sa, kung dili malikayan, so dili lang tamagdugay sa init nga area.
0: Sige. Sir, salamat kay sir sa maghihatag nung panahon o labi na ang pagpasabot po sa itong katawan. Ini na itong na-experience karon nga kainit na labi na niya itong naagyod, no? Nagtrabaho sa gawas, nasa gawas po, nagbaklay-baklay karon at least nga maghihan po sila kung sa mga pagabuhatan. Mga maigala, inyo nabati si Sir Joe Frivaldo itong weather forecaster sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert!
0: Oras alas 4:39 sa hapon, diretso ta mga higala, dinipunta sa mga balita na dayon, Magnum Hunter 22, unahon na to. Si Magnum Faith Velez, kay gigon nga, aduna po pagpaligon na sa programa sa City Veterinary Office, ilabi na sa pagsuporta sa mga mag-uuma, pinaagi sa Animal Dispersal Program. Detalya itong paminaw na itong kauban na ka-standby ko ron sa iyang lokasyon, si Magnum Hunter 22, at ang atangi po dayon po ang mga report ni Magnum Hunter 24, Jane Lunag, Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Pero nasa na to si Magnum Faith. Yes, Magnum Faith.
4: Pag-ayon ang pagsuporta sa City Veterinary Office sa mga mag-uuma sa Cagayan de Oro, pinaagi sa Animal Dispersal Program. Sa pinakaulahi nga kaliukan, nakadawat o duha kababoy ang mga barangay Mambuaya. 25 kamanok ang gihatag sa Kibunok, barangay Bisagan. Usa ka baka nga nadawat sa Migtugsok, barangay Kukman. Ug himusab ang piglet construction sa barangay Dasulihon. Tumong niini ang mga inisyatiba nga nagpaayo sa produksyon sa mga kahayutan, pagtudlo og sakto nga pagatiman ug paghatag og dugang nga panginabuhi sa mga mag-uuma. Pinaagi sa pagpadayon nga paghatag og serbisyo, gipasalig sa City Veterinary Office ang ilang suporta sa mga komunidad ug sa mag-uuma aron mapalig-on ang industriya sa kahayutan ug sa syudad. Gikan sa Veterinary Office Region 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita og serbisyo.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Villas, dinisrenta ni Magnum Hunter 23 kay City Agriculture Office. May pasalig, no, nga kanunay man ang ilang gimo monitoring karon alang sa pagtabang po sa mga mag-uuma nini po nga nasinitayan po lagi na itong strong El Nino. Makisayod na sa itong kakauban kay nakastandby man po da karon si Magnum Hunter 23 gikan po da sa iyang lokasyon. At ang kapiminawon si Magnum Kia nini po nga tuwa po nga pag-monitor po no, din sa palibot kay lagi ging kainit mahigala ang atong mga mag-uuma kung palalitan na maghalisod pud sila, no, sa ilaha pa din pong mga produkto sa pagpatubo po nini o mga matay baka o unsabay mahimo pong dangatan na sa ilaha pong mga pananom kita man po ng mga katawhan po ng mga konsumante ang labihan pong maapektuhan na ani puhon kay dependent gid biata, no, dependent ta sa atong mga mag-uuma. Atong paminawon ang detalye sa report ni Magnum Hunter 23 gikan sa City Agriculture Office ani si Magnum Kia Villanosa.
4: Sa pagdamaginaw, gipasalig ni City Agriculturist Engineer Bernie Daba sa City Agriculture's Office. Ngayon nila nga ginamonitor o gagahin mo sila sa kanilang pagtabang
2: sa mga mag-uuma din ito to, sa syudad sa Cagayan de Oro, nanotili naging atidena to, nga strong El Nino po magnamaanji. Kaya ibutyag ni Engineer Dabang na wala sila magkulang sa pag-monitor, sa pag-asusi, sa kahimtang, labi na sa kanyang mga pananog, sa kanyang mga barangay. Apanag, ibutyag niya magnamaanji, kaya baguhay po magigidagasugol, kaya nga gabot na yun sa 40 degrees kapin Celsius. 40 degrees kapin ang kanyang atidena po nga kainit po, labi na kaya nagsugod, magiging ang El Nino. At pa nga sa Omer po magdumaan, G, maragang maingon nila nga bastante paghihapon ng kaning mga supply po sa tubig sa ilang irrigation, ilang paghahatag uga mga irrigation alternatives nga to sa mga mag-uuma uga kaning mga agricultural inputs. Pero tungod lagi, kaya wala man po sila nga nagpasagad magdumaan, G. Tanunay silang nilang nga ginasusi o nga ginabisitahan ang mga hinterland barangay, mga bukirong nga bahin sa atong syudad aron sa paghatag uga kaning kaning mga advice uga kaning unsay mga pwede po nilang mga matabang or mga intervention labi na kung magmugrabi pa ang atong nasudan nga kainit karon nga makaapekto na po sa mga pananom gid po sa atong mga mag-uuma. Ganing gibutyag po ni Engineer Daba po magdumaan, G, nga kaning ilang paghatag sa kaning inauha gid po nila ang kaning mga farmers nga dili gyud magduha-duha sa pagaduol sa sila nga gitawag nga mga extension workers matag barangay nila kay sila gid po nga maghatag og kibali sila ang direkta bali ko nga local farmer ka magduman, G, mato ka sa inyo nga barangay extension na worker then sila na po nga mutap dayon gikan sa LGU sa barangay nga mutap na dayon sa agriculture sa kung unsa pud nga mga tabang ang pwede nila mahatag sa usa ka barangay labi na kung magisguranan sa tubig sa kaning agricultural input. So kana siya ganing andam kanon na yato sa agriculture office aron nga mahatagan og ginigit po din nga magrabihan ang epekto nini nga strong El Nino nga to sa itong nga mag-uuma. Alayan nini, ano ito nga pagpagiginabi ka ganiya kang Engineer Bernie Daba, itong city agriculturist.
5: Strong El Nino sa agricultural sector na ito din sa Cagayan de Oro, sir.
6: Sige, maying buntag, ma'am, maying hapon, ma'am, no? O sa itong mga tagapagpamina o nagdantaw karon sa Magnum Radio. Actually, kaning super El Nino nga forecasting is ato pamanggid ning nag-start atong May, no? Due sa pag-asa nato, no, true pag-asa. So karon actually kang kitas opisina katong pag-declare pala nila within the summer nga month, wala pod kita nabalaka pa nga mag-declare pod sa local. It's because si El Nino is kung makita nato summer mangudto nga panahon, so ang extreme heat but not totally El Nino siya, get, since na igo manog summer. And now when we observe that the June, July, August karon nakita nato nga medyo supposed to be ang panahon na tempo karon ulan, init. Karon medyo makita na ito pag muinit, taas na, no? Meron pa, niabot na tawag 40 degrees Celsius. So karon naghimo na po dog measurements ang Cagayan de Oro, no? Ang City Agriculture Office, through the mandate of our City Mayor, Mayor Landy Clarix, uy, mo ka na, so far as of now, ang atong mga farmers dito sa Kabukiran o atong mga mangingisda is amo na gid silang na-inform ato pang May, nga na-inform na namo sila ang preparation, even nagbuhat big technical working group giadtuan gid sa dito sa Kabukiran ng atong mga farmers nga i-educate sila plus i-prepare sila, no, sa possible if ever nanay El Nino.
5: So sir, unsa nga mga crops agriculture paddles ang pinaka na compromise karon sir tungod sa kaning pagtaas nga temperatura uga medyo dunay pagkulang sa supply sa tubig, sir?
6: Actually ma'am, kaning kulang nga supply sa tubig dili gi maka dili ta maka-declare na nga kulang dito sa Kabukiran, no. Number two, as of now since ayha pa manggit actually this week pag na to nakita ang pag-increase sa kainit, dili pa kana diretso mo epekto sa atong mga crops dito sa Kabukiran. Sa karon wala pa gyud tay naapektuhan nga mga crops. Kaya kung makita galing niyo sa itong festa sa Kaumahan, diya, mga local produced products, mana, dagan pag-aabot ng mga produkto, kaya na, gitano man ka na 3 months before. So sa ato pa karon harvesting period, pag-iapunta. So far, wala pa gito ingon nga na-apekto. Pero wala po tayo nag-ingon na pasagad ta, nagpabaya ta, kaya mo nang nag-prepare good kita sa opisina nga, if ever mo abot mang galing ni, for sure, dito na ni sa mga December or mga first quarter of next year.
5: So sir, based sa inyong moraga pag survey, pila na ba ka, pila ka farmers o unsa kadaghan ng agricultural areas ang posibleng nga maapektuhan aning strong El Nino, sir, diri sa syudad sa Duas, Cagayan de Oro?
6: Actually, no, kung mingon tag ka ng number of farmers, we have 16,000 number of farmers nga right pan gyud kani atong na-identify. Sa atong registered sa RS Base A, we have kaning 10,000 and now among gi pa verify balik kay syempre na magiging mga farmers na non-active na nakita karon sa 7,800 as of now. And with regard sa tanong nga maapektuhan, I mean sa area nga maapektuhan ng mga farmers, nakita yung gina-separate na irrigable land and katong mga non-irrigable land, katong rain-fed lang yun, no? Si rain-fed na to, di na gina sa mga area nga mga lagyo na kaya nga hinterlands. Gikan bisigan na yung mga dili maigo diya sa irrigation na to, tignapuluan. Kana gidya magnum, no? Ang atong normally estimated ana is mukapit niya po na sila og mga almost 1,000 hectares na maigo because kasagaran man gud tong mga tip na gigayo nga dili na maabot sa tubig, rain fed lang ang ilang ginasaligan.
5: So sir, tungod kay marag nagkasugod na magid ni sir nang gaabot og 40 degrees Celsius na nga kainit sa tuad diri sir. Unsa mga recommendation ninyo sir kani nga alang sa mga farmers nga nagsalig sa irrigation pero kung may tabo magaling pud nga mugamay ang water supply sir?
6: Atong gibuhat no, so based sa amo ang record po sa City Agriculture Office, na kita yung mga katong gipang develop na nato nga mga water sources nga amo na ginang nakita nga dili mo pag mugamay manggaling minimum bear kato siya nga kuan is amo na nang gina amo na na-assess before, so pwede pa gyud siya magamit nato nga mo irrigate sa ato ang mga tanom sa farmers diri sa Cagayan de Oro City. So mao ka na nga amo ka na nang gi-prepare, nag-start gyud kami last year sige tagpanghatag sa KSB kana na program kana until nag-start ang year 2026. Samot na karon ma'am, gipadali gyud di mayor ang mga procurement sa irrigation supplies. Nalipay gali kita through mayor and sa council pod na approve ang contingency plan to sa drought nga budget. So kana ipadali gyud po na ni mayor, so karon nga quarter gyud until December mag-prepare kami purchase sa mga irrigation supplies kay mauma na ang atong gamiton for tawagan ni prevention, no, katong mga pwede pa ma-irrigate na mga areas. And katong mga non-irrigable, actually, nanay budget pod for non-agricultural activity. Hindi magiging sila pwede magtanong. So, tagaan sila other source of livelihood. And kanina yung maigo sa ato ang El Nino, no, in case nga mo igo gid siya, mo dapat siya by the year 2027, number one, gi-insured na to atong mga crops, atong mga farmers through PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation. Number three, ato pod ng gilantaw nga ang ato ang mga farmers is giamot na gid silang gi-orient na katong mga rain fed lang gasalig sa ulan ayaw na pagtanom in case nga musugod na gid ang grabe nga kainit, no, kahulaw, kay sayang man ang effort pero katong mga pwede pa magtanom gipatanom gid namo kay confident man kita through sa mga irrigation supplies nga among gihatag mga pipes ug tanks kana sila mao na makatabang nga mabunyagan ng ato ang mga crops sa kabukiran nga especially kani mga Ipunan River Barangays, diya, mga utanon nga pwede pa nato i-cultivate, no, patamnan para na ipaharvest sa local produce nato diri sa Cagayan de Oro.
5: So, engineer sir, unsa nga ginabuhat sa State Agriculture Office aron malikayan ang kaning water wastage sa mga agricultural areas sa kanang masayang ang tubig sir?
6: Actually diri sa kabukiran nato abunda man kita og water resources, no, dili gid nato na mapugngan nga it is natural. So ang gibuhat namo ana is unsaon pag-utilize. So ingan na wala nato gisayangan but giunsa nato utilize nga magamit nila, ma-stock nila. So mo kana ginatagan namo sila og mga irrigation supplies og tanke para magamit nila gyud, no, ilang ma-stock, magamit nila dili lang sa pag-umagali, even sila pang adlaw-adlaw nga kuan diha sa kabukiran na ginato. Kani atong mga tubig is ilang ginagarilay ra gina sila sa spring nato nga mga sources. So kana ginagamit kana gina-utilize nato through sa ato ang mga irrigation inputs nga gipalit gi-purchase sa office nga ipanghatag sa mga farmers.
5: So sir, bali na pud dali sa kaning assistance regarding sa mga farmers here, no? Unsa ka mga assistance ang mahimo mahatag sa City Agriculture Office sa mga mag-uma nga kaning maapektuhan sir ani nga grabe nga I mean sa strong El Nino sir?
6: Actually ma'am, nag-prepare kita nakagunting anino gitungod ani contingency drought plan nga gibuhat gyud diri sa ano, city government. If ever manggod ang sa agriculture, there's only two category, the prevention and the early recovery. So the prevention is muna siyang atong pag develop sa spring source. Kani early recovery, pag-abot nga medyo dili na yung anak ka-extreme ang heat, that's the time ang opisina manghatag na rin tuog mga seeds, mga fertilizers nga among gipang procure, kimo ka na ang amo ang kumbaga pang start up sila livelihood nga makatanom na pud sila.
5: So sir, kumusta ang kanyang ni inyo nga pangapod-apod sa kaning mga seeds, sa kaning mga planting materials, sa mga fertilizer, water tank, sa uban agriculture inputs dinhi sa kaning mga kaning farmer area, sir?
6: Actually, you know, as of now, good systematic kayo, okay, number one, swerte gali kayo may grabing suporta ni Mayor sa agriculture karon diri sa Cagayan de Oro City. Kay pirmi may ma-aprubahan sa mga request no, nga procurement sa mga irrigation ng seeds. Where in fact, kada KSB, makita na ninyo, sige taghatag og irrigation supplies, sige taghatag og seeds, kimo lagi ka na ang iprayo sa tua, sa Landong Mayor nga kapital, kumbaga, start-up na, no, nga, in terms of in-kind nga, matabangan na itong mga farmers. Maunang, as of now, wala pa may nag-ingon nga shortage, no, pero, mula gina, mabalaka man kita, kay ang resources po sa LGU, dili ba nga na, kakuan po, no, kanang limited, mapunta mo nang gapatabang po sa national nga ahensya sa gobyerno nga mutabang sa mua ka ng atong partner ng Department of Agriculture, mao ka na nga, pirmigid mi makahatag as of now sa seeds and sa mga irrigation inputs kay gatabangan kami sa mga national nga ahensya sa gobyerno.
5: So sir, kung doon ba yung mga crop damage, yung sa pag-report o pag-document sa losses sa atong mga mag-umaro, nga may mga basihan po sa assistance ninyo, sir?
6: Kanang na yung mga crop damage is kwa na siya mamunang naa kami mga barangay agricultural extension worker. Sila ang among arm dito sa ground sa barangay, you know. They were hired, endorsed by the barangay nga incentivized na sila. Ang ilang trabaho gidana is only to monitor, mo report sa amo ang mga technician kay limited man among staff. So mo naa sila na nag-exist sa kada barangayan, mo report na sila. Actually amo na na-orient ang farmers nga muduol sila silang barangay agricultural extension worker nga muhatag sila update nga mauni na igo. Pag naigo gali, automatic picture. For example, kung either nabaan or taas ang init, picture, submit o report, kay amo din na silang tanawon kung na-insured basad na sila sa PCIC na to. Pero so far, gakaravan ni kita no, every barangay na kung may mo tanan good farmers ma-insured kay wala mong gilain nga immediate nga makatabang sila is kanin PCIC ra nga at least makumpensate ang ilang kahago po no through check yun.
5: So, sir, unsa inyo nga ma-advise o matambag sa mga farmers na bisag kabalo na dito kung sa ilang buhaton din, sir, no? Aron nga ma-minimize po ang mahimong epekto sa ilan strong ininyo, sir?
6: Yes. Ang ako lang yung tambag sa mga farmers, no? Number one, good is isulod good sa ilahang una-una na unsa ang among gipang hatag sa ilahang knowledge, no? Or information with regards any preparation sa El Nino. Okay. Pirmigin naman na ginabalik-balik dito, magnumno nga, amo gid silang ginaignon, ginaawag nga kung mahimo gali pag pagpindot na gali nga medyo dili na gid pwede magtanong, ayaw dili na gid magtanong kay sayang ang ilang gi-capitalize nga ilang gipalit no sa uban nila nga mga seeds or unsa pa do naghatag ang gobyerno pero dili man gid enough mapod-apod tanan mo nang gapalit pud sila and kana lang gid akong hangyo sad nga kung naamang galing maigo nga mga damages ayaw na langaya automatic report sa barangay agricultural extension worker dayon didto submit og report di para ma-submit pud nato through sa insurance and ang ako sa gyud dili gid mataranta sad nga abi pala karon tungod kita sa init ayaw sa gyud kataranta dili kay mag mabalaka it's because again ginaingon ko pa karon pa ni nagsugod wata kabalo pag muulan gali na though it is part of the El Nino nga muulan pero sa ngalan nga naulan na bunyagan inyong tanong mutubo pagid kana at least og extreme heat og taas nga hulaw kana mabalaka na gid ta no worries gina ang city agriculture no nga mutabang gyud sa ilaha mao nang pirmi gina sila moduol sa amua through sa barangay agricultural extension worker para at least aware ang opisina nga unsay pa matabang namo sa ila.
5: Engineer, idugo na nako sir no unsa ka mga crops ang mas angay itanong panahon karon sa grabe nga kainit nga marag maka limit or maka save po ta sa tubig sir.
6: Normally gyud ani ma'am ang amo gyud gina-advise si ipunan for example no ang ipunan river barangays di magid mabalakag tubig inay suba sumo nang pwede siya sa pakbet pagsakan sa taas kaniya mga hinterlands na to gikan sa Lumbia padulong sa Tumpagon Lumbia padulong sa Bisiganing ana no kana nga mga area ha, is gina-advise gina mo mga industrial crops ilang itanong no kimo man na ang mga resilient taas og ugot no sa isa grabe nga init, abaka, coffee, cacao, saging, no, mga fruit trees. Kana, mo gina sila. Ang among gina-advise nga itanong mo kana yung mga crop resilient, kumbaga, no, nga mga tanuma.
5: Good,
6: yes, oo, sumo na sila ang atong gina-advise sa ila. Wagid minakulang, ipirmi ginaingon sa ila. Munang gahatag kita og mga fruit tree seedling. Kay mao ka namong ginakuan nga dili bito kayo mag-relay sa everyday nga irrigation, kumbaga mao ka na sila mo relay sa rainfed nga pamaagi nga pagbunyag.
5: Sir, gina-recommend ba ninyo ang pag-adjust sa planting calendar tungod sa El Niño, sir?
6: Yes, possible ka na magnuno. Mao ka na nga ginapili pud namo ang mga barangay kay kami manggod sa City Agriculture namo tay gina-follow ani nga protocol na, for example, no, amingin tagting init karon, sige dito kita magbultog tanom sa mga kaning barangay nga naay mga water source na irrigable na, mao ka nang gahatag din ni calendar, no, in one year kani pwede mo magtanom ana. Pero katong imposible gyud nga wal rain fedra plus pag naay mga El Niño kana ginatagan gyud pud ako sila calendar method nga ingani nga pamaagi nga diri mo nga season magtanom kay kabalutan nga diri ang ulan mo taas dinin nga panahon din ang grabe pud nga hulaw.
5: Sir, diri na pud ta sa regarding sa food security, sir. Possible ba nga makaapekto ang strong El Niño sa food supply na sa syudad, sir?
6: Kung may tag mo apekto, no, kuan ka na siya, no, dagan ta basis ana. For example, manggod namang gyud uban area nga gi-irrigate nato. So if ever gyud katong gi-irrigate nato nga wala gyapon nagsilbi tungod kay nawala na gyud ang tubig, kay mihinay gyud siya, kana dakog chance, no, maapektuhan kita. Kay ang food security dako, taas luwag siya nga coverage, ma'am, no. Mingon tag food security kung locally siguro maapektuhan gyud kita, pero dili gyud inyo nga grabing apekto. Pero mingon galit tawag maigo na galit na itong mga kasilingan ng mga municipality or provinces, Bukidnon ka na mga igo gina sila. Diya, dako gid nga problema. Kaya diya man kita garilay. Si Cagayan de Oro City, dili man kita garilay sa itong lokali. Kuan lang, dili gina enough nga makahatag o pagkaon sa katibukan ng mga katawan diri sa Cagayan de Oro. Maunang open ang Cagayan de Oro nga muabot ang mga produkto sa nagkalaylaing mga munisipyo o provinces. Kaya diya, muna itong gina-consume. Pero if sila gali mapiktuan git apil, diya kita angay mabalaka git, no, sa panahon sa strong El Niño.
5: So sir, dito ba yung possibility nga masaka ang presyo sa kaning mga utan, no, naguban pa mga agricultural products tungod sa na yung possibility nga reduced production sa tungod sa strong El Niño, sir?
6: Actually, kaning mga pagsaka sa atong presyo sa produkto sa agrikultura is volatile. Kung pasabot, bisan pa dili El Niño, bisan pa og dili. Kuan sa, no, walay mga disaster, mosakan na ugid ang presyo. Kada adlaw, kung may mo kada semana, magdepende sa law of supply of demand. Kung baga, kung sa kada ganun ang demand, diri karon ron, nga kung produkto, ang supply mo igo baka. So, yung nga na, no? Pero, dako yung pag-epekto, lugar. Ang kaning taas na ulaw, kaya dagan magiging mapiktuan ng mga farm areas nga kuan. Pero, dili nagpasabot nga tungod ang strong El Niño, mao ka na mas mograbi ang saka sa, kuan, no, sa presyo. Kaya, pirmi yung gasaka na ugang presyo, even atong fuel crisis, apektado tanan, nisabay lang ang saka, pero muna og yapon ng presyo. Okay, mao lagi volatile rang ato ang sa agrikultura nga produkto ang pagsaka o taas sa presyo.
5: Last thing, engineer, imuha nga pasadig or imuha message sa itong mga farmers nga dili magpasagad or kanina pirmi ang City Agriculture, tali wala pa man aning masetian po nga strong El Niño, sir.
6: Yes, no, ang ako yun ang pagwano, ang paghangyo sa itong mga mag-uma o sa mangingisla na ito mismo nga dili gyud diretso ta mabalaka lagi, no, dili ta magpataranta nga uy bisaka nga ang kwan tungod kay naay posting nga uy taas ang init, no, for niabot ta 40 degrees Celsius, but sa agrikultura manggod nga sector dili angay kita mabalaka, kaya dunay intervention gibuhat ang City Agriculture Office where in fact nagsugod pa kita last year December until now. Sige, kita pangatag og mga inputs kay mao ka na pagprepare sa ato ang mga mag-uuma nga pwede ma-irrigate ang ilang area. And karon kina-approve ang atong contingency plan nga gibuhat, no, sa leadership ni Mayor Clarix. Uy, isa po na, makatabang sa ilag, automatic man mukha ng funding, ana. Ana ay funding for prevention, aduna po kita funding for early recovery. So, mao ka na, no, nga dako ang gibuhat nga liyok sa city government, no, sa City Agriculture. Yun, dako ang gibuhat ng mga liyok. Gipadtuan, magali na mo ang mga area sa mga farmers para masiguro, yun na mo, kung angay pa ba i-develop ilang area, angay pababatamnan ng ilang area kung moabot gyud kaning strong El Niño. Sa pag-usab gyud, no, dili mag-hesitate gyud og pangutana sa mga opisina, dili mag-hesitate og duol sa mga barangay agricultural extension worker. Gay, kami sa opisina open kami kung naay mga pangutana or naay tabang nga kinahanglan mahatag namo technical or true inputs nga atong ma-provide sa atong mga mag-uuma og mangisda diri sa Cagayan de Oro.
5: Thank you, sir.
7: Sir,
2: Mata magdamanji, no? Si Engineer Bernie Daba at ang si Tegi Kutcher sa gandagagit pagbiga na istoryahan ka ganyan magdamanji. Dabi na kay Dile Maginiingon bitaw nga sa iyo na karingan sa tanan karun. Nga strong il ninyo, labi na sa to nga sektor sa agrikultura kaya pinaka, o sa ginsa pinaka maapektuhan ani. Pero yung magiging ito nga mga farmers gin po, dabi na sa internet barangays, kung mawot na magali sa punto, nga muminos sa gin po na nga pagulat. Pero gipasa panpod ni Engineer Bernie Daba nga kanunay sila nga andam o gamuata gagilayon o assistance o gataba nga doon sa mga mag-uma dila lang sa kanyang agricultural info sa pana sa kanyang mga informasyon gitpod yung makataba nga kanyang ano po yung mga alternatives nila nga pwede buhaton aside sa kanyang magdanam lang po doon kanyang mga piki nga mga klase sa mga utanan po at least napon sila ikatambag kung unsang mayo itanom o gaunsa ang mga makasustain gitpod sa mga mag-uma din sa syudad sa Cagayan de Oro. So nga naipos ka balita, gikan sa City Agriculture Office para sa magdumaribay si Magdum Hunter 23 Kiabilino sa balita o servisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Hunter 23 Kiabilinosa. So daghantang nahibawaan na tunos sa pagkiginabi po ni Magdum Kiabilinosa kang Sir Bernie Daba. Oras alas 5:03 na sa hapon. Totod mga higala, mabalik na kuman lamang sa pipila ka mga pahinumdom. O unahon sa day nato, ay mga higala, dito sa tasa carnival kay Bibo na karon dito siguro kay alas 5:03 naman nagaman po na gusto nung magsayo pero init-init man atos ng siren bet nung kauban na kasan by Magnum Jane Luna.
2: Live na karon dito sa Merry Rose Carnival din 30 kadaghan na tao makita to nga magdum live karon no. Daghan na kayo ga tao magdumaan di dilinya na yan ito sa lalaki para makasulod ka kay gamay naman ang linya sa lalaki pero sa babae magdumaan di 30 kadaghan niya taas po kayo ang linya.
0: Ay! Ay, patay mga mga stampid mo. Ang sabi na siya, maipit na lang.
2: Kita ko yung mahas mo. Na, maulagi na. Maulagi na kagipili mo na ninyo. So, kung ako na magdaman si... Kanina, ikaw, ang taga na galin niya karoon, no? So, mula ka kalugwa, ang ilaha po nga kalag. So, mula ka magdaman si... Sa kinibitang itanaong, pasakapot sila.
0: Nagsugod na di ay.
2: Nagsugod na magdaman siya. Ang potro pala. Tulog na sila din magdumaan siya. Nga, nang matag din sa tiket, ang atuwang nag-user magdumaan siya, no?
0: Nag-matag din
2: sa mga tiket. Si Magnumal, magdumati, tagawa siya magdumaan siya, no? Na isang tayo. Kaya, ito magdumaan siya, taghan niya kung kano ang nakalinya. So, karoon magdumaan siya, no? Ito nga matiktan din eh, taghan naglinya sa may Rosa, sa may Ferris wheel, sa kininga Eagle Tower, ito na yung mga sakit sa kanina. Di akatubit ako kung hihingon sa mga ikadlo ka na ako kaning kaning
0: no, okay. So, karon makita nyo mga galano ang taas nga linya din ha karon na sa lamgit kaya drive ha, sa barangay 35 mga bahay no kaning linya din karon na paingon po din sila din o na naskilid po din sa carnival or daa pa din sa side na murag pa o murag 35 36 ba din nga side paghihapon basta din na dool na po sa may rosaryo naghahimo po din ha o, sa paglinya ang mga katawan kaya lagi gusto maka-avail po din ng libre nga kaning rides nga gitanyag po karon sa ato pong nga mayor so makita nimo din na ang linya taas gid mga igala kaya gusto sa uban po siguro sayo no sayo kaya para makapaniguro nga makalibre gid po kaya lagi kung dugay-dugay ba sino anasad no kung panlitan na mahimong limitado po ang access po nila sa ato mga nahibawaan mga igala no na ayo walo ka mga extreme rides din ha depende na po na ninyo kung ganahan mo o dili. So, atong balikan, Magnum Jane. No, tawag ganin na taga sa mga rice pwede na mga higala. Sige, sige. Doon lang sa yung baba.
2: Ganin mo naman,
0: sige, parayin daw. Jane, naka-loudspeaker ka?
2: Wala.
0: Okay, medyo...
2: Wala,
0: Sige, plaster lang gamay. Nipis yung kayo mong tingog yun po, no? Nini mga panahon na plaster sa ito, itong transfer sa si Magnum Jane po, no? Basin na pwede na ito, mapuan po ng iyang tingog. So, karon si Magnum Faith, no? Di na po siya, sa gawas nga bahay na ito, sa pautanon si Magnum Faith, di na po siya yung area. Basin pwede po na siya, no? Si Magnum Faith Velez, si Magnum Hunter 22, kay daghan king tao karon din, ha? Yes, Magnum Faith, kumusta din na sa imo pong lokasyon?
4: Sino? Grabe paghihapon ka, daghang tao dere, Magnum Angino. Huot paghihapon ang mga tao dere dito sa may, dere dapit sa may G.R. Burha Street, Magnum Angi. Grabe gihapon ka, daghang tao. Lahos dito sa unahan, Magnum Angi.
0: Noo, dayon, ang mga tao karon din ha, unsa may muna matikdan yun po na nila, na nabay kading kuan. Gihimo po nung crowd control pa sa tuwa po mapasinagikan sa autoridad.
4: Magnum Angi, na ang presensya sa kuan TFO Magnum Angi, na po ang user din yung Magnum Angi, no? Ga tanaw sa traffic din, ga kuan, ga monitor sa mga tao Magnum Angi, nga dili sila mo abot dito sa kadalanan, Magnum Angi.
0: Okay. Ato sa balikan si Magnum Jane, na Magnum Jane.
7: Yes, Magnum Angi, no? Makaroon na ito ang tingaw Magnum Angi. Kamay lang kayo. Oh, so, karoon Magnum Angi, no? Kita din, itong namatikdanan, kitugutan ang mga bata diri sa Skyliner kani bitaw nga ituyo ka padulong dito sa may Ferris wheel kita nakita na to kaganina unya sa carousel pwede mga bata diri po sa may bump car pwede ang mga bata pero kaning mga extreme sama lugar ni ning UFO kani nga si Dragon gidi daan ang kining mga bata magdumaan di no nga sila makasakay sir daghan na kayo na nakay diri sir
8: yes po
7: ayo pero mo pa ni pagbukas ninyo
8: pero pa po nagsugod.
7: Oh, magsakay sa ko magdumaan siya, no? Nagyamo ko dinidag linya, manggod. So, kalino, no, karun magdumaan siya, no? Yun na lang, bisan karun pa, sila nagasugot magdumaan siya. Taas na kayo ang linya ni ining ang panahon. Atong BFP, na agyapon din yung magdumaan siya, no? Nakatutok yapon sila. Kaya ilahalaging gitchtek yapon supply itong mga first finisher. Kaya usapon ni, no, sa kininga makadala manggod sa kadelikado mag... Nga mo nga gagmoy nga mga bata diri magdumaan siya nga gusto nila tagtulo sila mo sakay unya bawal mo na magdumaan siya kina mga kuya minimum nga makasakay magdumaan siya kung payot daw ang isa kadila yun sila magbulag tulo magdumaan siya kaning mga bata nga mga bata mga diri ang pwede yun ang magsakay magdumaan siya no? So balik karo nga panahon na dagan kaya taga namatikan po da karon nga naka-plaster na dini po din sa area.
0: Mm-hmm.
7: So, pero yung nga naka-plaster din sa area, magdumaan dito, at kung kayo ang linya, no? Kaya, dali, ang kining linya magdumaan dito, di gito sa basta, kaya muban, niabot na rito dito sa makining may parking area magdumaan dito. Pero kining mga naglinya dito sa mga ride, saan mo niya? Sakay na? Ah, okay. Ay! Magdumaan dito, kawalita na karoon dito sa taas. Ah, oh, sige. Kanang, karon magdumaan dito, no?
0: Ani sakay na ka?
7: Sakay na ko wag na man din sa taas. So, galing
0: ka na. Ano video ba kay mo tanaw me?
7: Ayaw ko siya, kaya kita di mo ko nagkoy. So, galing ka na magdumaan din no, karon mapanaw na. Okay naman kay kalma ra mo ko mabalik sa bisig na ako sa TikTok ng Anji. Ang daghan di akong kadiri diri sa may bump car, magvideo ko magdumaan di ha. Kaling live. Oo, mag video ta gikan diri sa taas. Pwede ko sa mga kauban magdumaan din sa to nga account magdumaan din.
0: Sige.
7: Para nga makita diri ang kining sitwasyon na mismo sa area. Medyo habog-habog. Magdabaan siya, no? Kining nga naisutan po nga ato po nga kaling itong area po nga ato po nga agian ko magdabaan siya, no? So, karoon, tuyok sa magdabaan siya. May ini lugar nga naisutan po nga hindi ako musangit po. So, karoon magdabaan siya.
0: Mga banabana ni mo yung sana, pila na nakaandana.
7: Na ato sa tuktok kay sa magdumaan diyan no kanang maabot na to diri ang kining taas gyud sa roller coaster. Oo, dinhi sa pinaka tumoy gyud siya magdumaan diyan no. So ato sa ning i-set up magdumaan diyan no ang kinya to ang live po da karong panahon na. Na ang operator po dinhi sa kining tumoy magdumaan diyan no kung pananglitan nga patuyok sa magdumaan diyan. So naga po ya operator dinhi nga gabantay. Ato na lang i-send magdumaan diyan bi kay mura gahinay kay yung signal diri wa ta kabalon sinahitabo. Pero grabe sa inaya nga signal karon diri sa area magdumaan siya, no? So karon na irita sa paubos dagabahin magdumaan siya. Unya pa saka na po dayon ta So palihog ta sa to ang kauban magdumanjo no kat para makita po nila so mga kaigsoonan po no. So dali karon. Dirita dapat ta sa tuktok ani nga Ferris Wheel magdumanjo no so nga maobserbaran din ni ang kini lugar nga mismo po nga katas di na ko mabana-bana magdumanjo no kung unsa gyud ni katas a magdumaan di tugot po lagi kaya kini manggod ang area magdumanjo no kaya tuktok na gyud kaayo. O, kita na itong uban magdumaan siya. O, ipang balik-balik na sila aning spinning na may tawag ito. Ano, eh, ganito ang ituyok-tuyok. Bito kagayo magdumaan siya.
0: Mm-hmm.
7: O, kita na ito karano daghan. Kaya tao sa ubos, ibahin magdumaan siya. Kasi itong kauban din ano, para makuha niya. Ang tinipo ng ato akong mga footage na din po sa area.
0: Itong top spin.
7: So, top spin dahil niya. Oo, huwag yun niya ako agyong ginikayan. Kaling top spin. Maone, puno siya karoon magdumaan siya. No, dila siya pala ito nga miyaging adlaw. Bito magdumaan siya nga. Ilahan nga gini mo. Kaya latang-latang, example, nag-iingkod sa isa ka bangko, atapad niya, dili pa yung kuran. So, muna, ano niya, ato kung karoon sila magdaman siya, what, makakuha sila sa coupon, dili sila pwede magbalik-balik. Tapos, arag yun sila pwede mo sakay magdumaan siya, no, kaya naamay kanibito nga Marta Ana. So, dili yun sila makabasta-basta po, o ga, kinilugar nga balik-balik, o ga, sakay magdaman siya. Give chance to others, you know, na wala po sila giingon magdaman siya, nga ipahunong nila, kung parang lika, ipapahulay po nila mga makina. Kaya, makina man siya magdaman siya. Ay, sir.
0: Okay, so muna mga higalan nyo makita no ang kabibo karon dinasulod sa kaning Mary Rose Carnival, Grand Carnival. O, daggan kayo. While nagsakay ang uban sa kaning mga rides, tapos sa Picas Banda po, napoy mga daggan kayo, no? Nagkaning dungan-dungan. Oh, nasi Magdum J, no? Ito ipakita ko rin totoo mga higala. Ang ilaha po din po ng mga footages po dito sa maupo nga area, no? Kay sa maninag... sakay man ni si Jane po no, sa usas sa mga rides para makita gid po ang kinatibukan po nga sitwasyon po din ha o ga para mahulagway gid po niya ay og ma-experience po no kung unsa ba gyud ang inyo ha po nga angayan nga kaninga i-expect pag-abot ninyo dito sa Mary Rose Grand Carnival. Bibo kayo sa gawas ug sa sulod daghan kay tao. So kung gusto mo nga di mo mainitan unya no siguro mo gabi eh. Kung gusto mo mga higala no nga di makigdasok ka depende na inyo kung gusto mo nga mogasto o dili no kay sa mga nangyayawat karon nga makabarato magid po nimo makita ang sitwasyon daghan kay sila dinhi karon sa sulod og sa gawas ni Mary Rose Grand Carnival no gusto gid po nga maki-appeal lagi po dan ining nga libre nga gitanyag sa tuwa po din po nga mayor og sa tuwa po din po sa ilaha po din po nga pamilya. Tumbalikan Magnum Jane.
7: Yeah, so magdumaan siya, no? So, malapuso na kita, nga nakanaog magdumaan siya, no? Makita sa mga footage din na ang inilugar nga kalayagid, no? Ang inilugar nga to ako nga kisakyan magdumaan siya. So, galing magdumaan siya, no? Usan yung skyliner sa kini nga taas-taas, yun nila din magdumaan siya, no? Kaya kini siya, mutupong na siya sa roller coaster, bitaw, to pera katok-tok sa roller coaster, mutupong na siya o ingon lang po sa Ferris wheel. Pero, you know, hindi naman siya tatungkoy ang magdumaan siya, kinaaman siya ya kinibitong puthaw sa atubangan, di na kamanggunit, para po do, kinilugar na malikayan po, kasi bako lang na yung mga ulog-ulog. Pero ato po nga lang kaon na din magdamaan siya, ang atong BFP, ang atong nga BFP, o katuwa po nga user team, sila po do, naapo sila din po sa area, mausama po sila sa mga nakatutok kihapon na po din magdamaan siya. No? So ako alam yung mga maingon ko magdamaan siya, di rin maka kwenta ko, nilapas sa balik 5,000. I mean, kay 1,500, grabe, ano? Pero grabe ka daghan magdumaan siya. 1,500, grabe ka nagkitagaan niya. Kanina, pag-agi na itong muragurot-hurot na po itong ticket, kaya kinahatag po no, sa itong user. Si user ang nag-distribute magdumaan siya. No? Naa sila sa gate mismo, nini nga naisutan po niya kinilugar nga carnival. So, naa sila sa gate magdumaan siya. No? So, ato po nga, subilan magdumaan siya. Nga, doon siya ni kabok ride. Dini, so, magpili lang sila, no? Kung unsa gyud kung unsa gyud ang ilaha po nga gusto gyud po no nga rice pagdumaan gyud mo ta nata diri bis so kining yay ta oh ay ni mga uban na tao diri bis kung unsa ba ang ilaha po nga gusto po nga
0: sakyan
7: sakyan po diri magdumaan gyud eh. Katong mga gusto bitaw nga kining mga trail mga lingaw po no sa ilaha lugar nga mga kiningela po nga adlaw magdumaan gyud mo ta nata
0: so mga adventurous din ha nato ang mga katawhan no oh, mo ni ni hapo expect oh tawag is Magdum Jane si Magdum Jane mga galaw no sakay-sakay siya po nang natay footages karon nga naagid no nagdungaw sa ubos no mo na mga footages po ni Magdum Jane si dihang siya no ni experience po sa usa sa mga rides kan cable car nga iyapo din gisakyan na kaganiha. Dayon, di na mga igala, no, kung gusto ninyo nga mo delikat din ha, make sure na lang yun po mga igala nung, kan po no, wak mo'y mga sakit siguro. Ba, ayaw na lang mo pag delikat din ha, kumplitan, masakit to.
7: Sakit na tingating. Oo, tapos kita mga PWD, wala po sila gina-encourage sa buwan. Hindi na uling-uling lang po hindi kayo, pero daghan magod kayo tao parang magdibansi. So, nag-angayan yun nga, likayan na lang ito sa mansi. Nga sila po, na manamigit po, niinipong nisputan po nga, halihukan kay maipit yun sila magdibansi. Ito po sa madaghan ko na tao. You see, may hapon, sama tong radyo. Masama niyang gusto sa kyan. Wow, Slim!

0: Era grande.
1: Grabe, no, sa kaya. Pinapaitan din niyo.
2: Ako, 31.
3: Grabe, ciao! Ano po ba kaya na? Oh, karon!
1: Ay, sa'yo, pa, ay, kanina, sa'yo mo na ganyan din.
3: Sa'yo, kayo!
1: Alas 12?
3: And now, ayan!
1: Ay, grabe.
3: Sa mong parents! Ala mak, alas kami diyan.
1: Ala na makak pa silang parents pag kamanji.
3: Unya lang hirot, hirot ang tanan.
1: Yeah!
3: Makaya lang daw
1: sa oh, good luck sa inyong kanan, di kan sa bagong radyo. Okay, guys. Thank you kayo. Okay, magdamaanji, no? No, adventurous ka mga bata dere magdumaan di at wag yung mga katribo di ako na to pag ako sa adventure magdumaan di no so galing kaya sa mo ang ginawa sa ta ano lang sa kin magdumaan di ka ikaling carol carousel oo sa to pagkakang mag-imagine no na ay mga baligya po at pagkaon dere sa kining apalibot so dili kita to po nga ma-zero po no ang mga tao po dere magdumaan di ko pa ng likan di ko tumpod sila ang UFO po magdumaan di no dili po dila di pa puno magdumaan di kasi bitang ilang balamba bitaw ka magdumaan di sa kining circle man ni siya ang kuan di po marge po siya ka Eagle Tower pero sa Eagle Tower iti isa ka kanaog ka si UFO kailang balamba ka sa kilid be murag kabalo na ko asa ko muli niya magdumaan di pero kali ka rin magdumaan di no mga first timer kit kasi kara mga naa di magdumaan di niya ang mga edad po dila magdumaan di kasi kita mga active tayo sa pag-adventure-adventure. Nahidron! Di palupad ka ron sa to. Ako nga BFP, gihapon magdumaanji, no?
0: Mm-hmm.
1: Ilang hagi ako na karong nga gimonitor mo ko ng palibot kaya dili mo gunuli kayan magdumaanji na kiningan is tutan po nga area dili kayo lang matutukan tanan. So, ang nalang ako maghimo ka ron, ilang hagi yung magituyukan yung magdumaanji ang kiningan is tutan po nga kaning drone, ilang hanang nga gipasaka po ka ron no, para po nga mamonitor din nila ang matag-corner yun. Hindi nga naisutan po nga area. Karang magdaman siya puno, yun tanan. Huwag yun tayo makita nga bakante, karang magdaman siya taas yung linya, na iubang nagpadulong dito sa Maya Gate. Nga, ato po klaro po magdaman siya no, nga luwas po noon din ito, po lagi, kinaamang po sila exit. Giklaro po sila po magdaman siya nga, naagya po yung magbantay dito, kaya labi na naapay mga bata ang magdala ang uban. So, kinaamang sila mga bata, dala ang uban, magdaman siya, yung ipahugtang din nila ang sa exit ko, nga dilig kayo baka daw gawas po ng mga underdedad, yung mga gagmay. Para malikayan dito yun nga na yung mga mamising or magawas dito mag-anji na binasadalan. Nalat ganini mag-anji nyo. Karoon, nagsugod na ganda ang kalingawan din. Vivo na kayo. Ang ato akong Mary Rose Carnival. Mary, sorry. So, Mary Rose Carnival ato karoon mag-anji. Vivo na kayo. No, tungod po lagi kayo nagkadaghan na nagkadaghan ang mga tao. So, 1,500 individuals ang swerte ng mga experience o libre ng mga rice karoon din eh. Gikan sa mga 12 ka mga rice city po sa resultan ng carnival. Atong karuhon na karong 13 o 18 lang ni Magdaman Gino. Dili ni siya 13 to 18. 13 o 18. So, ay. 13 o 18 Magdaman Gino to. So, isa-isa lang ka-unlog yung Magdaman Gino to. So, wala na akong maakinin nga free rice. So, magbayad na sila kung parang litan. Na mo balik sila dyan yung uba Magdaman Gino. Tapos, so, tayo na-observe lang din sa ticket. Nanay nakabutan nga 13, naabit siya yung date pag dumanji. Ilahang nga kibutan din yun sa para po dyan. Dili po siya yung magdumanji nga magamit po sa sunod. Yun naman po para po sa 18. Nanatani yun yung magdumanji na wala po may mga natala po ng mga nangakuyapan. Ganito daw mga lipang tapang. Kaya lagi dili wakaya. Yung una na po daw, gidiscourage yan na ipa-appeal din yung magdumanji ang mga magsos, ang mga PWD, ang po na mga senior citizen. Ang po may mga sakit sa kasing-kasing. Kaya pag nakisakit sa kasing-kasing magdumanji, grabe ka, delikado ka. Pwede biya ka muutong. Na, mukaging yung kagalit sa magdumanji. So, mo na yung nakadelikado. Pero naman yung nga mga naaya po yung mga sakit sa heart magdumanji, no, nga makaya nila kay ako po yung taxi maghihapon to magdumanji, no. So, depende na gito, no. Depende sa imuha po nga ka-isog yung magdumanji, no, nga ikaw. Baka sugapot ka, no, sa mga tag-as, ng mga areas, o adventurous po ka magdumanji. So, pwede kay ka, pinipo doon sa nesutan ng carnival. Ang atuang user, tagtuha sila, no? Partner sila. Nagkatag sila karon din sa area para masiguro lang din ang aluwas po ng mga tao din, he, sa palibot. Doon ang kanini magdaman siya. Bukas po ng mga kasing po nila din, he, para po doon nga mapalitan po nila din sa pitula po ng mga tao. Kaya balik ang magdama stay dito sa gawas po din, Angie, no? Para doon madugang makalampu at doon kinapanagin paghihapon karon ang linya sa gawas sa bahay.
0: Oras, alas 5.22, standby lang sa din na Magnum Hunter 22 Faith Velez, Magnum Hunter 24 Jane Luna, Magnum Jane nasa sulod, si Magnum Faith nasa

0: sa gawas alang puno sa pag-monitor ni inipong nahisgitan nga pagbukas sa Mary Rose Grand Carnival nga diin na nag-sponsor no si Mayor Orlando Clark. So daghan kay mga tao na karon na dito. Sa pagkanino alas 5 pa nagdahayag pagi kayo ang kaninga palibot pero ang mga katawhan na nagyud mga igala makita na nato na ni mga nag-spin na din ha, na ni mga nag up and down, na ni mga nag-travel mid-air. So inanakasagara no atong makita karon nga view kung moingon tag din ha sa nahisgitan nga amusement park. Oras alas 5:23 sa hapon.
1: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
5: Gigutom na ba?
6: Dimo.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mari, ngano na ginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
4: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
5: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki France GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
6: Check fair trade permit number FTEB 263368 series of 2026.
7: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
8: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
9: Let's go. Go with the flow.
10: With Charmy cotton napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy cotton napkin for heavy flow.
9: Charmy.
11: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.
12: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo'y paabot ang apong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan, magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Mahigo ba na ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500!
1: Masalika!
2: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consel John John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay o mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consel John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: DTX 500, mo ay tubag sa diabetes, kundi in kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
11: Let's go!
12: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
11: Charmy!
13: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes, and an outdoor view deck that captures the best of the skyline. Come for the view and stay for the food. Top View at New Dawn Hotel Plus. See you at the top. Located at Don Apolinar Villa Street, Sitio.
2: Oras alas 5:36.
3: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Dili ta maigala sa tuang mga balita. Balikan sa nato si Magnum 123 Kia Belenosa kay kagniya. Bibo kay kugon. Grabe ka kaninga kuan po no ka Balaka gid po din taon sa tuwa po din po ng mga vendors nga mawadaan lagi panginabuhian sa dunay uban ng mga nagahimo gid din taon po sa pagpanagan. Doon na po yung mga establishmento din na po sa palibot sa kugon nga naglumba po pang mga hipo sa ilaha po mga baligya. Kumusta ka na to ang kugon be? Right after nga nahita po ang road clearing operation. Hawan ba? O napaghihapoy mga nagsupak yapon po no sa balaod? Yes, Magnum Kia!
5: Sa Magnum Angie, so far sa itong pagibot sa Regan, nag-tuyok matadari sa Kugon, Magnum Angie, kung si Magnum Jay, nag-tuyok sa mga Rise sa Melrose Carnival, kito nag-tuyok matadari sa Kugon sa pag-asuta, kung wala naging makaplas o naplasta na ba, wala naging itong mga structure nga nakababag sa dalan diri sa maunga merkado po Magnum Angie. Uga so far, sa itong pagibusulay diri sa Tibuka Kugon, makabantay kita Magnum Angie nung nga nahipos ang katong mga iligay nga mga structures, kaning mga magabalay-balay, kaning mga gatinda sa kilid-kilid. Labi na kaning nga illegal parking po Magnum Angie. Nga mo, gini ka sa graang nga grado nga makadalaog na kahuot diri sa Kugon nga usap po na sa baraga makainit sa ulo sa kaning nga mga motorista. Kaya dugay kay makadaos kay inay nga kaning loag-loag paunta gamayang dalan, makaagi paunta kaning mga jeep, kaning mga private ng mga sakyanan, kaning mga motor, pero dili na makalusot kay halos naman ang kaning halos katungaan sa dalan ang gi-occupy na rin ang mga kaning mga tinda sa kaning mga vendor, kaning mga pangatukod ng illegal structures sa kaning mga gayimo sa kaning illegal parking. Pero tungod na kaya gisugal man kaganya nga buntag ang aling pagbigay ng road clearing operation, may ngon nga nalimpyo o ganawan gitpot ang palibot diri sa area sa Kugon Magnum Angie. Kaya wala puno nga mapagbigayon nila ni police, retired police major Sebastian Chua, ang akong chairperson sa kaling road clearing operation na diri sa pag-alibot suroy. Mga kapulisan, mga ipod daron sa pagsiguro nga katubitawang mago. Diri ito sila ang gibantayan ito Magnum Angie kay mabalik na yapon pagkatotood ang kaninga mga gaymo sa kaninga pagbatang o mga baligyan nila sa palibot kaya labi na kaninga makababag sa dalan. So karun, maingon nga kaning limpyo na o gahawan ang diri sa palibot sa Kugon. Nalaman kayo nga butang doon na po'y alibyo gamay kung iskutan nito na madagan sa trapiko kay katong mga naka-illegal parking kaganina po Magnum Angie kaninga mga gadubol parking kaninga mga sakinan nga dugay po nga panghuaon sa kaninga mga tagiya. At least karun, maka input kay dili naman po dingon nga maka magdugay pa nga kani po atong mga jeep pero bina kay karon rush hour di pa mauri na sa mga tao, so expected again ang baga ang volume sa kaning mga pasahero ga kaning mga sakyanan nga gaagi diri karong mga padawon. Pa nagibutyag po ni police retired police major Sebastian Chua nga kaning ra man ni no resistance gikan sa katong mga nakakuha nila og mga item o kaning mga nangaguba po nila nga structure kaya nakasabot magit po na Magnum Angie nga sila po nagpatuman nagit po sila sa balaod sa mando git po sa kaning ni City Mayor Carix o ilabi na sa ilang pagsunod po sa kaning kamanduan sa DILG nga kaniliging mga kadalanan dili ay moon nga kaninga dunay magdagan nga makababagron nga makaagi gireyon labi na kadi nga mga rescue vehicles pud Magnum Angie kay kung adri ka moisip ka diri sa Kugon kung minun kag kapiu sa dalan. Grabe gid kapiu ta nga dalan diri labi na panahon sa kagabion uga kaninga ting pamauri na gud pud sa mga tao. So at least karon medyo na sa pud nga pag sa mga sakinan ni nga mga orasal. Alayon ay nito nga paminawan paggamay, tipikso pagpukiginabi, kaya nga retired police major si Sebastian Chua, sa ipagayon po nila nga unang adlaw sa road clearing operation.
2: Kumusta ang unang adlaw sa pagpagayon sa road clearing operation din sa panibot sa Kugon, sir?
6: Well, so far, no, salamatong sa katas, kay peaceful man, sunod naman ang atong mga tauhan, kay kabalo sila. Intensyon na to, isang kayuhan o kapsay sa merkado. apektado sa Cagayan de Oro.
7: So sir, daghan ba mga structures inyong nga naguba o mga kanindo paninda sa kilid-kilid nga inyong nakakuha karon sir?
6: So far, ubay-ubay kayo. Sige pa, inventory karon dito sa impounding na to. Hopefully, katong din na magamit, dilabay na to. Wala't lang tayo sa instruction sa itong ilatasan.
7: So sir, ano ba sagad ang inyong mga nangakuha diri sa inyong pagpagayon sir, clearing sir?
6: Well, dagan kayo. May mga illegal parking, pag-issue ng citation, OBR, nag-conduct ng demolition, no? Sa pagsupak, so at least kita pasalamaton kaya punta sa mga tao sa Cagayan de Oro. Ay, kabalo ko nga nakasabot kaya punta sa ipagtrabaho sa RTA.
7: Sir, wala pa so far sa pagsubod niyo ba yun, wala ba mo yung mga na-experience, nga resistance, bigyan sa kanyang mga vendors, nga nangabawian, nga, labi na, kanyang mga nakababag sa dalan, sir?
6: So far, wala man, no? Haloy sa Diyos, ato man silang ipasabot, labi na itong mga brother Maranao, brother Muslim, kabalo kung makasabot sila. So, kana lang, salamat sa Ginoo, at least peaceful atong operation.
7: Sir, mga sa usa ka bulan, sir, na pinala ni mapahigayo ng road
6: trip. Well, din ako, di bold so, kay continuous effort na ba ni. Balo sa atong chair ni, atong mayor yun. So, kana lang.
7: Sir, katong last na lang, sir, katong mga nangabawi, I mean, nangaisuhan, o kasi different ticket, sir, katong mga illegal parking, sir, na hindi na ba itong kailangan pa nila itong i-process yung sa opisina sa RTA, sir?
6: Well, ilag itong i-process ito, kay bagong kuhan garon sa butan, gilanan 3 days, bayad nila administrative. Kaya i-forward mo ito sa Land Transportation Office. So kung hindi nila bayad administrative sanction, there will be filed charges.
7: Kasi gano'n ba sir, mga illegal parking ninyong
6: nation? Yes, nata.
7: Thank you sir.
5: Mag-imagine si retired police major Sebastian Chua, ang co-chairperson sa kanyang road clearing operation. Kanyan, nag-asent tagulagoy nila mag-imagine sa itong mga nangakuha. Agit po nila ang mga nangaguba nila ng mga illegal structure. O ganiagot, agit po sa usaka truck nga napuno. Agit nila ang kanyang truck nila po sa ilang gipanguha. Agit po nga mga gipanguba, nga mga nakababag sa dalan po mag-imagine. Labi na kanyang mga maingon na ito, nga kanyang mga tinda po or kanyang mga kaning gipangtukod nga istruktura po nga sabod sa ganan na kolekta ganina pero kay gayud po sa ilang road clearing operation so ina na palay man nga naglibot surod po dito mapis na sa RTA diri sa palibot ano na pagsiguro nga dili na mobalik pasubli ang katong mga nangaguba nila nga so sure na katong mga vendors nga usa gid po sa kaning nga nakapaot no kuno makapaot sa kaning nga dagat trapiko labi na diri sa area sa Mayapo gana market kay tong iga tong naipo sa balita ay kay sa kasyon sa Mayapo market ning atong syudad para sa mag reports kini sa mag
2: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa oras alas 5:43 sa hapon.
3: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o depo stores dool kanimo. Tayo na.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pagtake na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong Panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
6: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
7: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
3: Oras alas 5:50.
0: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
3: Balik tayo sa itong nga pagpunag-uban sa itong tulungan ng Magnum Report. Sa oras, alas 5:50 na mga higala. At alas aning lakbitan may mga issue paghihapon sa national mga higala. Kaya namang gawin mga bago karon ng mga kaning ng gawas ng mga pamahayag karon sa tuwa pong mga opisyal din sa itong gobyerno. Kalabot na giniinip pong flood control projects. Uy, base nakalimot mo no, init kayo sa Cagayan de Oro. Init kayo din sa ito sa Region 10. Pipila na ka mga, or dini kayo sa Misamis Oriental, o dini po naman sa Cagayan de Oro, walay klase nung tunghaan, tungod sa hilabihan nga kainit. Pero dito sa Luzon, sa na-mention pa kaganiyan ni Sir Geoffrey Waldo, mulagi na, no, dito man ang kining mga pag-ulan. Kung doon na may mga pag-ulan nga mga experience na to dini sa to sa rehiyon, dili po kaayo daghan, no, minus, no, ang rain na water po nato mahigala. Pero karon no sa tuwa po nga pag-update po sa inyo sa kainit sa itong panahon, ang ato pa rin pong flood control projects basi nakalimta na po nato kay giingon nga paralisado na ang usa sa mga kauban nga akusado ni kanhi ako Bicol Representative Zaldi ko nga si Juliet Calvo kinsa kanhi pod ni siya nga DPWH Memaropa Maintenance Division Chief human lagi nga na stroke ni adtong Agosto 5 sa Camp Karingal. Matod sa abogado ni Calvo nga maglisod na nga makigistorya ang nahisgitan pod nga akusado kung diin na iyahan na lang ganing mga tudlo ang pwede niya nga gamiton or iyang mapalihok. Di na tibok lawas niya. Kalabot po niini, nag-file na sila og urgent motion for hospital arrest ang kampo ni Calvo nga wa man pod no gisupak sa prosecution. Matud po sa Sandigan Bayan 6th Division ang maupong kuan pod no sa kaning nagahimo lugar sa pagkatuman ini po nga maong kaso nga ilaha kining gidungog ang kasong malversation ni Ko Calvo uban pang mga kani opisyal sa DPWH Mimaropa kalabot na giniining nga giingong substandard nga flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro nga gikinahanglan nga maipresenta gyud ang na doktor ni Calvo para masairan gyud pod no ang kinatibuk-an gyud nga medical condition pod ni niya. So kani mga igala no ang mga update ni sa flood control projects gani pod ka baguhay lang pod ang Department of Justice kan DOJ nagakanayon ni ini nga adlaw mga igala nga nakadawat sila complaints may kalamigitan sa flood control project sa Balamban na Cebu City nga naa karon pod no sa evaluation pa karon no gi-evaluate na og duna ni mga assigned ng mga prosecutors kalabot ni ini kay baguhay ra man gud mga igala mga 3 days ago nag-add to ang ato pong DPWH ug ato pa din po nga ombudsman gani dito sa Cebu kay nagahimo gid po siya sa pagsiguro nga naa gyud po yung preliminary investigations gid po nga mahitabo ni ini po nga o kaning mga papanubag gid po ng mga nalambigit na gini ni mga ano malusaw nga mga flood control projects og karong tuig 2027 base no makalimot mo atong flood control project sa tuig 2025 mao gyud po nga giproblema kay lagi no naa gyud po dako nga pahat og tuig 2026 no nga napaingon gyud po sa di maayo nga mga kamot no o di maayo mga individual nga sila ra gyud po nakapahimulos sa baguhay po nga pamahayag nga giluwatan karon ni Executive Secretary Ralph Recto nagkanayon si Recto nga ang national government nag-alukar og 100 billion pesos para sa Department of Public Works and Highways flood control programs ubos sa proposed 7.2 trillion na pesos nga National Expenditure Program kun NEP alang sa 2027. So sabton may galano sa sunod na tuig na ay 100 billion pesos nga para sa DPWH. Kaya naman tayo 7.2 nga national budget. So giingon nga ang Department of Budget and Management ilan ang gi-turnover no ang nahiskita nga proposal kaning proposal sa NEP ngadto sa House of Representative ngadto pang adlaw nga Martes. So kani sa inyong bahin, asa na pud ka ni paingon kaning pong 100 billion unta dili na mabulsa sa pipila lamang atos ang paminawan base si Executive Secretary Ralph Recto.
9: Yeah, for next year there is a budget punit for flood control. Kung matatanda natin nga wala lahat yan noong 2026, naging zero yung budget natin sa flood control dahil inayos ng ating Pangulo yung problema sa corruption sa DPWH, no? At ngayon, now we have a new secretary, we have a secretary of justice there. Medyo naayos na natin yung problema. And now, meron na tayong master plan para sa flood control. So for next year, of the total budget of 7.2 trillion pesos, ang DPWH may 640 billion pesos, 100 billion yan, mapupunta sa flood control program.
3: Inana.
9: But within the master plan now of the national government.
10: Claudine?
3: So inana kadako mga gala amo pa ingon. Pero magulat pa ba ta o galain na sad nga baha para no nga maplastar yun nga tuwa po mga flood control projects? Kaya din ikaroon sa tusnasun sa Pilipinas no o sa karon sa mga nahimo na gitpod karon nga hisgitanan ang sitwasyon dito sa Metro Manila. Kay ang ilahang sitwasyon dito dapat lagi mag-expectan no nga unay sila sa mga proyekto, programa ilabi na sa hisgitanan sa pundo kay duol ra gitpod sila na makonsidera duol sa luwag na unta. Pero severe flooding ang tuwa nga mabasa karon sa mga balita. Dini sa toa nang inahanglan ta og ulan-ulan nung ta no gamay kay hilabihan ra pud kainit dito sila nanubra pud ang ulan karon kay naman pud ning habagat pero ang nakaapan kay ang tubig ga ulan no wala gid pud na plaster ang iha pud din pud nga pag dispose pud niini kay naa naman hinuon pud dinha sa kaning kadalanan. So nakadaot na ni siya no og kaning mga infrastructures, mga panimalay, daghan ang mga tao karon ang na displaced. So mo hinungda na po din he, sa dinipunta sa Senado pud mga igala na po yung mga pag panawagan. No dapat nanay kaning paghatag action sa Kadena Act. Kaning Kadena Act mga higala, kinahanglan na gyud ako no nga mapatuma na kay taas-taas naman po no ang ato pong na-experience nini pong flood control project anomalies. Di na nato pabuton nga maghimo pa ta mga higala sa pag-antos pa ni ini. No kay nagyud tay kaning kuan murag ato apong part pud lugar sa ato apo din pong gobyerno nga dapat yun pud natong sawayon no nagyud dili ta dapat nga magpakailom lang ta kung ano na mga sawayon no na sawayon na nato sila kay ba tinuod man yun pod no kay para pud mahibalo pud sila kung unsa yun po ato apo din po mga panlantaw kay lagi no dina sa Kadena Act na manay kuan na top 3 priority measures no sa Legislative Executive Development Advisory Council sa LEDAC sa 2025 din apil na pud ni mga higala no nga mahatagan unta og aksyon so kanino pamaagi sa ato apong gobyerno unta dapat at ma-priority yun po kung unsay mas angayan. So, kaning Kadena, kaning Citizens Act and Disclosure of Expenditure for National Accountability, o kaning formerly, kuan mo na siya nung blockchain budget bill, kuan na siya, na-pass naman yun ta sa Senate sa third and final reading. 17-0 gani vote, ani December 2025 ni PBBM. So, dapat lang nung mapatuman na yun po ni sa hingpit. Kara lagi, no ma- recognize na to ang potential sa pag-transform sa government transparency. Ito sa paminawan ba ang ito pong usas mga magbabalaod kalabot na giniining issue karon sa flood control projects?
10: Daang-daang libong pamilya yung naperwisyo at meron na rin pong mga namatay. Hinding-hindi makakalimutan ng taong bayan ang issue ng flood control dahil kada taon nagkakaroon po ng pagbaha dito po sa ating bansa. Ano po yung panawagan nung napakaraming relihista po nung nakaraang taon, nang sabi ho nila, ikulong ang sangkot, ibalik ang pera, baguhin ang sistema. Lahat po tayo dito nagkaisa upang ipasa ang isang panukala na siyang pwedeng maging napakalakas na sandata laban po sa korupsyon. Alam ho natin na kapag napasa po yung Kadena, lahat ng mga sikreto mailalantad na po. Lahat ng mga kontrata mailalantad na po. Lahat ng pinupuntahan ng pera ng bayan mailalantad na po. Kaya ho, nung sinulong ho natin to, lahat ho tayo nagsaya. And we congratulated each other for doing a reform which is so bold, so revolutionary, na pwede po talaga itong maging hakbang laban sa korupsyon sa ating bansa. Kaya ang hinihiling ko po sana, Mr. President, makita ho natin yung ating pagsasama-sama at pagtutulungan upang mapasa ito na makita ho sana natin doon rin po sa Kongreso na kung saan ito po ay naghihintay pa rin. Gusto ko pong malaman kung yung pagbaba po ng numero, is this a matter of priority or kasing halaga pa rin po ang pagpasa ng Kadena Act dito po sa ating Kamara, kasama po ng Kongreso, kasama po ng Ehekutibo, dahil yan po yung LEDAC. Kung meron po mang tumitigil ng Kadena Act, Mr. President, siguro po yun yung mga tao na natatakot na may mailantad dito po sa ating national budget. Huwag na ho natin hintayin ang isa pang matinding pagbaha sa ating bansa bago po mapasa ang napakahalagang panukalang ito.
3: Okay, so mo itong maigala na si Senator Bam Aquino. Samtang kaganiha po maigala, naghahatag po ng mga pamahayag. Ang ito po din pong press secretary po da Denise Atos Nasod, si Attorney Claire Castro. Kay lagi, maumgid po na maigala na siya. Maumgid po ng ito pong hatag po no, o pamahayag. Biyaf po lugar sa ito po nga presidente sa Nasod. So, gibutyag po no sa ito po din po nga kaning pala sa press officer. Kaya namagi mga gawatikos, gyapon po mga igala. Dinisata sa iha po din po mga statement. Kaya doon na po siya mga gibalikan po lugar sa iha po din po nga mga statement po na kalabot lagi nini nga flood control. Kaya kumintag flood control mga igala, apil na ba po no sa mga gipas ang inland gihapon. Ang ito po din po kasamtangan nga administrasyon. Aning flood control nga mga anomalya. Ano ko na kung papil po ng administrasyon. So dinis at mga igala kay gibanatan man punto kaganiha ni Attorney Claire Castro no kaning si kuan Congressman na Erice no kay pang optics lang na kuno ang paghimo no ni kaning presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang state of the nation address. So di nanta din ha. So giingon man to gisaway man to ni Attorney Claire Castro si kaning Erice siya wag siyang magsalita na parang may alam siya iyag yung gibatikos pod ang nahisgutan nga kongresista. So kay lagi no, kay murag kuno daw to murag papapil ra pud tong gihimo na kuno sa atong nga presidente. Kay lagi murag gyapon tog boto ra gyapon protektahan ra gyapon na niya puhon lagi na si House Speaker Martin Romualdez sa ano malusong flood control projects. Samtang gawas na ang mga higala no nga pagbatikos pud na ni Attorney Claire Castro kang Erisen, itubag po siya, giklaro po niya, no, nga wala may cover up, no, wala cover up, kay paspas mo daw may action si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa issue sa leadership fund, bisan pa man no, sa kaning posible nga maigo gyud po ang administration. Ato sa paminahon si Attorney Claire Castro.
11: So what does this make of how the President or the administration's watching the budget? Kung his alter ego saying there's a leadership fund or other issues like the flood control scandal or kickbacks na hindi po alam ng presidente.
12: Kaya nga po, nung naramdaman ng Pangulo, bilang Pangulo,
3: ito nga paminan mga higala si Attorney Claire Castro,
12: nagpa-investiga.
3: Kalabot po din pong gituhan lagi nung nag-cover up ba ang ato po din
12: mismo administrasyon,
3: administrasyon kalabot usab ni ini pong nahitabo lagi nga problema sa itong flood control. Ito sa paminan si Attorney Claire Castro.
11: Other issues like the flood control scandal or kickbacks na hindi po alam ng presidente.
12: Kaya nga po, nung naramdaman ng Pangulo, bilang Pangulo, umaksyon, nagpa-imbestiga, hindi inalintana kung mismo administrasyon niya ang matatamaan. Dahil si Secretary Bunoan ay sekretary niya. Hindi niya ito kinover up. Na yung iba ay umaamin na may ghost projects pero walang pag-iimbestiga. Ang Pangulo, hindi po niya yan ginawa. So, nung naramdaman niya na may mali at nakikita, ito namang leadership fund, ngayon lang din naman ito lumabas. So ngayon lang lumalabas yung mga naitago, na lihim. Kung hindi pa nagpa-imbestiga yung Pangulo, hindi natin ito lahat malalaman. Kaya ginawa lang ng Pangulo ang obligasyon niya bilang Pangulo para maisiwalat ang lahat na nagaganap na anomalya, lalong-lalo na sa DPWH.
3: So matutubag po noon ni Palace Press Officer Claire Castro, kaya wala gid ako na cover up. So kung iyon ta mahigala sa kaning inyo hapong siguro sentimento po ninyo pag nahitabo po nung flood control anomalies, magdepende na gid sa inyo ha. So katunog kaganiha si kaning Senator Bob Aquino, ang yahamang po nga panawagan naging nga dapat aksyon na nagid po ninyo ang Kandena Act. Kaya lagi, kinahanglan na gid po ni Karon Kaayo, kanang Legislative Executive Development Advisory Council ang LEDAC, kinahanglan na po ni mga higala nung ma-check po dayon. No, kaya apil mo sa priority measures. So nagtubag naman po ng ato pong tigpababa po sa itong presidente, itong palace press officer, wala cover up nga issue po. No? Kay bisan na kuno nga maigo ang kasamtang administrasyon, naghimo magyapon siya o pag-imbestiga. Kay si Bunuan ba yung appointed ba na siya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Oras, alas 5, may gala. Ang itong mga kauban, nag-standby pa karoon sa ilapong tagsa-tagsa ka area. Monitoron niya po na ito, no, ang pagdagsa-desk katawahan, labi na din ha sa may Mary Rose Grand Carnival. Nini pong kanyang lagi po ni Mayor Orlando Clarex Uy o siyang pamilya sa libre nga rides. Sila sponsor karon din hapon mga igala. Atong pag-monitor po dan ini at ang atangi kaya sa gawas o sa sulod yun po nga bahin. Kaya para masiguro na ito nung kahimtang sa mga katawan, ang atuwa po din pong mga otoridad nga naghimo po sa pagpatuman sa balaod po din hapon sa mga area o paghatag po ng siguridad.
8: Magnum Reports.
3: Oras, alas 6, ato sa plaster po mga igala, ato sa balikan sa si Magnum Jane Luna B para makicheck sa tagamay. Kumusta bang update po na din ha kaya na naman ta sa alas 6 ang takna sa kagabihon, no? Lapas ang tagamay, ato sa susiyon sa tagamay kay para po maklaro na to kumusta na po ang area din ha po sa may kaning lamkit kay. Kamu mga igala, no, kung palitan po, paingon mo dito, kung ano anticipate ninyo, nga lisod ang inyo ha po nga pag-park. Kaya daghan kayo no ang mga kaisunan na to nga magdala siguro og sakyanan karon kay para pud convenient pud sa ila sa pagdalikit gid didto kay tuyoonon ba pud na ang carnival. So kung gusto niyo magdala sakyanan na kana lang mga gagmay kay kung moingon lagi mo og parking area maglisod gid pud mo din ha kung daghan pud ang mga modalikyat din ha sa nahisgitan nga venue. Oras alas 6:07 na sa gabi. Tatayo lang mga higala na mga update po sa mga kauban na unya sa tuwang musunod po nga tulumanon. Kaya nakastanbay na po mga higala alang sa dugang mga detalye ni inip po mga balitang lokal, national, international, sports, entertainment, business, balitang impossible, sila si Magnum Jola Cubo, Magnum Ching Interina Enriquez. Oras alas 6:07 na o mga higala o mag-uban-uban dahi ta gihapon. Susamag yapon yung oras susamag istasyon 99.9 gihapon ng dial sa radio o pwede yapon ninyo monitoron sa inyong tagsa-tagsa ka mga gadgets din na sa inyong mga transistor radio. Pwede po mga higala din hapon no, sa inyong pag-browse po sa internet. Din na sa inyong Facebook Magnum Live ang inyong pangitaon o kung din hapon sa inyong hapong pag-surf mga higala pangitaan po din na ang o itype po din na ang www.magnum999.com. Og sa tumakay sa una no, musunod na ang programang Balitang Magnum. Ayaw mo pagbiya, monitor yapod mo online o bayawod din hapon sa inyo hapong offline ng mga kahimanan nga pwedeng makatutok po gihapon sa mga nagunang mga panghitabo din sa to sa Dakben o sa mga kasikbit nga lugar o mga balitang nasud nun po mga igala ngayong madungog din sa to ang sibihan. Oras sa lasayos utso o sa itong pagpanamili at timan ayaw kalimti. Nga sa o sa kagawas nun nga katiling ban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alsado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Gigutom na

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo
4: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Sa rikan
4: epektibo.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay na pagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendur o Misamis Oriental. Ay mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. Delta Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now. Ito ang
1: idol ko. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
2: Besh, nabi ako naka-sex ba wala ba may nagkondom ato ay nahadlok ko.
3: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
4: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
5: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi, uban sa inyong mga alagad sa kahimsog. Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magnum sa manang sapi kung sa lawas lang pa uli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug andamo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
6: Tubalit ang Magnum tungan nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan, Euro City.
7: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
6: Alas 6:15, gala kumusta may gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Walas Magnum Lokal High Heti Index, ikisutira sa pag-asa sa Mindanao Regional Service Division nga critical level sa atong Magnum National DOJ. Gikumpirmahar nga nagduso ang kampo ni Vice President Sara Duterte o gamusyon to kwas batok sa kasong grave threat sa dini sa atong Magnum International Iran. Gayong posibleng mahimong agresibo una ang US midterm sa atong Magnum pesos 9,500. Kamitriko drunada ang mga pananom, mga apektado sa kapigya Gisa Mil kahitarya ang basakan o gumahan sa atong Magnum Entertainment actress Mark Schoolin. Miangkol nga na anakadawat sa hate comment sa iyang karakter sa sering The Master Cutter. Sa atong Magnum Sports Triple-Double King nga si Russell Westbrook, opisyal lang nagretiro sa NBA o man ang 18 ka season sa Liga.
7: Balitang Magnum!
6: Mga Exxon, kumusta mayong gabi? Karong adlaw daw karong nga Huwebes, Agosto 13, 2020, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
8: O Magnum Lani Delgado.
6: O karong salitaro sa Magnum Lokal, gibutan karong ni Joa Fibaldo, weather forecaster sa Pag-asa, Mindanao Regional Service, nga na sa danger level ang heat index sa nga 41 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Matur pa ni Fibaldo, ang kinanlan nga dili magdugay sa init nga area, aron malikayan ng heat cramps o heat exercise.

0: mas kusog pa siya by November or December. So on the coming days, medyo makuha lang siya, no? Or pwede siya mo mas masaka pa dyan, no? Yes, ma'am, na sa saan ko, magkakuha na ito, no? Kung mga heat cramps, heat exhaustion, so kinanggan ko magkuha na yun kung may mo dito sa mga landong areas. Dili ta magdugay sa kung dili malikayan, so dili lang ta magdugay sa init nga area.
1: Ang payag ni Jupiter Baldo, weather forecaster sa Pag-asa Mindanao Regional Service Division. So gingon magno malaning week pa kini siya. Oh. Meaning medyo di pagisa kusog. So karon nga panahon week siya, pero 41 to 42 degrees Celsius na ang yang heat index niya. So by November kini lugar while magkataas siya. Mo abot ang panahon sa Oktubre, Nobyembre, dito mas musaka pagit siya ang yang initon, kainiton. Uh-huh. So, possibly, kini 41, week pa man siya. So, basig mabot og 45, og labas pa na yana. Mm-hmm. So, init na kaila, magnumalani. Karong gani, medyo kakabuhang ubang mga tao, no, tungos uh-huh. kainit. So, pagmabot pa na siya, mas grabe pa na. Ang atong tanaw na ni, unsa ipikto ani, ilabi na sa atong pananom, og uban pa sa atong mga kasubaan. Sigurado gyud nga daghan gyud ang ma-itin ini kini bang mahubasan tungod sa sobrang kainit.
2: Giawhag ni City Agriculturist og Agricultural Productivity Operation Office kon apo Acting Manager Engineer Bernie Dapa ang mga mag-uuma nga dili kalimta ng ilang impormasyon kalabot sa epekto sa El Nino. Matri Daba nga kung adunay damyo sa epekto sa hulaw, gilayon nga i-report sa barangay kon barangay agricultural extension worker para magduso kon maduso sa insurance.
3: Ang ako lang yung tambag sa mga farmers, no, number one, gyud is isulod gyud sa ilahang una-una nga unsa ang among gipang hatag sa ilahang knowledge, no, or information with regards any preparation sa El Nino. Okay, pirmi gina muna ginabalik-balik dito nga no, amo gyud silang ginaignon, ginaawag nga kung mahimo gali pag pagpindot na gali nga medyo dili na gyud pwede magtanong, ayaw dili na gyud magtanong kay ayang ang ilang gi-capitalize nga ilang ipalit o ba nila nga mga seeds or unsa pa. Do naghatag ang gobyerno pero dili man gid enough mapod-apod tanan mo nang gapalit pud sila, and kana lang gid akong hangyo sad nga kung naamang galing maigo nga mga damages, ayaw na langaya, automatic report sa barangay agricultural extension worker dayon didto submit og report di para ma-submit pud nato through sa insurance. And ang ako sad gid dili gid mataranta sad nga abi pala karon tungod kitaas ang init, ayaw sa gid kataranta, dili kay mag mabalaka. It's because again ginaingon ko pa karon pa ni nagsugod wata kabalo pag muulan galina, though it is part of the El Nino nga muulan, pero sa ngalan nga naulan na nabunyagan inyong tanong mutubo pagid kana.
2: Ang pamahayag ni City Agriculturist o Agriculture Productivity Operation Office kon apo Engineer Bernie Daba.
1: Alas ay sa bayan dinan sa tanugang balitang lokal dili mo sa 10 billion pesos ang posibleng investment nga makuha sa nakbayan kung adunay igong luna para sa renewable energy. Kinatul sa kipagayang 35 Mindanao Business Conference nga gitambungan sa mga business o mga foreign attache. Madun pa ni Oro Chamber President Engineer Almarico o Almarco Brito nga positibo siya. Madili sa madugay daghanang mamunan sa nakbayan bunga sa ilang pagpaningkamot sa pag-ila sa kagenduro nga usa sa progresibong dakbayan.
4: Ang amount murag dako gyud, no? Isili kaning sa renewable lang kung do na gyud yuta din ni gamay ra nang 10 billion, no? Gamay ra na. Ako, I can really speak for that, no? As we speak now, do na koy 45 megawatt nga project sa Sikatona Bohol, no? So kana alone already 2 billion, no? Now we are talking here of 200 megawatt, 300, no? So ko ginasa and this is only one area which is renewable energy, no? And then solar is just one also, no? Do na patay hydro, biomass. So, dili na human ang atong Mindanao Business Conference sa 3 days, no? In fact, mauna siya ang beginning, no? A break, no? Sa window of opportunity nga katong mga possible nga mga investors ato na tong lockdown, no? Katong padalaan ng mga property, siguro magdugay at least mga 6 months to 1 year basig doon na ay mga resulta kaning atong mga paningkamot.
1: Agapaya, Ganioro Chamber President Engineer Almarco Brito.
2: Gipalikon sa Bureau of Customs kon BOC Port of Cagayan de Oro ang ilang kampanya batok sa smuggling pinagi sa formal nga nagpaglusad sa programang Bantay Baybay aron mapugan ang pagpasulod sa mga illegal nga

0: Si Garillo Sarion sa Northern Mindanao tumong sa maong inisyatiba nga paligunon ang kahibalo sa publiko og dasigon ang aktibong partisipasyon sa komunidad pinaagi sa panaghiuna paghiusa sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Naval Forces Eastern Mindanao, PNP Maritime Group, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, lokal nga kagamahanan sa Cagayan de Oro ug mga mananagat mato di BOC Port of Cagayan de Oro District Collector Arnaldo Saulong nga kinahanglan ang pagtinabangay sa katawang Pilipino aron makolekta ang sinta sa sigarilyo nga makatabang sa mga programa o proyekto sa gobyerno.
1: Mas kailangan po namin ang dulo ng bawat Pilipino, ng bawat tao na ang inipong informasyon ay napakalala po. At pakalala po dyan, kailangan talaga po natin ipagtuluan ito. Magpupulong po tayo at magsama-sama. Kasi bawat po sa sigarilyo po na walang binabayad na buwis, tayo po at sa atak po ay hindi namin ginabang dyan. Kung kunting tao lang po ang ginabang dyan. Yung mamulit akong buwis dyan, yan po ang pupunta po sa Puerto Rico Gobyerno. Pagpagawa po ng ating kirkin, edukasyon ng mga bata, at marami pong tulong. At yan po siguro ang tulong ng Puerto. Marami pong alam na bagay po na binibigay ng gobyerno. Lalo-lalo na po, mga karangsona. Halos po ang daming binigay na take-away program po ng Senate BBM. Kami po sa ahensya ng Bureau of Postal, kami po ng mga problema para mga kolekta ng tamang buwis na binibigay po sa taong bayan ng kanyang pangako. Talagang ang gobyerno po ay generoso at tumulong po sa parang Pilipino. At kami naman po ay inilantasan ng gobyerno na mamolekta ng tamang buwis. At isa sa po sa pinakamalaking buwis na mga kolekta ay ang sasigarili po.
0: Ang pamahayagan ni BOC Port of Cagayan de Oro District Collector Arnaldo Saulong.
2: Alas 6:24 karon sa tong Higalaay Festival Update.
3: Magnong Higalaay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
2: Viva! Viva! Inagsang dagang katawan sa Middle Road sa Grand Carnival na diya sa Limkitka area. Alayon sa kitanya ang free ride sa pamilya ni Mayor Orlando Clarex Hoy. Kinikabayan sa celebrasyon sa Higalaay Festival. At ang dawato sa mga Higala Report ng Kaban, pinagi ni Magnong Faith Villas. Kumusta ang ta? Ang katauhan diyan ang binagsak karon po na Magnum Faith
3: kung saan ako. Magnum Higalaay Festival. Sige. Viva! Viva! Senyor!
4: Magnum
3: Faith. San Agustin! Magnum
4: Joel, no? Saka na Magnum Joel. Grabe, gihapon. Joel.
2: Oo.
4: Kaganina Magnum Joel, no? Kung unsa kataas ang linya karon Magnum Joel. Lisamot, Magnum Joel.
2: Aha.
4: Gani akong gisubay ang kuan Limkit Kay Street paingon dito sa Pimentel area. Grabe kataas gyapon ang linya, Magnum Joel. Yes, Magnum Joel, taas kayong linya.
2: Agoy.
4: Pero dili angay kabalakan kay naamang gihapon ang presensya sa mga kapulisan o BBRTE nga nagbantay gamonitor sa dalan Magnum Joel.
2: Meron kanang mga nanulod ya, do na sila ticket gyapon nga gihatag nila.
4: Magnum Joel, naa Magnum Joel. Sa kanan gani Magnum Joel mo giundangan ang kuan, giundangan ang pagpasulod.
2: Sumali ang may tabo niya, kaninga grupo, sulod, pag-uman nila, gawas mo, lain na sa dinan, andagan?
4: Yes, Magnum Joel.
2: Puli-puli siya, puli-puli.
4: Magnum Joel.
2: Kanya, pila na sab ka pulis, pila ka minuto sab ang interval, ay halugan, pasulod sa itong uban.
4: Kaganina naman yung mga alas 4, Magnum Joel, no, hantod karon, wala pagi pasulod.
2: Awa pa yung nakasulod, hantod karon.
4: Ganina mga alas 3 kapin Magnum Joel, kapasulod sila din. Pagka alas 4 kapin po, ilang ipaundangan na tungod kay daghan na kaayo ang sulod dito sa bahay.
2: Aha. Ani araw, so daghan na kay bali, libre man God. Okay, so at least karon, daghan gusto nga mutilaw sab sa rides niya. Karong panahon na.
4: Magnum Joel no, din. Atong gipangutana ang kanang kuan Magnum Joel kung kanus-a yun masudlag balik Magnum Joel.
2: Ah, sige, so... Ato na lang ako na, no? At least taga na kumplito niya, no? Ang mga kapulisan, user, o guban pa. Kaya lahi mong kuning libre, Magnum Lani, o libre. Siyempre, o ikaw musulod sa musakay kag lima ka ride siya, labing minus yung usa ka libo, ang imong gastuhon. Pero kini libre mong kuning, sumuna nga ang uban, for chance lang nga makasulod niya, at least sa way by bayad. Pero mula gina, magagwanta sa kasa, kuan mo, kuan kayo, no? Magagwanta sa kasa, kining linya. Sige lang, kaya importante nga makasulod. Total, 100 pa man sa alas 12 itong ang gabi karon. So, ma-accommodate pa niya siya kasi sa'yo pa man, 100 pa man niya sa alas 12 Magnum, kining Magnum Faith. Sige, Magnum Faith, yung final report niya, kaya balik-balikan ka na mo niya. Sige, final report mo.
4: Yes, Magnum Joel, no? Atong ipangutana ang kuwan din ay Magnum Joel. Di pa daw kuno pasudlan, no? Di pa daw kuno manggawas ang uban din.
2: Ah, so ipahurot sa siya, kuwan, pag-uman nila, humana mo. O sige, gawas talan. Paguman nila, lain na sa mga ginana, puli-puli. Sige. So, atangan talang, unsay dugang may tabo, kalabot sa abnini. Sige, Magnum Faith, final report niyo mo.
4: No, din sa atong lokasyon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita o serpisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
5: Viva! Viva!
2: Okay, dyan naman, Timigala, si Magnum Faith Villas, Migala. So, vivo kayong area. Karong panahon na, nang ilog ang mga tao pagsulod, pero puli-puli, unang abat, sulod.
0: Mm.
2: Pila ni kabo, kadwa kalibo, tulo kalibo, upat kalibo, paguman, gawas mo, layan na sab. Talat na mga kumulit, hantos sa alas 12 o sa tungang gabi. O ganon sa itong Magnum Road Hunter.
3: Magnum Road Hunter.
2: Nata may gala si Magnum Kia Villanosa, di asalim kitke drive, kumusta di Magnum Kia, tundagas na piko.
4: Sa Magdaman Joel, no, hindi naman ito nakaplaster karoon sa kanyang Limkit Kay Drive. Gawan sa kitmis mo ating Mary Rose Carnival Magdaman Joel. Kung sa sulod nga bahin ang agapiot na ito mga tao, dili po sa gawas Magdaman Joel, medyo ito nag-ipagahinay sa pagaginod sa mga sakyanan, labi na kay tungkol sa side po sa kanyang makapiot po kining mga linya sa mga tao po Magdaman Joel nga kaning nagpaabot nga makasulod. Nag-isa po na siya sa mga nakapiot sa dagat traffic ko. Dili sa nais ko na po nga lugar Magdaman Joel. Itagan po nakap park diri nga mga motor o mga sakyanan na sa gitpod sa nakapahinay sa pagaginaw sa dagat sa trapiko. Pero noon, kumatawa makita maka hinay ang pagaginaw pero at least makasibog mag-ihapon ang kanyang mga sarakyan. Labi na kaya naman po yung mga nakaman yung mga private security guard diri sa kanyang sa Krimkit Kai. Labi na kanyang mga RTA po na ito magdumahan Joel dahil pag niya makalos-los ihapon kanyang mga motorista nga gaagi. Ganyan man, Chris, ito po dahil ako sa panahon din nga oras sa wala may kakay ka ba Joel, kaya wala bang po na nakasete isang pagsataniti o mga sinyalis mo baka sa pagulan. Sampai makamita lang na po Magdaman Joel, no, doon ay usa kabuhok nga na Kuyapan. Dire sa, well, galing niya pa ni Magdaman Joel, ha? Wala pa na ikasunod.
2: Kuyapan, ha?
4: O na Kuyapan, Magdaman Joel, nag-iatiman ka ron sa ito nga mga tinagyanan sa Philippine, I mean sa Department of Health.
2: Kaya,
4: ito nga makita Magdaman Joel, ang mga ambulansya din na ay sa DOH, na ay sa BSP, nga napon sa CDRMD po Magdaman Joel. Pero sa pagsiguro nga, kung doon naman galing nga mga insidente nga mga pang-respondyan or kanyang maglayan ng ginawa, at least mas nag-iapon ka. Sige, ito mga gisulpa agad itong nga nakuyapan Magdaman Joel. At least karon conscious naman siya, gitabang naman siya, huwag na karon giparelax na karon ng mga panahuna. So, matong nga pagulagway sa dagat sa trapiko. O sitwasyon sa, I mean, sa lakaw sa panahon ni Kendi Sokosyon, sa Limkit Kay Drive, ning atong asyalad. Para sa Magdaman Road Hunter, kini si Magdaman 323 Kia Villanosa. Sa balita o servisyo, Magdaman Radio.
2: Alright, salamat din naman ni si Magnum Kia Villanosa. Karong Miguel sa itong Magnum National. Ikaw ba ba karoon ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon sa DOJ nga nagluso ang kampo ni Vice President Sara Duterte o motion to quash. Kiniaro ang basura ang kaso nga gipasaka sa Department of Justice kung DOJ nga grave threats batok nini. Bato pa ni Fadulyon nga kitagan sa korte o lima kaadlaw ang kampo ni Duterte aron tubagon ang motion nga nagtingwang magbasura sa mga kaso. Samtang giyang kunusab ni Fadulyon nga wa pa sila mahatagi sa official nga kopya sa motion to quash.
6: We just received information that the court had already received motions to quash coming from the defense, and the prosecution was given a period of 5 days within which to file its comment to the same before it will resolve the issue. So on the matter of the details pertaining to the case itself, it will all depend on how the court will resolve the motion. No, we had not received it, and we are expecting to get hold of a copy before the end of the week, and we will be filing our comment forthwith. After that, we'll find out what the ruling of the court is on the motion to quash.
2: Ang payag ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon sa DOJ.
0: Dugang Magnum National, suportado sa palasyo ang pagpasaka sa Department of Justice kung DOJ sa kasong grave threat batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro nga doon nakita ang ebidensya rason sa pagpasaka sa maong kaso. Ginoong panikaso nga kulang pa ang kaso sa nga grave threat o mas maayong lakip ni ini ang inciting to sedition.
7: May nakita ang ebidensya. Hindi ba mismo yung mismo mga kaalyado ng vice-presidente patungkol dito sa impeachment? Ang sabi, kung grave threats lang yan, di isampahan na lang sana ng kaso sa korte, hindi sa impeachment. So yung question din, na isampahan na lang sa korte, sinunod lang naman din ng DOJ. Base din naman sa evidence. Hindi nila makakaila yung video na napanood na halos ng lahat, hindi lang ng Pilipino, kung hindi sa buong mundo. Iba po ang nature ng criminal case, iba yung nature ng impeachment proceeding. So sa impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na nakikita. Halimbawa man, na ito, halimbawa lang po ah, na ito ay madismiss dahil sa kanyang mga kaalyado, hindi ibig sabihin na wala siyang ginawang krimen. Sabi ko nga, kulang pa yun. For me, but I cannot go against the DOJ. There is this element of inciting to sedition.
0: Ang pamahayag ni Palas Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Alas 6 sa Try the Trends ang nagkumpiyansa si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Binamento Losa ngawa sa ilang panig ang nagpagawa sa mga pahayag nga magresulta sa paglapas sa sub-justice rule. Matod pa ni Tolosa nga masa makapabalaka ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga nag-question sa integridad sa impeachment proceedings o sa presiding officer.
8: 100% sure that none of us have said anything that is as closely anywhere, no, that is even remotely close to how alarming and concerning the statements of the VP, no, have been. Again, these are we saw the progression in her attacks from the attacks against the prosecution. Now it's attack against the integrity of these proceedings itself. That is very, very dangerous. No? Why? Dahil meron tong intention, o meron itong possibility or potential, no, na mapaniwala ang mga tao na hindi dapat mapagkatiwalaan itong proceedings na to at kung anumang paghusga na gagawin na bibigay, no, ng mga senator judges, lalo na kung ito ay maging hindi paborable sa kanya.
2: Ang pahayag ni House of Prosecution Legal Spokesperson Attorney Binamin Tolosa.
0: Gipamugos ni House Impeachment Spokesperson o Kabataan Partiless Congressman Rinico na ang estratehiya ni Vice President Sara Duterte og sa depensa ni ini managsama matod ni ko nga susamang tinguha sa depensa nga libugon ang publiko sa isyu nga giatubang karon sa Vice Presidente labi na sa paggasto sa confidential funds.
9: At tunay ngang bibig na huhuli ang isda. Sa depensa na mismo nang galing, dapat daw i-allow ang mga tanong na misleading. This clearly shows their strategy for the entire process of the impeachment trial. Quote-unquote, the complaint is not supported by evidence. Hindi na po nakakagulat na istratehiya ito noon hanggang ngayon. What can we expect from a defense panel whose client apparently does not recognize the institutional process being afforded to her? Quote-unquote, bending the law raw ang ginagawa sa impeachment court ng Senado. Bakit hindi siya humarap at sa paglilitis mismo maghabol ng mga saloobin niya?
0: Ang pamahayag ni House Impeachment Spokesperson o Kabataan Partiless Congressman Rene Co.
2: Alas 6 sa 35 na ganoon sa atong Magnum Health Alert.
10: Magnum Health Alert!
2: Kaya pa na sa 2.7 milyones ka mga Pilipino ang adunay visual impairment kung diin ang nagunang hinungdan ang katarak o refractive errors o pagkahalap sa mata. Inisubay sa dato sa Philippine Eye Research Institute kung PIRI. Nagpahimang usap ang DOH sa iyong magpakonsulta o healthy habits sa kinabuhi ang huwag ang pinaka-ebektibong proteksyon aron malikayan ang pagkadaon sa pananaw. Doktor nini, magpakonsulta gilayon sa primary care facility o eye clinic sa inyong lugar kung makasinati sa pagkahalap o pagpanakit sa inyong mata. Ikaw, kay dati para magkadaot kag mata?
0: Nana, nagin magdumdumdumdum. Halap. Ha? Halap.
2: Halap ka na?
0: Mm-mm.
2: Uy, so delikado na, no? Kasi magpakilimong sunod ka doon. Pero delikado, beto nung kay Kaila, kung yun, yung mata halap-halap, hantun nagpapira, hantun nga, di naging siya kakita. Oo, Magnum Lani. Mm-hmm. So, kaya nakasagaran, may ubang good nga, kala mga nana, mga reading eyeglasses lang ba?
0: Oh.
2: Lahay mo itong reading eyeglasses. Kaya pag-abot niyo mo kunog 40, 40 Magnum kining Lani, ang mamata, medyo makarap na gina siya. So, pagbutang ni mo sa kaning itawag reading eyeglasses na may mga grado na, oh. Ay, 90, muna, muna na, 100 na, bilang-bilang muna siya. So, maklaro yung mata.
0: Oo.
2: Oh. So, ang iyo mo karoon, kaya magdugay na kaganti para, so dugay na mong mata na i-diferensya.
0: Bago lang
2: kanang kakuan, diferensya, kana nag-i-diferensya?
0: Dili, magdumdumdumel. Kanang tungod sa computer, magdumdumel.
2: Tungod sa computer. Oo. Ako, pag magtutok sa computer, ako pimpingon ako mata. Kita, kanugay, magkakita naman po. Kasi mo halap-halap, pero magkakita naman sa kanugayan. Murag mawala po siya, basta ipapahuway ni mo ang imong mata. Oh, so inana, so delikado gyud do pag mata gani, ato lang ginang ipa-check up. Aron nga kay ang diferensya niya kung imong mata imong musaka ang grado sa kitim imong ulo. Kay magkadugay magkataas man ang grado. Oh. O, pero ako magnom kuno magi tipara. okay, magtipara ko, marami sa ko kalipong-lipong. So, tangtang magtipara, mabalik mas normal. So, bintahan na lang, di ba? Ogro may gas to Magnum International sa Amerika. Nagpasidaan si U.S. Retired General Jack Kane. Nga posibleng mahimo nga agresibo ang Iran sa maabot nga mga adlaw. Patuman ni Kane nga kinitungon sa gingong paglusad ni U.S. President Donald Trump o aksyon militar. Sa di pa ang umabot ng midterm election sa maong nasud, hirugang pa ni Kane nga andam usab ang Amerika sa posibleng pag-atake sa Iran, labi na sa Strait of Hormuz. O nalinig ingon ni Trump nga ang Amerika ang nagdumala karon sa nasgutang kadagatan o dili ang Iran.
0: Sa Lebanon, napalabang sa parliament ko na parliamento sa Lebanon ang controversial na general amnesty law. Usa ka adlaw human mibutar ang mayorya sa mga magbabalaod sa hingpit nga pagwagtang sa silot kamatayon sa ilang nasod. Subay sa report, nagtawag sa mga misuportang sakop sa parliamento nga sinugdanan kini sa pagtulid sa naandan kaniadto og maminusan nga mahuot ang prisuhan. Gingon ubos sa bag-o nga balaod, hulipan ang silot kamatayon ngadto sa taas nga panahong pagkabilanggo. Minusan ang tibuok na buhi nga sentensya o gabuhian ang ubang konbiktadong militante o drug dealer. Sinoon wala malakip sa bag-ong balaod ang mga nabilanggo tungod sa pagpanglugos, trafficking, pagpatay o korupsyon. Hisaran nga daghang misupak sa maong lakang sa parlamento o nagingon nga mga militante ang makapahimulos ni ini.
2: O karon sa itong Magnum beses, mabot sa 9,500 ka metro kwadrado ang pananom ang apektado sa kapig 10,000 ka hektarya ang basakan o gumahan. Madol pa ni Department of Agriculture kung DEA spokesperson na Assistant Secretary Arnel Limisa, nga gamay lamang ang damyos o sa agri. Agri-produce na suod gunitani sa 20 milyon sa medico tulinada ang matagtuig na hinungdan nga stable pa gihapon ang presyo sa mga nagunang agricultural products. Isiguro pa sa official nga hugot nga pagbantay sa presyo sa mga kamerkaduhan aron walay mamintaha og pagsaka sa presyo sa pananom sa kalamidad nga giatubang sa nasud.
10: Value at saka yung volume na nawala po dahil dito sa dalawang bagyo, si Luis, si Maymay at saka po yung Sahabagat, napakalit na bahagi lang po nito kumpara doon sa annual production natin na 20 million metric tons. So dahil po dyan, wala po tayong inaasahan na paggalaw sa presyo ng ating agricultural commodities, lalo na po yung sa bigas.
2: Ang payag ni Spokesperson Assistant Secretary Arnel Dimisa. Sa atong Forex Street, ang usa ka US dollar, balor karon sa 61 pesos, 32 centavos. Canadian dollar, 43 pesos, 98 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos, 81 centavos. Ang Australian dollar, 43 pesos, 29 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 90 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 70 pesos, 66 centavos.
0: Ugron sa atong Magnum Entertainment. Giangkon sa aktres nga si Max Collins nga nakadawat sa hate comments sa iyang karakter sa seryeng The Master Cutter nga gibidahan nila ni Ding Dong Dantes. Mato ni Max nga gibaliwala lamang niya ang kalabot sa fans kalabot sa iyang kontrabida, Rule.
11: I'm super happy to be back working with Dong as a friend and as a brother, and so super happy. And si Max also, I was telling everybody sa set ng Master Cutter.
0: Samtang excited usab si Casey Montero sa pagbalik sa teleserye nga nagsilbing reunion nila sa iyang kumparing si Ding Dong.
2: Alas 6:40 na karon sa itong Magnum Sports, special lang Meritero. Alang Meritero, gikan sa National Basketball Association kung NBA ang triple-double king nga si Russell Westbrook. Umanay siyon sa kasison sa liga. Ipaila sa batikang point guard ang pagretiro. Bisan naman sa mga tanya gikan sa nagariang team. Alang sa 2026-2027 season, lakip ang Sacramento Kings o Washington Wizards. Sa iyang pagretiro, gihuptan pag hapon ini ang record sa Thunder isip career leaders sa points assist, rebounds o steals. Dugdong nini, nagtala sa Westbrook ang adunay pinakadaghang career assist sa tibuok kasaysayan sa NBA. Samtang gihuptan usab niya ang pinakadaghang triple-double sa tibuok liga. Mga eksyon niya na batya, ito kumplito ni Tali sa itong balitang Magnum Malakarawalao na karong Huwebes, Agosto 13, 2026, o karong sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal High Heat Index ay kikonsideras pag-asa Mindanao Regional Service Division nga critical level sa itong Magnum National DOJ. Gikonfirmahan nga nagluso ang kampo ni Dio kung ni Vice President Sara Duterte ang motion to quash batok sa kasong grave threat sini sa ato Magnum International. Iran gingong posibleng mahimong agresibo una ang US sa midterms sa ato Magnum beses 9,500 ka metriko trinadang mga pananom ang apektado sa kapiga 10,000 ka hektarya nga basakan o gumahan sa atong Magnum Entertainment actress sa Max Colin, miangkol nga nakadawat sa hate comments sa iyang karakter nga seryeng The Master Cutter. Og sa sports sa Triple Double King nga si Russell Westbrook, official na nga nagretiro sa NBA human ang 18 ka season sa EA Liga. Mga kaigsoon, timan lang sa kagawas ng katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlayang mga atong baruganon kum sa katawan ng matuman. Hang tulog ma, kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
0: O Magnum Lani Delgado.
2: Uma sa mga newswriters, Chicken Tirina, Chris Neri, News Manager Aylina Corin, dini lamang sa Balita o Servisyo,
0: Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Balitang Magnum. Hang tulog ma, dini lamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorba kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
5: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga auto profile smoke emission seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Fire Alarm.
1: Oras alas 7:48 sa kagabion, mga gala sa dili pagtabag padayon sa ito nga manindot nga musika ato nang dawaton karato mga kauban. Kay doon ay reporter nga pag-ulbo sa kalayo diya sa may 30-31st Street, Nazareth. Ano si Karon, si Magnum Hunter atong sutaon kung unsay hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo, mga gala no. Sa balita og serbisyo, anya si Magnum News Hunter 23, Kia Abilanosa. Magnum Kia?
2: Yes, sa magdamalan yung live na dirikaron sa mga 30-31st Street, Barangay Nazareth, nga itong mga syudada, kung nga di na paningin na panahon na, usan ang kapanimalayang na apektuhan, yung naisutan gitpod nga pag-aulbo sa kalayo, reason is ang pitpod nga barangay magdamalan. Apan ang kwarto lang sa maong nga panimalay ang na apektuhan sa sunog, tungod kaya gibuti ang magdamalan ni nga katong isa ka kwarto sa Moraga, pinaka... usa ka kauban nila din sa panimalay nga usa ka senior citizen tunog sumikad matod pa sa iyang panimalay ang pag-ulbo sa kalayo tungod kay siya nga gituhan ang kaning nag-overheat po niya nga electric fan ang naimo nga hinungdan sa kalayo po magdamala ni. Pero inoon ang kaning area maramanggod siya og kaning bitawong compound o compound siya magdamala ni sa usa ka pamilya diri sa may 31st Street, Barangay Nazareth, uga tungod kay dali mampod nga nakaabot atong taga BSP, dali ra pod nga pa napasilitan og tubig ang kani nga mao nga panimalay. May rason nga ura ning puding nilamay pa ang kalayo diri sa naisugutan gitpod nga balay nga naapektuhan sa sunog. Kung mangon ka og wala pa gyud sa tabang magdamala ni, usa ra man inoon siya kaandan na pero dako siya nga balay. So naay possibility nga kaning dako-dako gitpo ang structural damage kung asimba po wala po natabang ang kaninga maong sunog. So karon isa lang po ka fire truck ang nakaresponde magdamalani o ginasusa o ginacheck pa karon na kamulo. Sa to ang fire investigator gikan sa Nazareth Fire Station ang Maraga na imong, I mean, na mga na-damage o ang mga area kung nga diin ay itabo ang pag-sugod gitpo sa pag-ulbo sa kalayo. Ganiman, tumangon po sa uga kaning napagbakay mabantay na itong mga agipo or kani baka mga visible na pagkalayo, wala naman yun magdamalani. Tungod kaya paspas magitpod nga na pasulitan o tubig sa itong mga bumbero. Kumangon po ka uga na nabay mga sakop sa pamilya nga Maraga na samdan or na injured baka sa maong insidente, wala magdamalani. Tungod kaya nakagawa sa naman po silang tanan, labi na kay tungod itong ginarong ganin na compound siya nga daghan gitpod nga mga magpariente ang naasusunod. So, karoon itong mga taga-BSP, taga Nazareth Fire Station, kamuro sila sa pag-check sa kaning mga plangka, sa kaning mga wiring po magnamalani, dili sa may gawas nga bahin. Kaya bago pa man sila naman nag-check dito sa sulod. So, karoon, dili na po sila sa gawas. So, masusa nila, no, kung pasay ba itong gituhan sa kaning usa ka membro sa pamilya nga iyang electric fan, kung napabayalain nga possible yun po nga inungdan sa kaning pag-ulbo sa kalayo. So, atong makita nagi mga gamit nga mga nangasunog nga gipagawas gikan dito sa kwarto nga nasunog magdamalani kay dili pa mangita pagdinga nga makita ang sunog gyud pod sa maong panimalay kay kaning ngit-ngit man kay walay kuryente. Sabta, sir, can you investigator sir? Pwede na ka sir? Kamulo pa siya sir?
3: Oo.
2: Sa pangalan niya sir? So, balik na magdumala ni nung kahit pang panahan pa niya kinsa yung investigator sa coming pa? Ah, okay. Wala pa di ay investigator magdumala ni. So, ang anang naday diri karon is kanipang mga taga-BSP nga mauwi naga unakauna sa pag-responde sa maong kalayo mong tanahan pa diri magdumala ni ha? Kung mga kisa ni tagiya sa balay isa. Excuse me. Sir, excuse me. Yan ang balay ang nasunog, sir? Inyo, inyong balay ang nasunog? Kito na tagiya na balay, sir? Pamilyang? Kagawad man ka, sir, no?
3: Yes, ma'am. Is that the family name?
2: Wapi. Sir, kahit kagawad, sir, no? Sir, itong pangalan nga rin kagawad?
3: Kagawad, Uming Pimentel sa Nazareth.
2: Kagawad, kito ni nga pamimalay ang na, yun nga, napikuhan nga sunog karo nga parang wala uwan.
3: Yes, sa pamilyang Kwaki daw ni, Kwaki. Wala mo ni mga Chinese.
2: Okay.
3: So, anyway, mapasalamaton ta kay ang kwarto nga nagsubikat ang kalayo. na matikdan sa pagumangkon aw apo bali apo una nga na respondihan diretso nagawas ang iyang lola and mapasalamaton po ta sa atong Bureau of Fire sa Station 4 kaya na action and direction dinhi sa ato sa 3031 so muna nga na deklarar na wa pa man siguro magulat tanta sa atong fire station
2: kagawad dako ba ang na damage sa kalayo
3: yes dili kayo dako gyud siya gamay man ang labisa ang ilang gat nga ang gulo nga na ay laptop kay dito man mo may kaning nas gawas karon pagawas mo gyud ang medyo dako nga nakaon sa kalayo ang labisa nga na ay laptop
2: ngayon naka-mention man to si Maraga, si pinaka-senior nila din ha, kagawad nga possible daw sa iyang kwarto nagsumikad ang sunog.
3: Yes, sa mama na, sa katong lola itong nakaresponde. So, medyo na nasa Japa, tsaktong pangandinga na ron, ako siya na-interview ganiya, 87 years old ang atong kwad. So, muna nga, mapasalamatan ta sa action sa barangay o sa atong Bureau of Fire Plus. Ang pamilya mismo katong pagumangkon yun aw apo nga nakaunag responde sa kahimtang ganina
2: compound ni Sawad no?
3: Compound ah yes
2: kaning wala pa yung mga nasamdan nga sa kong pamilya Wad
3: wala po mo nang usa nga tagaan o pagpasalamat kay nagawas diretso ang atong mga ang namuyo dire.
2: Wala ko lang nga karon, wad no, katong lamisa nga naay laptop, masya na siya sa sala o nasa doon sa kwarto?
3: Sulod sa kwarto sa lola.
2: Ah, okay.
3: Oo.
2: So at least karon wad, sa doon nga bahin, wala na ilain na damay nga mga structure sa balay nga nasunod yun?
3: Wala na, katulang dito sa kwarto nga side.
2: Wala lang nga side. Sige wad, ito ba, first name yung wad, kagawad?
3: Uming Pimentel.
2: Oming. Oming. Ah, okay. So, muto magdamalani na si Kagawad Oming Pimentel, asa sa mga kagawad sa Barangay Nazareth, o sige, paigi kayo pa niya. So, ni Kanagiya, Kwaki, in-check niya siya nga pamilya magdamalani, ang nagiya, ani nga, maong nga panimbalay. Sige, buti ang pa ni Kagawad ko ganina, giingon nga nagsumikad lagi sa kwarto at ang ilang pinaka-lola sa maong pamilya. Pero inoon, at least, kaya na iya presence of mind gid po nga sakop sa pamilya o kanipong mga tao sa pribo na bina ang kaning atong mga sakop sa Nazareth Fire Station dali ra pud nga na tabang o wala na gid po dingon nga nila may pa ang kaning kalayo nga makadugang pagyud sa kakunta kung wala pagyud sa ingon nga natabang so totoo na ug na basis sa mga pagbalik makatag tawag ug dili tali ra bina pakabot na pud ato ang investigators sa Nazareth Fire Station kung pila pud yang assessment o pila gid po ra natala pud nga damyos. Diri nga ni tabong nga gamayng sunog diri sa Maya Barangay Nazareth ning atong siyudad. So wag gyud kay sa mga lokasyon sa Maya 3034 Street Barangay Nazareth o ba si Magdumahan 32 Faith Palace kini si Magdumahan 23 Kiabelino sa balita og serbisyo Magdumradio.
1: Dagang salamat Magdumantor 23 Kia Abelino sa mga tumahigala no atong live report. Kalabot sa netabong sunog diya sa may 3031 Street na Nazareth ng atong kuna Barangay Nazareth ng atong syudad no. Kabut yag usa lang kini ka panimalay nga gipanagihan sa pamilyang Kwaki mga higala nga diin sa kwarto nagsumikad ang sunog sa 87 anyos nga lola mga higala. So mo to wala ang kabalakan kay dili wala ran pud ni lamay sa laing panimalay ang maong sunog og atangana nato ang dugang detalye labi na kung matong mahinabi usab ang kaning atong investigation sa fire investigation mga higala no kung sa bagay matuon nga inong dance sa pag-ulbo sa maong kalayo. Kini si Magdumhan 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magdum Radio.

0: back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga auto profile smoke emission sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 9:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Agisiguro ni Department of Education na DepEd Focal Person Romeo Aklong nga dili mahunong ang pagtuon sa mga bataan tungod sa masinati ang klima o kalamidad. Matod ni Aklong, nga dunay mga alternatibo nga pamaagi ang DepEd. Alang nini apan gisiguro sa nila nga ang kaluwasan sa mga estudyante.
4: So, dili mahunong ang pagtuon sa mga kabataan tungod kay adunay mga klima, mga kabanguhan. Ang klima dili nato sa namusap ang mga kausaban, ang mga treta atong safety, ano ay ganun na. And sama sa ginoon, we cannot control the wind, but we can always adjust the training so we can reach our destination. So, mag-iapon ka na sa mga prinsipyo nga nakabutang dito sa atong DepEd Organ Number 14, Spirit of 2026. Padayon, ang pagtuon, gamit ang atong mga alternative delivery mode o pinaka-importante, matagaan at safety ang atong kabataan o tanan ng mga lumulupyo sa atong syudad.
3: Ang pamahayag ni DepEd Focal Person Romeo Aklo, samtangan nagkomento si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro sa pagklaro ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Season sa pagbatikos ni Attorney Christine Ferrer kang Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan sa misleading questions. Mato ni Ferrer nga ang gikinahanglan sa usa ka na mato ni Castro nga ang gikinahanglan sa usa ka lawyer ang maayo sa pagdugog aron masabtan kini pag-ayo.
5: Alam mo, si isang lawyer dapat matalas ang tenga mo. Isang mali mo lang talaga diyan. Talagang mareretain sa'yo yan. So at that time, I do not want to judge any comment made by the lawyers. Pero mas mainam, kung marami nang nag-react, kita natin maraming reaction. Right there and then, sana, kinorek niya na. Siya na mismo nag-correct. Yung sino mismo nagsabi nun, siya mismo dapat na nag-correct.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Og karon sa itong Magnum News Hunter, binibining lapasan 2026, gipahigayon karon sa barangay lapasan isip kabayan sa Aligokoy Festival. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum News Hunter 22, Faith Velez.
2: Magnum News Hunter.
6: Yes, Magnum Lani, no? Live today karon sa barangay lapasan covered court. Sundin gipahigayon karon gabi yuna ang binibini lapasan 2026 Carnation Night, isip kabahin sa pagsaulog sa Aligokoy Festival. Tumungni ni mga paghatag og higayon sa mga kabatanunan kay bayihan sa lapasan nga ipakita ang ilang kaanyag, kaalam ug talento. Karon usab ay padayon ang kultura ug tradisyon nga gisaulog dinhi sa maong barangay. Sa karon no, makita nato nga puno gyud kaayo ang venue Magnum Lani. Nagkadai ang mga tao nga nagsuporta sa mga kandidata ug nadungog nato ang ilang mga syagit, pakpak, mga kuan nga isipilahang pagsuporta sa ilang mga gipang idol ng mga kandidata Magnum Lani. Dito usab nato ang mga presensya sa mga official sa barangay Magnum Lani nga nagsuporta nining kalihukan ug sa laing bahin na asad ang mga itong kaigtunan ng mga PNP o BP nga nagbantay sa kahapsay o kalinaw sa programa. Announced ang mga medical responders na nagtanaw kung ano naman ganin ang inahanglan sa ilang tabang. Kita-git na itong pagpangandam sa Barangay Lapasan Magnum Lani, no? Sa Aligokoy Festival.
3: Okay.
6: Magnum Lani, mo pa ka na itong update kabahin sa maong activity Magnum Lani? Ugmaw ka na ang itong update sa kitahigayon niya binibining lapasan ni Tuiga. Balita, di ka niini nga itong lokasyon. Kinisimag ng 132 Faith Velez sa Balita Observation Magnum Radio.
3: Dagang salamat, Magnum 122 Faith Velez. O karas itong Magnum Water Advisory gipaybalo sa Cagayan de Oro Water District CEO WD ng ilang mga konsumante kalabot sa ilang ipay gayo nga scheduled water interruption sugod ng mga adlaw Agosto 14 ning tuiga Biyernes sugod sa alas 12 sa kadlawon hangtod sa alas 12 sa udto kinalang sa ilang ipay gayo nga installation gate valves stub out connection sa 600 mm diameter isa pipeline nga naimutang sa Kubi at Taguanao ning syudad moy apektado sa hinay hangtod sa pagkawala sa tubig ang IS sa Richmond Hills Elena Holmes Buena Oro, Santa Cecilia Phase 2, Alubatibasak og portion sa Makasandig kuna JR Borja Extension, Crossing Pimentel paingon sa Santa Cecilia Junction, portion sa Lapasan lakip na sa Limketkay Mall. Mga ikalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnumante 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

wonderful Thursday evening diri sa atong Magnum Songs of the Heart. Uban sa inyong kauban, sa gugma ug musika. Kini si Magnum Apple Pie here on Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Mizore. Mga hearts, kamusta man ang inyong kasing-kasing karong adlaw? Okay pa ba? Buhi pa ba? O medyo kinahanglan na og CPR kon care, patience, and romance? Kinsay happy karon mga Magnum friends? Kinsa sa inyo dihang in love? O kato mga naghulat gihapon sa ilahang the one? Good evening mga Magnum friends. Napod siguro mo ingon karon nga okay ra ko, pero ang tinuod, ang playlist na lang mismo sa ato mga love songs ang nakahibalo sa imong gibati. Anyway, let your love flow tonight mga Magnum friends. Thursday evening na and almost the weekend. Sige, hinahinay na ta ha, o pahulay kay kabalo ko, grabe ang inyong mga paningkamot. O uban siguro no, nagkapuliki gyud tibuok adlaw nga makapahungaw o pang itaglingaw para magamay ang load sa inyong mga stress perhaps. In the meantime, ibutang sa nato kadali sa kilid ang atong mga problema mga Magnum friends. Ug do na may mga pendings, ang mga chats nga gipang sin zone ug labi na ang mga wala pay kabayri nga mga feelings. Karong gabi una diri sa Magnum Songs of the Heart, atong tugutan ang musika nga musulti direct sa mga butang nga usahay. Lisod isulti gamit ang atong mga baba. O kung naa kay someone nga gusto nimong pahinumduman nga importante siya sa imong kinabuhi, kung naa kay someone nga imong kiningaw-ningawan, o base na kay usa ka pangalan nga hangtod karon, secret gihapon sa tanan, pero kabalo na ang imong heart. This evening is all for you. So mga Magnum friends, keep it here with me until 12 midnight. You can laugh with me later and together we reminisce and we fall in love with the music. O para sa atong una nga awit, karong gabi una mga Magnum friends, gikan sa atong very own homegirl talent. Usa siya ka-artist nga dili lang duol sa atong mga kasing-kasing tungod kay taga-diri siya sa CDO. Pero tungod kay ang iya mga awit, makahikap gyud sa emotions. No other than TJ Monterde song, Palagi. Relax, breathe, and let the music take you somewhere special. Kay basin sa unang awit pa lang, nanadayon kay mahinumduman. Naay mo kalit siguro diha og smile, or naay mo kalit og mingawon sa iyang nainlaban from the past, or basin karon sa present. Basin na apoy kalit mo chat. Sige Magnum friends, as we officially begin our love journey tonight, i-plastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your hearts. Release your bitterness. Kay again, sugda nato kini nga programa nga dili away kundili gugma. So tell me now, Magnum friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume. Keep your hearts in tune. And let's make this evening meaningful, relaxing, and filled with love. Because here on Magnum Songs of the Heart, every song has a story, every dedication carries an emotion, and every heart finds a melody. This is Magnum Songs of the Heart, Thursday evening edition with Magnum Apple Pie. Enjoy the music and good evening to everyone.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 10 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutang ni Oro Chamber President Inger Al Marco Brito ang ausa sa naisgutan sa 35th Mindanao Business Conference ni sa Cagayan mao ang proyekto na maghatag solusyon sa dagan sa trapiko sa syudad. Matod ni Brito, kadagang usab ang mga investor ang nagpadayag sa ilang interes.
4: Naay mga signals nga na interesado. O in fact, katong gondola project no ni Engineer LP Paras was also presented no kay usag ini siyang project nga mag-ease no maghatag sa solusyon sa traffic problem nato sa Cagayan de Oro no gilitok yapo na siya no first and then pasalamat kita kay dunagid mga 7 nga mga foreign countries no nagpadala ang ilang embassy o representative.
3: Ang pamahayag ni Oro Chamber President Inger Al Marco Brito, samtang nagpahimangno ang Filipino National Police Anti-Cybercrime Group kon PNPACG sa publiko batok sa modus nga recover sa kona modus nga recovery scam nga migamit sa AI generated content og nagpakaaron ingnon nga mga lehitimo nga ahensya matud ni PNPACG Director Major General Wilson Asueta nga kasagaran sa mga scammer gapo sa social media sa mga AI generated kona generated video og hulagway.
5: Merong ads sa social media platform. So that they are posing as legal or recovery scam platform. So doon, yung mga nabiktima pupunta doon pag hindi nila alam kung saan ang pagre-reportan. But nadideceip sila, akala nila totoong CICC or PNPACG. So kaya mag-ingat po tayo kasi meron naman tayong authorized hotlines and authorized page sa mga social media platform.
3: Ang pamahayag ni PNPACG Director Major General Wilson Asueta. Ug karon sa itong Magnum News Hunter, pagpasulod sa Mary Rose Carnival gihunong na niining mga orasa sa balita ug serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 23, Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Sa magdamalangin og ipahunong na nining orasa ang pagpasulod sa mga katawhan nga buot makapahimulo sa libre nga gitanyag nga ride diri sa Mary Rosa Carnival Kinrason nga nagaparayon paghihapon ang abagang duot sa katawhan nga nagaabot din karong mga panahuna sa limkit kay taliwala pa man nga kaning diri nagidingon nga ma-accommodate sa tanan magdamalangin. Ganyan gibutiag ni Police Colonel Dexter Pahe magdamalangin since sa amagin sa diri siya magidang nagsilbi nga mag-ground commander diri sa palibuton nga masiguro niya nga diri nagid masubli pa ang nahitabo nga stampede kagani na magdumalani tungod sa rason niya ato nga pagtinura po nila kaganya magdumalani kinungod kay diri na pagkapaabot nga makasulod. So ato nga pagkaitabo kaganya magdumalani doon na yung mga nangigutinuag katinukluray ang ilang naging mga remedyo ato is nagipaluagan nila ang entrance aron nga ma-accommodate o kapasulod ang tanan. So human na ito nga pagkani nga insidente magdumalani nagpahurong sa uga pagpasulod diri sa maong lugar uga gimo nila nga nagpasulod sila balik karong mga alas 9 na diin magdumalani kung diin kani ang ulahin ang batch nga nakasulod diri sa maong ayak kung mangan pag ipasulod nila nang magdumalani diri na po siya ma-accommodate sa tanan nga rides kay napaman gihapon itong mga nagpaabot nga makasulod dito sa makasakay sa mga rides niya diri man po de taas maghihapon kayo ang linya sa kaning matag rides na nakadesisyon nga katong na nga last nga batch ay nakasulod po magdumalani daghan kayo nga nag-uol kay labi na taw-taw sila gilinduga, taw-taw sila ginulata diri para lang gigi makasurod. Ganyan, uban diri magnamalani no, dayo pagikan sa bukid nun, uga sa uban pang mga area sa Misamis Oriental, tungkol sa rason na gigi, wala mo po'y klase ka ganina. So sa ganito pa naman tayo, mga estudyante git po, magnamalani, mga magpamilya, ang nakadalikit diri, aron pagbagay nga makapaymulo sa aning agitan niya nga libre nga rides. Pero tungkol na gigi, kaya medyo apiki na ang space, uga dagan agit po kayo nga tao, uga diri na po nila yung nga madali-dali, uga crowd control kung mag-ilang pag-ibig ipasunod ng magdumadani. May rason, isa-in sila nga ipahunong na karong alas na ibig, last batch na ni po nga nakasunod sa maong area. Sometimes sa itong pag-asuta po da, sa kanilang mga sa command center diri, labi na ang ipanguluhan sa CDRMD po magdumadani. Sagan sila nang respondihan is kaning mga nangalipong, well na sa linya, kaning mga gipang so, I mean, mga ka nangahapit na makuyapan pero wala bitay nga naman din ka na conscious paghihapon pero dul-dul na makuyapan mura na sa agad po magdumalani. Samtang pagpukutanahan po natin kaganina sa kaning matumang polis, sabi na kang polis Colonel Dexter Pahe po magdumalani. Gikagan po niya nga wala man sa po ingon nga natala ang mga insidente nga doon ay mga nakap na nang imulos or mga nangawat na mga or nakawatan nga mga reported nga kaya nga insidente dire, wala taliwala pa man nga daghan kayo nga tao kaya full force po sila magdumalani na bisag asa ka muling daghan git kayo mga police dire sa palibot. Ingon man na to nga taga Bureau of Fire Protection nga every kada na yung mga tao nga nakaman aron na pagsiguro nga wala git po ingon nga makalusot ginayon or kadibitaw makahimo pa sa lain nga stampede or pag tinukuri dire na po yung person ito nga si DRMT nga nagakataga sa palibot aron po nga maragadugang tabang nga dire na git po ingon nga makaabantig yun kani nga pagang duot sa katawahan. So makaingon ta nga subog gihapon ni uban pero dire gihapon na nga yung mag-uol magnumalani tungkol kinapamang gihapon ni sa pizza 18. So karon ipasabot lang sa kaning mga nangabilin dire nga pwede pa magihapon sila makapaymulo sa lain nga hugna karong nga pizza 18 pag magnumalani. Pero malagi ang uban nag-uol kayo uban nila nga sakop sa pamilya nakauna nagsulod ang ilang mga higala ilang mga barkada nakauna nagsulod doon sila nangabilin dire sa gawas kaya sa igmando pa ni Police Colonel Dexter Pahe, dire na git po ringon nga magpasulod dire sa maong area. So, siguro pasupot to sa dong assessment po dunya sa labi na kay alas 12 naman ni taman magdumadani, makahatag ito nga detalye gikan po na mismo kang bagat o gangang Police Colonel Dexter Pahe kung mapinagin din ang estimated ka crowd control dire karon sa gitan niya nga libreng ride sa ni Mayor Tarik Loy dire sa Maya Melrose Carnival. So gikan dire sa lokasyon sa Maya Melrose Carnival kini sa Magdum News 123 kaya Belenosa sa balita o surpisyo Magdum Radio.
3: Dilan salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilanosa. Ugaran sa itong Magnum Water Advisory gay paibalo sa Cagayan de Oro Water District on COWD ang ilang mga konsumante kalabot sila ipahigayon scheduled water interruption na sugod ang mga lawa Agosto 14 ng tuiga, Biyernes. Alas hangtod sa alas 12 sa kadlawon o hangtod sa alas 12 sa udto kini lang sa ilang ipahigayon nga installation sa gate valves stub out connection sa 600 mm diameter e sa pipeline nga naimutang sa Kubi Taguanao ning siyudad may apektado sa hinahangtod sa pagkawala sa tubig ang ayes sa Richmond Hills, Elena Homes, Buena Oro ug Santa Cecilia Phase 2, Alubati Basak ug portion sa Makasandig JR Borja kuna GR Bora Extension, Cruising Pimentel, paingon sa Santa Cecilia Junction, portion sa Lapasan, lakip na ang Lemketkay Mall. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

kauban sa gugma ug musika right here on Magnum Songs of the Heart. A very good evening sa tanan nga karon lang naka-tuned in, and we are back, mga Magnum friends. Welcome sa atong programa karong gabi una. This is a night filled with so much love, life, memories, and of course, music that speaks straight to the heart. And now, mga Magnum friends, it's time once again for one of our most special portions. Kinigitawag nga Song for Someone Special. Kay sa matag-awit, naagi mga istorya behind, mga Magnum friends, na ikanta nga para sa happy memories, napod para sa first love, ug sa mga forever love. Ug naasay gitawag nato nga mga awit nga para sa usa ka relationship nga nakaagi og kasakit pero nahimong source of strength. Karong gabi una, nata unique love relationship nga atong ipaambit ang awit gikan kang Casey para kang Carlo. Ug ang request ni Casey, usa ka awit na murag directly gikan sa iyang heart. This song is called You've Made Me Stronger by Breaking My Heart by Regine Velasquez. Sige mga Magnum friends, play nato na taod-taod ha. In the meantime, relate kaayo ni nga song nga iyang gi-request kay, you know, usahay, di ba? Ang tao nga atong gihigugma, maupon na ang tao nga makahatag nato sa pinakagrabe nga kasakit. Pero strangely enough, mga Magnum friends, nagi mga panahon nga the heartbreak that almost broke us becomes the very thing that makes us stronger. So tonight, mga Magnum friends, dili lang nato paminawon ang maong awit, ato pong paminawon ang story behind the song. And Magnum friends, sige, ato na ning basahon ang message ni Casey para kay Carlo. And whatever the ending of your story may be, I hope this song reminds you of one thing. Sige, nanang message. Carlo, bisan pa og na-broken ka sa gugma, pero di pasabot nga kinahanglan ka magpabiling broken tungod ni ini. Sometimes, ang pain nga atong naagian, maupagyod ang nagtudlo nato kung unsagyod ang atong worth. Maupod ang nagpalig-on sa atong heart ug nag-andam ka nato para sa usa ka love nga dili na magpahuna-huna nato kung worth it ba ta higugmaon. Kay usahay, the love that broke you is always the experience that teaches you how to love yourself better. Aw, thank you very much, Casey, for that very courageous message going out to Carlo. I hope that you both will find strength and even sweetness, even things are not really meant for both of you. Sige, move on at aning request nga song karon, especially for you, Carlo. You're on Magnum Songs of the Heart.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11:00 sa kagabion. Mga higala niyang balita karong orasa. Mas gipalapda na pa sa Provincial Management Information System Office, sami-sami sa rental ang pagpalambo sa sistema sa teknolohiya. Kineron mas mapasayon ang pagparangat serbisyo nga to sa katawhan. Matod ni PMIS Head Candido Balaba Jr. nga daghan ang mga programa og sistema ang gilusad alang sa digitalization nga makatabang sa paspas nga transaksyon sa mga botan sa provincial capital.
4: Makatabang no ang paggamit sa information technology. Una, mahimong efficient ang government transaction. Like for example, karon kung mamahimo ng electronic means o so, na electronic means ang pagbayad sa buhis, no? So time will come that the taxpayer will just connect to the network of the provincial government on Misamis Oriental to na no need na nga ani sa province, but instead they will pay through online.
3: Ang pamahayag ni PMIS Head Candido Balaba Jr. sa Misamis Oriental. Samtang giklaro sa Metro Manila Development Authority kung MMDA, wala pa sa crisis level ang problema sa basura sa Metro Manila. Matod ni Attorney Romando Artes, chairman sa MMDA, nga nalabay paghihapon sa husto ang dakong parte sa mga basura sa Metro Manila. Gipamugus-usab ni Artes nga isolated lamang ang kargahanang basura nga nanggawas sa pipila ka mga syudad sa Metro Manila human sa pagbaha.
5: Nadidispose naman natin ang malaking portion ng basura at sa tamang kapunan at ito po ay isolated lang naman po siguro. So I really don't want to categorize. It's unfair po sa ating mga LGUs to classify it as a crisis.
3: Ang pamahayag ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes. O garon sa atong Magnum Night Hunter, atong sa taon kung doon na ba'y nakoronahan sa gipagayang Miss Lapasan na Coronation Night karong gabi una sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
2: Magnum News Hunter.
6: Yes, Magnum Aileen, no? Sa karon minor awards sa top 5 pa na nagpadayong PBB Lapasan, PBB Lapasan 2026. Ang gianunsyo karon Magnum Aileen, no? Sa minor awards, Magnum Aileen ang sa Subuk Auto Parts Choice Award na sakbit ni number 7 kaharian gikan sa Mambato Lapasan, din sa personal collection choice award na sakbit usab ni number 11 ni Saisa Mitchay Dinami sa Lapasan 1, din sa binibining jewel official wear Magnum Aileen nasakmit ni Juby Patricia Indab sa San Juan, Lapasan. Din ang King Card Club Choice Award nasakmit ni number 11 usab Magnum Aileen, no? So, ni Saisa Michi Bunani, Lapasan 1. Din sa binibining HQ Home Furnishing 2026 nasakmit ni number 7 Shame Isia Kahari Mambato Magnum Aileen. Gikan sa Mambato Magnum Aileen, din sa binibining Studio Tech Salon 2026 nasakmit ihapon ni Shane Kahari Magnum Aileen, din ang Never Paid Choice Award nasakmit ni number 5 Kaisa Darmdas gikan sa Santo Niño Magnum Aileen, din ang Mang Cafe Choice Award Magnum Aileen nasakmit ihapon ni Saisa Michi Bunami gikan sa Lapasan 1 Magnum Aileen. Din sa binibining Silver 2026 nasakmit ni Keisha Del Castillo gikan sa Lapasan number Lapasan 2, din sa binibining Aaron Sport Magnum Aileen nasakmit gihapon ni Same isya kahari gikan sa Mambato. Then sa binibining authentic clothing style 2026 na submit ni Jessica Ambargo gikan sa Lapasan Uno. Sa Wing Choice Award na submit ni Antoinette May Bual gikan sa Mambato. Then sa Highlight Park and Chill Choice Award na submit ni Maria Jessica Ambargo gikan sa Lapasan Uno.
3: Lapas Uno siguro na Magno Faith ba?
6: Mama Elena, Lapas Uno day Mama. Sa This in Evening Gown, Ma'am Aileen, na submit ni number 11 sa isa Michi Bunani sa Lapas Uno. Then sa Face of Binibining, Binibini na submit ni Binibining number 2, gikan sa Lapas Dos. Then sa This in Swimwear, Ma'am Aileen, na submit ni Binibining number 7, ni Shame Kahari, gikan sa Mambato. Then sa top 5, Magnum Aileen, no? Sa top 5 Magnum Aileen na unang gitawag si Binibining number 11 si Saiza Michi Bunani sa Lapas Uno, din si Binibining number 12 Maria Jessica Ambargo gikan sa Lapas Uno, then si Binibining number 10 Maria Keisha De Castillo sa Lapas Dos, o si Binibining number 3 si Juliana Yerin Avan gikan sa San Roque Magnum Aileen. Kanan Magnum Aileen, pagayon paglapon ang kuan Magnum Aileen, makita gyapon nato nga arang kadaghan gyapon tao Magnum Aileen ni tan-aw sa maong kalingapan ug kamulo pa ang pag-question sa mga kandidata kanan Magnum Aileen. Baka na atong update, gikan din sa atong lokasyon, kini si Magnum Hunter 22 sa Balta Observisyo, Magnum Radio.
3: Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita sa mosulod gatak na kini si Magnum Aileen. Ako rin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

mga Magna Friends after that beautiful song called Let Me Be The One by Jimmy Bondoc. Uy, attorney na maday si Jimmy Bondoc nowadays, di ba? Kinsa man diri ang nakaingon o pwede ako na lang? Kanang naa kay someone nga dili nimo pugson bitaw Magna Friends, dili pud nimo ang kunon, pero deep inside your heart, nag-ampo ka nga, ikaw na umta. Let me be the one to make you feel, ay sus grabe. Basi na anapod mo yung gi-remember karon ha? Anyway, whatever is in your heart, whoever is in your thoughts and mind right now, mga Magna Friends, enjoy lang mo diha, okay? Sa pag-reminisce, pawala sa stress, on our final hour sa Magnum Songs of the Heart. And speaking of feelings, let's tickle those hearts tonight. Sige, ready na ba ang mga hearts nato diha, Magnum Friends? Try nato daw ni B kung makilig mo or medyo makafeel og pagilog or pahilak gamay sa inyong mga kasing-kasing. Then, let's begin. Tickle your heart! Kung ang love letter pwede ma-deliver through food, unsa imong ipa-deliver? One order of rice with extra I love you. Gitika ko, heart B. Mas kilig ba ang I love you or nikao na ka? Kay usahay, matid pa ang nikao na ka, maunagid na ang Bisaya version sa I care about you. Tickle your heart! Kinsay mas romantic daw mga Magna Friends? Ang sige ba og ingon I love you? Or ang tao nga dili daghan og words pero firming present? Sometimes presence speaks louder than promises. Gitika ko, heart B. There you go, mga Magna Friends. Sinaot nga, naka-relax o nigilok gamay inyo mga kasing-kasing tonight sa Magnum Songs of the Heart. Kay dili gyud nato gustong matapos ang adlaw nga bug-at ang dughan. Puno sa kasuko o nagkupot gihapon sa mga kasakit sa kagahapon. Kay mas nindot gyud, Magnum Friends, no nga mga tulog ta nga malinawon ang inyong mga kasing-kasing. Ingon pa nila, love is sweeter with a laughter. Tickle your heart! Meantime, let us now have our words from the heart, mga Magnum Friends. Reality check lang tagamay, ha? Matod pa, dili tanan nga atong gihigugma mahimong atua. Dili po daw tanan nga atong gihulat muabot. Ug dili tanan nga atong gusto mao ang pinakamaayo para nato. Sometimes, love means just simply staying. It also means letting go. Pero bisan unsa pa ang ending, ayaw kalimot kung tinuod gyud ang imong gugma, dili ka mahimong less of a person tungod kay wala ka gipili. Always remember, your worth was never decided by someone else's choice. So tonight, mga Magna Friends, when you love, love deeply, but never forget to love yourself too. And this is Magnum Songs of the Heart, where we make you smile, kiligun a little, and sometimes face the beautiful realities of love. Time is up right now for me, mga Magnum Friends. Thank you, kaayo, for once again allowing your hearts to connect with us. Until then, this has been Magnum Apple Pie saying, have a good night, Magnum Friends. Lights off, but let the love and the music live on.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 sa kagabion, mga higala niyang balita karong orasa. Giagat ni Dr. Noel Michael Soprimo, Internal Medicine Pulmonologist sa NMMC, ang publiko nga sundon ang mga husong pamaagi aron magpabiling himsog ang atong mga baga. Matod ni Supremo nga lakip na niini ang pagkaon sa sustansyadong pagkaon, pag-ehersisyo, pagsulob sa face mask kung ana sa lugar nga daghang mga tao.
3: On the individual level, to keep yourself generally healthy by eating right, exercising right, practicing good pulmonary practices like covering your mouth when you're coughing, wearing face masks when you are in very crowded spaces, especially, let's say, in the marketplace or in malls where a lot of people intermingle. So those are very good individual practices.
2: Ang pamahayag ni Dr. Noel Michael Supremo, Internal Medicine Pulmonologist sa Northern Mindanao Medical Center. Samtang gibutiag sa DNR nga panahon na aron bisitahon ang balaod sa nasod kalabot sa pagduwag sa problema sa basura. Matod ni DNR Undersecretary Jonas Leones, nasukway sa ubang mga nasod nga nasudong kagamhanan na nagsulbad sa problema sa basura din sa Pilipinas gipasa ngadto sa local government unit. Apan dunay mga LGU nga dili magahinan sa igong pundo ang solid waste management tungod sa ubang prioridad rason sa paglapad sa problema sa basura.
4: Kaya mga problema natin yan, like for example, hindi naman talaga, like for example sa ibang bansa, talagang national government ang nag-address ng garbage problem. Dito sa atin kasi, local government eh. Hindi naman lahat ng local government units ay may kakayanan talaga na mag-address ng kanilang pollution. Siguro yung malaking LGU, kaya nila yan, may mga pondo sila. But sa mga ibang mga lugar na hindi naman talaga malakas, so may mga priority sila na sinusunod. So minsan nakakuli na yung mga solid waste management na yan.
2: Ang pamahayag ni DNR Undersecretary Jonas Leones. Ug karon sa atong Magnum Night Hunter, matod pa dul agjesmil ka mga tawo mi pahimulos sa free rides nga gitanyag ni Mayor Rolando Clarixoy sa balita ug serbisyo ni si Magnum Hunter Kia Abillanosa.
1: Magnum Night Hunter.
5: Ismail matod pa ka mga individual ang midag sa diri sa Mayro sa Carnival aron nga makapahimulos sa ninga libre nga rides sa maong mga amusement rides. Dine nga gitanyag pod ni Mayor Clarixoy din na giban ang banang naramang sa 7,000 kapingkod kulang ang katong mga nakasulod giduga nakasakay sa mga rides samtang katong nga nabilin pod nga 2,500 magnama Aileen katong sila nga mga wala na nga nakasulod kay mga alas 9 cut off naman na magpasulod labi na kaya nagpadayon tagihapon ang pagdagaan sa mga tao pero yung pasabot nga katong nga last nga batch na nakasulod sila lang nga ma-accommodate labi na kaya dagaan tagihapon kaayo ang natanggong huwag naglinya sa sulod nga bahin. Samtang tungod kay nakasabot rin po na nga uban, kani nga gikaingon na nga, ino na lang po nga gignan nga, mubalik na lang sa alam si kadawang hugna tungod kay pwede mawang gihapon sila na makapaymulot sa gitanyag po nga living rights. Matod ni overall chairman sa command center na si Sir Nick Habagat Magdama Aileen, nga doon na sila narespondihan nga ka mga tao nga giingon nga mga nangakuyapan samtang nga doon na po yung ban nga katong ilang nga girespondihan sa katong mga hapit lang nangahilo lang or medyo naglahi na nga ginawa pero kumingan ka o katong mga injury na injured or nagabihan sabi na katong makagani doon na itabugit po dito nungura ay wala man po ingon nga kanyang nagabihan nga na-injured o gaayo ano nga mga tao samtang gikangan po diyan nga possible nga kung gini like ka doon napay mapahigay na sa may katulungan na depende po sa discretion na ni Mayor Tarix Magdama Aileen tungkol sa rason nga nakita niya nga naghanggit po na nga nalipay o nga nakapahimulo sa maunga iya nga pag-tanyag labi na sa kaninga mga wala gidingon nga katisting nga mga nidayagit po na dito sa siyudad sa Cagayan de Oro. So inoon sa overall po nga assessment sa ito nga kapulisan. Kaya nang po nag-iusa sa kaning kanga, sir, ni Kabagat po magnumaayli. Ni kainon nga wala man po ingon nga dinago nga mga insidente ngayon responyan. O wala man po nga talagit po nga mga nangakawatan o mga krimen nga nahitabo. At sa kaning unang adlaw, sa pag-atanyag ni ini nga libre nga rides din sa Maya Mary Rosa Carnival. Kung ano yung post nga balita, ikan diskusyon sa Maya Mary Rosa Carnival kaya sa magdumlay 2023 kaya Abelina sa balita o servisyo Magdum Radio.
2: Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita sa musulod gatak na kini si Magnum Aileen ako rin sa balita o servisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna sa kadlawon. Aniya mga balita karong orasa. Giauhag ni Agricultural Productivity Operations Office kon APO Manager Engineer Bernie Daba ang mga mag-uuma og mangingista nga dili magduwa-duwa sa pagduol sa mga extension worker sa matag barangay aron mahatagan og solusyon ang ilang mga panginahanglanon. Matod ni APO Manager Engineer Bernie Daba nga adunay mga lakang nga gihimo ang City Agriculture Office aron mapangandaman ang El Nino.
3: Naghimo na pud og measurements ang Cagayan de Oro, no, ang City Agriculture Office through the mandate of our City Mayor Mayor Landy Clarix. Uy, mao kana so far as of now ang atong mga farmers dito sa kabukiran o atong mga mangingisda is amo na gyud silang na inform ato pang May nga na inform na namo sila ang preparation, even nagbuhat big technical working group giadtuan gyud sa dito sa kabukiran ng atong mga farmers nga i-educate sila plus i-prepare sila, no, sa possible if ever na nay El Nino.
2: Ang pamahayag ni APO Manager Engineer Bernie Daba. Samtang, gikumpirma sa Department of Justice or DOJ nga nadawat niini ang gipadala sa Estados Unidos nga extradition request alang sa leader sa Kingdom of Jesus Christ nga si Pastor Apollo Quiboloy og duha ka kaubang akusado niini. Matod ni Chief State Council Attorney Dennis Arvin Chan nga kamulong giripaso sa DOJ ang ipadala nga extradition request sa US government aron masiguro nga nahiuyon sa extradition treaty tali sa Pilipinas ug Amerika ang balaod og balaod sa nasod bahin sa extradition.
4: We have to also validate and confirm the principle of dual criminality in which the offense that the United States government is seeking Mr. Quiboloy and the other respondents for have the same underlying act here in the Philippines. We have to also make sure that the capital punishment or death penalty will not be imposed should they be found guilty for the offenses that they are being prosecuted or sought for.
2: Ang pamahayag ni Chief State Council Attorney Dennis Arvin Chan. Mga higala at tangi ang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri, sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa kadlawon. Aniya mga balita karong orasa. Gibutyag ni City Disaster Risk Reduction and Management Department kon CDRRMD, Department Manager ni Kabagat nga adunay mga heat-related incidents nga natala sa pipila ka barangay ning syudad. Matud ni Habagat nga kon adunay mga lakaw mahimong dili itunong sa peak sa kainit aron malikayan ang heat stroke.
4: Heat-related na i-report sa ato sa may barangay kanituan sa ilang eskwelahan na nag-practice o cheer dance ato na nakuha na, na exhaust na because sa sobrang kainit. In the Hag Elementary School, ang Lumbia murag nag-cancel up. Everybody's concerned, magod, kaysa ang ingon. And ang atong pahimangnoan gyapon always, no? Especially sa ato natin mga lakaw. Dili na ito itumong aning peak dyan sa maong init.
3: Ang pamahayag ni CDRRMD Department Manager Nick Habagat. Samtang, usa ka gatos ka mga Pilipino sa China ang nagatubang og immigration actions alang sa illegal nga pagpabilin og pagtrabaho. Matud ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, Executive Director Yusek Benjamin Acorda Jr., nga dunay mga hulga nga dakpon ang mga Pilipino sa China human nagprotesta ang Chinese Embassy tungod sa pag-raid sa usa ka steel company sa Taguluan, Misamis Oriental.
5: Isa lang pong pinagtataka ko kasi on the second day of the operation, right there and then, ay may kopya na ang embahada ng China. Kumpleto silang dokumento. Parang mas nauna pa silang nakakuha ng dokumento kaysa sa amin. During their visit to my office, yan ang isang masakit because after our conversation, sinabihan po tayo na there is a threat na huhulihin din ang mga Pilipino sa ibang sa bansa nila pag hindi natin pinakawalan ng mga world Chinese workers.
3: Ang pamahayag ni PAOC Executive Director Yusek Benjamin Acorda Jr. Mga higala at ang iandugang hanay sa mga balita sa masunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
6: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa kadlawon. Aniya mga balita karong orasa. Mapasalamaton si Commission on Population and Development o CPD-10, Regional Director Neil Aldrin Omega sa pagpaubos sa ihap sa adolescent birth rate sa Northern Mindanao. Matod ni Omega nga nakita niya ang pag-ubos sa maong trend nga gipan ng kamutan nilang mapadayon.
4: From 2022 to 2025, adun na na'y pag-ubos. And this is the trend that we would want to achieve, no? Atog yung paubsan ang trend niya ni.
3: Ang pamahiyag ni CPD-10 Regional Director Neil Aldrin Omega. Samtang, gibutiyag ni Associate Dean UP College of Law, Attorney Paulo Tamase, nga posibleng nga ma-convict si Vice President Sara Duterte tungod sa misuse of confidential funds. Mato ni Tamase, nga dili na kailangan pa matudan sa prosecution nga nagamit sa personal ang interes sa confidential funds.
5: Krimen po talaga siya. Malversation po yung offense na kapag may pera ng bayan, parang ipinersonal mo na gamit. So halimbawa, mayroong budget para sa pagpapaayos ng inyong opisina, bumili ka ng sasakyan para sa sarili mong gamit. Malversation po iyon. Pero mayroon pong malversation kahit na pang-official use pa yung ginamit. So kahit official use pa yun, hindi mo sinunod yung itinakda ng batas. Ang tawag po doon, technical malversation.
3: Ang pamahayag ni Attorney Paulo Tamase, mga higala at ang iandugang hanay sa mga balita sa programang Buntag na Pilipinas sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman.

0: Magnum, Bundag na Pilipinas.
1: Oras alas 4:12 na sa Sangkang Buntagon. Good morning, Bundag na Pilipinas. Oy, bangon na kay morning na. Bangon.
0: Buntag na Pilipinas.
1: Dahil na po pa rin kay Sika, may kalang kanong adlawa, Biyernes sa usap. Pizza, 14 Miguel sa bulan sa Agosto, 2022. Good morning! Hoy, bangon na, kay morning na.
0: Buntag na, Pilipinas!
1: Sa tanan mga namila, Miguel, hala, good morning kay tanan, bangon na, kay buntag na. Sabi na Miguel, sa ato mga, sa ato Miguel, makiksunan, nga sa iyo, Miguel, ang mulakaw, karong panahon na, pangbangon na mo, kay buntag na. Bangon. Sinabi na magpunayan sa namay gala, di ato kalimtan na kanunay pagpasalamat sa itong labaw ng makagagahom. Salamat, Ginoong Jesucristo. Salamat, Diyos, sa mahang anak, Diyos Espiritu Santo. Sa maghihatag ka namong kalayang adlaw, sa laing kinabuhi, Ginoong, ay maghihatag ka namo, bahan na sa mga minahal sa kinabuhi. Sa pagkatulog ka namo, Ginoong, ay laing sa iyong kabuntagon. Sa mga grasya, Ginoong, ay maghihatag ka namo sa matang adlaw. At talang kami magpasalamat din ang talang, Ginoong Jesus. Kami mag-aampo kanunay ng antay mo sa nga bubuan o grasya labi ng mga katawahan nga nagantos o nag-result sa kanaplinan. Ginoong Jesus Kristo, mga nga pagayon na kinimong antay mo kami kanunay ng bantayan, iiwas sa resiklasa katalagman, labi na sa mga pangitabo, labos na nan, sa mga tao nga nagtingwa sa mong pagkakapukanan. Palayo kami, Ginoong, sa mga daotan, sa mga panulay, sa mong palibot, Ginoong Jesus. Kami sa mag-aampo, Ginoong, anta, imong hiusahon ang katawan sa Pilipinas, unta gino ang among mga official sa mong gobyerno, unta gino imong giyahan nga unta mga tultulan nimo sila sa tinuod nga pagserbisyo diha sa katawhan. Ginoong Jesus, pagunsa man kami guwaka sa pinagi kanimo among isalig ang tanan o kami magampo kanunay nga unta imong ihatag usab ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Kami ginoong magampo usab nga unta imong ikapon o ayon sa mga balatian labi na nito mga nagmasakiton nga nakaron sa galing tamalana. Sala usab kami, Ginoong Jesus, sa mga salangan imo na kanimo ingon man kami andam sa lungatos mga salakan namo. Kinitinan magpangayap na kang Kristo imong bugtong anak buhay nagari hando sa kang turan. Amen. Hello ka sa itong makaiksunan. Hello, good morning. Bangon na kay buntag na. Bangon kay buntag na.
0: Buntag na, Pilipinas.
1: Sa ato may gala, 80 ka mga barangay sa Rakbayan. Good morning kay Tanan. Pambangon na mo. Iyan may gala sa Lalawigan sa Misamis Oriental. Pinas sa 424 ka mga barangay sa Misamis Oriental. Good morning kay Tanan. Kumusta man liya po sa kamigin. May buntag ninyo. Init kay may gala itong palibot ha. Karong adlaw may gala. Lain na po rin nga kainiton, may gala sa adlaw. Ato masinati, dili na ni Karon Ugma. Tuloy-tuloy na may gala, kay matupas pag-asa. Kini may gala ang kainit, ato na sinati, nagsugod pa lang mga eksoon. Week pa siya. Nagsugod pa lang may gala. Ang init may gala, ato na sinati Karon. Munang gingon, kung sabay good news, ug bad news. Ang bad news may gala sa Manila, baha sa Luzon area, baha. Dili na may gala sa ato may eksoon sa Mindanao. Ang kainit may gala. While dito sa gawa sa nasod, linog mga egsoon ang inang nasinati.
0: Magnum, buntag na, Pilipinas!
1: Hoy, bangon na sa mga gwardiya! Sa ato na mga gwardiya, may gala, pang bangon na mo! Lahi pag-exercise para mong gamay na itong mga tiyan diyan na nagbitay-bitay na, ha?
0: Buntag na!
1: Sa mga gwardiya, may gala, pang bangon na mo! Exercise! Hoy, bangon sa itong mga kaigsunan, ha? Budalikit, may gala, sa kinang kamerkaduan, no? Sige, pag sa itong kaigsunan, may gala, ala, pang bangon na mo, kay buntag na! Ato na mo sa merkado, ha? Kaya aron sab sa yuta nga makapangumpray labi na lang sa ato may gala mga night markets karong panahon na. So naapas sila di may gala makakumprada pa mga paratong utan diya may gala sa ato ang kanaplinan sa merkado sa Kogon.
0: Buntag na, Pilipinas!
1: Sa mga barangay Tanod, oy, good morning! Bangon na mo, bangon na, bangon mga barangay Tanod! Kasi bangon pag lumjuhil, huwag may tulog. Ako pa rin tulog niya ay. Hala, pag exercise mo na, pangapi mo na, pangapi! Kapi! Ito ang maglangang may gala sa may mga good news and bad news may gala sa atong good news may gala karon. Gingon may gala, libre may galang rides. Libre may galang rides sa gabi, Jesus, ginoko. Gilabay ta may gala kagahapon, pastilan, gidumog may gala sa mga tao. Wagin kasulod tanan may gala, naako ba ang kinini kasulod tanan kay sayo pa may gala, mga alas 3 pas hapon na mga tao. Unya, kagabi may gala, giputol alas 9. Wala na ikipasulod may gala kay puli-puli, sunod na po sila sa pitsa 18. So, tanahan ta may gala kay kagahapon may gala, banabana mabos si Timil Kapina nakasulod. O kanakatila o maigala sa libreng rides kagabo ka dawa. Grabe ka nagastaw doon na Kuya Pan Maikson. Tungo sa kanagastaw maigala nga lidagsang midadumog maigala sa libreng rides maigala diya sa limkit kay sa karnabal.
0: Buntag na Pilipinas!
1: Ang ato maigala na di maing balita maigala dito sa Manila sa Luzon area. Padayan nga po ng epekto maigala bagyo maigala o no, wala bagyo pero habagat na lang. Pero ang kadaot na gibili ni Maigala dilitiaw. While dito Maigala sa ilab, babaha mga eksoon, dinipunsato, initsab. Ang ato Maigala ang nasenti karong panahon na.
0: Buntag na Pilipinas!
1: Yan ang maglang ang Maigala na naguna mong luwa sa mga balita Maigala. Libreng rides Maigala sa karnabal diya sa Elimikitkay. Gidumog Maigala sa katawhan. Pero kapag abot sila sumibi, wala na ipasunod Maigala kaya sunod na po sila. Kapin 7,000 ka mga tao nakatilaw Maigala sa Libreng Rides kagapong adlaw. Sa narugang balita Maigala, tungkol sa kainit Maigala sa panahon sa kabalay na sunog di Maigala sa barangay na sariting atong nakbayan.
0: Buntag na Pilipinas!
1: Sa narugang balita Maigala, gingon Biofire Protection. O ay nagpahimang no Maigala, kanunay matagal na yun sa bantay kita sa sunog tungkol sa labihang kainit ka panahon.
0: Magnum! Buntag na Pilipinas!
1: Samta Maigala, karong adlaw sa padayon Maigala nga why face-to-face classes ha tungod Maigala sa sobra Maigala ang kainit. Oh, so grabe kainit Maigala.
0: Buntag na Pilipinas.
1: Ibanaba na Maigala karong mga 42 degrees Celsius ang init Maigala nga tumasinati. Udili lang ni Maigala din sa ato kay ang kainit Maigala. Why classes Maigson, why face-to-face classes Maigson. Modular lang ang dito Maigala din sa ato sa Cagayan, Misamis Oriental. Apil Maigala sa Iligan, paingon Maigala ito Maigala sa mga ubang lugar Maigala sa Caraga Region. O sumoni Maigala ang mga lugar nga diin mga eksoon atong ibawaan Maigala nga white classy labi na sa pila kabayan sa Mindanao. Tungkol sa kainit Maigala, kung tanaw nyo atong sa Telas Pag-asa, agrabi gin Maigala, kainit gyo kayo.
0: Buntag na Pilipinas!
1: Samda Maigala, buatan na Mayor Clarex Hoy, uban Maigala sa CIO. Nagpahigayon Maigala kagapon o information drive Maigala batok Maigala ng fake news ni Aspircaros Kogon. So tala mga officials Maigala sa Kusimba o guba mga vendors Maigala ilang nagipasabot o magbantay mo sa fake news kaya sila biktima man sila. Biktima Maigala sa fake news Maigala mga vendors. Katubad ang ingong ito nga doon ako na Maigala i-privatize sa Aspircaros Kogon. Fake news man to. O so fake news to Maigala nga nanggawas Maigala sa mga Facebook. Ingon Maigala, matod pa, doon ay kapin 30 ka mga trolls. Kiningag pagpakatag Maigala, mga piking balita. Ang lugar mo ni sila Maigala, kapis 30 Maigala, ang target nila. Pagdaot lagi sa mayor, kisa to'y dool sa mayor, birahan ka. Amo sa rin mga tawahan na magsuon, kisa ba'y nagsuguan eh. Wala ba'y kakahimo Maigala, niya naghimo lagi sila o saka mga pages Maigala sa Facebook para Maigala pagguba lang sa ilang kontra. Siyempre, takuntra mo na kahit kung wa ka masuko, Maigala, di ka maghimog Facebook para trolls lang mga eksoon. Kaya naman, pagpandaot lang, sinakag 30 kapin para ang trabaho, ana, mangita lang isyo. Maghimog isyo, Maigala, niya dauton lagi pirmi, Maigala, ang ang ilang kontra. Siyempre, ito mayor, Maigala, kahit popular kayo sa natalan, sige lang pandaot, Maigala, kahit masing madalas pandaot kahit kung party performance, muna hindi makaya nila. So, din sila sa trolls, Maigala, 30 kapin mga trolls na ang katabang Maigala sa atong mayor para lang gubaon ang atong lokalihukan sa mayor sa atong dakbayan.
0: Magnum! Buntag na!
1: Kini Maigala gubata ng tugas pagtagat Maigala sa atong braguan din sa atong tulumanon. Pero Maigala, advance sa fiesta kagayan di oro. Viva Señor San Agustin! Viva! O so niya, kung sa Maigala, no? Advance sa fiesta, anti-respiras Maigala sa barangay na pasan karon. O, bante-bante mas yung mga baboy di ako. May matulog mo, iabay na na. Kaya masinog ba, Maigala? Wala sa silingan nga inyong baboy na. Katigihaw na rin ba Maigala o mga lawa?
0: Buntag na Pilipinas!
1: Ineta maglang na Maigala. No? Muna itong uluhan Maigala sa mga kaoban to Maigala sa mga police report, ang mga balita Maigala, ilabi na sa Magnum Center. Madagong balita Maigala nga ito na iposika sa kaluhan ingon Maigala sa ato mga police report sa atong palibot.
0: Magnum! Buntag na Pilipinas!
1: Ineta maglang na Maigala, lichoneta, be, sa atong pagpanangat Maigala, ilabi na sa atong...
0: Magnum. Buntag
1: na kahimtang sa panahon sa Dakbayan. Sumaya ito nga kumusta ito nga palibot Maigala sa Dakbayan. Si Larry Mercado Muhatag. Kasi Muhatag sa kahimtang sa panahon sa Dakbayan. O, di na yung mao. So, Atong pagkahimtan sa panahon, may gala. Kumusta ang tao? Although, may angay kabalakan, may gala. Kaya wang mag-iulan, init ginong kayo. Mahoni, may gala. Atong panahon, may gala. In fact, why face-to-face classes tungkol sa kainit, may gala sa panahon. Atong check itong kaban. Magnuman dyal, Asaldo. Magnuman dyal, quiet. Magnuman dyal, Sado.
2: Magdama Joel na hindi mga panahon na watay ang ikabalaka sa itong pag-monitor sa itong sitwasyon sa kadalanan o lakip na sa itong kalangitan. Tungkol kay karoon magdama Joel na umupunta yung mga na-experience po yung mga pagbundak sa ulan. Kaya consistent man po yung magdama Joel sa pipila mga adlaw. Iinit yun kayo po yung ato pong na-experience. Abot yun isang gabi yung magdama Joel na maski o wanauntay adlaw. Pero alingiing pag-ihapon atong namatikdan. Pero arang-arang na lang po pero nasa sa iskabuntagon kay medyo bugnong-bugnong na po ng huyuhuy sa hangin. Masugat po nato ilabinan. Ato po sa iyo po mga magbiyahe sila.

0: mo po sa paggamit ka rin sa dalan ay mga nakamotorsiklo, ganit po nga mga naka 4 wheels yapon magdumdual nga murag di nagid gitaho di panahon ni nani nga orasa kay lagi nagsalig kay wala man po yung mga taga RTA pag abot din sa mga intersection ay mga traffic lights di nagid po mutan out pud magdumdual laos laos so mo lang po nato mga paymangno nga matun lang gihapon kay basin nyo gamo po yung mahimong nga hinungdan ang kamo wala nga na hinuon sa pagpaingon sa yung destinasyon tungod kay kamo talambigit na hinuon po dahil sa disgrasya so far magdumdual na maayang tempo karon ni ini pong orasa pero unya make sure lang gihapon sa itong makaisunan no tungod kay gahapon 40-42 mo gihapon ang pag-asa nga
1: init kayo.
0: Tubig, yung mga pang-protectors ko, galing
1: nga
0: ng fiber, nga mga din sentro sa dakbayan, nga doon na po may plano nga magbaklay-baklay, baka o maglaglag, magdumdjowel. So, mas maigit ito nga doon yung pang-protectors ko, galing nga, arin di po ta maglumbag, pangalipong, o baka magdumdjowel na magtaas po lang itong presyon, o madihydrate ito, nagi sa kainit, ihapon sa ito ang panahon. Makalatong po ulit ang sitwasyon sa palibot, tinis kagayan di oro, kinis mo 220. And here also, doon sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Alright, salamat sa naman Miguel Posongkawa, Miguel Pinay, Magnum, Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Dito po Miguel sa Gawas sa Sur, Miguel sa Colombia, sa so, Loike in Colombia, Miguel humanagi sa 7.4 magnitude ng linog. Loike yung mga tao dito kay tungkol Miguel na bungkag ng building kaya ng Colombia, pubriga po rin ang nasod. Walay mga gamit may galang ilang mga heavy equipment sa ilang magamit. Pila lang kalugas ang ilang magamit para ipang-arsa itong mga siminto, mga haliging mga siminto nga nga lumpag, human gilinog sila. Pero ang patay may gala, lugas sa makaukuha nila, pero galisod yun may gala sila. Bisang pag-iusas, tinabanga sa mga tao, looy kay may galang Colombia. Libo-libo may gala ang mga nangamising karon. Onya libo lang mga ikala sa mga samaran, daghan ang patay. Kapisusintos, kanang inisyal pa lang at inisyal pa lang mga ikala na nila.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kini mga ikala nasod sa Venezuela, Colombia, mga ikala. Amon yung mga nasod, mga ikala nga abaya, mga iksoon nga gilinog. Sus, nagkusog na ba kayo, ordinaryo yun? Grabe yun, mga ikala nga nakakusog, mga ikala sa linog. Muna karoon nga dunas 300 na mga ikala patay, mga iksoon. Hinahina naman kay kontrol sa makalutan nila, ihap na yun. Itaghan mo kayo. Iwaan mo kayo sila yung mga gamit, mga igala nga, mga heavy equipments ka, sa karabang mo, arsa ng mga debris, manumano ang gimo dito. Kaya Colombia, mga igala, wala saan eh, pubili po ninyo nasod, mga iksoon. Shabu mo idaghan o mga cocaine, mga igala, mo idaghan dito sa nasangpit ng lugar.
2: Buntag na Pilipinas!
1: Ato sa nga rawato, may gala, balik-balik ka na sa Magnum Angie Alzado, may gala, standby sa atong Magnum News Center. Salamat, may gala, sa mga dagkong balita, ilabi na ang nasyonal, karumaraw na. Balik-balik ka na sa Magnum Angie Alzado, may gala, kay Gingo, matod pa. Doon ako na, may gala, ay upat ka mga tao na nabigit si illegal nga sweatres. Nasikop, may gala, kagabi eh. Balik ka po illegal sweatres, sabi na ito, kumanan eh. Abi na ito, may gala, guwaan ay ka illegal sweatres, kadagal naman kayo mga outlet karon. Naday ka po, may gala, illegal sweatres. Naghanay gapon may gala, lipay na ba itong ubang mga polis basta na illegal? Sakit ni, basta na illegal, patsada. Ano man, madakpo na ito. Hindi magpadakop, dakpo yun. Kaya ito sa grabe pang masyaw ka na may gala, kaya ito. Grabe pang swertres, nagkakang polis ang kasakyanan may gala. Oh, so naghang kayo kay, ops, time pa, nga mo di ha. Kaya wala, sigurado, priso yun. Magnuman si Alzado, magnuman si Guayet, magnuman si Alzado.
0: Plag na karoon sa bilangguhan ang mga nalabigit sa illegal ng suwantra sa gipahigay nga anti-illegal gambling operation sa mga operatiba din sa Kukpo. Yun yung man naging magdumidyal nung doon na sila sunod-sunod yung mga nadawatan ng impormasyon nga doon ay mga individual nga mihimo. Pagpatayag hapon din ng illegal ng suwantra din sa ito sa dakman sa Kagindoro taliwala po man nga dugay na gitkini nga gidili ang mga kanihukan nga wala po'y panugot gikan subatan sa PCSO. Una nga naarasto ining nagahimo sa pagpatayan ining illegal suwartra sila sa Nigeria Extension Barangay Kamaman aning atong asyonad di nagila ang maong ginakpan nga si Joshua Zapanta 34 anyos nga residente din sa may kunin Barangay Kamaman aning atong nga dakbayan ang mga operatiba sa CMFC Intel Operatives o mga personahe po din po sa police station na Tukugon ang mihimo sa pag-arasto nining nakiskitan nga suspektado nga si Joshua kumalagi nga doon na sila nakuha impormasyon nga kini naghimo sa pagpataya din ha sa may barangay kamamanan ng atong syudad dining nga warik-warik o gadiha nila kining gisulayan magdumdawas
1: warik-warik
0: na mutaya po sila sa pakarang ingnod pero nga tuwang sa mga kapulisan so dito na nahimong positibo ang ilahigid yung mga pagduda nga wag yapang kinimil.

0: kinabuhat. Huga sila nakahimo gyud sa pag-arasto kaniya. Gibot yan na dihang siya nadakpan. Nakuha gikan sa posisyon. Ang usa ka stab nga adunay illegal searches transaction o sa ka strip sa carbon film o sa usab ka ballpen o mga bet money po din po magnuma jewel nga miabot sa 131 pesos lamang. So kanino mas igagmer gid kay ang pusta magnuma jewel kini sa pag-arestuhon man gihapon tungod kay aduna magintay balaod batong illegal nga sugal. Tungod di ini ang nahisgitan nga sa ospitalo kasamtan karon nga nas kasuriya sa may Maharlika ka studio facility sa Gubong Mamela Extension Barangay Carmen ng atong syudad tungod sa iyapong nahimo nga kalapasan. Samtang wala po magdugay dili po sa may kalakala barangay mga kasandig ng atong syudad naglusa dugan tayo ligyong gabling operation gihapon nga tuwang mga puwersa sa Police Station 9 Nazareth tungod kay doon nagyapon sila yung natayran na nagahimo ining nga pagpataya tinigil nga suwardress din na silang area of responsibility nga giyong dili pagani lumad nga taga barangay mga kasandig mo ilang nadakpan ang usa ka babae nga si Irene na Imanias usa ka suwardress collector of
1: Asher
0: nga
1: presyong
0: tibo anyas nga lumad nga lumulupyo din na sa may zone 4 barangay Mulugan El Salvador City Misamis Oriental kini magdum Joel na abot ko din sa may barangay mga kasandig ng atong dakbel mahinungdan niya giyatagan yun ni Oga aksyon sa to po mga kapulisan sa Police Station 9 Nazareth kaya yung dayo man po ni magdum Joel nga naghimo na sa ilang illegal nga kalihukan ang maong babae na kuhaan sa sakapad sa paper stab kading tally sheet lugar na doon ay mga assorted yun po nga 3-digit number o gano'n na pa'y naka-attach nga film carbon sa para pang duplicate po din po na magnumadyawal nga to siya po din po nga mga tao nga nahimong nga kliyente. Dahil na po'y mga duplicate po din nga mga papel nga nahiyapon po'y mga numbers number combination o gapila gid po ang mga amount no, nga gipusta sa iya po din po naka-transaksyon. Diya nga nahimo ang pag-aresto po'y magnumadyawal nakuha iya po sa iya ha gawas na sa ballpen o nga katungkod guban pang mapapil, apil na nga na-recover sa iyong posisyon ang 200 pesos nga salapi na matod pa ang iyapong na kaning angkon pinaagi sa iyapong pagpataya ni ning illegal nga suwatra. So karon na siya sa kustodiya sa Police Station 9 Nazareth alang sa tukmang disposisyon. Samtang dinipod sa may Police Station 7 Bulwa, wara po nagdugay gihapon sunod-sunod bang ganyang magdumdiyawa sa may Zone 2 Lower Barangay Bulwa ng atong syurado sa Kanovalin, Cartagena. 55 anyos nga babae nga lumulupyo sa may zone 2 sa nahisgitan nga barangay ang naarasto tungod kay nihimo gyapon ini po nga pagpahigayon sa very quick giingon nga nagahimo kini siya o nasapon kini siya sa akto magdumdiyawa nga kamulo no sa pag-engage sa illegal sorceress pinaagi sa paggamit sa iyang stamp paper ug kani nga nagsilbi kini nga resibo aron nga i-cater ang mga illegal transaction sa iya pud po nga manayaay. So wala magyapon ni siya iya kaning otoridad no gikan na naangkon nga otoridad gikan sa Office of the Philippine Charity Statistics Office kun PCSO so gilayon po siya nga giarrest no nakuha gyapon sa posisyon ang mga papel ang kaning nga sibita pasos nga gigamit po sa tumong otoridad nga kani po nga bet money magdumajawa by bus nila inana lugar so mo to na dakpan gyud ang nahispitan nga 55 anyos na recover po sa yaha ang lain pang sarapi nga 305 pesos nga mo po yung nahipos po doon o natigong po sa nahisgitan ng babae sa yung nauna ng mga transaksyon. So sa karon, balog na po doon siya sa bilangguan tungod na ginini po yung nahimo nga kalapasan. Na apoy lain po magdumadyawas nga nadakpan gihapon so sama no, nga nagahimo sa pagpahigayan sa ilang matuwardres sa dina po sa may kiling barangay mga kasandig gihapon. O sa kinikakortesing kong gihapon nga babae nga siya dyan nagdiin niya kinisiya nakakuhaan o 200 pesos gihapon nga sarapi o mga tabs po magdumadyawas nga gigamit niya sa paghatag ng resibo ngadto sa mga nahimo nga kliyente kini gyapon na paslag gyapon sa bilangguan so kini sila tanan na
1: akaron ginagmayra kaya mga taya
0: o ganto ka kaso ipasaka bato ka kanila o gan may hinundan nga ato po motor dati nga nagpahimang no nga dilagi malambigit din ng illegal nga kalihukan sama na ini nga suwar stress nga dili otorisado sa PCSO tungod kayo ka mo posibleng maaresto balitang nahipos gikas may polis kung sa Kokpo kini si Magnum Hunter 20 Angie Alzado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
2: Buntag na Pilipinas.
1: Alright, salamat din naman ito Miguel po sa nga itong kapa Miguel Pinang Magnum Angie Alzado na pala i-sweetest Miguel karon na may mga sugal Miguel pero malagi na di naman sa na mga outlet pero kini mga illegal may gala, nada illegal, naghaman na dakpan o. Dias Lumbiana, ka illegal niya may gala, na mga tao diya magisoon nga nakabuang yun sa Swertres. Oh, manay yun, wala matiguang may gala, wa mabuang may gala sa sugal.
2: Magnum, buntag na
1: Pilipinas. Wa matiguang may gala, ayah pa nabuang sa sugal, mga igoon.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Basta bisyoso ganit ka, moronik druga may gala ba, nga druga, ka na mga mag-drugs. Pagwana ka may gala, masuyop, manay yung may gala, manghilabot na lang ka. Kaya para imong ipalit sa imong bisyo, di ba? Munay problema gin may gala, basta na lang kay bisyo, nyawa kay kagasto may gala, manghilabot na yung ka.
2: Magnum, buntag na
1: Pilipinas. Anyway, so para gawin din sa tulong may gala, good morning, good morning, good morning, good morning! Bango na mo! Hoy, bango kay buntag
2: Magnum,
1: na!
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ang basa sa fiesta ng Gayan de Oro!
2: Viva, viva, Senyor San Agustin!
3: Viva, viva!
1: Maing buntag, kung gano'n sa fiesta sa tanang katawan sa Gayan de Oro, hanya, ang karong adlaw sa may gala, amo may gala ang atong Auntie Respiras may gala sa kapisan sa Senior San Roque Diaz Barangay Lapasan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kung sa taga Barangay Lapasan, ala, advance sa fiesta. Sus, kainit pa kayo sa atong fiesta din eh, di ba?
2: Magnum, buntag na
1: bango Pilipinas. Na, bango na, bango na, taga Barangay Lapasan. Good morning, Diaz. Itong wife niya may gala. Magnum, sa Diaz sa Tiri Hills.
2: Magnum.
1: O, si Ginny J may gala. Pilipinas. Sa'yo kay may gala, nag, sa'yo kay nag-exercise may gala. Karong panahon na. Good morning. Pinasa mga taga-Tirails, may gala, may buntag ito lang sa taga-Afobel. Dias Bulwa, may gala, good morning, kanon tanan.
2: Magnum!
1: Ika may gala, may gala, pinagin ni Magnum, Angel Sado, may gala, Magnum Jean Lona. Pwede-pwede, kagabi doon ay sunog, may gala, dias sa Nasaret, sa Kabalay, ang naugdaw. Gamay nun, may gala, 20 mil peso, may gala, ang kantidad. Pero pagkamay dako, basta sunog, di kita mong kumpiyansa. Ang Sanwato, may gala, pusong gaman, may gala, pinagin ni Magnum, Angel Sado, Magnum, Jean Lona. Kaya gingo may gala matun pa doon ako na may gala ay kliyente nga nag-scam o balor 1 million pesos sa Osaka gold seller pamiling pangita sa kapulisan kung sa kanyang pagka-scam may gala sa lawato may gala po sa kama pinag ni Magnum Jane Luna Magnum Jane Guayad Magnum Jane Luna
0: Pili nga kipangita karos nga kapulisan ang Osaka Rhea Duterte nga mihimo matun pa sa pagpangskama ni ini po nga gold seller din sa siyudad sa Gayan de Oro. Isgutan po yung gold seller, mauni siya ang CDO Jewelry. 7 years na matatpakini nga ga-operate din sa siyudad sa Gayan de Oro magbibad jowal. Apan huwag yun siya niya damha. Siya mascam lamang no pinaagi usab sa online. Nagigabutyo ka magduma jowal. Nga nag-order matod pa o guway-iway po yung mga gold na isgutan po nga si Rhea Duterte. Nga to kaniya o gagingon nga ang ilahagin unta pong transaksyon ni ini pinaagi bitaw sa bank transfer. Pero gingon magduma jowal nga gi-withdraw balik ka ni ini lugar nga isgutan po nga si Rhea Duterte. Kailagi nagsaad naman to siya nga mubayad na siya magduma for seats. Joel, pero giingon nga gi-withdraw noono ni ini pong naisgutan po lugar na kliyente ang yahapong bayad nga 900 pesos uga gali no nakasubo lang tugod kay napadala namang good ang items Madam Joel kibalik cash on delivery ang naisgutan po nga item kanibitong mga gold bitaw nga mga necklace Madam Joel nga gali kini hapit gini mag 1 million na pesos okay. Ang kandidat sumuupon nga gold na necklace kay dili naman ni siya usa ka buhok Madam Joel ato klaruhon nga ubay-ubay nga mga golden necklace ang gi-order ni ini nga si Rhea Duterte. Kato magduba, Joel, no, nag-alibay matod pa ang iskutan po nga si Rhea Duterte nga dili na niya maapas pa o ga bayad subli. Tungod po lagi kay dura siya yung flight po dira sa bayan, lagindingan. Tungod po di ini mag duma, Joel, tama na lang gitaon sa hilak ang maupod nga seller. Ang dulag a million pesos po do nga iyahan nga gipuhunan ini lugar na isgutan po nga gold jewelry. So kali pag duba jowa gikabot siya the first time pa po niya no nga nahimo lugar siya nga biktima kay kasagara matong balita din magdum jowel kay ang kliyente ang biktima pero karon kliyente na ang gapang biktima nga tupod sa seller magdum jowel no kay gali din naman sa kasabutan sa kini lugar nga magbayad dagid ang isgutan po nga si Rhea Duterte. Kaya lagi na balita naman po na to siya sa Milabay po nga si Mana Magdumajowal tugod niya po siyang gimo po nga pagpang-scam. Uga dito po Magdumajowal no, mihimo matutuwa tagit kini siya sa bagpa bank transfer. Apaan, gingon nga, gi-withdraw naman noon noon, inipong iskutan po niya si Ria Duterte. So pagkakaroon, ang gold necklace o bracelet, kuha pagkakapon sa mga kliyente, magandang siya, well, kuha pagkakapon nga gihatag. Nagtupod kang Mr. JL. Kanya, wala po siya nagbayad magdumajawal. Wala po siya nag-confirm na iuwi na lang ba niya or magbayad na lang bigid siya magdumajawal. No? So, mahulog niya po nga pagpang-scam. Ang niya po maghihimo no, nga tupod sa mga nga online na seller o tukod po diri. Plano matutpa magpasa kagi do kasong iskutan po lugar nga biktima tukod po sa gihimo ni po nga kliyente nga pagpangilad o pagdili pagbayad din ilugar niyang gi-order po nga
1: Usaka lalaki arestado human kini bisulod sa bisulod og kondo ituyo na sa kondo may gala ay siguro may gala ga mangawat ni sa baka yaw sa nabato may gala ang repulsong kaban magnum magnum Angel Sado magnum Angel quiet magnum Angel Sado
0: Madugyal na sa kalalaki ang agi-arrest sa mga otoridad naman na so walay ikong rason o gadi pag yun napiyo kung mga dumadyawal na kung unsa yun po ng iyang motibo na mihimo kini siya sa pagsulod sa mga condo unit tinasa may dalup near sa tower condominium karimutang sa barangay 35 ng
1: ato dalup, dalup, dalup
0: kani siya magdumadyawal ang nahisig ng lalaki gilang si Michael 42 anyos hingkod ang pagigaro naman yun aning nahisig ng lalaki niya residente po niya sa may publisyon subungkugo na Mesa Meso Rental. Ibutiag nga po, sado kinidiay siya magdumajol nga misulot sa Unit 721 sa nahisgitan nga condominium. Ganiman na di pa po damasairan kung unsagit po nang ihagit po nauna nga intensyon to kay diyang siya nadiskubrihan nga naanasulot din yung nahisgitan nga condominium na unit. Kapalkan man siya magdumajol nga kamulo, komportable, nagigdahigda sa kaning ama. So, dito magdumanjol, nakurat in town report ang mga tang-iya nini nahihisgitan na sa mga condo unit nga si Mr. Liam nga usa ka 33 anyo sa Minyo residente sa barangay Lapasan ning atong syudad kay imbis nga musunod siya sa nahihisgitan po niya condo unit kay dito man po di hapong nga property magdumanjol more lang po musugat yung pananaw nga doon na nailaing tao nga kamulog higda-higda kung po public ayo nga nag-occupy sa ilaha po nga kama.
1: Nag-higda pa yun? Higda-higda pa?
0: Oh, nagigdahigda magdumjowal. So, di po niya ma-determine po kung maorabagin po ito yung intention ang matulog o mahigda magkakaling i-feel ang ihalugay po ng moment to gano'ng magdumjowal nung sa higda siya
1: rin. Aircon, ha?
0: Okay, magdumjowal. So, di po po maklaro po kung maorabagin po ito ang ihagin pong intention o base nagpukuhay lang magdumjowal nung gusto lang ito ng matulog. Pero, muli na, dito mong goda sa Unit 721 na nakalakman ni siya before po ni gibiyaan po dyan sa tag-iya. Ibutiag nga kining si Mr. Liam, iyagin pong gitawaag ang atuwa po rin po mga otoridad aron nga maaresto kining nahisgitan nga suspensado tungod kay trespassing man po ang gihimo ni ining nahisgitang lalaki nga taga Subungkugo na Misa Mesa Oriental. Ilayin po mong lumadyawal nung nagidala siya din sa may police station to Kugon apan na tungod lagi kaya gibutiag po sa kaning kaning reklamante hindi lang po siya mo iwas o file gyud kaso kada nga manigpasaylo so iyan lang po dai po nga gipabuhian ang nahisgitan nga lalaki pero
1: pero sa may toyo ato laki wato ni ato ni sulod sa kondo nga dili iya kay matulog lang
0: para mo kaya yung gibuhat po dyan ang pagkatulog dayon na natayran po mo dyan mga gawas na iya magpumpersado lagi nga gigubat po ang kaning puntahan po sa nahisgitan nga kaning kondo unit. So muna kaning nga po arasado so trespassing yapon po magdumjowal ng yapon nga pag abot dito so wala po siya po kaning nga gihilaptan pa
1: wala
0: so, siguro po da after niya giguba ang pultahan isunod siya higda na magiging
1: siguro magdumjowal. Wala siya gihilaptan kaya wala may nakita niya kaya makita plato naman ang skundo plato sa nina ang mga mahalon wala man siga
0: nga wala po siya nakahimo siguro po daotan so katupod wala man po kaning nga dugang mga pasamba masangil pa ang nahisgitan nga complainant kaya ang iya po mga naasapon sa akto mutong paghidahigda na hindi po nahisgitan
1: masig kaila rin sila masig kaila rin sila kaila wala niya maila gining lalaki
0: wala po na magdumjol na
1: babae man ang complainant diba babae ang complainant
0: lalaki magdumjol
1: lalaki ka po
0: oo kurap lang po daw siya mag-jologa. Later naman niya na-identify. Ang kinili ay nag-isigutang lalaki na residente din sa may subong kugon sa Meso Rental. Siya ang ibang wala po sa mga dokumento. So, at least mag-jologa kini siya i-arresto ka diyo. Pero nabuhian naman kihapon. O kipahimunuan naman po daw siya sa tumang otoridad. No, nga, if ever niya ibuhon subli, ang kanyang nag-isigutan niya ihapong niya ibuhon posible nga magresulta no, sa mga appropriate charges. Kung ano lagi mo himo, yun po sa pagpasaka kaniya o kaso. So, mo na karon, ang mga lalaki nga taga subong kugon ni Samis Oriental na himo nga gawas noon human ang pipila ka mga oras po na siya nakasudiya sa itong otoridad. Balita na hibos gikas sa Police Station 2 kugon, kinitulog ng Mother 20. And si Alfredo, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Alright, salamat, salamat, Miguel, po sa itong kaman, Magnum Radio Alfredo. Si Kayla, sigurto sila. Kaya hagas man mga igala katagas sa kwartos kundo nga nung dito magisini paingon nung niya nakasulod siya pasig pirmi na to dito niya binatugal ang tagiya may igala babae laki mali ay kaya siguro huy nga nisulod makadini nga wak mangko alaka bantay ha so siguro yan ang ipa atos kwartos polis nga nisulod o niya o kabalik-balik kasi hindi na ako pabalikon kaya to din himana alaka Anagin na may gala, kaya hagas matingala ka niya may kikawat. Higda-higda naman ito, marabag feeling na may gala sa Lunso ang balay. Subasin may gala, permanente na ito dito. Ah, di ba? So, di na pabalikon, ibalik yun. Botong ipapulis na lang mga eksoon.
2: Magnum, bunta, Pilipinas.
1: Iga-pega sa report, may gala, pinagin ni Magnum, Angel Sado. San ba yung Magnum News Center, inyong sunog karoon. At yung balik-balikan sa may gala si Jin Luna. Magnum Jin Luna, kay Gingo may gala. Kawat sa motor may gala pa dayon. Pero ilaki may gala, nakawatan sa motor. Murag karoon pa man mo. Kanang kawat sa motor, halos kanadlaw na na. Di lang makakuban mag-report. Pero halos kanadlaw may gala sa nakbayan. Kawat sa motor, kaya sus pilakalibo ng motor, kadagandagan din eh. Unang ubang mga kawatan may gala, di lang mag-report sa polis kay murag mag-iapon. Di mag-iapon kakakita may gala. Di mag-iapon kakarecover kay Igor man i-blatter. Di naman i-follow up. Yan sa labato, Miguel Pusong Gaban, Magnum Jin Luna, Magnum Jin! Guhan, Magnum Jin Luna!
0: Kita ba ang sa kapulisara, gusto ang kalalaki, umang kinikikawatan o kamotorsiklo, parang yung damismo sa may coastal road ng atong syudad, particular na sa may barangay Lapasan, Magdaba, Jowal, Dogi, Ingot, nga gibilin matod pa niya ang yapong niya, mas 40 po sa gawas, Magdaba, Jowal, di ang yapong nga na-observeran. Na wala na kini sa hapong giplastaran. Kaya galing Magdaba, Jowal, no, kining niskutan mong good nga, Yamaha, Magduma,
1: Yamaha, sa niya klase?
0: Butang niya, Slipper? Yamaha Mio.
1: Ah, Mio, Mio, oh.
0: Giplastar niya sa Dublin, Magdaba, Jowal, Dalan, wala po siya, nakabantay po no nga, dunay nagtulod-tulod, kinasayod mo kita, pagagabi, dagan mo kita parking niya, Dublin sa Dalan, Magdaba, Jowal, pagabot niya sa may coastal road. Nga, galing, nagtuo po siya, Magdaba, Jowal, nga tuwa paghapon sa nakapark yung ihapong motorsiklo. Apan pagbalik niya, nawala na manuon ang ihapong motor. Kibali na ni mga nangawala po yung mga motorsiklo dito, pero nibiya na ang mga tag-iya. Ang iya noon, Magnum Jowal, nawala, nagikuha yun sa wala mahiling ang suspect. So dito siya nabalaka, Magnum Jowal, na alarmagin siya. Pagkutanan niya, pipilabot ka mga tao rito, pero nang limod ba po sila, no? Kaya wala gina sila kabantay. Kaya kasagarapit niya, mag-date-date, mag-accessorya siya mga higala, so nakatalikod, nakaatubang dito sa may dagat nga bahin. So, dili kito mabantayan. Sama po siya po nga himo. Ngawa po taon niya po nabantay po ng iha po nga Yamaha Mio po at Gabotersiklo. Nga doon na ba ilain nagtulod-tulod yan. So, wala po to siya nakalak po ito ba, Joel Norason. Dali kito kayo nakuha nini po wala mahiling masuspechado ang naisgutan po na motorsiklo. Tungod ini Magdaba, Joel, pabilin niya po no, nga wala pa niya po may ili ang suspect kami himo sa pagkawas mo pong motorsiklo o kawas doon paghihapon kini sa taang mga motor o paghihapon na recover hangtod ni panahuna. Buntag na Pilipinas, kini si Magnum 124, Jin Luna, sa bita
2: observusyo, Magnum Radio. Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Alright, salamat, Jin Abante, Miguel Pustogaban, Magnum, Jin Luna, kaya sa report, Miguel, Magnum, Jin Luna. Ito, Miguel, sa Magnum Center, Miguel, kay Gingon, matutpang, kung dito, Miguel, kadinisato, init, kay Miguel, itong palibot, pastilan, kay init, 41 to 42 degrees Celsius. Matibantay, kid mo na, Miguel, labi na ito, mga wagtigol sa ang bantay-bantay ta kay dito Abirinyo dito may gala sa Europe kasagara sa nangamatay may gala katong mga idarana pinatong na mga balatian wakagwantas kainit patay sa France may gala so libu-libong patay dito mga egzoon murag wala lang no kay murag tanan naman sa kasa dito at dinisato panulong na may gala dinis sa Pilipinas ang kabalakan may galang heatwave na usab in fact ang pag-asa mingon nga kini may gala kuno karon pagsugod pa lang 41 degrees Celsius sa day kuno may gala kung ang full blast may gala nini kanabang murag karon sugod pa mala mura bag week pa siya di pa kayo mga igsoon pero init na kayo amo na may gala tong gikabalakan ato sila ba ito may gala ito Magnum Center sa Luzon area baha dili sa ato may gala kainit kaya sila ba ito may gala itong kaban Magnum Magnum Aileen Akurin sa Magnum Center. Magnum Aileen, Juan, Magnum Aileen Akurin.
3: Yes, Magnum Joel, dito sa Kaulungan, Karuad Lawa, suspendido gapon ang ilahang mga klase, Magnum Joel. Kung dito sa ito, suspended karon tungod kay grabing kainit sa panahon, dito sa Metro Manila, pipilang kabahin sa Metro Manila, Magnum Joel, suspendido gumikan sa grabe usab nga pag-ulan o pagbaha. Dala kini sa nasinatian nga habagat. Kagapon, Magnum Joel, ang suspendido nga mga lugar sa duwalay klase sugod sa alas 3 sa hapon. Kagahapon, ang National Capital Region, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, og Quezon. Kani sila nga mga lugar o Magnum Joel, walay klase.
1: Wagapon.
3: Yes, suspendido ang ilang klase. Karong adlaw, Biyernes, Agosto 14, gumikan gihapon sa epekto sa pag-ulan dala sa habagat Magnum Joel.
1: Wala may bagyo, nangawala naman to.
3: Oo, habagat na ilang giatubang karon dito sa kauluhan Magnum Joel, habagat. So, Calabarzon area, Cavite Province, ang Bacoor City, Magnum Joel, walay face-to-face na klase sa tanang level.
1: Oh.
3: Ang Kawit Cavite, gihapon, wala gihapon. Ingon man sa Novelita. Sa Central Luzon, lakip na niini ang Bulacan, Pampanga, wala ni sila face-to-face na klase sa tanang level, Magnum Joel, private o public. Cordillera Administrative Region, ang Benguet, kay sila po dito, mga landslide, Manila po dito, Magnum Joel.
1: Oo. So, bagyo, wala bagyo, di ba? Bagyo.
3: Yes, paingon dito, Magnum Joel. Wala po sila yung klase, face-to-face na klase. Ilocos Region, dahil sa Pangasinan, particularly na sa Pangasinan, Ningayin, anong mga lugar, Magnum Joel, wala gapo yung face-to-face na klase. Tungod lagi sa epekto ni ining habagat dito sa Luzon area, Magnum Joel. Gani atong makita ang kining pagbaha dito. Grabe po kayo nga basura ang dala. Giyod sa naisgutan usab nga dili mayong dagat sa panahon. Kaya katong sa Manila, Magod, murang nadungan sa to, habagat. Tapos naapay katong Luis ug Maymay.
1: Oo, duha ka bok, duha ka bagyo.
3: Oo, balitulo ka daw itong panahon at itong amikusukuso dito, Magnum Joel. So, ang gawas, giyod ang daghan kay mga basura. May abot-basog, pila katuniladang basura ang nakulikta, Magnum Joel.
1: Uh-huh.
3: Well, dito sa Luzon, ulan ang ilang nasinatian. Dinipod sa ato,
1: Init.
3: Mindanao, init po ito, Magnum Joel.
1: Oo, naunsa na mga kalibutan eh.
3: Murag na bahin.
1: Dito sa ila siguro, gituyo na. Kaya ang issue dito sa Luzon, flood control, katong kinawata sa kinibang kwarta para sa flood control. Na kaya gusto mo nila ang walaon lagi na. Murabag, ipatuog yun nga. Wala, oy, mga inusinti, mitinan na. Bahaan pas Ginoo, sa inusinti, sa mani. Unsa mani, oh, baha man lagi. Aman ang mga flood control ani. Amo nang ginodigin mo sugot nga imong limda ng katawan sa inyong gipanghimo kay luoy kay mga tao may nag-anto sa baha unya ang mga nakakwarta tuwas man jud nagpuyo, tuwas mabaw. So gwapog balay ang mga tao mo naglangoy-langoy sa problema sa baha Magnum Aileen.
3: Yes, Magnum Joel. So, dito sa ilaha, langoy-langoy sila sa
1: langoy, baha. Langoy, ginisato. So, turong-turong.
3: Sa baha lang sila ginihumag tubig, Magnum Joel.
1: Pas-pas yun, oo.
3: Ang kainit sa itong panahon, gikabalakan, no, karong adlawa, 40 gapon kapin.
1: 40 kapin.
3: Degrees Celsius, Magnum Joel. Hindi nilang nadiri sa atuwa. Kay miski man sa Iligan City, nagpatuman gapon sila ang suspension sa klase. Ingon man dito sa probinsya, sa mga probinsya sa Caraga.
1: Caraga, Caraga. Surigao, walay klase gapon. Piece
3: yes,
1: to piece. Oo,
3: Surigao del Sur, Agusan del Norte, sa Kabataran.
1: Mas grabe rito, Magnum Aileen, kay Dinisato, tag 38, 9 naman ka nito. Sa ilan to, tag 46, babusag 47 gali. So init kay kayo sa ilan dito.
3: Yes, Magnum Joel, kay sa Tandag City, at itong Agosto 9, Ugis, Magnum Joel, ang ilahang heat index dito, abot sa 46 degrees Celsius.
1: Simba ko.
3: Oo, yes, sa Tandag na, sa muna sa Magnum Joel, nga padayon gapon ang kainit sa panahon nga nasinatian din. Ingon ang pag-asa Magnum Joel, kaning kainit sa panahon, o taas nga heat index, posible pang mulong natin siya sa sunod semana o sa musunod pa mga adlaw maglum Joel. So medyo ampi-amping lang yun ta kay grabe girang kainit sa panahon kung dili kinanglan nga mugawas maglum Joel. Puyo lang ta sa
1: ato.
3: Balay kay ang init sa adlaw di gyud mamaak. Grabe ka mamaak. Murag lutok pa eh.
1: Murag kag nasa karabang murag kwangka ka fire below fire above. Murag lutoan lang sa bibingka ba nga init kay pirme. Sa ka paingon.
3: Sakto gyud maglum Joel kay kagapon lang pag uli nako sayo pa man to alas 8 pa man to kapin.
1: Oya.
3: Pero grabe mura naman og mangtusok sa to ang bukto ng baga-baga ato.
1: Murag budulot sa imong murag budulot sa imong kabukugan ang kainit.
3: Sakto gyud maglum Joel kay nastang ko man ang traffic light ang hunong ka traffic light ang init pod ang grabe kainit maski baga atong pantalon mo tutok ito to ang panit maglum Joel ang kainit sa panahon.
1: Silong-silong unay mga kahoy diha mas maigin og diha kasi lawom sa kahoy mo silong kay medyo ang kainit, dili kay makadulot, pero diha ka sa sauce. Ang mutsao na lang, lisod kay lagi.
3: Yes, Magdum Joel. So, atong mga kaigsuunan, ang trabaho ganin nila nasa field, Magdum Joel, mas maayo, wag dala lang sila dagan kay matubig.
1: Wala itong gusto may bawaan sa kinibang karon, di ba? Kay ang luoy karon, Magdum Aileen, kanang mga trabahante, nga, mga construction worker, ilabi na ka na bang, kamulo pang gahimo, sige pa kaga, although, ba, mga construction worker, anad man kay ani. Pero kini na sobrang kainit pero tanaw to kung say may tabuan eh kung di ba ka prasa dito sa Dubai bago bang bayan sa Middle East nga ang ilang trabaho magsugod sa hapon katong din na init kay para makalahutay sila sa ilang trabaho na sa ato din eh magsugod bitag alas 8 mo-off tag alas 5 so kana nga panahon di agad ang kainit pagsugod sa alas 8 pagsulod sa alas 10 paing sa alas 4 pwede kinita kay na sa lugar. I don't know, epektibo pa ba kaana ang mga empleyado? Basin og sige na lang og silong unya tingala ka nga man mahuman tong building. Tuwa man sige silong kay tungos ka init sa panahon maglom Aileen.
3: Sakto gyud maglom sa wala tong mga libre. Siguro og naay mga project ug kanang sa project.
1: Ayay na kasabot sa balay.
3: Ana na lang siguro ng hapon trabahoon kanang pag-abot alas 4 para sa onwards maglom sa wala kay og ana sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Grabe man gyud kay nga init sa panahon.
1: Grabe gyud.
3: Para dili kayo makatutok sa trabaho kay jud-jud magpahulay man gyud ang
1: mga tao. Sa kilid galingkod lang ka pagkatawod gisingot ka. La, singot man nga galingkod ramon ko mo kagandagan. So inana ang sitwasyon maglumailin nga bisag gatindog ka lang sa kilid. Sington gyapon ka tungod sa grabe kainit mo lang hilison bang tambok sa mulawas.
3: Para lagi kalimutan mo rod mayo ka na sa mga dagko maglumailin.
1: Oh, kato mga dagko. Kato gusto magpa-reduce ko yun. Mga dagko, dito sa babaw, third floor, dito mo pagpa, dito sa launa, tanahon tag di magkamuhilis dito.
3: Mahit-stroke, masarawag dito, may mga mag-stroke.
1: Basta kay, mga sa kasimana siguro, siguro kuhaan kag mga 15 kilos.
3: Pero dili mayo magbulad gid mag-stroke. Dili mayo,
1: makaluya. Actually, ang kainit, luya gukal. Basta kanabitang sington ka tungos kainit, makaluya pagkagabi, murag, ay mo lawas, lapoy kayo. Muraga, gusto nyo mo hihapla na lang. Mauna ang diferensya sa karabang kainit sa panahon, makaluya pag-ayos lawas, maglumailin.
3: Yes, Madam Joel. So, muna ang ato ang paimanggo lang yun. Gikan po lang sa ato tinugyanan, Madam Joel, sa kining panglawas nga kung may mo, kung wala importante kang lakaw, ayaw lang paglakaw, pagpuyo lang siyong balay. O kinanglan yung kamulakaw, pag butang pagdalaw, protection si mong kagalingon sama sa payong, na imong ikapandong, Madam Joel. Kung doon ako kay kanang mga paypay kay karon uso naman po nang ang rechargeable nga paypay mga fan bitaw mga gagmay maglum Joel pwede ka po ka magdala para ma ventilate gapon ka wal maglakaw
1: bibo kayo sa kasa lagi teka sumini nga kwa murag katunay gamay bitaw nga murag electric fan gamay ito mga nagfan ba
3: kanang, battery portable nga
1: portable
3: mga
1: gagmay.
3: Mini fan maglum Joel so ganun sa dako na nagikatabang kay mahangin na naman imuhang dagway na maglum Joel o ganapit sa imong liog ayaw po kalimot inom og tubig
1: tubig
3: at
1: tubig
3: mga pay maglum Joel, lahir naman yung Pinoy kay bisag inig yung panahon ko, sobra ba kayo mga pigi hapon? Dili lang
1: sa mga pigi, makadugang
3: mo na sa kainit sa Magdum Joel?
1: Kana magsikwate.
3: Magsikwate, morag, anan na hapon na magsikwate siguro, eh, pwede magsikwate.
1: Tagduha ka lang bakara, dalaw lagi, para ipahit singot. Para lang ako, kay tulo mang singot. Murag ang exercise gapon. Grabe lagi, oy.
3: Sige, Magdum Joel, so kato, karong adlaw, wala gihapoy klase,
1: wala ka nun.
3: Og ubang dahil sa misal ambot lang sa klaver yan nagdeklare na bato sila suspension sa klase kay murag kagahapon wala man siguro to sila sa kay ang
0: Bugnaw man dito, Bugnaw. Para sila lang gusto, pero Bugnaw magigapon dito sa ila. Basin po siguro, inanap Magdam Joel. So, wala na sa araw at lawa, Magdam Joel. Wala gapay klase. Pero na trabaho, ha?
1: Ay, trabaho.
0: Kasi magtuwa sila Magdam Joel nga wala trabaho. Na trabaho, wala na klase. So, magandang atong update, gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Kili si Magnum Aileen ako rin sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Salamat, salamat, Miguel, po sa gaban. Magnum Aileen ako rin sa Magnum News Center. So, muna itong ingon, Miguel, while Dennis Cagendioro sa Mindanao, Miguel, nagampan tining walay face-to-face classes. Ako na mojuro na lang kay haro na mga bata, Miguel, di lugar yun makalabang maiitan pag-ayo. So, na silang mga balay. Di ba? So, ano sa ato din sa Pilipinas, sa ato din, andan magkitang init. Oh, so, andan magkitang init, Miguel, pero karon kaning kainit, murag mo adjust kita ni. Pero mas may mag-usahin, Miguel, nga kalabang imulawas, may initan sab, kay kung dili ka anad sa init mga eksoon, puro lang bugnaw ang imong palibot. Pag dito ka mong paingon niya, dili ba tanan panahon nga nakasulod? Dabi may galag makagawas ka, so di ka anad may gala sa kainit, dili ka doon mulawas na, di ba? Dili ka guwanta. So mas may nang ato nga immune ba? Immune ka sa bugnaw, immune ka sa init. Para sa kasa ka sa laba, at least may gala makagwanta imong lawas.
2: Magnum!
1: Bola na yung sikreto niya, kaysa magsigil ang tagpabugnaw kay ayahay. Kamay bikil may gala, mo apikto siya mong lawas na. Mawagin na may soon, basta dili ka may gala, lugar galikay kasi init. Sayang init, imo na sa imo nang tunan nga, biya kung lawas niya, makakaya ba ka? E dito may gala, bante-banta lang, labi ito nun mga gabation, ay kikupesa, labi na mga high blood. Agoy, gino. Hoy! Mga takasok dugo, high blood. Ay kikin mong kumpiyasa kay kining init, kusog, ikinin may gala. Makakuagin niya, isun niya may gala kay once ang imong lawas init, pirmi ka na sa initan, delikado may galas mga high blood na. Naghantong higala mga igsoon, ang awa na, ito ilawang minto na, silawang yuta mga igsoon. Ang ubang, sangkiig na may galaglakaw kay ipangatake. Kumpiyansa lagi, kayo sa'y, tanong ta, kuwapa itong lawas, bandaya na ito ang high blood, tridor na nga sakit ha. Yan ang high blood may gala, tridor na, di ka kabalo. Nga mo atrak ka lang na, mo atake lang kalit may gala, di sa imo. Labi na nining kainit sa panahon. Amping-amping lang yung ta, mga eksoon. Ay lagi kumpiyasa. Delikado yung kayo karong panahon na.
2: Buntag na Pilipinas!
1: Sa ato mga gawin, sa ato lang mga buntag na Pilipinas, may gala, balik-balik sa ato mga repostong kapan sa kawas. Ato sa may gala nga, ato sa kaya lawato may gala, repostong kapan, pinagi ni Magnum, Magnum Jean Luna, kay gingon, babae, kikawatan ko ng bugas, sa wamili suspect. Grabe. Kikawatag bugas, may gala. Grabe ka gutom na kisiguro kay bugas sa magkikikawat. Stand by sa Magnumanji. Upat ka mga, sa to, upat ka mga biktima sa to. Babae, kikawatag bugas, may gala. Tanahan ka kikawat ng bugas, may gsoon. May Magnum Jean Luna, Magnum Jean. Kuhayan, Magnum Jean Luna. Magnum Jean Luna. Sige, Magnum Jean Luna.
0: Yes, Magnum Jean Luna. Well, now, biktima ni Ine. Ang suspicion sa babae, naging ka lagi siya na gumpra. Kaya, Miss Bobo, sa po na ingon na magbabasyo ay naisunan sa lugar na ma ito na niya buwatan sa mayagusan magbabasyo na o kagagat so nagunong
1: aha ah sige aha so sila may gala no kahit isang itong balik-balikan may gala si Magnum Jean Luna kalabot may gala nini kaya sa iyang mga kinumbra may gala bugas sa kikisiguro so wa siguro to'y pangtungtong may gala mo na nga, uy, na bugaso, may dala ni. Lison, kisiguro kayong tao may gala, kaya ang bugas may kisiguro, o gakawat, may son. Bibalik-balikan, dahil po sa kaban, pinag ni Magnum, Jean Luna, may gala kalabot
2: din. Magnum, buntag na Pilipinas!
4: So, samtang nakabark, ilaha po nga sa kena, mismo sa may Agusan Highway, magdaba, Jawa, lang naisputan nga babae, ato na matod pa kini siya yagi, sulod mismo doon sa usakagamay dalan, po din ang Magnum Jawa, rason, ang iyahang itlog, aduray lima ka tray o ga isa ka galon na oil, o ingon mampod ang bugas ga 25 kilos ga yang chow, kikawat batut pa sa wala mailing nga suspechado din sa may Agusan na highway. Natingala siya Magnum Jawal kay pagbalik niya, nahawang naman ang iyaha po nga likod ga bahay siya po nga sakyanan o ga dito na siren Magnum Jawal nga aduray mga batanon po do nga himo matut pa sa pagpangawat ini pong bugas ga 25 kilos yang chow.
1: Yang chow
4: ni Magnum Jawal na po ya itlog po din ni ang nakawat.
1: Uy, itlog sa buo.
4: Magnum Jawal no ang giingon nga nakawat gihapon nini nga wala mahilig po sa speech dog. Oil din, Magdum Joel. Sa stuwa pa, makapamahaw na yun. Ang naisgutan po nga wala mahilig nga kawatan, Magdum Joel. Tugod po lagi kay Kompleto Ricardo naman. Na siya itlog, na siya bukas, na po siya oil. So, wala gyud siya lain pagitaon ito, Magdum Joel. Apan, na di gyud maugi dapat ito ang yapong agihimo nga pagpangawat. Kay kani Magdum Joel, giingon nga ilahan ito nag-isa kasi manapod nga konsumo. Niini po nga maong nga babae kay lagi medyo fit us pud ya matud pa sila mga jowel niya galing no nag-deliver siya dito po si Mayakusan og itlog para lang gyud maduwag dugangan po nagihapon nga income apan mabiktima na noon siya niini lugar nga kawatan pagtubag jowel dili panahuna wa pagyapon na ili pud og kisa ba ang mihimo sa pagpagawat tugot po lagi kaya busy biya kay nang highway wa gyud lai nakapatay pud sa jowel. So usap po nino sa kini nakapasubo alang kaniya og dispayado ang maupod nga biktima nga babae tugod po lagi kay bukas itlog og oil gud ang nakuha gikan pod kaniya mga jowel noon ini pong wala mahiling nga suspect dina pod mismo sa Mayagusan na highway ning atong syudad para sa butag da Pilipinas kini si Magnum 124 J2 sa bitaw og sirpusyo magbradyo
2: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Brad, salamat, salamat. Ti Miguel po siyang kabal. Miguel, pinahin Magnum, Jane na. Sa itong barangay, dinis sa itong tulumay ka itong buntag na Pilipinas. Dugan pa mga report, Miguel, mga pulis po sa itong palibot. Abad ni Miguel, oras, alas 5, 5 na sa kabuntagon.
5: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na-diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow-up check-up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So, di pa'y kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
8: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusa, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pa-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sip, ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makabalatian. Inom na og Mighty C.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
4: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Epekto sa sakit nga diabetes, ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagenduro at Misamis Oriental. Paimuji usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Oras sa alas 5:09 na.
7: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress adult diapers.
8: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Igala pa tayo para kumandiri sa atong atronomy kila itong buntag na Pilipinas. Oy, pamo na mo! Oy, bango na. Kay morning na, ha? Hayag na kay kalibutan, o. Oh. Hayag na sa katulong na mga lakunong diya, lapang mata na mo, oy. Exercise sa buriya. Aron nga kondisyon na itong lawas, pirmi, sa atong tagsatag sa mga trabaho. Ato sa balik-balik ka, may kila, bulialas mga repustong kawan sa gawas, may kila ito sa nga rawatong repustong kawan na Magnum Sniper Randy Kumba. Doon na kuno yung saka tao patay, may kila. Saka motor, driver may galang patay humang kini makabangga agoy kinsa ba asa ka nakabangga ni yasun na bato may gal pusong kaba pinag ni Magnum Sniper Randy Kumba sa Israel City. Magnum Sniper Randy Kumba, wide
10: Magnum Joel, sa mga balita nga po nakotlog ikan diri sa atong area of responsibility sa dakbayan sa El Salvador. Pasado jud alas 9 ang takna sa gabi, Magnum Joel. Usa ka motorsiklo uban sa driver ang nakabangga kini, nadala pa sa may El Salvador Lying In Clinic apan gideklarar kini nga dead on arrival. So mara pa ni traffic investigator Bo Nayog ang biktima, nagdala sa ngalan nga si Gingan Patso, 40 anyo sa Punigon og residente kini sa may zone 6 barangay El Salvador City uptown ni Magnum Joel. Sumala pa sa investigador nga si Police Corporal Bo Nayog, sumala pa sa investigasyon nga ang nasangpit nga biktima gikan kini sa barangay Hinigdaan, uptown niya pun Magnum Joel. Tapauli ni siya mga banda yod alas 9 ang takna sa kagabion. Alcance siya Magnum Joel sa kurbada nga bahin kay nagsakay maguni siya motorsiklo nga XRM color itom. So naalcance siya sa kurbada Magnum Joel unya gabi ay pagyud kay tanan. Nakabangga kini siya Magnum Joel og usag yod ka ginudahan lang Magnum Joel, ginudahan lang nga bato or kahoy ang nabanggaan ini biktima nga si Gangan Patso. So girespondian din kini sa mga gisakpan sa CDRRMO El Salvador o gidala kini sa Lying In Clinic apan gideklarar kini sa mananambal Magnum Joel nga dead on arrival ang nasangpit nga biktima. Ang undanon ani nga balita Magnum Joel kay kurbada siya unya hubog pa unya alcance pagit pagkurbada.
6: So na short siya miss nga mukurbada siya, nilahos siya. Muna siya nilahos
10: siya Magnum Joel. So matud pa ni Bunayog nga wa niya makita kung unsa gyud nabanggaan, pero iyan duda nga kung dili kahoy usa ka dakong bato ang nabanggaan nining nasangpit usab nga biktima Magnum Joel. So mo ni Magnum Joel, alang ato mga motorista kinanglan yon pagkurbada, dili gyud ka maalkansi kay naagid ya ang disgrasya.
6: Madi sa gawa sana magloma istepera di kumba, di lang sana nga pagkurbada nga nilaos ka. Anang mag-drive ka nga hubog, nakainom, tinuod. Muna ay delikado kay og may pa to siya ginawa. Adito siya mulaos kay may man ang ginawa pero kay medyo nakainom makani. Sumos ito nga wasa kabantay nga nilaos na siya, patay nun siya.
10: O, muna ay delikado. Ang mga pagkabo, so sa katao nga para inom, mapingis ka ganig inom, mapingis pa ganig kag inom Magnum Jewel. Oh. So mangita na ka og lain nga M nonon. Mm-hmm. Para sa buntag na Pilipinas, kinay si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Magnum buntag na.
6: Salamat sa mga bigay po sa tong kapan Magnum Sniper Randy Kumba. Magnum si Randy Kumba may gala kay game niya sa Bawra man. Sa Bawra sa Uya. O di mo siguro kay inom may gala na siya. Tubig na siguro pirmi imno na ni mo na nga iyan dagway. Punta na mo bagits-bagits pag ipon handog karon. Oh, nahan kayo sa pamaminaw may gala. Oh. Inuwa sa paragawang din sa tutulong may gala itong buntag na Pilipinas. Bangon na mo kay buntag na. Balik-balik sa nato may gala si Magno Manji Alsado kay Gingon nga upat ka mga biktima sa Gingon may galang Too Much Love Will Kill You. Kanta man eh. Kanta man yung Too Much Love Will Kill You. Dinangong pagkala sa mga otoridad, upat ka biktima sa Too Much Love Will Kill You, mga egzoon. So, kaning Too Much Love Will Kill You, ha? Upat na ba ka mga biktima ni? Ang nagpalaban sa itong kapulisan. Magnuman Jal Sado, magnuman siya. Quiet, magnuman Jal Sado.
3: Yes, magnuman Jal Sado, upat yung kini sa mga babae. Ang aming ibo lang sa pagdangong sa mga otoridad. Kasi kayo na biktima, yun sila po magnuman Jal Sado. Nililahan po nga pag-anto sa batasan, sila po mga partners. So, ni kantan lang po lang ipot sila magnuman Jal Sado na nining Too Much Love Will Kill You, EDR.
6: Agoy.
3: So, ibot yan. Yung kini nga una magnuman Jal Sado na reklamante nga si Miss Mary Jane.
6: Oh.
3: Kundi utso anyos ang aming himo sa pagdangog pa. Og uban po da
6: pila edad, sa iyan. Pilaedad
3: ni siya magdungyong inahan siya.
6: Inahan.
3: Ina o kani si Mary Jane, kani si Uso Anyos, yung gubanan, ang yung DC Uso Anyos nga anak, kaya maupo niya hanggi panalipdan, nga unta, dili makatay, sa iyo hapon rin po nga kaipon. Kaya yung iyong anak magdungyong nga DC Uso Anyos nga si Jane,
6: oh.
3: Na dunay kaipon nga si Mr. Ruel, nga kaninga mulupyo din he sa may barangay indahaw ng atong syudad, ang naghihimo manggod sa pagdinapatay. Gibot yag na sangpot sa physical nga pag pasakit ang gihimo manggod ni nga si Ruel nga doon sa iyang anak nga si Jane mahinungdan nga siya na mismo magdungyol na may uban ngayon aron nga masiguro niya nga mapablaso yung gitpon siyang anak kung diligid magdumadyol na magdaduwa ang iya pong anak nga madangog sa itong mga otoridad kaya lagi nalaw ba po yung uban magdungyol ng mga babae basta dili lang yun na sila makaning tabangan no sa ilapon rin pong tinguha sa pag angkor gustisya maraga mo himo na lang po sa pagpasaylo sa ilapon rin pong mga partner so kaming 18 anyos iingnan mo siya magdungyol nga putlan siya liog
6: kung
3: di madugay siya hapong nga pagdapatan ang ilapong nga bata mo inundan nga kinigit po din taong apuhan magdungyol atong mga bata kaning inahan lugar ni Jay na mihimo na gid sa pagtabang nga mapasaka ang reklamo nga ni sa tuwa po mga otoridad. Kaya kapila naman po na kuno na dapatan sa nahihisitan po na suspitsado ang kanipong iyahang kaipon. Nariman na may abot na po sa punto magdungyol ng nga galagi po siya sa hospital aron mapaubo sa medical nga examination. O ang kaso karoon, ipasa na sa barangay na Guaw City Das o sa Bukatan sa Women and Children Protection Das alang sa dugang nga aksyon. Sa hantang runa po isa, kasi sinta inoibian niyo sa magdungyol na si Mama Lili ang mihimo sa pagreklamo. Siya si Tinta Anyos po nga bana nga si Sir Jimmy na nagigikinipon siya po magdumdjowal ibaharan niya po nga patyon sa iya po din po nga kaning bana. So kaning maong biktima nga si Tinta Inubi Anyos.
6: Sa mga lukwa na, senior citizen?
3: Oo.
6: Sino sa iya po? Jesus, kalungan
3: kayo.
6: Kaning
3: magdumdjowal kay Dili, hubog po na yung hubog. Kaning lahis kita nga si Tinta Anyos magdumdjowal nga bana ni ining nga reklamante.
6: Oh.
3: So pala hubog man po lagi kaayos.
6: Ah.
3: So iya ang gisita. Yang gisita magdumadyawal, kanit naman kinis nga nagahimo po da sa paglaso o iyang pisikal nga gipasakitaan ang iyahang asawa nga wala mong gid po iya, husto gid po nga hinungdan. Lakip na nga paghimo po din sa pagbambahad nga patyo niya ang maong tigulang. Punungdan nga nabalaka gidintan kinis sa Sindoy Nubi Anyos kaya bisan po man sila pangidaron magdumadyawal na kikwan po mong gid, laksik po iya po ng iya po nga bana nga si Tinta Anyos. So posibleng gid po nga mahimo kinis sa pagdayon sa iya pong daotang ito siya ilabi na akong kinima ka inom sa makakubog nga kaninga bino. Yun ang mong incidente na refer naman po din ni Karuan sa barangay Kamamanan ni Abao Sidet o gireffer po sa WCPD Section Ministry of Police Station 2 Pugon. Samtang doon na po yung isa kakani po nga babae kayo po magdumjowa na 43 anyos hapit niya po po na papatay tungkol sa yung sobra po na pagigugma nini po niya hapo nga partner kining nga nag-hispita nga babae nga sila na lupyo din sa may upper zone 5 upper barangay Buluan ng atong syudad yung gireklamo ang iya nga kaipon magduma jowa po nga kaya matipasin kay po na patyon na ginagid ko na siya niyo tini po naging nila hapo nga mga panagabi kaya gibutyag nga kanina hisi ng suspitsado hinko naman ni pangidarot ni Mr. Sunny nga taga punto gini siya nga residente pero naaman po sila din sa puyo po sa samtangan sa may barangay Buluan ng ato nga syudad to ingnan siya magdumjawal no nga kinisiya iyaha nga kanina patyon o gay pa tagamtam yun ang lisod yun po nga kamatayon po na para sa iya kaya lagi kanina po nga maupong suspitsado lango man sa ilim ng makahubog igunitan sa nahisitang suspect ang gunting o mo matupay iyaha po nga giyatiyon-tiyon nga tupod sa nahisitan nga reklamanting nga silin. So sa iya pong kahadlok ani po nga 43 anyos kaya lagi ang iyang kapuyo magdumajol no nagahiwo na magiging po sa pagpumasangin na babod sa iya nga ba daw ko no, ang mga gamit daw niya mula gana ako yung mga kaning bikil-bikil mga nila una. So kaning iya po nga pag-ipon ani niya nahimo lagi yung di maayong nila pong relasyon kani man ang iya po din po nga kaning pag-uban nagresulta po magdumjol no nga dili na po na siya ang pagbaharan nga patyon apan lakip na ang ilaha pong nga bata. Mahinundan nga din po sa police station na sa Manbulwa na himo sa pagdangop. Samtang lain po sa 69B Anyos po magdumjawa sa Manbulwa ay Bulwa police station ni hapon siya may anhi. Araw po nga magreklamo kay kini nga maong nga biktima nga si Mama Rices nga taga barangay kanituan ng atong nga syudad. Ang reklamo ang ilaha pong nga 50B Anyos nga bana. Kay kini siya 2 years na manilang gap magdumjawa pero nalain magiging punta na oga kini nga page po sa development pangisip kaya lagi ang lahang nga pintor nga bana magdung Joel ang mihimo man po sa pagasuway sa paghihimo po na sa pagpasakit pa sa iya o kanang hilabihan kaya lagi tinguha po na patyon daw kung siya kaya naman po sa saktong isyo kaya nakatubil magyapon po sa pino ibot niya ang kininga maong lalaki naghihimo sa pag kaning yaging giliso ang duha ka kamot yang gilubag mo do John duha ka kamot nini pong nahisgitan nga babae o gaya pag kini nga gikulata gibutyag nga ipamasangil lagi nini nga nahisgitan pod nga lalaki nga siya napakaulawan lagi kay hada kuno nga asawa kay kaning nga gapang sita lagi pod siya hapo nga pamatasan so yung iya kini gibadlong pod magdumjawal ang gihimo sa mga lalaki ang pagpanimalos kaniya pinaagi sa pagpasakit nga physical gawas din ni magdumjawal gisaway pa pod niya yung kagalingong asawa mahinungdan nga kini asawa mihimo gidintahan sa pag-anis police station 7 Bulwa kay lagi giingnan pa daw siya magdumjawal hapo nga bana sa atubangan sa uban pang mga tao o sa ilang kasilinganan nga siya na bagaog na o na limaho na nga anso.
6: Agay, limaho na anso.
3: Oo, lagi taas naman po na ilang mga panahigan. Pero isa kita niya po po ang nahisgitan nga babae. Tungkol kaya mga pulong, ika na po sa iyang bana nga iyahang gihiguma. So gani man na, giingon po magdumjoy no nga maong nga bana. Pag human po nga napasakitan na siya, nagahimo pa magdumjoy no sa walang ipoy kanig yung pagmahay sa mga na kaming asulti niya nga to sa publiko kaya naaraw po mga kasilinganan nila na nakadungog yun mismo sa iha po mga pamahayag o wala yun gihapon kini na ngayon po sa ilong nga to kaniya. So siya po ang dasing bahay, may idangap lang siya din sa WCPD sa police station 7 Bulwa alang po sa dugang investigasyon o dugang disposisyon labi na siya formal po mga pagpasang atong kaso sa gihiwa lagi nga pagpamistikal o kapagpakaulaw pa sa iyahang kapares. Mga na itong hipon sa mga balita gikan sa police station 2 Pugo ng police station 7 Bulwa. Kinex na dumahan tayo dyan si Alfredo sa balita sa
11: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Salamat, Rebate Miguel po, sungka ba Miguel, pinahinbag naman si Alzado. Puro may gala, reklamo yun, no? Sa mga asawa, sa ilang bana may gala. Doon na yung baba, mga palahubog na, galasong na, guban pa. Stilan, ginoo. Tomats Lab will kill you. Sa ito palagol na sa ito lamang itong buntag ng Pilipinas. Good morning! May pambangon na mo sa itong talamang kakisunan nga nasa Kamerikaduan. May badaway kagapong at lawa. Yeah, may gala. Uy, kagapon din, no? Katong libreng rides, may gala din sa Mary Rosa Carnival. Walagin tanan na ang tanan, may gala, wak makasulod. Doon ay uban, may gala, wak makasulod. Oh, so, ang nakasulod, may gala, kagapon, mga kapin, 70,000. Grabe, 70,000, oh. Tiigil, makaya, may kalatos, kadaghan kikis mga tao. So, ang uban na, muraga, sunod na lang sila kay di man mahimo nga ipag ipasulod tanan may gala kay daghan lagi kayo. So grabe gid may gala, gusto makatilaw may gala sa libreng rides may gala des karnaval. Kini may gala gisponsora ni sa pamilya may gala ni Mayor Clarick so yung ni Kapitan Kikang Oires Barangay Carmen. So libreng sakay so at least kagapon dunay so pormerong hapon may gala no na dunay nakuyapan taw nga babae kay gusto lagi taw mo tilaw sa may gala sa libreng sakay des sa rides. So kaya katungwa ba makakasakay, katung nga kasakay na ay na magbalik. Ipalabi na po na tungwa makasakay sa sunod may gala pizza 18, di ba? Kagahapon katung nakasakay, doon na po ilang libre may gala sa pizza 18 mga egsoon. So katung wala makasakay itong kagahapon, dito mo sa pizza 18, niya katung nakasakay na kagahapon, ay na magbalik. At ulo saan taga-agtsas ang uban.
11: Magnum, buntag na!
6: Hina na may gala so ate sa lugar malinaon man, unya malipayo na itong kaigsunan, ngisigin sila kay asa ko ka mangitag libre may gala. Sa pagsulod pa lang daan, 50 mo sa kaka grides, 100, ang uban 150. So, kana may galag, makasakay kag mga lima, ay ginansa na kay ka mga egsoon.
11: Magnum, buntag na!
6: Wala gina, agwanta lang kamay, kaya gusto mga kamuntilawag libre, so at least ang uban nakatilawag yun.
11: Magnum, buntag na! Pilipinas!
6: Sa ato, braguwa, may ganda sa atong tulumanon, mga egsoon, kagapong adlaw sa diya sa Mercados Cugon, gipegayon may gala ang Osaka Information Drive may gala, kalabot talaga ng mga fake news. Ang buhatan sa CIO, diya sa City Information Office, sa buhatan sa mayor, diya may galagi.

0: mga igsoon. So, gipasabot ka ito sa mga vendors nga kay di amagun sa kwan, katubang na gingon lagi nga i-privatize ang Mercados Cogon, biktima ito sa fake news. Nagingon, may gala, matod pa sa kanito sila si Jan Acto, may gala sila ni Jada Alicer. Nagpasabot, may gala nga muabot ko no sa kapis 30, ka mga 30 may gala, ka mga kapin sa 30 may gala, ka mga kinibang trolls.
1: Buntag na!
0: Kini may gala, nga, ang trabaho nila ni magsige nagpangita, may gala, sa kanabang magsabwag o sayop nga balita. Ang ilang na-monitor may gala karon unsa may gabuhato na ni. Kini ko nung 30 may gala ka mga trolls, ang trabaho nila, magsige lang sila pangita, may gala, gahimo og mga sayop nga balita para madaot may gala ang atong syudad. Of course, sa pamunuan may gala sa atong mayor, Kamayor Clarex, oy, nakita naman ni may gala, uso ako, di kay ko ka-monitor sa ayon ka ng mga sama ni ini, kay ang atong cellphone mangod may gala, kini bang keypad mangod dyan, ha? Keypad, so di kita makamonitor niya na, pero sa mga naggamit may gala og mga cellphone, kana cellphone may gala nga kining Android mga igsoon, touchscreen mga igsoon. So diya makita nimo kay ang trabaho di ani, di magkita kabalo kay technical naman kay ni. Ang ilang trabaho maghimo sila og balita nga sayop kana pa makadaot sa ilang siguro sa politika, kontras politika. Ilan ang isabuag mga igsoon sa usa ka troll, musabog na sa may gala, doon ay mga murabag, paggawa sila na, litso na musulod, mupaka sa imong cellphone.
1: Buntag na,
0: litso ni Baso, ingon na gali sa Osaka Troll, 3,000 may gala, ang iyang ipakatag may gala, nga sayop nga balita. Tapos naman ang usay, magubot may gala ang kalibutan, kay naman. Ibaso mo na may gala nga, magubot may gala, tungod may igsoon kay nanggawas ang balita. So kala siya dili na mga balita na may gala nga kwan. Kining mga sayop pa ang mga balita, mga trolls may gala ang gahimo niya na mga igsoon.
1: Buntag na Pilipinas.
0: Sumo na nga kagapon sa nasab na nato gipasabot sa kining CIO may gala nga kinisya nga klase nga balita bantayan ni maniani ang katong klaro gyud nga balita nga mugawas nga sigurado gyud dili fake news. So naay mga murag nakita gipakita may gala nga mo ni siya ang bantayan, mo ni siya kung naga ni ni kana tinood ang balita, pero kining mga klase naga ni may gala, wala ganin ni siya, nagpasabot, puro na fake news mga igsoon.
1: Magnum!
0: Kaya grabe ang fake news karo may gala, grabe kayo. Kaya hindi mo gani atong, sa atong sibihan ang atong lugo sa Magnum. Gawaton man gani, niya, ipagawasin niya nga. Maunay, kikas Magnum, muni mo, wakunta kabalo ana. O, so, wata kabalo, puro muna ipakita may gala nga maunay siya. Muna may gala ang grabing fake news may gala karon diya sa kining gatabang ko noong daot sa atong syudad, pangita og isyo para gubaon ang atong syudad. Mga 30 ni sila ka mga trolls. So sino ang kadaghan? Puli-puli na sila. Karon mo ni siya ipang pagkabas. Muna niya so, sa kadlaw, murag lima ka klase. Mangita lang sila isyo may gala nga karon, murag wala kay isyo. Pag na-issue may gala, ilan ang lain-lain sila nga mga ipipage may gala, ang ilang dito sila magpagabas. Unya dito na musulod sa inyo mga cellphone. Diba? Kung tanawin mo may gala, kung nabalik sila mga followers, wala kay makita na magganit, nag-upat na kabok, lima. So kana muna sila mga fake news ya wala identity mga igsoon. Mga igsoon yang uban dia murag sa to na mga lingaw kagayon sa putong uban dia daganto siya. So kana may gala pag manggawas na muna sa mga fake news kadaghan gi kayo ila siguro sa ang atong mayor sa Dakbayan may gala siguro uban pa nga mga kinibang uban nga mga buhatan daghan kay may gala ang gapakatag niya na pero mas naka-focus sila sa atong nasabda may gala din sa kaliukan sa syudad. Sa ato nga mayo sa Dakbayan. Minana mga igsoon. Okay, mura ba ni pagi nga muguba kastao sa pagbasin dek muto mata para atong nay kuno katong nay nagubot may gala tao na mga taga merkado tungod atong gingon nga i-privatize may gala nagana kuno ordinansa humanang ordinansa. So mo na may gala ipatuman na ni. Gusto sa gubot may gala ang merkado. Kato may gala tong gendalas pagay ko ay mo kuno ni kay fake news siya. Fake news, ang usa ka butang may buuan ninyo nga naa na siya pag i-announce kanina diya sa City Hall nga mo nang may tabo mo na dili fake news pero walay announcement panggawas na niya nga gubot imo katulog kana may gala fake news na kagyod daban ang taga merkado igo gid sila may gala sumutong uban taranta sila kaya tiya mo na i-privatize ang botas gobyerno
1: Magnum buntag na.
0: So 30 kapin ka mga trolls may gala talagang maday kayo ba daghang kayo puli-puli lang na sila paggawa sa mga fake news mga igsoon. O niya, pagpagawa sana, dito na ilabay nila sulod sa mga cellphone. O so, tag 3,000 ka na, labay nila, 3,000 ka tao ang ilang malabayan ni Ana.

0: Sa magubot ang usumani, so tinuod ba ni? Sige lang kag sagang may gala, sige sagang usumani kay ang uban tao. Naway hanaw may gala, makatuong money night na po. So bante-bante lagin mo, niya doon ay timaylan. Eh, no, sabay mga timaylan itong mga kini. Money mga fake news, pero ka na mga kita lamang ko ninyo diya. Pagtanaw ninyo nga, pagtanaw ninyo may gala, way mga, walay mga ga, tanaw ana. Kanya, dili ni mo makita ang identity niya. Amaw na may gala, mga fake news, mga egzoon.
1: Magnum! Buntag na!
0: Sumuna ang kagabong ang lawa diya sa Americanos Kogon. Ganyan may naghantaw diya. Diya may galag. Ipigay nila ang information drive o pagpasabot sa mga tao nga bantayan kini kay dagha mga fake news karong kapanggawas may igsoon.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Sa ato pala gano'n sa ito, may galag. Buntag na Pilipinas. Oy, bango na mo. Bango na, bango na, bango na, bango na, bango na.
1: Buntag na!
0: Mga mama, magpapa, ha? Wala pa iya face-to-face may galag. Ang klase karong muna itong tanahon sa Lunes po. Kaya karoon, muraga 41 to 42 degrees Celsius ang kainiton. Wala na'y klase. Now, David, may gala, magsige ka rin. Muna itong pangunta na karoon, magsige ni siya o kini may gala, magsige siya o ganibang kainit. I don't know kung siya may tabo, di ba? Muna nga itong i-follow up may gala, kaya nga itong tinigyanan sa BioFire Protection karoon, nagsige kong paimang no, bantay kita. Kaya kining kainit, pagsoon, dali na kayang sunog, ani? Di kay kakumpiyansahan may galay, labi na sa mga budiga, kanang budiga, bantayin mo ha sa budiga. Diba, kung makita na yung budiga, kasi ang budiga may galay, sirado kayo. Na kana may galay mo, delikado, kaya kung na yung mga apart sa sulod sa budiga, nga dali kay kaunong kalayo, tungod sa kainit may galay, maragpugon ang budiga, muna yung delikado sa mga sunog.
1: Buntag na!
0: Kaya mo nag 41, 42 degrees Celsius, na ingon sa pag-asa, may soon silang forecast, weak pa ni may gala. Meaning, di pa ni siya kayo lugar, init, dili pa na sa ila. Weak pa gini siya. Karabang dili pa kayo, nagsugod pa lang ang kainit. O niya, mas musamot pa gini siya, ay ilang badabana may gala sa bulan sa Oktubre, Nobyembre. O mas musamot pa gini may gala, mas musaka pa ang iyang heat index may gala. Meaning, atong panahon, karong panahon na. Busa ang ato niya, pag-aping ta, sa mga mag-uma, matulpa sa atong DE may gala sa Agriculture Office, kung nga 11 mga kadaot niya, i-report ganito nila. Sigurado maging kadaot na sa umahan kay Init God. I don't know may gala sa atong National Irrigation Administration kung sabay preparasyon nila kalabot ini. Kalabot may gala nini nga ting init ko kayo. O ga ikadua, ang ato mga trabahante, sos makatrabaho pa kalagsakto may gala. Sabi na itong tos initan mga isoon. Di ba ka ni mga lipong na sila tungos kainit sa itong panahon. Ato lang i-monitor may gala kay karon mo ikaduang adlaw. Nga walay face-to-face classes may gala sa mga eskwelahan, elementarya, pahingon sa high school, sa mga publikong tunghaan, tungkol may gala sa grabe nga kainit nga ito ng sanity karong panahon na. Diba? So muna, Magzon. May gala, Pilipinas! May gala, Pilipinas! Para guban din sa atong tulumanon at may galang buntag na Pilipinas. Apigil sa Ros, may gala, para guban din sa atong tulumanon niya lagas kainan. Magnum Jula Cobo sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 5:33 na.
2: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubos ng level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
4: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
5: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine, controls blood sugar. O polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
6: Sabihin na bulong ibutigin sa iyong lugar.
7: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
0: Tuloy na ba si Manoy? Wa na'y gana. Basin may diabetes ka na. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa palia o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulatanga mapiktuhan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar hani pang imong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindorong, Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindorong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
8: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
9: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako di ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Misamis Oriental. Napoy mayuma og heart palpitation nako og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa ka bulan ako nga pag-take straight dana, nabatsyagan gyud nako ang kaepektibo niya. Nag-ayo gyud akong paminaw, tested and proven yun.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect for longer life.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Oras, alas 5.37 na.
2: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, ania ang inyong Magnum Newscasters.
1: Alas 5.38, igala kumusta may buntag, ganyan karon ang uluhan sa ato Magnum Morning News. Unas Magnum Lokal, motorista patay, humangkini malisiglasya sa motosiklo sa El Sabro City, Misamis Oriental. Sa ato Magnum National Prosecution, itawag al-distraction ang mga reklamo sa defense team sa Senate Impeachment Court, bato kanila. Sa ato Magnum International, U.S. Defense Secretary Fitting Seat, subling nanawagan sa mga nasud nga mobiya na sa ICC. Sa ato Magnum Business, Visayas ug Mindanao Grade, subling ipaubos karon sa yellow og red alert. Sa ato Magnum Entertainment, actress nga si Bea Alonso Co, may hatag na sa iyang payag usa ka bulan human sa ilang kasal sa negosyanteng si Vincent Co. Sa ato Magnum Sports, sa Pinoy Fall Vaulter AJ Obiana, malaumon nga magparayan ang iyang mayong dula sa mabot nga Asian Games.
3: Magnum Morning News.
1: Mga Exxon, kumusta may buntag na madlaw adlaw karon nga Biyernes, Agosto 14, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
4: Og Magnum Jane Luna.
1: Og na may gala sa itong Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
4: History Today.
1: Agosto 14, 1835, kung 1835, dining adlawa na imugso si Jacinto Zamora, usa sa tulo ka mga martir nga pari nga gitawag og Gumbulsa, Father Mariano Gomez, Father Jose Burgos, og si Father Zamora sa Pandaka, Manila. Nangulo sa kabanya batok sa mga abusado nga mga priling Espanyol og nagig-away alang sa patas katungod sa mga pari. Gingong nga nasaksiyan niya ang dili makaingayong pagtratar sa mga priling Kastila batok sa mga pari nga Pilipino diyang gibalin sa Manila o naluoy kini kanila inunda nga nakahukom nga makigaway sa ilang mga katungod.
3: Magnum Radio
4: History Today.
1: Higala kini atong balita, kini atong grato, atong morning news, atong grato ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro. O garamigyan sa ritali na sa atong Magnum Lokal. Patayang usaka kumuturista umang kini mga overshot sa kakurbadahong bahin sa barangay Hinigdaan, El Sabaro City, Misamis Oriental kagabi. Nilang biktima nga si Bini John Pacho, 40 anyos, o presidente sa Zone 6 sa Kugon, sa maong barangay o sa maong syudad. Subay sa report, pauli na ang biktima nga sakay sa iyang motorsiklo apan sa pagabot sa kurbadahon nga bahin sa maong barangay sa Hinigdaan. Nilaos kini sa dalan o nabangga sa culvert sa diyang sa o baka sa dakong bato. Gingong nadala pa sa lying-in ng ospital ang biktima si Pacho, abang gidirekta nga dead on arrival sa mga doktor. Isara nga ang ulo sa biktima mo ay grabing napiktuan kung natungo kini kay naigo sa culvert.
4: Bala puso ng free ride sa Mary Rose Carnival. Salamkit kay ning syudad diin kapin chismil ka mga tao ang midagsa. Matod si DRMD Head Nick Kabagat nga kapin sa 7,000 niini ang nakasulod og nalingaw sa mga rides. Taliwala pa man nga doon na sila yung mga respondihan nga nakuyapan og nangalipong. Gidugang pa ni Habagat nga kapin 2,000 usab ang wala gipasulod o man gi-cut off tugod sa kadagan sa mga tawo aron malikayan ang pag-stampede.
5: Malampuson. Doon na yung mga ginagmay ngayon sila sa itong nakuha niya tungkol sa pagdagsas sa atong mga kaigsoonan na ganahan mo abil sa freeride. But ato mga napasilitate po na pasalod na ito. Daghan po nag-enjoy. No? At atong maayog pa sensya itong wala kasakay kay sobrang yung po ganaghan. So, na po yung limitasyon ng atong kaning dini sa atong area. Pila na po ilang ma-accommodate. So, inga na. Ang nakasulod nasa almost 7,000 no, base sa itong count. Ang wala kasulod siguro na apod sa mga 2,500 no, way mong tanawon kung diri sa gawas. Halos sa ka alinyahan po sa gawas. So, katong uban, pasensya na gigayot kung naabot late kay as early as 3 o'clock na nandiyoy galing niya. Walay stampid. Nalay merang pagpunsisok sa tao. Muto itong ipong niya kay basig magka-stampid. No? So, dito tayo nag-adjust sa itong pagpasulod para dilipod na ito mabutang sa alanganin, especially itong mga vulnerable, yung mga bata, mangod na po yung mga naidan, mga babae. Muto, salamat po ito sa kukpo, sa DFP. Huwag sa uban na ito, din ang mga kauban na nitabang po pag-control sa crowd na grabe yun ang doot.
4: Ang pamahagal ni CDRM Jihad ni Kabagat.
1: Mm-hmm. So, grabe rin kay Gapon. Naghagi kayo. Oh, so, kung tanawin mo, Magnum Jane, ang linya, taas kayo.
4: Taas kay Magnum Joel, kaabot sa kayo. Dalan.
1: Ha?
4: Niabot good sa
1: niabot
4: dalan.
1: Niabot sa dalan, liko pa. So, pero ate, lipay ang uban, paggawas, at tagas kay Langisin, niabot sa dalunggan, ng baba.
4: Okay,
1: sa
4: libre
1: kalipay,
4: man.
1: Sa kalipay, libre good. Pero doon na sa wagan makasulod. Kaya kagabi sa itong sabda, pagkabot sa alas 9 pasado, wala na ikipasulod.
4: Ang mga naka-sure, good nga nakasulod mag-Joel. Katong mga kapin. Nagsayo.
1: Sayo, katong alas 3 ka pasado, mo ito'y una nakasulod.
4: Mm-hmm.
1: Pero katong gabi ina, sunod na lang, no? Makay, mga city mil kapin niya, sunod na lang, pisa 18.
4: Mm-hmm.
1: Parang at least sayo-sayo lang mo, kaya para una mo malugan, makalinya, aron nga matagaan po sila sa pagtagad. Alas, kung alas 5:40 ay tres na, samtang iklaro ni Agricultural Productivity Operations Office kon apo acting manager nga si Engineer Bernie Daba nga sa pagkakaroon wapay apektado nga mga pananoma tungod sa kainit sa panahon. Apan mato pa ni Daba nga talawla pa man ini, ipangandaman na nila ang posibleng senaryo kon muigo ang grabing kainit sa panahon.
6: As of now, since ayha pa manggit, actually this week bagyan nato nakita ang pag-increase sa kainit, dili pa ka na diretso mo epekto sa itong mga crops dito sa Kabukiran. Sa karon wala pa yun tayo naapektuhan ng mga crops. Kung makita galing nyo sa itong festa sa Kaumahan, diya, mga local produced products, dagan pag-aabot ng mga produkto. Kaya na, gitanong man ka na 3 months before. So sa ato pa karon harvesting period, pagyapunta. So far, wala pa yun tayo ingon nga naapekto. Pero wala po tayo nag-ingon na pasagad ta, nagpabaya ta, kay maunang nag-prepare yun kita sa opisina nga if ever mo abot mang galing ni for sure, dito na ni sa mga December or mga first quarter of next year.
1: Ang payag ni Agricultural Productivity Office, Operations Office ng Apo Acting Manager nga si Ernie, Engineer Ernie Daba.
4: Mukabot sa 20,000 pesos na talang gamyo suman masurog ang usaka panimalay sa 3031st Street, Barangay Nazareth ng siyudad. Gipinagihan ang maong panimalay ni Anita To. Mato de FO1 Christian Joseph Velarde, investigators sa Nazareth Fire Station nga sagad mga appliances sa mga bedsheet lang ang nangasunog. Idugang pa ni Velarde nga padayon pa ang ilang investigasyon sa hinungdan sa maong sunog.
7: Anita to. Ang bisa mong initial ma'am, dari sa iyang kwarto ma'am, party ma'am. At iyang mga bedsheet mo sa pagdini sa iyang mga tambal, matali damage mo siya ma'am. Sa rason ko yan, under investigation po. Sa mga, like mga
4: kanang
7: trend mill,
4: estimated is 20,000
7: structural.
4: Ang babahagag, DFO 1 Christian Investigator sa Nazareth Fire Station.
1: Alas sa 5:45 na, tungkol may kala dinita maminaw sa itong mga beat reports sa mga kauban. Noon nanta may kala ang beat reports sa itong kauban. Pinagi ni Magnum Angel Sado kay Gingon LTO 10. May angkol nga, adi pa siguradong hangtod kanusa mahimong stable ang presyo sa lana nga nakaipikto sa transportasyon. Ato na wato reposo ng kaban, Magnum Angel Sado, Magnum Angel Guide, Magnum Angel Sado.
8: Yes, Magnum Angel, nag-iklaro ko lang sa pata sa PCG Region 10. Nga di pa gilid na tataw ko, hangtod ka sa nga mahimo gilid po da Magnum Angel, nga consistent po na nga maubos ang ato pong presyo sa lana. Tood kayo na, doon sa pong gipo yung pag-usap-usap ni ini, inabina ni ini pong atensyon dito sa laing na tood. Tungod na ni ini, ang ato pa rin po mga serbisyo o labi ng mga programa sa gobyerno para sa sektor sa kaning transportasyon. Pero sa buusap po, Magnum Angel, yun po mahimo nga stable po po ang dun yung mga panahuna. So sa magyapon po sa presyo sa lana, kay lagi, ang ato po rin pong presyo sa lana, ginabasihan yun yapon na, labi na sa mga kanilang lugar mga panawagan, sa itong mga kaisunan po nung nga sa transfer sector, nga paubsan, o kanina yung mga kanina dugang po ng mga pitihan, o buban pong mga ila po yung uo magdumjor, o mahatagan dapat na uga pagtagaan sa ito pong nga batan sa gobyerno. Kini po na nga klaro po lang magdumjor na katarag yun po, nga ma kanina siguro, nga to po rin pong gobyerno, mapaabot na ito sa publiko, nga naminaw man po, nakabalo sa kung isa man po yung kasuntang nga sitwasyon, apan malagi na, hindi po di kalimut po mag-dumjowal nung nga doon naging po basihan yun po ang mga lakang sa itong gobyerno ilabi na kung mahisita karon sa ito pong kaning sitwasyon sa produkto nga petrolyo nga di po yung consistent hangtod yung mga panahuna. So gagiingon po mag-dumjowal nung nag-ahimong mag-iapin po sila sa mga pagpuring kamat sa matabangan sa nag-aling klase sa mga intervention ang ito pong sektor sa transportasyon kaya di man po na malilong nga dagang yun po mag-dumjowal nung ang gahimong po sa pag-paabot sila po mga yungo nga doon sila pong opisina. At sa paminawan at ang hearing officer sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Region 10 na si Atty. Muhammad Bagutan.
9: Depende sa price ng diesel. Karon, ang presyo sa diesel compared to the first quarter of the year, medyo dapo na gap compared sa first quarter of the year. Kay karon kung tanaw ni mo ang price sa diesel karon is nasa 80 pesos 80 plus. And napoy factor sa mga cooperatives kay na sila karon ongoing ilang petitions na mag fair hike. And sa government ang government nag-initiate na mga initiatives na mga program pero it covers only a quarter pero din na succeeding let's say August na succeeding mag oil price hike na murag mapugos ang government to approve or grant the per hike. So depende sa status sa petroleum products.
8: Well, mag-enjoy na ang tipis mo ngayon ni Atty. Muhammad Batugan, ang hearing officer sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Region 10. Balita na hipositan sa LTO Region 10, kinisimod 120. And G.L. Sado sa Balita Og Servisyo, Bogdum Radio.
1: Salamat din ba ito, Michaela, itong report sa kaba Magnum Angel Sado. Din ito, Michaela, sa report sa ni Magnum Kia Villanosa kay Gingon, matod pa, NGCP Mindanao, nanawagan sa katawahan nga magdaginot sa kurente ning grabing kainit sa panahon. Sa balitang servisyo ni si Magnum 123, Kia Avillanosa.
10: Tungod sa nagpadayang nasatian ng grabing kainit sa panahon nini nga panauna ug muresulta sa mas taas nga paggamit sa kuryente sa mga appliances sama sa mga aircon ug electric fan aron alibyo sa kaigang sa panahon. Gitambaga ni National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP Mindanao spokesperson Ms. May Coriano ang publiko labi na ang mga pamilya nga mahimong makadaginot kung mag-isa na lamang sa usa kwarto aron usa lang ka appliances ang magamit inay nga magdungan og paandar niini. Ang pagtipid matud pa sa paggamit sa kuryente makatabang aron nga mapaubos ang demand labi na kay ubos ang supply sa kuryente nga maapod-apod nanot nini nagparayong kainit sa panahon.
11: O kung pwede nga sa tong panimalay instead nga kanang kwarto na to gi-aircon sabay-sabay na tong gamiton basig pwede nga magbanding na lang ang pamilya isa lang ka kwarto ang gamiton nato. So kaning mga conservation measures nato sa pagtipid nato sa paggamit sa enerhiya or sa pagdaginot nato sa kuryente kini matabang ni dako para mapaus-us nato ang atoang demand considering nga ubos ang atoang supply sa pagkakaron.
10: Ang tipig sa pamayag ni NGCP Mindanao spokesperson Ms. May Coriano. Balita gikan sa NGCP Mindanao. Kini sa Magnum 123 Kia Villanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Alas sa 5:50 na ang ikamig sa report pinag ni Magnum Kia Villanosa. Balik-balikan tamay gala ang report pinag ni Magnum Angel Sado kay gingon pagpalambo sa kaluwasan sa dagat VTMS sa makabala kong Macalar Bay. Opisyal na ang gilusan karon sa buwatan sa Feberic. At unawa ito, report ng kaban, Magnum Angie Alzado, Magnum Angie Quaid, Magnum Angie Alzado.
8: Sa kanakong lakang, alang sa masaya tughasi nga pagbiyahe sa karagatan, hanggi kibo no, sa Subedec Industrial Authority, uban po nila po magdumadyawa lang sa Filipina Coast Guard ng PCG, kini man naging opisyal nga gipahigyan ng inaugurasyon sa Makahalal Bay Vessel Traffic Management System, kung VTMS, gipahigyan ng bangokasyon sa mismo nga pasilidad sa VTMS, sa libira sa Subedec Industrial Estate, sa Tabunuan, Misamis Oriental, din itambungan po mismo kini sa mga kadaguan, gikan sa PCG, Subedec IA, lokal nga gobyerno sa gulo ng mga representante po gikan sa sector sa maritime o logistics. Dako nga, kaninga, dako kini siya nga imbitasyon alang sa ekonomiya gitpod magdamadyawan o lakip na sa kaluwasan pundiin gilauman nga maghatag o mas maayong pagmonitor sa mga barko o kapag dumala sa trapiko sa karagatan sa Makahalal Bay nga usa ka importante nga gianan gitpod magdamadyawan sa mga barko nga nagsilbing tulay lugar sa operasyon sa Mindanao Container Terminal kung MTT o sa mga muhimo na sa pagpamatigay sa Tibukan, Northern Mindanao. Matod ni Fabric IA Administrator CEO Attorney Joseph Donato Benido nga dako yung pasalamat sa PCG sa ilang walay hunong nga pakigtimbayayong uga aron nga masiguro nga usa ka ligong simbolo sa pagsalig, pagsilabangay o kanigyong paghahimo po magdumadyol sa paghatag o sakto hapsay nga dungoanan o padayong pag-uswag sa tuangan nasun ang ilapoy dahil yung ipanigamutan sa duha ka mga buhatan. Ipasubot-usan sa pagunuhan nga ang VTMS dili lang ni siya usa ka technological upgrade kundi usa kini ka importanteng imitasyon yun po na sa safety sa mga sakyanan, siguridad sa kadagatan, efficiency po sa operasyon sa dungoanan o mahimo kining makahatag no sa pagsalig po yun sa mga investor kay kung ano na investor confidence nga sa yun sila makadunggo din ng magandiyo wala po yung mahita po ng mga disgrasya din sa kadagatan paingan po din sa tuwa sa kaning mga pantalan po na to. So mas mahimo po nga maingan niyo sila nga muhimo din sa pagdalig sa Rio. Sa pinagi sa mas koordinasyon sa trapiko sa kadagatan, mas mapaligun pa ang mapaligun pa sa MCT dungan sa paglambos kinumisan noong kalihukan din sa Northern Mindanao ang nagkadaiya po noong tinguha sa rehiyon alang sa kaayuhan po niini. So ang Fibrid IOM PCG karong magdungyawal laging ipanikuro nga mapahugdan ang pagsiguro nga andam ang rehiyon sa nagkadiyang mga negosyante nga masunod po dati ni o alang po sa ekonomisan ng kalihukan nga di lamang din sa tabulo ng sami sa Rosal ang makabenepisyo ang panatibok yun po the Northern Mindanao. Balibag ito sa Fibrid IOM kini sa mag-120 Angel sa Desmalita o Servisyo Magdum Radio.
1: Salamat, salamat, Air Force ng Kaban. Magala, pinagin ni Magnum Angel Sado. Alas 5.54 na karon dinita sa itong Magnum Magala Eye Festival Update.
12: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
13: Viva! Viva!
1: Andam na andak bayana lang sa Volleyball Sisterhood Showdown karong Agosto 15. Mga dawa ni Hanto sa Risay, Sigtuiga, diya sa Aquilino Pimentel International Convention Center. Mao'y mag-atbang ang Creamline Cool Smashers sa pagpangulo sa ilang team nga si Captain Eliza Valdez o Choco Mozo, Flying Titans, pinagi sa ilang team captain nga si Siri Ching. Nunod din eh, yagat ang mga mahiligon o dulang volleyball sa bagsakis sa mga talagsaong kaigiyunan nga kabahin sa kasalukan sa Galay Festival 2026. Samtang alang sa reliyosong kaliukan, sugdan sab sa Agosto 19 ng Tuiga, ang Novida Mas alang sa Santa Monica o ni Santa Monica o Senior San Agustin. Alas sa 5.55 na karon sa itong Barangay News Update.
4: Nasakwit ni Shrem Kaharian nga barangay lapasan ng syuda na binibining lapasan 2026 sa isa ka sa ika-4th Aligokoy Festival. Mato ni Kaharian nga dako ang iyang pasalamat nga nasakwit ang maong kadaugan o mga misuporta kaniya aron makuha ang maong kadaugan.
14: Ako si Shem Aisha Kaharian, bagong gidaog sa barangay sa binibining lapasan. Ug napasalamat ko kay Congressman Julito Oximer. Ug napasalamat ko sa mga nagsuporta sa ako, akong friends, akong mga mentors, ug especially sa akong family. Sila dyan ang hinungdan ng ano na ako diri karon. Thank you kaayo.
4: Ang pabahayag ni binibining lapasan 2026 si Shem Kaharian, samtang maoy first runner-up si Zaija Mekai Bunani sa Lapas 1, second runner-up Julian Erin Avan sa San Roque, third runner-up Maria Jessica Ambargo sa Lapas 1, og fourth si Maria Kisha Del Castillo sa Lapas 2.
1: Kagabi mm-hmm. Yung mga ikipagayan, di ba?
4: Mm-hmm.
1: Okay, sila si Magnum Kia, lapasan na. Ikaw, lapasan mag-apo ka karon?
4: Yes, Magnum Adjoa.
1: Oh, so, dispira sa, anti-dispira sa inyo karon sa lapasan?
4: Ay, nibalhin na dahil ko Magnum
1: Adjoa. Ay, nibalhin na ka? naunsa ba nang ginibalhin naman noon may galaw pista wala na siya to ha isiradong balay dili si isiradong balay siya
4: magdamkiyan na lang ginapilin sila po siya
1: oh so kay karong adlaw magnoma Jane na anti-dispiras na sa barangay Lapasan kay ang fiesta nila sa senior ni Senior San Roque ugma sa Pechalisay Domingo oh so karon moy anti-dispiras puto kagabi mo to ang last gyud sa coronation na sa kining ilang hara sa barangay Lapasan oh tanaw ta kay karon daghan ang kaliukan unya ugma
4: rave party na dayon
1: ha
4: rave party disco
1: na so pagalisay mo na timing kayo no kay ang ilang fiesta ang dispiras so 15 So, why trabaho? So, kana, nakulugar, murag nahas, tanas balay, pagka-desize, maugi lang fiesta. Mamaya na itong timaylan, once mahuman ka niya ang fiesta sa barangay Lapasan, ang sunod na kagendiuro na dayon. Maugi na ang dagan, Magnum, Magnum Jane. So, at least congratulations sa tanan ng mga nagmadaog ko, no? Katong wala makadaog sa ilang Miss Lapasan, at least
4: time.
1: Napili sila, gapon sila nga lugar participante.
4: Mm-hmm.
1: Diba? So, di gapon sila alcance, minsan pa rugwa sila makaangkon sa corona, pero still, naka-appeal sila sa mga kaliukan, mga gwapa gyapon sila, Magnum Jane. So, congratulations sa tanan. Labi na diya sa barangay Lapasan, labi na sa ilang Miss Lapasan kagabi. Oras, alas 5.58 na.
15: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
16: Kalabad ba imong ulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginawa? Basig may iron deficiency ka? Inomog Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pag-transport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nagikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumawag Mighty C o sa kaputin alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsig. Mag Mighty C aron kayo na i-abdik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alas na rin konsulta o senior citizen discount. Duo lang sa Klinika The Alternative Medicine and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agura Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika The Alternative CDO.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Marie.
2: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Happy Higala ay fiesta kanatong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
12: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
13: Pinakabarato nga data
14: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
13: Bagong user,
14: data bill,
13: isorado
14: ng data. Shopee na!
15: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
10: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
16: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum Morning News.
1: A las 6:04 na para sa mga balita, may kalahin dito karon sa atong lakaw sa panahon.
0: Magnum Weather Alert.
1: Muna tayo kailangan karon si Justin Navarro, to pag-asa weather forecaster. Sir Justin, good morning.
2: Yes sir, maayong buntag sa iyo, maayong buntag sa mga suking tipaminaw para sa itong lakaw sa panahon sa Rangadlaw. Ang tibok na sa Mindanao kay makapinatilang sa panalagsang pagdagong at sa papakanuron ng kalangitan, inabalag sa pag-apag at mapagulan kila ito pagpagalugdog tungod sa localized thunderstorms. Expect lang nato ang init o kahayat nga panahon karon nga na ay dyan sa mga pagulan pagdating sa hapon sa gabi. Kapasibli ka na po ng mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay hinay nga ito sa kasarangan ng magagikan sa habagatan nga ito sa habagatang kasadpangan direksyon nubang kadagatan hapsay nga ito sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura na ito karong adlaw nagra-range ng 27 to 35 degrees Celsius o gang atong adlaw musubang kaninang alas 5.34 sa buntag o musalo po niyang alas 5.59 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:05 sa buntag. Mauni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST pag-asa mulugan El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
0: Magnum Weather Alert.
1: Alas 6:05 na para sa mga balita may kailangan dinita karon sa ato mga balita sa atong kapirkanuhan, labi na sa Pirkanos Kugon sa mga presyo karon sa mga nagunang paleton, buga, sa karne, isda o guban pa. Ato na baton ang reposong gabay, pero yung Magnum Adji Alsado, Market News sa Kugon Market. Magnum Adji, kuhayin.
3: Sir, we enjoy na live sa karabini sa mga Kugon Republic Market o alam sa mga presyo sa bukas. Mo kaniya nga musunod nga ato pong namatikten karon din eh sa nangisigad nga merkado. Dahil 50 pesos ang salo-salo rice, ang amigo rice, dahil 50 pesos ang matagkilo, ang plantish rice, sa gordeng usog pesos ang matagkilo, dahil 50 pesos yapon po ang matagkilo sa uban pong mga tindahan ni Ang Shao. Ang uban, may abot na sa 52 pesos ang matagkilo. Ang Princess Leia, nasa ng 52 pesos, ngadto 54 pesos ang matagkilo. Susama yapon sa Mr. Shao, nasa 52 pesos, ngadto sa 54 pesos ang matagkilo. Ang Seventana, 54 pesos ang matagkilo. Head rice, 55 pesos ang matagkilo. Ang White Swan, 52 pesos nga to sa 54 pesos ang matagkilo. Ang Sinandoming rice, 57 pesos ang matagkilo. Ang Mangkaloy, 56 pesos ang matagkilo. Ang Grace Lucar, 53 pesos ang matagkilo. Ang Japanese rice, nasa 55 pesos ang matagkilo. Jasmine Alaska, 50 to 54 pesos ang matagkilo. Ang Golden Manok, 54 pesos ang matagkilo. Ang Valencia, 54 pesos ang matagkilo. Ang Red Rice, 63 pesos ang matagkilo. Ang Japonica, 54 pesos ang matagkilo. Mislated karon nga Sweet Rice, 47 pesos ang matagkilo. Ang Valencia Red Vitan, 64 pesos ang matagkilo. Nga sa 65 pesos ang matagkilo. Samtang ang displaced karon nga mais nga puti, ang numero 10 at numero 12, nasa 50 pesos ang matagkilo. Ang yellow corn, ang nasa 40 pesos ang matagkilo. Sa mga karne po madumjowal, naghihapon sa 320 pesos ang matagkilo. Sa karne sa baboy nga luka, samtang nasa 220 pesos ang matagkilo. Sa karne sa baboy nga imported, o kumimputa sa karne sa baka, nasa 400 to 450 pesos ang matagkilo. Ang manok, nasa 162 180 pesos ang matagkilo. Ang pwede po mga isda karon, daghang tamban magamjowal na tag 100 pesos ang matagkilo. Karong nga sa buntas, nasa pong nakitang display din sa merkado. Ang abaga na sa tag 100 pesos ang matagkilo. Ang matambaka na sa 200 pesos ang matagkilo. Pangosa na sa tag 180 to 220 pesos ang matagkilo. Ang nukos na sa tag 260 pesos, 240 to 260 pesos ang matagkilo. Ang galungkong na sa 180 pesos ang matagkilo. Katong gagmating po magdamdawag ito na ang kainan. Dayon, kumingita sa dinin sa bangsi na sa 160 pesos ang matagkilo. Ang display sa dakaroon nga kaning tilapia, nasa tag 160 pesos ang matagkilo. Ang budlisan, nasa tag 180 to 280 pesos ang matagkilo. Abil na sa karaw, kanipunay pong mga Ayun po, nakaroon po na magdumadyo punong tuliga. Dahil na ang display sa dating sa merkado ng mga kinason na nasa Tagusyenta, nga doon sa Sinto, 40 braso ang matagilos. Palibot sa merkado, dagang pakaroon ng mga nanghinlo ng limpyo, may mga hawa rin po sila magdumadyo no kanila binagin sa Osman, yao din po din po dahil sa may Captain Vicente Roa, City, atong siyudad, doon na yung kabasin yung maapit.
1: Hawa na bang merkado? Hawa na?
3: Huwag
1: nang jawal dito. Tama yung sa palibot, kaya kagahapon, bibo bang hinakuta?
3: Di pa lang yung na sa'yo kung sabuntag.
1: Wala pa.
3: Di pa man yung mga vendors po nang iawat. Pero unya, dapat mahinlo rin sila para di na sila mahimong subject po na sa road clearing program sa property po mga gobyerno. Pero kung mayroon tayong maging jowal, doon naging mga stores na non-existent na karoon. So, kahit katong sa nila ba yung mga panahon. Mm. For example, din sa may JR Borja, kaya din sa JR Borja maging jowal, lamat yung mga stores na karoon. Yung mga shop lugar, mga gapang himo, no, o pag-ayo sa mga rilog, mga napoy mga kaning cellphone. Pero nawala na sila maging jowal kay kaning corner po din po din ni Captain Vicente Roa. Kaya ipang hapot naman sa hapong adlawa. Mm-hmm. Pero karoon, kumunta din sa maya kaning dalang Osmania, dinhi na natong sa gasab daw na nagdala na gaila hapong megaphone. Sa balik-balik, ilang
1: kala mga kaning na freezer nga van niya, napapagyapon ka na sa Osmania nga gikuralo niya gihimong parkinganan, napa sila gyapon karoon niya?
3: Kaning
1: ay... O, diya sa Osmina. Kanang Osmina, di ba? O, nasa...
3: Namay mga kaning freezer van pa maghapon din nagpark, magnumadyo.
1: Lagi mo na eh, kay Kanasi, ha? Grabe ang reklamo diya. Nga, gihimo na lang parkinganan kayo. Dugay na kayo na.
3: Kaning, di mo magulo siya na tunay. Kaning entrance, magkuha ko masit, no?
1: O, diya na sila.
3: Dapat magulo sila din, eh.
1: Lagan lagi, oo.
3: Nakapag din.
1: So, dapat magunanan nila, pag maghatod sila o karne, sibat na lang sila paguman. Ana naman na, pero kana, gikas buntag, 24/7 ang ilang pagparking diha. So, nahimo ng parkinganan ang duha kalinya. So, napagalay sila gapon, ha? Napagalay gapon.
3: Pero sa iyo pa man sa buntag, base yung mahawa rin sila. Niya.
1: Basin.
3: Pagka nang karating diskarga o karga sa mga produkto. Diskarga ka rin sa mga kaning
1: karne. Ating diskarga ka rin.
3: Diskarga ka rin sa mga ice. Tumunin sila na din ikaw magandang.
1: Bawal ka na niya. Bawal. Kay dalan man na. Nga to ng tuyo. Ahwanan man ka na itong dalan. Pero nga naman nga gihimo ng parkingan na diha. Actually, dugay na lang siya kayo niya. Nanay mga reklamo, ana. Murag di man gyud ka puwas ka ng gihimong parkinganan. Kay 24/7 naman. Kanang meaning regular nang gyud ba? Murag parkinganan lang sa dugay pa naon. Oh, dalan.
3: Sige. Corner din po din sa Osmania. Oh. Kaya nahapit na din hindi din po ato nga po pag-enjoy na entrance niya po sa Osmania. So, din naman nga, gising man mo himo sa pag-taning karga, ang kanil po nahis sa mga sakinan nga doon na yung mga palagi karne sa baboy, manok, ubod,
1: ato nang nga kwan. Sige, ato lang ang
3: observan. Parang nadaan din, daghan pag ikay mga karne ang ipang pakanaog. So, siguro ba siguro niya mag-enjoy ay muhawa, rin yung sila mapugos, gano'n sila. Kaya yun na ito si police major.
1: Muna tungo, ihangyo sa kwan na kumahimo. Muna ay unahon yun, no? Murag mag-sit ng example. Kay kanang magagmay ka diya, nga murag tagsa ka, tagduha ka dangaw lang kapin, ato mang ipang birag yun. Nakanang giandalan, gibabaga na yun, gihimong parkinganan, so muna itong himuan o ipasampula ito sa ila kung ila bang makuha ginadiha karong adlawa.
3: Naman ni barikada kaya din himagong jowal. Kanyang corner yun, corner. Dinagin ka sa Osmania, corner din sa kanyang Captain Bucing, ay din sa
1: kanyang
3: Jarborha. Jarborha, kanyang yung kanito kanina ay kanyang Marcalaga na barangay 33. So, din hi, kanyang umingkag, mag-atubang lugar pa din hi sa, o naanugay sa kanto ni Merkado, ay butang din nga barikada. So, din hi po din siya natunong po, ano kanyang pwede siya noon. Dahil doon po din siya sa hagdanan, paingon sa second floor. So, kanyang din hi mga portion kaysa, pinakabutan niyo, kanyang barangay 33, lagi na siya gisirado, gipo din siya din hi, kaya marag, lagi, din hi mga good food, may plaster, ang katapunin po mga sakilan nga nag-himo po na sa pagkakanaog. So, lahat po din po yung mga karga, nga mga karne.
1: Pero kanang na, Kwandi ha, lugar kanang baro sa Yusbuntag, normal naman na kay Nunay Karne ihatod. Pero kanang himo ni mo parkinganan, 24 oras, pero dihan na yun tanan, dihan na lang ka mag-ayog mag-uba. Alina sa na mayor, lugar, narap ay mga isura ito na dunggan diha. Parti diha, nga nung dili sila kakatangtang diha, dili kakabadlong. Kaya na itong isura, nga ito lang ang lugar imbestigahan kaya po. Muna itong i-challenge, ang atong tiga kanang task force nga tiga abog diha, nga ilag yun ang walaon ng mga van diha, kay dugay na kayo na diha, tuig mo siya nakapin diha nga ilapaging gikural, o niya diha, gibutang, regular na ang mga freezer van, karong panahon na magdumansi. Sige.
3: Sige. Mayroon yung yawal na kung kaning karoon. sabi niya po ni Naknak, dito po sa mga lokasyon, depende lang po din sa implementation po din po mag-enjoy. Pero so far na, at least nga kagapo na, sa bulan naman, siguro ma-adlock na po ng uban po nung magdugay o kimo sa pagparada o pagbutang po sila mga kaninga karito, nag-uban pong mga gamit o makabarda sa dalan po dato din sa kaninga bugon na public market. Kaya nga naging si Police Major Citizen Chua, nga iyaha kining balikan yun nila mag-enjoy nung kayo. Pero bang chairman ani, si Maryland Clarex, so yan siya po, chairman naman po mag-enjoy. Susunod siya sa ikamanduan sa tuwa pong Mayor Lat. Ikan din sa may kugong public market, din nila sa kanto, sa may barangay tayo sa Tres Corner, din sa JR Borehouse, sa may usman yan ng atong dak. Bayan, kinis mong 220 ang jalasado sa balita o serbisyo, Magdum Radio.
1: Salamat, salamat ni Miguel. Ang atong market news, once pa ang pag-obserbas palibot Miguel sa atong Ricardo Skogon, pinag ni Magnum Angie Alzado. Oras, alas 6:14.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ning gawas. Maumi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
4: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: May gila na may balita sa may panglawas ang toksin muna sa function sa blood cells gamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin gamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas gamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagadlaw sa Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For ETLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Let's go!
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy breathable fancy liner for every wear confidence.
3: Magnum Morning News.
4: Alas sa 6:17 na, para sa mga balita karon sa itong Magnum National, itawag karon ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benamento Losa Jr. nga distraction lang ang mga reklamo sa defense team sa Senate Impeachment Court batok sa mga membro sa House Prosecution Panel. Madto pa ni Tolosa nga konsusyon ang matuod nga milapas sa mga lagda o sub judice rule ang respondent mismo sa kaso mao si Vice President Sara Duterte.
5: Meron na huna sana namin ng pagtuunan pa ng mata mahabang panahon. No? Madaming pansin tong bagay na ito dahil ito ay nagiging distraction, no? Doon sa mas importanteng usapin na ito ho yung naging mahalagang testimonya ng testigo natin. Ngayon pa man, maganda na rin na-mention na din ho ito dahil tulad ho ng sabi ni siguro kung meron tayong unang dapat tignan na naglabag sa sub-judicial rule na yan, huwag natin ho kalimutan na sa cloud din ho nitong sub-judice rule na to ang vice presidente mismo. So nakita natin, no, nagkaroon ng progression sa kanyang attacks. Nagsimula sa attacks against the prosecution, accusing us of resorting to fabricating evidence, no, and manufactured narratives. So ho, after that, she attacked the integrity of the impeachment court itself, no.
4: Ang payag ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benamin Tolosa Jr.
6: Giklaro ni Attorney Michael Poe, spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte, nga wala sila itinsyon nga mabastos o dili respetuhon si Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, human sa tinubaga tali nila ni defense lawyer Attorney Christine Ferrer sa ikakitsi kaadlaw sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Matod ni Poe nga dili angayan nga padak-on pa ang maong isyo.
7: Sa akin, maybe Attorney Christine was highly charged, no? Sabi ko nga, every lawyer has his or her own style. Pero I don't think naman that Attorney Christine was disrespectful kanina. So I don't want to comment any further. Pero sa atin, I'm sure there's no intention to disrespect anyone, be it the opposing counsel, the witness, or of course, the honorable court. Lawyers just have very different styles, no? I'm sure you can, after seeing different faces, different lawyers the past few weeks.
6: Ang pamahagal ni Attorney Michael Poe, spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
4: Kini si Attorney Kapunan o kini si Ferrer. Si Ferrer, mamana siya sa defense. Si Kapunan sa prosecution, legal community siya, kini nga private prosecutor. Muna rin sila ugwana, kini si Kapunan, muna rin siya lula ba, niya kini apo niya si Ferrer. Yung sukol magyod, batanon pang abogado, pero isog.
8: Defense
4: team ang magpunpun sila magdum-jowel. Oo, di magpalkansi. Una lagi nga, taas ka lagi, medyo idaran ka, pero para naman ta abogado. Pura ginana ba? So, di man magpalkan siya kini si Ferrer, mo sukul yun. O niya si Kapunan, murag talaw niya, bata pa ba kayo ni, pero astig ba kayo sa trial. So, sa muna nga, medyo na issue sila karong duha. Alas sa 6:19 na, para sa mga balita na sunod, nanawag ang karong si House Prosecutor o Akbayan Partiless Congressman Chil Jokno sa Senate Impeachment Court nga magpabiling patas o ipatuman ang prinsipyong one court, one standard alang sa prosecution, defense o lakip na ang mga senator judges. Matupad ni Jokno nga tungod na bukas ang impeachment trial sa publiko o binundanon sa impeachment court nga walay ginapigan sa pagpatuman sa mga lagda o balaod sa pagdungog.
9: Ang kagandahan ng isang impeachment trial ay lahat po tayo ay nakakapanood at nakakapaghusga. Ang panawagan lang siyempre ng lahat ng panig ay dapat maging patas, even-handed ang application ng lahat ng rules of the Senate on impeachment cases. At as we proceed with the trial, matitesting at matitesting talaga yan. Kaya makikita natin sa mga darating na mga araw, linggo o kaya buwan kung gaano ba kahigpit ang pagtatrato ng presiding officer sa mga rules na inihain ng Senado bilang isang impeachment court. We do hope and we will continue to push push for equality and even-handedness in application of all the rules that would apply to the prosecutors and to the others who are part of the prosecution team, at pati sa defense, at pati rin sa mga membro ng impeachment court.
4: Ang payag ni House Prosecutor og Akbayan Party List Congressman Chil Jugno.
6: Wala na gikakurat pa ni Senator Ping Lacson nga adunay 1 billion pesos nga insertion sa mga magbabalaod. Bato ni Lacson nga kini tugod sa unang termino pa lang, isip senador miabot na kini sa 200 million pesos. Giklaro sa ni Lacson nga dili otomatiko nga duna na isayop kapagamit sa pondo ang matag insertion apan mahimo kini nga magbukas para sa pagpangabuso og sayop kapagamit sa pondo sa katawhan.
8: Hindi na ako nagulat kasi alam ko naman yun eh. Di ba nga, nung sinabi ko yun, nagkakamuha pa rito, sinabi ko naman, it doesn't automatically mean na merong misuse, merong unlockable. Pero it is, it could open the floodgate sa abuse, sa corruption. Why? Kaya nga umabot na nang meron tayo na 11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion. During my first term year, standard yung 200 million per senator, 120 million yata or 70 million per congressman. Yun yung prop barrel. Ang masama doon, walang items sa budget. Sama-sama doon, na saka pa lang i-identify yung projects pagka enacted na yung budget. Kaya nga sinabi ng Supreme Court, that's illegal at ang procedure nila. Ang problema nga, lalong naabuso.
6: Ang pabukagag ni Senator Ping Lacson.
4: Alas sa 6:24 na sa mga kibutang karoon ni Palace Press Office Attorney Claire Castro nga usa sa gitutukan sa representasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang implementasyon sa Ligtas Pinoy Act. Taliwala sa mga pag-ulan nga resetihan sa nasud, matuman ni Castro nga kini tungod sa daghang gihapong ang mga tunghaan ang gigamit isip evacuation center sa panahon sa kalamidad.
10: Ang plano ay magkaroon po ng 16 more evacuation centers na ipapatayo at ipapagawa ngayong taon. At 16 evacuation centers for 2026 at 32 for 2027. So yan po ang proposal so far ng DPWH. At ang matarget po ay magkaroon tayo ng evacuation centers na mga 210.
4: Ang payag ni Palace Press Office Attorney Claire Castro. Alas 6:24 na o karoon sa atong Magnum Health Alert.
11: Magnum Health Alert!
4: Giba naman duman karoon sa lokal kagamanan, sarakbayan sa Kagindoro, ang katawhan, sarakbayan, ngalikayan. Una, pagsuroy-suroy, karoon nga nasindihan nga sa tumang kainit sa panahon. Kini aroon na malikayan ang mga sakit nga posibleng makuha tungkol sa kainit sa panahon sama sa head stroke o guban pa. Apanayad itong mga trabante o dili malikayan.

0: sa seguridad. Bato pa ni Higset nga walay legal nga basihan ang power grabbing o pagdakop sa mga o sa ICC sa usa ka individual aron hukman.
1: To be clear, there is no legitimate basis for the ICC's lawless power grab that they will entertain anywhere they can in the world. It's striking that this so-called court and other globalist bodies undermine our efforts, but do nothing to hold real terrorists and real tyrants accountable. And that's why the ICC poses a threat to your national sovereignty, your constitutional mandates, and the national interests of your people, just as it does ours. We will never relinquish our absolute right to defend ourselves. That's why I strongly encourage every ACCC member to leave the ICC and reject their attempts to rob your governments and your courts of your sovereignty.
0: Ang payag ni US Defense Secretary Pete Hegseth, so delikado no kay ang mga sundalo ng sa Amerika ang ipatakop sa ICC. Mao na delikado, so mao na nga nanawagan siya nga biya na mo diha kay suba nga mura na magsila na nung igamhanan kayo. Ultimo sa inyong kaliukan, sa inyong, ang inyong nasod, sa inyong gobyerno, pagabutan na sa ICC.
2: Sa Russia, nagbuhat si Russian President Vladimir Putin batok sa mga nasod nga kaalyado sa European Union. Kinakot mahimo sa pagkumpiska o gibaligya ang mga kargamento sa Russian vessels. Mato ni Putin nga ang maong lakang usa ka piracy o pagpangawat o galapasan sa international maritime law. Samtang gibutyag ni Putin nga andam ang Russia nga mulihok bisan sa pagpagawas sa mga kadagatan kung asa gibabagan ang ilang mga barko.
0: Alas 6:27 na karon sa itong Magnum Business, gibutyag sa Department of Energy kung DOE nga subling ibabo sa yellow o green alert ang Visayas ug Mindanao grid. Mato ni DOE Undersecretary Mario Marasigan nga posibleng bulungtad pa kini sa duha ka semana.
3: Back to normal, ilitin na natin kung yung 250 na battery energy system natin ay makompleto natin towards the end of the month, then mawawala yung ating mga red alert at magkukunti na lang yung yellow alert. The earliest is end of August. Para sa Department of Energy, mas mahal ang blackout kaysa sa liquid fuel.
0: Ang payag ni DOE Undersecretary Mario Marasigan samtang klaro sab sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP Special nga si Attorney Cynthia Alabanza nga dili nila ikapasalig nga mawala ang yellow o red alert sa Mindanao sa dugang ancillary services nga gimando sa DOE.
4: Posibleng makatulong yan sa stabilidad at boltahe. Pero in terms of additional supply, hindi ko lang masisigurado kung makatulong yan talaga. Mawala ang red alert and yellow alert.
0: Ang payag ni NGCP Spokesperson Attorney Cynthia Alabanza. Samtang sa itong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar balor karon sa 61 pesos o 32 centavos, Canadian dollar 43 pesos o 28 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 81 centavos, Australian dollar 43 pesos o 29 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 90 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 70 pesos o 66 centavos.
2: O karon sa itong Magnum Entertainment. Nihatag na siyang pamahayag ang aktras kasi Bea Alonso Co. Usa ka bulan human silang kasal sa negosyanteng si Vincent Co. Matod ni Bea nga daghan nga nagbag-o human siyang pagpakasal ug malipayon siya karon. Gidugang pa ni Bea nga buot na lang niya nga isikreto ang rason kung nganong wala nila gibutyag pa sa publiko ang ilang pagpakasal.
5: Yes, I didn't realize ang bilis, how time flies, no? Bilis. Yung tirahan ko, iba na yung address ko. Syempre, nag-move in na kami together, obviously. Ano ba nagbago? Right now, I'm on cloud 9. I'm very, very happy. Na-share ko yata, I'm at my happiest. And siguro yun yung ano. And we, syempre, we, you know, wake up right next to each other every day. And it's special to me. It wasn't supposed to be a surprise or wala namang pasal. It wasn't supposed to be like that. It was just, it felt like it was the right thing to do. Honestly, I didn't think that it's something I really need to share. Hindi naman sa pinagdadamot, but at that point, parang I felt like I just wanted it to be mine and his.
2: Ang pabakagawag ni aktres Bea Alonso Co.
0: Alas 6:29 na ganoon sa itong Magnum Sports. Roman si Pinoy Paul Volter, AJ Opiena nga magparayan ng iyang mayong dula sa nagparayang season. Ilabi na sa umabot ng Asian Games. Mato pa ng Vienna nga palayon ang pagpangandam o pagpansipansay aron mas mulambo pa.
6: There's a lot of things that needs to be done better. I think I'm barely scratching what I could accomplish or what I could do. It's

0: It took me a while to be back where I could push myself and I could take risks, calculated ones, and I could really try to go for it. So there's still a lot of things that, I need to test, I need to go for. And I think 580, it's a good mark. It's finally, hopefully I'll have enough opportunities and possibility to do this. I'm working on that, and that's why I'm competing and competing and trying to sharpen those skills.
1: Ang payag ni Pinoy Fall Vaulter AJ Iba Obiana. Mga igsoon niyo, nabati atong kompleto detalye sa atong Magno Morning News. Sa lang karong adlaw adlaw karong Biyernes, Agosto 14, 2025, ug karon sa atong headline review. Sa atong Magno lokal, motorista patay kinihuman madisgrasya sa motorsiklo niya sa El Salvador City, Misamis Oriental. Sa Magno National Prosecution, itawag nga distraction lang ang mga reklamo sa defense team sa Senate Impeachment Court bato kanila. Sa atong Magno International, U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sobring nanawagan sa mga nasod nga mobiya na sa ICC. Sa atong Magnum Beses, Bisayas ug Mindanao grade, sobring gipaubos karon sa yellow o red alert. Sa atong Magnum Entertainment actress Bia Alonso Co, mihatag sayang payag usa ka bulan human sa ilang kasal sa negosyanteng si Vincent Co. Sa atong Magnum Sports sa Pinoy Fall Vaulter AJ Obiana, malaumon nga magparayon ang iyang mayong dula sa mabot nga Asian Games. Mga igsoon, timan lang sa kagawasong katilingban, katawan ang labing gamhanan. Managlamang atong baruganan hukum sa katawan ang matuman. Hang tulog ma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Madam Jane Luna.
1: O ba sa mga newswriters sa Chingin Tirina, Lana Delgado, Chris Neri, o news manager Elena Corrine, dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras sa 6:32.
4: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
6: DTX 500 mapalit sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: So, si Juanita na, pag pupong tuhog, sakita, gano'n ba? Habit na 4 months ang sakit sa kumpuhod. Pag kabalo nga ako nga, naligit ko na yung Life Extension. So, nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitson? Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta, sige na itong kinabuhi. Butangan mag-yong extension.
1: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
4: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Ako di ay si Regeta yun, ha? Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Mapadit sa mga butika.
4: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer ug unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka posta ning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health naibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels. Naaray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
7: Daghan na kaayong natabangan
1: ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsama ng naay mga sakit. Erlinda Caruana,
5: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi iresetahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
4: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing concentrated nga vitamin D3 o gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
3: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% gikan jud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA.
10: FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo ng mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores. Save More Pharmacy. Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Pre, na ako'y Project Kroon. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og mini-dump. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
12: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
11: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pagid mangitag tarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
12: Wise jud ka, Mari.
11: Ako na good ni, pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
12: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
13: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells gamay itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins gamay hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas gamay hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang maayong palawas, inom atag adlaw og Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
18: Let's go. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa sa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
19: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy
20: breathable panty liner for every wear confidence.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Maing adlaw mga higala. Viva Senyor San Agustin. Kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban.
4: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
6: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
11: pabalit sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
14: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Ligay ang traidor nga heart attack ug makamatay nga stroke. Mag DTX 500 na kada adlaw, protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
15: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
16: Oras, alas 6:44.
9: Time check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
17: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatig babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
16: Anong unuhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local City Health Office ug Provincial Health Office, may mga pahimagno sa katawhan batok sa grabing kainit sa adlaw karong panahuna. Tungod sa grabing kainit sa adlaw karong panahuna, mga RTA enforcer gitugtang magpabugnaw kun init na kayo ang adlaw. Dugtong sa kainit sa adlaw karong panahuna, Dulo Region 10 miklaro nga gimando sa labor code ang pagsiguro sa kaluwasan sa mga trabahante aron mabintinar ay lang maayong panglawas. Sa ato mga gumnasyonal, mga politikong way kauaw, kawa matod pa magbayad silang beron sa kurante, gibatikos ni Senator Erwin Tulfo. Sa Magnum International, ira nagbahad ngay padayon ang pagpagigubat sa Amerika samtang ang presidente si Donald Trump. Sa Magnum Business, tax exemption sa mga mamumuo sa Pilipinas nga naa sa middle class, target nga mapatuman sa Enero sunod tuig. Sa Magnum Sports, PBA player Mark Baruga midumdum sa iyang pagsugod sa dulang basketball nga di niya mahikalimtan.
17: Magnum 45.
16: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa Balita Opinion, samtang nagkainit ang hiskutanan o padayon ang paningkamot nga maugtaba, gayud ang barangay and SK Elections karong tuiga, Comelec Chairman George Owen Garcia padayon usab sa iyang pagpamugos nga andam sila karunay sa pagpadayon sa mga piliay. Apan giangko ni Garcia nga way mahimo ang Comelec kun maunay magbuot ang Kongreso.
8: Tungkol sa dahilan ng pito na nandiyan sa mababang kapulungan na kung saan ang sabi nila because of the energy crisis, yun po nire-respeto natin. Pero siyempre, mukhang ang talagang matibay na kadahilanan ay itong nasa Senado. Kasi sa nasa Senado, sa panukala ni Senator Chris Escudero, ay pinapalawig ang termino ng isang nakaupo o isang tatakbo na barangay ng SK. Official na kung saan from 4 years, magiging 5 years na ito. Dati 3 years, ginawang 4 years. Kinwestiyon niyan dati yung batas na yon, yung 3 to 4 years, walang restraining order, at dinismiss din ng Korte Suprema. So ngayon, from 4 years, gagawin namang 5 years. Alam niyo po sa ating konstitusyon, ay ang kapangyarihan na mag-fix ng termino ay absolutely nasa ating Kongreso. Si Comelec, pag tinanong kami at nagpatawag ng pagdinig ng Kongreso, isa lang ang sasabihin namin, handang-handa na kami para sa November 2, barangay SK elections. Nakaset up na kami, exacto kami sa lahat ng timelines natin. Kung kaya nga lang, ay siyempre sa bandang huli, ang Kongreso ang may kapangyarihan tungkol sa pag-uusapan ay ang termino.
16: Dumduman nga una ng gisupak ni election lawyer Romulo Magkalintal ang maulakang tungod kay kini dakong supak sa atong batakang balaod.
11: Parang isang malaking panlilin lang na naman ito sa ating taong bayan. Noong una, sabi nila na postpone yung halalan dahil sa they want to set the term of office to 4 years. Ngayon gusto nilang i-postpone na naman ang halalan to fix the term of office. Ano ba ang pagkakaiba ng to set at saka ng to fix? E parehong-pareho lang naman yun. Parang nila pinalalabas lang, wala na tayong alam-alam sa mga bagay na yan. Ano, at yan ay isang talagang malaking paglabag na naman sa ating saligang batas at doon sa mga alituntunan na pinalabas ng Supreme Court kaugnay ng pagpo-postpone ng mga halalan sapagkat maliwanag na wala namang kadahilan, walang reasonable necessity, hindi kinakailangan ma-postpone yan at walang legitimate government interest. Ibig sabihin ng ating pamahalaan ay wala namang interest para ay ma-postpone pa. At higit sa lahat, para bang para sa mga mambabatas na yan, yung 8 billion pesos na gastos na ng Comelec ay baliwala sa kanila.
16: Igsoon tingo ang pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:50. Mga igsoon, kumusta ang buntag? Kini si Magnum June Albino.
18: O Magnum Aileen Akurin.
16: Karong adlaw, adlaw karong nga Biyernes, Agosto 14, ang sunod nga bayan sa atong Magnum 45, hatod ka nato ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
17: Magnum Red Alert, alerto sa balita, alerto sa serbisyo.
16: Di lang ta alerto sa balita, alerto sa serbisyo mga igsoon, but appeal ta sa maging alerto sa panahon kay grabe ka init karon mag asus Maria. Murag namino ko sa mong report ganina mag dumani. Murag bitaw ma-imagine ako sa imo mismong sitwasyon ba. Ang kainit bitaw nga dili na maging kaangay mabulad sa init. Okay ra ko mabulad sa init pero ikaw mismo sa imong pamanit murag magkagool ko gawna na nga mabulad ka sa init. Anyway, di aspikas niya karon ang pag-asa. Pinabita, Panihog, ang ngalan, wala na makita. Oo. Ano yung karon si Pag-asa Weather Forecaster, Justin Navarro. Mr. Justin Navarro, may buntag.
19: Ayong buntag, sir. May buntag sa mga suking sa Paminaw para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw. Ang atibok, lapit sa Mindanao kay makasinati lang sa kanalagsang pagdatong, nagkasama panganurod ng kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pagulan, kilatot pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorm. Expect lang nato ang init o kahayag na panahon karon nga na ay chance na mga pagulan, labi na sa hapon at sa gabi. Huwag posibleng hapon ng mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Sa itong hangin naman, kay hinay nga ito sa kasarangan ng bagagikan sa habagatan, nga ito sa habagatang kasadpang na direksyon, o kung katagatan, hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura nato karong adlaw nag-range ng 27 to 35 degrees Celsius. So ang heat index nato karon diri sa Misamis Oriental, kay posibleng nga moabot sa 43 degrees Celsius. Atong adlaw musalot sa alas 5:59 sa hapon, hanggang atong Philippine Standard Time, alas 6:54 sa hapon tal. Mauni atong latest weather update, ikir sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
16: Mr. Navarro, pagmingin tag 43 degrees Celsius ang heat index karong adlaw, what about umagdlaw? Naba mo a sort of advanced nga forecast kalabot ani?
19: Yes sir, katong heat index na to karon posible sir maabot sa 43 degrees Celsius. Then ugma sir, ang forecast na to sa heat index diri sa Misamis Oriental kay posible pa rin nga maabot sa 43 degrees Celsius.
16: Okay, so pagmintaganig posible karon napay puruhan nga basig mo ubos-ubos kanang metungod sa 43 degrees Celsius karon adlaw kining Justin.
19: Sir,
16: napay posible puruhan nga mo kay matong panimo posibleng maabot og 43 degrees Celsius karong adlaw. So napoy puruhan nga hayon ubos pa niya na karong adlaw.
19: Yes sir, kaso karong adlaw sir, ito na yung pinaka highest nato nga i-expect as of now sir.
16: Okay. So ugma klaro na to. Yes. Yes sir.
19: Ugma sir, pa possible din sir sa ugma, possible nga moabot din sa 43 degrees Celsius sir.
16: Okay. So unsay atong ato permanihon na lang ato na kining kining Justin no karong buntag tungod kay gilusad nato ang atong Magnum Red Alert nga segment agig pag ang atong purpose magana ni di man nato kami mismo sa Magnum Radio wala man bi katakos di man bi author di man bi persons in authority kun eskuta na matungod sa lugar kahimtang sa panahon Magnum Island no bang ato ba nga by pinagi sa pag-commence nining atong Magnum Red Alert nga segment, gusto nato nga maka-create og consistent nga awareness sa katawhan. Dili kay para i-alarm nato ang mga tao ha. Kung dili aron nga magsilbi kining o mag-create kini, magbunga kini og awareness sa katawhan nga kinahanglan karong panahon ha, di lang kay karong adlaw ta magpakabana, kung dili samtang ni apaning mao nga kahimtang sa panahon nato karon. Nga delikado kayo nga kung magpasagat sa itong kaugalingon, magbunga o pagkakalas kinabuhi. Kay labi na kaming mga karaan ng tao magpasagat ng painit-init, okay man si Justin Navarro kay batanon pa pagayo. Pero kami mga nanggungis na itong tiguwang na ba, di na nga magpalabi ng pagbulat-bulat sa init, di mau ako nga mauwaw ko na ito magpayang-payang ng Magdumailin, kaya marang masayipan na niya ako nga, kuhan ba, birni, kining, pero karon di ko mauwaw eh. Mahalag tiguwang na. Kumawag nga magpayong-payong kay lagi para protektado ta sa kainit karong panahon na. So, Justin, unsabay atong ibilin nga mensahe sa ato magkaigsunan considering naapagin gapon ta nining grabing nga kainit sa adlaw karong panahon na, Justin.
19: Yes, sir. Katong init na to, sir, kay possible na heat stroke o heat cramps kung magawas ta sa adlaw. Possible, sir, mga 10 a.m. to 4 p.m. Ito na siyang pinaka-init na itong temperatura. O galiin na itong uminom ng tubig para dili na ma-dehydrate. O kung magawas ta sa itong balay, kay galiin na itong magdalata ng panangga sa itong init sa adlaw, sir.
16: Pamintag panangga sa init sa adlaw, payong. Payong magdumali, di ba? Kalo.
19: Yes, sir.
16: Oo. Siguro kanang suot nga nayhon. unya kay init man kung palitan taas bukton, na may mga walay bukton. Nga diin ay hood, di ba?
20: Oo.
16: Oo, so pwede na. Para nga mabira diretso kung ugaling medyo sobra na kainit na ay mabira diretso. Kaysa mangita sa tagpunoos kahoy para magkapasilong ta. Unya, pasilong siya taas building, magbibili, init sa gyapon kayo.
20: Oo.
16: Oo, so mauna nga mga pamaagi lang. Usay gani magdumailin kana akong naman ko'y dala-dala nga shoulder bag o handbag. Shoulder bag, sulod na nga ako mismong iPad ba kay lainig matigwa na tag, dala-dala na tag iPad, yawat na, bira na lang diretso, natin mabasa. Kini ba akong ipayong, para lang yun nga maprotektan ta sa kainit sa adlaw. So, Justin, salamat kayo og sako ni Kabutyag, matagbuntag naman eh, samtang niya pa rin nga kahimtang karon sa panahon. Salamat sab kayo sa inyong kanunay nga pagduyog. Ang mong pagpasalamat, di matukib kay matagpanon nga na ay bagyo, na ay di mga lugar di normal nga kahimtang sa panahon, na agin permanente ang pag-asa uban ka nato, labi na sa atong Magnum Red Alert. Salamat kayo, Justin Navarro.
19: Yes, sir. Salamat, sir. Mayang buntag.
16: May buntag. Justin Navarro, ang pag-asa weather forecaster.
21: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
16: Sa atong pagparayon karubuntaga City Health Office, doon ay pahimangno sa katawhan, batok sa grabing kainit sa adlaw karong panahuna. May nabita ang atong City Health Officer nga si Dr. Rachel Delia. Doc, may buntag. Under gas Magnum Radio, imong kawan si Magnum Jude Albino o Magnum Aileen Aquarium. May buntag, Doc.
22: Good morning,
16: Good morning, Doc.
22: Magnum June and Magnum Aileen. E mo kong makuan, Nidonggan?
16: Yes, Doc. Oh, pasti lang. Nidota okay. Mo tingog karon. Tinood na.
22: Good morning, Tatanan.
16: Oh, oh,
22: Mayinito nga mabuntag, Tatanan.
16: Pamino, ganun ako. Nga sa taon-taon na tawag mag-academy, may bata man ang tingog ni Ma'am Rachel, no?
22: Okay.
16: Anyway, Ma'am, kining unsa ba'y mga lugar ang itamdan sa itong kaigsuna, no? Nining atong pagkasinati, nining grabe nga kainit sa adlaw karong panahuna. O gawas na ng mga tamdanan, unsa pa yung mga lakang gagihimo sa imong inyong buhatan para nga magiyahan sa pangkatawhan ng unta lugar. Malikay, nining mao nga posibleng mga pangitabo nga wala to dama para sa atong panglawas, ma'am.
22: Yes, hindi naman angay na isipihan kay mabati nito na to ang kainit. Pero ato lang ito yung pasabot na kaning kainit, karon dili din siya kaayo, burag atong masinati sa unang nga burag normal lang, karon kay extremely, burag mas init din siya compared sa other years lugar, no? Burag ato na yung matabati ang climate change, results ka, kanang gamay na lang ang kahoy, ano, so, wala naman, naan naman po ani, ang ato na lang yun na gusto na po mga minus-minusan ang effect ani sa atong panglawas. So, ang sunod yung dahil mga tabo kung inipesa na kayo magsige ng taong singot, kung pagsingot na ito, manggawa sa ato water, apin na ang salt. So, muna nga, the more nga manggawas ang salt, makakuha na din tao ka ng cramps, muscle cramps. No? Muna nga, ang suggest din nato is, well, of course, ayaw pa pa-expose mo ka ng mga dinagib sa ini. So na, may ka, mag-sunbathing, karoon, di dinagib. Alas 6, burag di dinagib madala. Alas 8 ko lang galing, burag mag-maak, nagib. Oo. And then, kanang ang atong water, not just water lang yun na kung ano, okay naman mainin pag water, pero hindi yun ipadayon, masimula yun tubig. Kaya mag-hypotonic naman sa masamot ang kuan, masamot sa ang mukos, dinapin na siya ang clams. Mas maayog yun na sagulan gamay o mga asin. Muna nga ang kanalitong mga orisol o hydrating ka ng solution, mas maayog. O for pwede na mag-ina sa bawo, you know, kailan na mag-asin sa bawo, that would be good. Kumya, ang kwangya na ito, labi na sa mga bata, dili kayo sila conscious na mga inaning, so ang mga ginitanan na nang yun, magbantay ng ilang anak, magdula, di na yun sa kanang inipan. Bisan bito, ka ng mga mundo na alitang kautas, magsilong ilalong sa kanang buka o kaibigin. Bisan ang hangin sa palibot, mas grabe gid kayo ka init nimo. Musaka gid ang body temperature. Ang kanina phenomenon karon wala pa rito nag-abot sa El Nino nga even mag-start of October ang iyang pinatapuan. Gaulan-ulan pa gani pa ng lansa. Malipay kita mag-ulan ka din. At least mga bugnaw-bugnawan ang kuan, ang mga yuta. Pero ang atong buti pa sa bukna, ang tanan yun, mag-ulan tayo.
0: Mm-hmm. So ma'am, unsa gyud kasagarang balatian nga masinatian sa usa ka tawo kung panita madangdang siya sa nga grabe nga kainit. Of course, kanang direkta nga kainit sa atong lawas, kamurag halos na tumapaso, balatian naman ha. But ang mga kanang kasagana na ito magkaganungan, sipunon ang tao, ubuhon ang tao, mara pa nang kasinati isab na mo ng milabay ng mga adaw? Ako mismo, bago pa ko nagka-recover eh. Ma'am?
22: Yeah. O kuan ka na magkuan na kanong ka na mag magkuan sa init. First, yun magka na yung heat cramps. Sa secondary, yun na sa inyo lang po. Paggawas na singot. Yung uban sa singot, manggod is ang mga salt sa ating lawas. So, sunod na mga heat exhaustion, ang padayon pag yun na. Mas grabe pa inong singot. Then siguro, sakit si ulo. And then kapoy, mga malipon. Naangyad ang mga salt. Yun, kung sa kanang heat exhaustion na ka, kanang mga kapoy na yun kayo, pabugnaw yun ka, no? And then fluids, nag-inom doon ka o fluids, kanang medyo mawala. Dizziness, no? Kanang tungod ana ang circulation sa atong otot, medyo affected na. Ang sunod na din, ana, is heat stroke. Now, ang heat stroke, this, fatal na, yun niya siya, o bilhin siya mag-agapan. Kay, ano na time, hindi na ka mag, hindi naman ka musingot. Tungod kay, mag-dehydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. Mas gamit pa ang imong sikit sa ulo. And then, ang sunod na yun, ana, bugag na ana din kong mga sintomas na nag-stroke ka. Pero kung sa stroke ka ng hemorrhagic or ka ng naakay embolism, nga nun, na naakay medyo mag-listed ilong storya, no? Spread of speech. Siguro, imong naong, bili na pangiho. Pag smile mo, ang isa na smile, ang isa wala. Ano, no? Or sa imong kamot, ang isa mag ma-arsa, medyo dili, or ang duha balon. Ang sunod na ana, confusion dahil makuyapin ka na yun. Ingon ana, nga, grabo na kay sintomas sa stroke, darin sige na siya sa hospital kay emergency, yun na siya, that's a medical emergency.
0: Okay, ma'am ka ng medyo grabe ng singot. Na may mga advice nga akong magkakanunggan nga dapat dala ka permanenteng tuwalya. May magmaligo kung dalab tuwalya. Kaya kung para na ipangtrapo diretso singot, kaya kung ang singot daw, mamadaan ko ng imong buko-buko, mamadaan sa singot, ang imong sinina, delikado ko kayo sa panglawas sa tao, ma'am. Paki-expound ko na pali.
22: Kwa mo, makadungdung mo sa kumama nga kasabang yung kaita na pagkuhan mong, wait an hour na, imong sinot na sa imong, namag-ano lang din na sa imong pag-inis dito or pag-trapo. The reason really is, ang kuhan is ang grabe nga singot. Ang grabe nga singot na dili siya ma-replenish. No? Dili ulay kaso ang singot kay, that is a kanang mechanism na nag-respond imong body sa kainit sa gawas.
0: Okay.
22: Yan i-gawas ang tubig, dala na ana ang temperature, na core temperature sa body. So, pagkuhan na, no? Pag-evaporate, medyo bugno imong paminaw. Kapan mo lagi, nakuhaan ka og tubig og ang salt because pagawas na sweat, apil na na ang salt. So best gift is dehydrate gyud mo imong lawas, not necessarily tubig lang tanan. Pero naa gyud kay medyo salt, no? O sugar na gamay. Mo na nga kanang orange salt or kanang atong oral rehydration na mga solution. Mas maayo gyud.
0: subot pa subot, ma'am, nga kung panington, maayo noon ang para sa tao, kung panington ta. Pero kung ang singot, diara sa mamala sa imong lawas, kay wa ka mag-change baka sa imong sanina, wa ka manarapo, kana ba, delikado, ma'am?
22: Mula gina ang kanang sa una, no, na kinahanglan, dili mauga din na sa imong puan ang singot, kinahang intipuhan, or ande mag-inis, gina yun.
0: Oo.
22: Kay mag-pneumonia, anak din na sa una sa bata, no? Pag pneumonia, muna, kay wala mag-god, kuan ang likod, banta niya ang likod. Okay. So, oo. Ang kuan gid ana is ang paggawas gid sa tubig, ang sweating that goes with it, ang mga salts that lowers your immune system, and then ang tungod kay ang mga pneumonia or paghibag sa mga baga, that would be secondary good sa viral or bacteria.
0: Okay, kana sang mingan ma'am nga say sakit sa mong kuan imong mama, kanang kuan daw, kanang dagang tubig ang baga. Ganong dagang tubig baga, kay kana laging panington. Pag panington gani, di pasag na lang mamadaan ang sanina sa kuan, sanina sa lawas, wa mag-ilis. So mo kuno na nga ang baga na napunduhan o dagang tubig. Sa may explanation na ma'am?
22: Okay. Muna ang mga hunahuna mo. Pero ang atong lawas, hindi man lang siyang mo-absorb with yung tubig, no? Kaya nang depende sa higayon, no?
0: Mm-hmm.
22: Ang atong lawas, kaya nang bright man sila siya, he knows how well to, kaya nang na siya ma-absorb, o hindi man ang tanan fluid ma-absorb sa taong. So, for example, ang tugang dagat, hindi man na isulod sa inyong lawas ang dagat. So therefore, yun ka sa ulan, wala din pa musulod sa imong lawas ang ulan. Okay. So wala na nagpasabot na na-absorb ang tubig, na ang singot na naa sa imong likod, na acto na din sa baga.
0: Okay. Ma'am, kanang nag-ingon ako nga, pag musakay gani ka sa kinan, palitan, init kayo, pag musakay gani ka sa kinan, ablihan sa nimo kaupat, abli kay para kuno nga ang kainit nga nasulod sa sakinan, kay grabe sab kainit ang adlaw, mapahungaw sa ug aron nga dili delikado sa panglawas sa taog mo sakay sa mao nga sakinan. Kana ba maayo na nga advice para nga di good maka kay nabagi kinayas tao nga pag di kinayas tao kinayagin na ko pag dili do kana pag gikan sa init unya dayon pag sulod kainit man i-pull ang aircon. Ano ba, no? Sa sakinan. Kana, delikado siguro na, ma'am, di ba?
22: Ang delikado sa sakinan.
0: Delikado sa sakinan.
22: Doon ako yung ayaan sa una ng taas. Because okay lang, inainit ko kayo yung sali, yung ako. Kapag abot niya, yung bihul, basta kay buak nito yun na yung windshield. Nag-resigil niya, nangapulpog.
0: So, delikado, diba, tama na tayo yung delikado sa sakinan noon.
22: Oh, delikado sa kinanding. So, kaya, ang akong gabuhatin yun, pagsunod, ana, sa auto, abri, kitang pagtahan, no?
0: Okay.
22: Kayo, andar, aroon na ang mga init, inawas, o niya, ambrot ng hangin, busunod.
0: Pahungaw.
22: Okay, ang aircon, ano, pahungaw, yun, ang pahungaw, mayroon yun ang idea na i-open sa yun ang window, although, ga-start na ko sa inyong aircon, pero ipagawas sa yun ang init sa ayaw. Kaya, hindi ka ayaw maayo para sa sakyanan. Labi
0: na gin sa ibang CEO. Oh, okay. Duhay daot niya. Lugar ang sakyanan. Magdumaling Pero ma'am, ang palitan, example, ng advice nga, dapat ipabugdaw daw ang sakyanan. Aya pa lugar mo sakay. Okay na.
22: Okay rin.
0: Ah, gana, okay.
22: Kaya naman yung panahon yun na dinit na takahulat mo, wala emergency. Pwede na mag-ibig mo na mo sa plywood. Pero i-open na ang buwan para na medyo equilibrium ang kainit sa gawas o para yung sa init sa tulad. Siyempre, mas grabe yun ang kainit sa mga auto.
0: Naasay panahon nga ang udog, kasi natin ako na. Kanabang singot pag-ayo mag-ailin. Unya din, of course, manarapo. Unya dayon, magkapatungod sa aircon. naiwan mo ingon nga, mamatay nun tayong kalakiana. Imagine na, nanarapotod ka, kagisingot ka, unya dayon, gapairkon ka maayo, delikado gapon as panglawas. Ma'am.
22: Bog yun. Ang natin sa ato, umakan ng gikan sa init, albibigay ko sa bugbang, kagana, bitaw kayo refreshing kayo sa nangyong. Sa naman kayo na paminaw, pero sa mawala ang kuwan mo din ka ng sudden change of kanabitang temperature na it will also cause na masak mga sa imong immune system. No? That is also one of the reasons na nang malower imong immune system. Pero syempre, depende naman din kung sa nito ka strong, kaya natin lawas na rin, napagkakainin siya mo, respond, direct na sa kini siya mga mo alam mo din, if you will just withdraw it from the nabili ng ayaw ng environment.
0: Dili sab advisable ma'am nga kanangikan kasi init pagayo uhaw pagayo pag adto nimo pagabot pagkas balay inom kag tubig bugnaw kayo di gapon advisable.
22: Actually maayo na siya.
0: Okay.
22: Actually ato nang gaikuan na binukanang nga heat exhaustion. Okay. Iya man guna i-lower ang body temperature mas fast na pag lower sa body temperature. Maayo din siya.
0: Mas maayo noon nga kung giuhaw ka, gikan ka sa init, giuhaw pagayo ka, inom kang tubig nga bugnaw sab kayo. Mas
22: yes,
0: maayo.
22: Yes, refreshing kayo lang siya. And then, ang kuwan na is pas-pas good but lower sa imong body temperature. Actually, sa kanang heat exhaustion, bugi na atong gusto mas pinaka-pas-pas na malower iyang body temperature. That would help na kanang dili kayo siya maapiktuhan na dayon sa kainit.
0: Usay, badlong...
22: Sadugayan, kung grabe yung imong heat exhaustion, kuan ka, makuyapan ka. So, pag kuyap ni mo, di naman ka pwede ipaim nun sa tubig. So, ang kuan na sa imo, ang pagtabang na sa imo, from external na, like, panan ka, panang lignaw nga, unsa ni na nabakana, and then, siguro, dextrose,
0: di po pwede sabligan ang tubig. Yabag tubig. Di po
22: na anaman ko sa hospital. Pwede po ang ka din nga madalas sa banyo. Pwede rin yung ka nga.
0: Ah, pwede ra.
22: Dito sa banyo.
0: Ah, okay. Subot pa subot ka mga kalipong na katungod sa kainit, pwede kang sabligan ang tubig.
22: Pwede.
0: Guyuron pa is banyo para i-tuslob dito sa dramba magdumali, no? Okay. At least
22: it's just to lower the body temperature. Ako man na sinatian. Guna ko yung anak, amot anak sa doktor. Pero dili, yun mo, lisod yun paim nun sa tambal. Bisan ka ng parasitamol. Kung imong paim nun, sus, magsuka, samot na noon. Ang iyang gitaon, dili na noon mapuslan. Ang akong kabuhaton, pag ka ng taas iyang fever, na kami duha dito sa banyo, mag-shower.
0: Okay.
22: Para lang na lower.
0: Oo.
22: Pero he's yung naging kayo. Eh, kadlaon na. To amin dito shower. Kulusan ako siya i-shower mo. Sa kung akong shower. Pero kay, dito yung mga bata pa, imnon lagi og tambal. So, muna, ang reason yun is, ang goal yun na to, nga anak, taas ang body temperature, is to lower that. So, siyempre, kung magpainon kang parasitamol, pwede man na siya. Pero na yung ubang higa yun na, walay parasitamol, tubig yun.
0: Usahay mga minahal na muskina buhi pag maabot sa maabot ng balay kunya kay gikas init inom diri sa tubig bugnaw badlong ko ay pag inom bugnaw kay
22: mapas mo
1: si puno ni
22: kay mapas mo
0: so that is misconception na ma'am.
22: Yes, sir.
0: Oo.
22: Muna siya refreshing biya kaysa nan minun kag iduukuan ka ng tubig bugnaw gikan ka sa init.
0: Okay, ma'am, unsa imong paimangno balik ka palihog ngadto sa ato maka igsunan kay kuan man ni ikabot ya gikinisugdanan pa ni. Dito pa kuno ang grabe ani mga Oktubre.
22: Yes. I have a chance to speak with kadang mga I think he was a professor from kanang USTP. Gusto siya nga mag iyang ipakita, iyang i-share ang ilang study. Dina sa kuan sa USTP sa City Council tungod kay Borg sa ilang study ilang na kuan nga next year grabe kaayo ang epekto gyud sa kanang sa tawag ani El Niño. Okay, never ko no man. Gitaas gyud kayo karon ang temperatures sa Pacific Ocean. Pero to is lutoy 1. Nag-increase of 1.5 kung tato ang kainit mo. And that would kuno ka ng result to panalitan kung dunay bagyo, mas grabe ang bagyo. But yun anak bitaw, ang result na ni siya sa El Niño. So, ang result sa El Niño is not just to us sa kanang mga tao, mainitan ta, but even sa environment, mas grabe ang kung dunay bagyo, mas grabe ang bagyo, yun anak. So, ang ato kita lang, no, naamagod ta din sa Cagayan de Oro, prepare lang ta. And then, first of all, secure na to nga if ever na ay mga ang atong mga balay kung kanang flood prone yun nga area, but magkinala doon, kabalo na ta asa ta mo evacuate or kay kabalo na ta kung unsay dadon, no, panandikan kung mahitabo. Apan sa wala pa man nahitabo, ang atong buhaton ani is to make sure na kita mismo lessen man ang effect sa katas sa init sa palibot. Ulay ulan. Ang tendency sa dani magnum June kay mag kuanta mag kanang walay tubig, no, kanang labi na gyud sa katong area nga medyo dili kayo kuan sa tubig. So mag tigom og tubig.
0: Mm-hmm.
22: And then ang sunod na din sa ana, dengue. So muna nga pahibalo gyud sa tanan, no, nga kanang connect naman ko dene. So wala gyoy kuan, walay kumo sa magpangandam, manglimpyo, and then making sure nga ang tanan nga mga containers nga naay water do na may cover. Aron sad nga dili siya mahimong breeding site sa atong dengue. Pasalamat na sa Ginoo kay ang atong dengue karon is relatively lower compared to the same time last year, no. Sa last year, sa ani nga time unta doon na yung mga 700 ka mga kaso. Karon doon na lang tayo mga 470 siguro ana. Mga medyo tunga nung mga kuan.
0: Okay. Ma'am Rachel, thank you ma'am sa mong panahon. Ginautanta nga lugar kining mga mensahe pa magno nga to sa tabag kaigsunan. Apil nami lugar motuhop sa atong tagsa-tagsa ka mga huna-huna para nga lugar kuan ba kaya pagmali kay kita sa balatian tungod din nga grabe nga kainit sa adlaw karong panahon na. Salamat ma'am, thank you ma'am.
22: Okay, good morning sa tanan.
0: Si Dr. Rachel Delia ang atong City Health Officer sa Cagayan de Oro. Nasa speakers linya ang Provincial Health Officer sa Misamis Oriental nga si Dr. Bibina Maria Bibina Casinio. Doc, may buntag, under kas Magnum Radio.
1: Magmundun, may buntag.
0: May buntag, ma'am.
1: Sa atong mga sukintig paminaw, gikan sa Lugait, padulong sa Magsaysay. Ugosab sa atong Governor Juliet T. Oy, Magnum June.
0: Ma'am, kumusta ang inyong monitoring sa lalawigan sa Misamis Oriental? Epekto nining grabing nga kainit sa adlaw karong panahuna.
1: Kaluoy sa Diyos, Magnum June, no? Dinhima na mga chief of hospitals kagahapon kay nagplanning nagkuan kami preparation kami sa among budget for 2027. Wala pa gyud na report nga na biktima sa heat stroke magyun wala ka pala pambalanan.
0: Ang naka-advantage magyun sa Misamis Oriental magdumailin kay daghang mga lungsod nga daghang mga kahoy pun. Di ba? Bisan patudog ang sentro siguro sa usa ka lungsod. Kining di kayo daghan pero di malalis nga naagi mga kahoy ba nga to makita. So magkatabang-tabang, tama ba ko ma'am, nga medyo magkatabang-tabang ang lugar presensya sa mga kahoy para nga medyo mapabugnaw-bugnaw nato ang kainit sa adlaw, ma'am.
1: Maugid magnum dyan, sakto yung kayo, no? Dako gayon kayo ang tabang, ang mga kakahoyan sa atong lalawigan sa Misamis Oriental. In fact, sa mga eskwelahan, ang Claveria nagpadayo, no? Nagsuspended man gani ang mga klase nato, no? Except for Claveria, kay daghan man sila kakahoyan o bugnaw pahay.
0: Nagato kong Claveria man tayo magdumain, gagabon ba? Pero nato parang tingulan siya, no? Gagabon. Bisag naarag ka sa medyo elevated, yung jyotay lang, gabon na itong palibot. Murag mo tumpa sa imong panit pa ang gabon dito sa nasugutan ng lungsod. Pero ma'am, considering nga kini nga kahimtang sa ang kainit sa adlaw karong panahon na mo tabok pa kuno ni sa 2027, ang inyong pagpangandam wala na hulata pa. Di na ninyo hulat, wala na ninyo hulata pa nga muinit sa pag-ayo ay pamangandam ang inyong buhatan.
1: O, lahi-lahi ang taha sa kada departamento sa Kapitolyo, Magnum Jum, sa pagpangandam. Ang agriculture, lahi sad. Ang PDR, lahi sad. Ang amo, dirhi sa PHO, nangandam kami sa mga epekto sa mga panglawas, Magnum Jum. Kaya ang ininyo, Magnum Jum, dili man lang sa dehydration. Nagdala. Nasa kani sila yung mga risgo. Nagkikaingon na ni Dr. Adilia sa City Health, no nga. Dili lang ang high risk sa dehydration. Kung dili, kuan gihapon kita, magbinantayon kita, nga mo taas ang atong kaso sa waterborne diseases, diarrhea, no, vomiting, kalibanga, plus dengue, Magnum Jun. Kaya ang tendensiya, tungod sa kakulangon sa tubig, mag-stock, manggayod kita, Magnum Jun.
0: Panahon ba sa init ang lamok nga nagda sa dengue? Dok, mangita sa bugbog. Ginitan siya ba, no? Kaigang, pag kinikalibutan na ni.
2: Ang tugos sa tubigan, magpuyo. Ma'am, na Magnum Jun.
0: So, dito magpuyo as tubig? Ma'am, mangita sa bisag tubig?
1: Ang tendency, Magnum Jun, daghan ang atong dengue cases because mag-stock man ang atong mga katawhan, labi na gayo dito sa kabaranggayan nga minus ang supply sa ilang tubig. So, ang tendency, no, dili nila ma-stock ang ilang tubig sa gusto nga pamaagi, pinaagi sa kinahanglan atong takluban, inana Magnum Jun, usahay mapabayaan, labi na kung magkuha ang mga bata, magkuha sa tubig, makalimot sila nga ilang siraduhan. So, mao ka na ang role sa ginikanan, sa pagsulod gayon, tan-aon, kung ang mga tubig nga gistak nato, no? Limpyo, luwas sa mga kagaw sa kalibanga o matakluban gayon, Magnum Jun, para dili mga mangitlog ang atong mga lamok nga nagdala sa dengue.
0: Sabton nga panahon, sa inyo nga mga panahon, tungod kay gastak ang tawag tubig, nya, ang uban, mapasagdan di, baka matakluban yun na, mudaghan ang lamok nga nagdala sa dengue, so daghan na ang mamaak. Daghan ang mamaak. Pero kung
1: mangitlog man sila, Magnum Jun.
0: Mangitlog, pero kung isgutan na ito ang kainit, dili tungod sa kainit, ang lamok nga nagdala sa dengue, mas kusog mamaak. Ma'am?

0: unsay atong mahatag-advice ani ma'am, Doc, ngadto sa atong magkaigsunan, kun isgutan atong dinggi, na naman tong 5 is ba to? Kanadto, no? Uguban pa ang mga pamaagi para magkalikay sab. Sa mga balatian, epekto sa grabe nga kainit sa adlaw karong panahon, ma'am.
1: Ang stocking sa tubig maglumjo, no? Makadala ka na sa sakit nga kalibanga, suka kalibang. Tungod kay ang pagkinahanglan, make it sure nga atong mga container nga atong pangsudlan istakan sa tubig nga mainom, no? Limpyo.
0: Limpyo.
1: O gawas ni ana, magnumjun, kinahanglan kung ipabukal gayud nato magnumjun, no? 30 minutes nga pagbukal-bukal and then ipabugnaw, no? Ayha dayon nato mainom magnumjun para luwas kita sa sakit sa para nga nag nga magdulot sa dehydration tungod sa kalibanga magnumjun.
0: Mm. Dr. Bibina Casinio, ma'am. Thank you so much sa mong panahon.
1: Daghang kayo salamat Magnum June og sa kahigayunan. Nga baka pahimagno kami sa among katawhan, no? Nga magbinantayon sa panahon diini sa El Nino.
0: Ang inyo na bati mga eksyon, mao ang sit ang Provincial Health Officer sa Misamis Oriental, Dr. Maria Bibina Casinio. Oras, alas 7:25 sa mong pagbalik kaman sa Memdom. Tungod sa grabing kainit sa adlaw karong parahuna, mga RTA enforcer nga kanunang gakabulad sa init, gitugtang magpabugnaw kung init na kayo ang adlaw. Sa among pagbalik, kuman sa panumdum.
2: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Mga higana, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
9: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Balit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o depo stores dool kanimo.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Naghahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
3: Pinakabaratong nga data
4: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
3: Bagong user!
5: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas!
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier tigwagtang sa toxin sa lamas o sa Ka-Natural Remedy tigwagtang sa mabalatian puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital

0: organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Huwag tangang toksin sa mong lawas kay mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon maayong palawas, inuma tag-adlaw o Genetox Plausible Capsule. Ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Gigutom na ba?

0: BBB Bernie Busog Bite CM Recto Branch is now open. Dool sa Nazareno Church, Kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat bites busog.
3: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Ako ipaabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
4: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
6: Bugas-bugas, ug katul-katul,
7: i-DTX 500 na!
6: DTX 500,
7: aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: ug pag-ayo sa bugas-bugas
6: ug katul-katul.
7: DTX 500,
6: mabalik sa pinabul nga butik sa inyong lugar.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilti sa lawas, mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Priya, D. San Pedro. Pausap ko o ultrasound niya. Niya ginakita nga kidney crystals niya, fatty liver. Niya iya rin kong girisitaan. Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong fatty liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
2: Dinhi ka na mutaya sa imuang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Alas 7:36.
3: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Magnum 45.
2: Kung init na kayo ang adlaw, gitugtang magpabugnaw ang mga RTA enforcer. Naspikasyon niya karon si Engineer Nicho Clarit, ang manager sa RTA. Kuya, may buntag.
5: May buntag. Magnum June, Kuya. Magnum Eileen. May buntag.
2: May buntag. Kuya, sa unsang pamagi pwedeng mapabugnaw? Kasi pabugnaw na lang permanente ba? Magdumailin kay lahi magiging init sa bugnaw. Marag, mas ganahan kang magpabugnaw kaysa magpainit. Depende po sa unsang gamatang sa kainit. Sa unsang pamagi nga pwede sila magkapabugnaw kung panlitan grabe na ginang kainit sa adlaw, Kuya?
5: Kuya, magroom dyan. Kining sitwasyon karon sobra ang kainit sa panahon. Inunta dili na ni bag-ugid sa atong kauban no, sa mga traffic enforcers. Sinati naman dali sa mga nanglabang panahon.
2: Resilient na sila kayo sa kainit.
5: Medyo naanad na po sila sa kainit.
2: Oo, naanad na.
5: Mamagini ang matag-adlaw nga ilang masinati sa tungod sa ilang trabaho. So, balik-balik nga sitwasyon kay Malim John sa Manini. Balaan na nila kung sa buhaton na
2: okay.
5: Inistatibo nila. Numero uno, tinanglan na agad sila ay tubig niya, balo nila, Kuya Marion June.
2: Kana.
5: Sayod ko nga, kadaghan na kayo nila na agad dala nga tubig. Matagiran nga niya, pili nila mainom lugar. Kaya mamali sa kapagay nga, mabugnawan po dangat ng lawas.
2: Na ganit ko makita ka na ito ang mga traffic enforcer, mga kapag-deliver ng tubig. Mga sideline, kapamalig niya sa tubig ba, no? Ga-deliver ng tubig. Kaya na magamit na. Saan sa pailain, Kuya?
5: Pero kining tubig, Kuya Mungjun nga lang dadaon, Kuya ko na po nga magandili makasagabal sa ilang lawas po kay namanggit sila halos po sa dalan na pati na kung traffic na kayo, congested na ilang area, tingnan lang sila magpatunga. So kining ilang dalang tubig, at least nga safety gihapon nga dala nila.
2: Katura bang marag deliver ng tubig kaya to ay mao magkagihapon? Ginagsaking 3 seconds ba? 3 seconds. Di mo po mahingin siya nga, di man, nagdalag, nagbound kong tubig. Isang ikagag 3 seconds ng tubig. Bikil man. So pagdala og tubig, uban pa. Kanilang mga kalo, Kuya? Yes, Kuya.
5: Ikadwa, Kuya Mung Jun, kung ang ilang area nga ilang destino, kung di na ginila makakaya ang kainit yun kay perting initan na, pwede sila magpadaprin nga makapalandong.
2: Palandong.
5: Pero ang kanunay nga gaibalik sila nga tayamang no, dili lang pagbiyaan ang ilang area.
2: Unsa man nila pagpalandong pagbiyaan, Kuya?
5: Pwede sila makapadaprin lang, Kuya Mung Jun.
2: Okay.
5: Ang ilang gaman sa dalan yun.
2: Padaprin.
5: Pwede sila makapasalipod kung nailandong diha. Pero wala nagpasabot nga yaan po nilang ilang i-reagent nga naa sila ng destino.
2: Sayang itong punas kahoy din na pizza petron, no? Kagipotol mo itong kahoy yan ito. Nahin mo itong silungan sa mga traffic enforcer, di ba? Magdumailin? Kamantay ka? Gipotol naman ito? Wala na yung mapasilungan ito ng mga traffic enforcer niya, Kuya, di ba?
5: Napatod din sa kining sa Bilis with our una, itong Land Bank.
2: Land Bank. Correct. Land Bank. Mangga. So, grabe ito kabugnaw eh. Murag nawa naman to, gipotol mo to.
5: Gipotol, kaya nahi mo naman itong taguanan po sa enforcer.
2: Pabugna na lang permanente. Labihan kayo itong kabugna, magnawin. Bagga kayong dahon nito.
6: Dako man to siya nga punuan sa mangga.
2: Halos masalip na ng dagway sa land bank. Tungod siya ka dako. So, gipotol naman ito toon, no? Wala naman pasilungan ito, mataguan ng traffic enforcer. So, gawas anak ko ya, unsa pa ilain ba? Listen man sa'yo magdaladalag payo, no? Kaya masing muladlad na noon. Magdalag payo, no?
5: Payong, Kuya Mang Jun, pero panahon sa ting-ulan, pwede na makagamit sa payong, pero sa
2: ting-init.
6: Bikil mong gamit sa payo.
2: Bikil, oo. Kay, although, magwarawara, pwede mag-usarapon ka kamot, pero medyo yun.
6: Katungkalo na lang ang murag na ipayong nga itong.
2: Oo. Katungkalo nga na murag na ipayong, murag ipaslak lang sa ulo ba, Kuya?
5: Pwede sa siguro ko yung dyan, pero wala ko tanaw na.
2: Buro magking ko yung tanaw.
6: Ngayon, makita na to, katong mata na lang makita magdun dyan, na magputos yun silang namong, kay, init kayo.
2: Ah, kano mo rag, yung sana, bunit?
6: Oo nga, kanang, mata na lang makita.
2: Mata na lang makita? Oo. Buro magug mo kuan po, naka-uniforme ba? Kanya, naglugdug kag buro payong gamay kayo.
6: Itong color-color.
2: Yellow pag yung color. Breaking ko itanawon.
5: Kana siya magkuya mga John. Kanang iwangit yung dagway, malabag na putos siya. Itong una mo, mananggabad lungon, pero ato na lang pong gihukaan kay sabot pangita nga, grabe ka init.
2: Lagi siya.
5: Ulay makasugat ko dahil sa dalan, init ka ayaw mo. Isang oras, taas na kayo ng isang kaulas yun, yung mabulat niya. Makuyapan ka na halos na.
2: Oo.
5: No, pero ang itong mga enforcers, panano sila, yung ta, kung kabayo pa na, manso na lugar ko yan.
2: Manso na, oo.
5: Lala sila tolerance na sa saan pag-handle lang sa init.
2: Ako man siguro, ano, o magpasilo, marag tugnawan siguro. Tugnawan ka na init na, naano na sa init ba? So pag malandungas ka, huy, katugnaw ba ayaw? Katugnaw ba ayaw na ganyan niya? Tulagi kinain na anad na sa init na rog, na immune na ba sa kainit. Pero wala pa yung mga traffic enforcers sa kuya nga na bawa ni mga medyo nagbalatian tungkol sa grabe na nga kainit. Kaya dito pa malalis po nga natin mga traffic enforcers na medyo tagas-tagas na gidan, kuya.
5: Sukat po kaya mga medyo na nagsakit lugar sa tungkol sa pangidaron. Pero wala sa lingon nga diha sa ilang ahas na destino na yung talugan na kuyapan tungkol sa init. Wala sa pangitabo po yung dyan.
2: So far, so at least naalay mga nagbalatian tungod sa taas na nga pangidiron. Pero napapatay mga traffic enforcer ng mga senior na kuya?
5: Sa to, kuya mong dyan?
2: Napapatay, naanabatay traffic enforcer nga nag senior na? Naana ba? Senior na, senior.
6: Senior ang edad.
2: Senior ang edad.
5: Na, kuya.
2: Ana?
5: Ang retirable age, bali kung yung sagad lugar, abuton ganyan ang inibang sa civilian nga empleyado, 65 anyos lang kaya mong dyan, ang pangidaron. So, doon ay mga nag-retire na gali, ikan din sa itong mga kaupan.
2: Katong, sa pangidaron. Katong dancing traffic enforcer, numarag at the same time, boxer sab. Boxer pero knockout man di piske
5: ko pa pero John active pa
2: pa sa karon di pa wa pa siya mo senior
5: di ko kasi siguro sa iyang edad nga abot na ba sa senior nga level pero naa pa siya karon wala pa no retire
2: lagi kay murag bata pa ko murag dunggan ko naman dunaan pag
6: wait naa siya
2: murag mas abante man dalito na kog lugar kana bang engagement diya mismo sa Katilingban so naapanay gapon siya karong panahon na pero siya na ba'y dancing arte enforcer to karong panahon na siguro parang medyo malimtan ang kainit lami isayo-sayo while gakuan sa traffic kuya napabay na inyong dancing enforcer siya ragyan
5: siya ang medyo nailahan gano'n pero na yung mga batanon ron nga kasunod po sa yung lakang nga mo sa ayaw gihapon. Pero lugar dili pagkagya ka klaro na to kay bago pa mo po nang uban nagsugod pero siya gina ang pinaka yung ta senior na nga na
2: ilahan na to. Siya gina murag pounder. Murag pounder sa pagka arti dancing enforcer. So kining common god na pangutan ko na kay di malalis magbalin nga ang grabe kay usahin atong kalimtan ba pangitag pa mag kanan mag bisa magkatakanta ka init kayo pero katakanta ka kay para malimtan nimo ang kainit
6: hunahunaon daw nimo magdumson nga bugnaw dili magunaw nang init
2: oh kay sometimes ako tong hunahuna murag imong isay man kay yung psycho war daw isay ko ni magunaw parang medyo supway ana sa mansabay medyo negatibo sa imong panghunahuna muna katakanta. Kasi kini mga kung siguro kini wa pa magkamumpuon. Wa pa magkamumpuon, ikanta-kanta nila na para malimtan ang kasakit. Maro gid gapon, ikanta-kanta para malimtan ang kainit. So wala ba ni wa bay laing pamaagi kining kuyanga siguro para malimtan ang kainit ug di mabiyaan ang tunga sa kalsada kay para labi na ug bugat ang trapiko. Estratehiya nga mahimong i-apply so sa ka-traffic enforcer para nga lugar di niya ma-feel good nga grabe yun ang kainit pero naagid gapon siya sa tunga sa dalan para magkapareho sa pag-man sa traffic, kuya.
5: Ang uban nga area na to, kuya mong John, halos badi-badi man sila sa isa ka-dutihan lugar na iduha ka-enforcer. So, pwede man sila magpuli-puli lugar kung mag-signaling panalitan sila. Kaya ron nga, diligid ma-yunta, ma-puno lugar sa maluyahan ng usa ka-enforcer. Pero kung siya na po isa, muna to siya, pwede ma-apply niya nga mga pasilong sa siya. Although, yagi ng call, kuya mong John, kung situasyon sa iyang area, gubot kayo, tanawin po niya, medyo priority niya ang ma-hapsay na iyang area, kuya mong John.
2: Sa panahon ko yan, nga medyo kalipong una, so sa grabe nga kainit, naba na sila yung automatic nga magka-communicate sab sa inyong siguro, medical team ba ka? Usually, si DRMD siguro, mo respond, no? Parang lugar, kay kumpalitan magnumayin, na umintag tungod sa kainit, niya nag-stroke siya, di mahimo na malangan ang pag-respond, di ba?
6: Oo.
2: Dapat ma-respond yan diretso, bada sa tambalanan. So, naabay sistema gapon ko yan, dali nato nga maasikaso ang usa ka traffic enforcer nga medyo kalipunguna or medyo na stroke baka simbako tungod sa grabe nga kainit ug dapat dadun sa ospital.
5: Naay communication karon yun naman sila yung mga handheld radio makatawag diretso sa atong dinhi sa atong control center no, sa RTE. Pero pwede pa sila makapanawag sa atong comm center maski gali kung kining 911 sa atong sidara rin di kaya nung dyan, pwede ka po sila makatawag aron marespondihan sila mataga immediate kini assistance kung in kaso tabangon lugar siya kaya nung dyan dali lang magkakommunicate
2: ang body-body system to maugigi maintainer kay lisa man kayo na-stroke na ba nga, sir, na-stroke na ko di ba, ang na-stroke na maglumayan, di man tali magkatawag pag na-stroke na siya. Tamagin ko siya, na-stroke na ko. Ang body-body system, gi-adapt gani sa tanan ng mga, unsa man, mga major ng mga intersections para nga na ay makahimo gilayon o gaya pag-abuhaton kung galing ang usa, medyo di maka-perform, nagbalatian ba ka o na-stroke ba, kuya, naa?
5: Naala sa Kuya Mungjun, gani ang atong pagbahin sa deployment, ato maningi sector kibali, sectorized Kuya Mungjun. Doon ay tayo upat ka sector, niya, ang matag sector, naali sila ay itawag na itong sector head, nga mo ay mag-monitor po sa iyang whole area kung
2: sa
5: progress iyang sector. So kung unsay sitwasyon sa iyang area, iyang susihon lugar dito, niya, iyang i-account ang iyang under sa iyang sector pila ka tao o naaba ang nag-report ba kung sa sitwasyon sa enforcer. So, mamonitor ka po siya, Kuya Maglumson.
2: Mato na itong sinisikat inyo ka neto, Maragyo, not found. Pagdigo, inigsusi ko na sa supervisor baka maglumson, nga wadi ang traffic enforcer, but tayo na not found. Not found. So, may tulubago na din siya. Napagin ka po na karoon, Kuya? Not found.
5: Naagapon, kanunay gapon na itong i-apply ko nung dyan, kinamay inspection gapon na nila.
2: Okay.
5: Kung record niya siya, niya mo tatap niya sa iyang performance gapon ko nung dyan pag-abot sa evaluation. Dahil mga corresponding po dani ng mga disciplinary lugar kung daghan kay iyang not-town o kung sa mga deficiency lugar nga iyang mahimo.
2: Lagi ka niya ito, mariktamag kanun nga natin. Nga, sir, gibutay mo kong not-town? Gibutay mo kung not-town. Sir, naaram mo ito. Naaram ko sa kong area, sir. Pero gibutay mo kung not-town. Kuya, salamat kayo sa imong baon. Kuya, gawas ko doon kay imong buti ipamot nga mensahe nga ito sa ito mga kaigsuna, labi na mga traffic enforcer. O nga mga tagtuhod sa mga traffic enforcer, kaya napayaan na sila mga minahas kinabuhi. O man siguro, masin nagdubli pa. Joke lang, ha? Kining, kuya, masin na kay ipamot nga ito sa mga tagtungod, mga pamilya, sa mga traffic enforcer, para din sabi sila mahibalakong mahingawa, kuya?
5: Unang-una ko yung June, dili sa yun ang trabaho sa traffic enforcer.
2: Oo.
5: Wala nung init na aman din sila sa kadalanan. Nga, aman sa lugar na nila, mahimo nga makatabang po sila pag-direhir sa itong traffic, mamungili ang ilang objective or goal sila magpayamanong dyan. Dili malikayan yan na ay mga Gasawa yun ang atong enforcer. Tama sa yung batlongong lugar. Pero dili lugar yung tanan. Kaya mo yung dyan, internist po sa nagtrabaho yun niya. Panggit siya, tiniuray yung pagtrabaho. Pero sahay, dili masabtan sa atong mga kaisunan na dali ragayo ang pag pag criticize pa karon.
2: Bash na yun, bash.
5: Pag-bash. Pero dili niya sa yung yun kung ikaw mismo na atiha lugar mismo na imutang ka sa maong nga trabaho.
2: Kana lang medyo
5: tinatag pagsabot sa kaya
2: kana lang gikan pa wa pa ka mag traffic enforcer mimis pa kag panit pag sulo yung traffic enforcer hay ta kag panit di ba usun ra ka butang medyo bugat kay na pero wa tay mahimo kay mo may lugar matang sa trabaho nga gibatonan pud sa ka traffic enforcer din nagpadangat og situation mato pa niya tandem duty unta si bro Joe Felicil da ba tandem duty unta ang isa tighawid sa payong bro. Tigawid sa payong. Pwede ba na? Kinihingi kuya? Kana siguro pag panahon sa ulan. Pero og tinginit, na ay tigawid sa payong parang may warawarang usa, mura og dubli sa panginalan sa kuano, manpower. Kining kuya, di ba?
5: Medyo piki gina kuya. Piki. Naka sa open area lugar, naka sa dalan. Di malikayan na kusok yung hangin. Ya, labi na maghaguros ang usa ka second and base niya masangit yun itong payong kalawitan. Disgrasya na noon.
2: Oo, niya og naay nigpis naglawas ng mga traffic enforcer sa Magnum basig madala pa sa payong ba? Nigkapalid sa payong. Kuya, salamat kayo sa mga panahon.
5: Salamat sir, kaya Magnum maglumay rin na mahimutag.
2: Inyo nabati mga egsoon si Kuya Nitz Ocarit, manager sa RTA. Sa among pagbalik kaman sa panumdom, dugtong sa kainit sa adlaw kanong parahuna, Dolly Region 10 Miklaro, ngang ibando sa labor code ang pagsiguro sa kaluwasan sa mga trabante aron mamintinar ay lang bayong panglawas. Kaya di man mahimo magdumailin nga ang usang katrabante sa init na kayo ibulad ng gidyapon nimo.
6: Ipatrabaho gidyapon nimo bisag init na kayo.
2: Oo, so na mo nang naay mga gistrategize nga mga schedule sa trabaho nga ibis nga dito magtrabaho alas 11, alas 11 ba ka, paingat to service alas 3 hapon.
6: Uh-oh.
2: Ilang imbutang dito sa medyo oras nga dili kayo init.
6: Uh-oh.
2: Ano, no? Standby sa mo pagbalik, penom na muna.
7: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
8: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
9: Happy Fiesta City O! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Mga eksyon, dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Gigutom na ba?